0: Itanga ko nakabakal ka mo minimum 3,000 pesos may ara ka sang coupon. Ang coupon ngayon na iulong mo sa Tambiolo kasi sa December 5 donoto nato nina ang grand prize winner nato ang magadaog sang isa ka kubuta tractor ang bili isa ka milyon. Gani mga karadyuman sa mga suki nato na balanyo nato ng ipakatuko din ni Bus Idol. Sa mga suki nato pagitan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erland Pudadera. Gani basta gamit panguma ikubuta mo na mga karadyuman. Rajuman Joylin, sinong aton talamyawon subong aaga.
1: Good morning gid kanday Sir Stephen Fanega and family kay Mel Gargaran, kay Florencia Sokal dito Kalimpay, kay Joel Ocon Joan Aguanta. Maayo man nga pagpamati kanday Sir Joel Sikugal kay nung Georgie Gabiasan and family, maayog niya pagpamati. Amo man, kanday Tatay Manuel Malone Sr. and family, kanday Rebecca Beria, Dalia Madrial, kay Lola Julie, kay Lola Juanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kay Abet Lastimoso, Konevi Marie Molina Yamado and family, maayong aga. Amo man, kay Tita May Chongko, ng Amy Chongko, ng Mark Irvin Paclibar, kag Tito Almerdra sa Haniway, Iloilo. Good morning man, kanday Nanay Diday Adalito Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo, Mayo Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kag Papa Johnny. Kag syempre, good morning, kanday Dominador Pati Galon, kay Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Gala, Tita Zenya Pahayupan, Tita Lira Tumbuko, Tita Amora Relias and family. Kag syempre, Boss Idol, kay Toto Hector, kay Tita Marichu, kay Tay Tatoy, Naikonsing, sa Tatoy's Manukan and Seafood.
0: Salamat yun sa pag-upod ninyo sa kay Parinik Pinyasalik sa Inis Food House, ang akong amigo. Pare, mayong aga. Sa kay Paribibo sa Toronto, Canada. Good morning. Kanto lang kamo sa atong sinimabian nga Bebot and Mila Salabahan. Good morning. Siyempre kay Toto Hector Espinosa sa Tatoy's Manukan. Mayong aga sa kay Ma'am Ilinita La Pastora, kay Dr. Naneth Padod. Dok, mayong aga kay Ma'am Noemi Viejon. Ma'am Noems, kamusta ka na, ma'am? Mayong aga man sa kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito. Good morning. Sa managahiwat sa ila sining mga birthday subong adlaw, happy happy birthday sa inyo. Hindi ko na kamo maisa-isa. Pero salamat gid sa pag-upod ninyo. Balaan ko nga nagapamati kamo. Isa lang yara juman na Joylin Kadlaw hindi ila kapamati sa aton. Duguba nang bilog nila nga si Manang. Kamo na nga kinanglan mati kamo sa amon. Kung hindi niyo gusto nga magguba ang bilog niyo nga si Manang, mati kamo sa amon. Sa tuod lang sa taga radyo sa Iloilo. Kita man lang din may mga tsura-tsura. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Standby na sa atong sunod nga STP3 sapat turismo kag pumuloy. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Radyo Man Joylin Tamayo para Onda.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Rock Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
3: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ako ng high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid ako ng pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inong sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
2: Mahimo bala nato ni nga awhago na aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
3: Ginadasi go kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
2: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Yes! Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
1: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, Bilib!
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshi!
8: Angelique!
9: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyotag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyo Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinaligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm, Fab, Car, pangong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm
5: FabCon with BlueFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablum sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: lupit sa kamay mo. Mabait. Tri-Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:17 sang aga.
3: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kung may SDP 1 kag 2, may SDP 3 man kada Sabado. SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people's success story and humanity. SDP. SDP.
2: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN, Sapat Turismo kag Pumuluyo.
4: Ari kita sa adlaw ng Sabado, September 5, 2026.
2: Kabay nga kita sa gihapon. Magulup danay sa ngalan sang ustisya kag kamaturan, so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
2: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malion Guaso.
4: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Ang aton nga main topic subong adlaw sa STP3 Sabaduhan, sa straight to the point subong sapat turismo kag pumuluyo. Ang tourism stakeholders etiquette. May mga certain ginawi galibo sa idol na dapat tama ni observe kunara kita sa industriya sang turismo. Pero siyempre define tanay karon. Sanay sino bala magambal kita nga stakeholders sang turismo. Kakunara ka sa sinangasahe sang industriya o negosyo, ano dapat ang mga ginapraktis mo sa pagkabuhi? Karon di gidugay sa aton pagpangalagadupod sa kay Professor Irene Rita Manican.
1: Tatak RMN.
2: May mga segments kita sa adventure ng Day Boss kag Idol. Ang isa ka anay chef sa abroad, subong gindalan niya na ang kanamiton sang iyang pagluto. Diri subong sa Banwa sang Uton. Karon ni balon ta na sa report ni Radyo Man Flo Navarrete.
1: Tatak RMN.
2: Ang aton nga puppy love, ang LGU sang Kabatuan nagpakapon kag 300 ka pet owners sa nagsupport.
6: Grabe na Radyo Manovi, sa isa ka Banwa may 300 ka.
2: Grabe.
6: Damo-damo na.
2: So, thank you. Ha? Thank you for
6: aware na sila.
2: Helping us sa pagpasanyog sang animal welfare kag responsible pet ownership sa kay Mayor Doc Boboy Pueyo.
6: Ang kulang lang sa aton veterinaryo mo. Nga Radyo Manovi, damo bala sang veterinaryo nga magpatigayon sang spaying kag neutering. Paano kada banwa? Ang problema lang subong jutay kita ti ang pag-spay kag pag-neuter sang ido kinanglan mahinay-hinay man ina
2: mo na ang mga neutering ya kisa special days
6: special na. Special days na
2: kay ti amola na chimpong adto makaimo sila sort of daw medical mission bala. Pero abi mo may solusyon na debo sa idol. May isa kita nga why matalupang dan, we keep on pushing laws about animal welfare. Kapin pa ining mga senador ta, mga congressman ta, kag mga local officials ta. Pero may isa kita nga na-overlook kag ti subong kulang ni realizar bla sa ginambal mo. Why don't we push for the amendments ang local government code nga dugangan ang plantilla item para sa veterinarians? Kay ti permi lang kita ga-hire sa kadamo mga engineer, mga may doctorate degree, pero nalipatan ta. No? Nga kinanglan ta magdugang veterinaryo.
6: Actually, Radyo Manovi, ang LGU, dapat may ara na. May mga LGU sa Iloilo diri nga way veterinaryo. Ang nagakapot sang trabaho sang veterinaryo, municipal agriculturist.
2: Kani.
6: Tila ina iya ang trabaho sang agriculturist radyo manuvi sa veterinaryo.
2: 2013 sang nagsugod kita sa muninga advocacy. Ari di ang Animal Kingdom Foundation, kag may isa ka international nga NGO sa animal welfare. Kag upod ang Bureau of Animal Industry. Matandaan ko pa because membro ako sang PETA. Philippine, PETA means, ano ganing PIA? For ethical treatment of animals. People.
6: People.
2: People for ethical treatment of animals. May certificate kita sina. So, naimbitaran kami dito nga magtambong. Sa tunga sa adlaw nga binaisay about animal welfare, while manami man ang reception sa tanan, samtang naghambal ang BAI, Bureau of Animal Industry sa mga layi, parte sa rabies campaign ta, parte sa pet ownership campaign ta and all, kasupport ang Animal Kingdom Foundation kag isa pagay ka international organization. Busa idol, ang nagabala is mga agriculture officials, hindi veterinarians. Ang pinakagaod to ang taga-Kapis. Kaya ang taga-Kapis, Roja City pa na, agriculturist lang. Di, kung ka-istorya gani kita about animal nga anatomy.
6: Di, hindi ka na yung kabalo yan.
2: Gapaangas-angas man kayo master niya ang trabaho niya sa agriculture. Pero sa veterinary, wala niya ma-master. That is why nga siling ko, damo pa kita sa dapat ubrahon. Ti siling ko after sa seminar, ari bla kay bit-biton tang kausa sa animal welfare. Ti good enough po sa idol, 13 years later, ari na kita sa amon ni Subuho. Nagyantang ira nga sang una, ginainsulto kita sa radyo, kausapat, balita nyo. Pero sang uli, hasta ng print media, naguluwa na. Kag subong nang norm na.
6: Norm na subong Radyo Manuvi, ang tanan aware na, muna ganin ko may magambal subong, may spaying kami di. Dala nyo ding mga ayam nyo. Ti matik sina, nagakadto ng tao. Pero mula na galing na subuan natin. Kay, ang LGU, may kwarta man ka mo, balaan nyo man na. Pero nga huwag ka mo ga-hire sang inyong veterinaryo. Kay para sabi, may veterinaryo ka Radyo Manuvi. Siya nang in-charge to sang LGU ho. Siya ang ka-inchindi. May tao ka lang, may staff ka. Nga matudluan kag mag-assister sa imo. Maayo na, bala mo ang agriculturist ya. Gintraini sila ya kung paano ang paglambo sa pananom. Maayo nga pag-abuno. Kung ano manda. Pero ang pagkapon ang parte sa anatomy sang sapat
2: kaga mga invasive procedures eh.
6: Hindi na yung obra ya sang
2: invasive procedures, hindi na yung obra sang hindi veterinaryo.
6: So muna like salmon na
2: veterinaryo
6: Radyo Manuvi sa Concepcion. Ti ang Concepcion kumun ang subong first class municipality na.
2: Bo grabe no.
6: Halin sa 5th class, nag 4th class, nagdugay sa 3rd class, subong first class municipality. Padamu-damu lang income yawan sa Concepcion eh. Tikay may coal plant power, may power plant da, may solar plant dira. Pero wala kami veterinaryo.
1: Tatak RMN.
2: So sige, so karon na ginapangimbulahan ta ang kabatuan. Sa ato naman karon nga be the best student photographer. Subong registered na nga criminologist. Karon ni Balon tabi ang game produce nga segment ni Radyo Manly Nephew Latrice.
1: Tatak RMN.
2: Pero antes ang tanan, ari bla na yo. Part ini isang budget hearing sa House of Representatives. Lantawan nyo bala sa mga pumuluyotang video sa mga bulatik nyo ng mga congressman. Why ko nag-expect ang isa din ginataha ko? Si Congressman Rufus Rodriguez. Tandaan ko ni siya, kay upod kami ni isang una away. Kay Raul Gonzalez. No? Samtang nga sa ES Cagayan, may mga gusto iduso si Raul Gonzalez nga para sa akon, ang plano i-cripple niyang media kahit that time intense ang atong kritisismo. Upod sa publisher sang panay niyo si Mr. Daniel Fajardo. Amo man tong timing nga ginduso niya ang Right to Reply Act bla? Kung pamilyar kas na. Nga kundiin ka nga programa ginbalita, kag na mensyonar ang pangalan, dira ka man masabat in real time. Ti that is intruding upon our
6: Uy! Ikaw yung madikta sa amun man.
2: Editorial policy. So, hindi niya pwede. That time na nagablabag si Congressman Rufus Rodriguez. Tiyan mo na yung mataas ang respeto ko sinis niya. Pero subong, daw tuksoon talang sa gamay. Siya ginang leader sa Bulatek. Bulatek nga nagapati gidining energy secretary nga si Sharon Garrido. Nga nami gid performance niya. Nga ang tanan subong dega kurisong ang baba. Baba pa yung kakurisong, hindi pa yung nawong. That means, tama na gid ka-extreme ang nainitan sa tao subong. Nga why nyo gid mahandol mayad ang power situation ta? Matian tablasla. Then sa video man nga ini, may natalupang dan lang ko. Nami man ngirit-ngirit sa congressman sa syudad. Siguro ka agree man sa ati, part ni sila sa gabino latte kay Sharon Garin. Ngayon ka pati man si Sharon Garin, nga mayugid performance niya.
6: Jam-jam ka pati ka congressman barundang nagmayo si Sharon Garin.
2: Kung naminambal tabla, kung hindi ka mo makadayaw sa ila,
6: ilipos ka mo.
2: Mayo pa ipos na lang ka mo.
6: Natawa niyo ba lang sitwasyon sa syudad bala?
2: Oo. Ari bala ho, ang part sa budgeteering. Kinpabugal-bugal gini ni Sharon Garin nga mayo performance niya. Well, sorry lang sa imo, no, Ate Shawi, why kami believe si imo? No? Why kami believe si imo kay puro ka lang sugid? Pagsaka sang gatong, ang abusador ng mga oil
6: Tingin
2: companies, hasta malang sa inspeksyon, pulis mo, may minadakpan.
6: Ang bali ako ro, ipadakop sa pulis. Di, why man kadakop ang pulis?
2: Why man?
6: Nasugid
2: ka mo. Inaya, part lang na sa trabaho niya ang langis, Department of Energy. Te ang kurinte, piya.
6: Iya gina, trabaho iya gina.
2: Te tawabing power station ta.
6: Abi?
2: May clear statement ka de, party de, or may contingency ka, abi? Bilang energy secretary, bisan sa lugar mo nalang de sa Iliwilo.
6: Saan mo pa ni ma'am nagumpisa ang branaw tao? Hindi lang iya kagapon, hindi lang nagligad ka si mana, duwan na ni kabulan. Te, may statement ka nga, regarding kung paano niyo masolusunan ang brownout tanay?
2: O, Ariyo, matihin niyo bala ang part sining budget deliberation sa Committee on Appropriations dated September
7: 2, 2026. On that note, Mr. Chairman, as I end my time, once again, let me reiterate. First, you know, sometimes we forget functionaries who saved us from calamities. One is Secretary Garin. Now nobody would thank her. But we had no problems because of the leadership, Secretary Garin. We had the supply, the prices are stabilizing, we have the support to the transport sector. So, you know, sometimes we forget these things. And me will not forget my brother, Maximo Rodriguez Abanti Mindanao. That is why we are here to support, Mr. Chairman, support not only for the budget of the DOE, ERC, and all the agencies, but to increase their budget to the levels, maximum levels. Thank you, Sir Chairman.
8: Thank you, Kong Rufus. That is also the reason why I accepted to be the sponsor
2: si Brondara,
8: of the DOE family.
6: Yung kandaw si Jam Jam.
8: Napakagaling po nila, and actually wala pong gustong kumuha sa kanila.
2: Siga-siga mata ni
8: Kong Jam. At hindi ko rin pwedeng pabayaan ng kapatid ko.
9: Pero I have to stay though because Yusek Sandy handled the oil supply and the pricing. Sila Mario and Gev handled it to avoid the increase on 12 pesos dapat yan eh.
8: Yes.
9: Wimpy was the one going to the gas stations. Joby, sila Yusek, all our yeah. Yusek, they all help and also even the agencies. It was not as complicated because everybody knew what to do. So,
2: kudos lang po. So, anong mambal mo, Boss Idol? Kung kumbinsido ini mga congressman ng mga multimillionaire nga may mga generator ang ilang balay, kag may mga solar power ang ilang mga balay, mga tag-iya base ni sila ganis ang gasoline station, kag wala gi sila kabatsag iya sa kapigaduhon subong nga dala sining krisis sa langis. Dayon subong dugangan pagid sang krisis ta sa kuryente. Base kinanglan manaog sila sa ground para bala nila.
6: Oy nila na yan nalibot ang pumuluyo Radyo Manuvi. Nagambala ya si Congressman Rodriguez. Personal ya lang na yan na batsagan. Why mo ya mabatsagan Congressman na nabatsagan amon?
2: Mamulatik pang tarso niya.
6: Mamulatik ako.
2: Siya hindi lang pag-approve ng budget niya, dugangan pa to the vacuum level kuno. Suyop lang nga suyop. Dahil si Sharon Garin, madun na namitan man.
6: Ito sinuabi ni manamitan sila. dayon si congresswoman na
2: oh sige
6: si congresswoman Barunda naga nagakulukadlaw kag naga agree
2: so
6: gapati ka ma'am
2: oh
6: way mo makita ang sitwasyon sang pumuluyo sa sudan sang Iloilo subong
2: ang ina pang vent out subong sa social

0: No? Aryo? Ang aksyon kag bumbudo gay na niya sa Lanisla Las Nuevas.
1: Las Nuevas, jis.
0: Ang arimen 24 hours ni. Halin paglupok sang krisis. Hasta na lang kami alas 12.
1: Alas 12 na lang kami.
0: Pero ga alas 3 kami hasta online.
1: Why na nang transmitter na mo
0: gagana? Oh, why na gagana ang transmitter bangod kay kurente na? Oh, tinugangan pa subong gina brown out paper mega bakal pagita gato nga mahal man.
1: Yeah.
0: Oh. Why gani sang subsidy ang private sector?
1: Kita niyo.
0: Oh. Subong ang binaklanay sa mga butika, mangkot ka mo sa mga supplements.
1: Abay ko mega bakal sina.
0: Kaya mo na mga direct clients na mo gabalatsyag.
1: Gabalatsyag subong kay mga tao ini mapagwas ang kwarta nila.
0: Ari pagid why nyo mabalan ang mga butika ta? Tag isa na lang tao nila. O, doon duman yung nag-trending ang post ng Billionaire News Channel. Ang Mercury na lang gin-question kay isa lang kasir. O, why ka mga pamangkot sinaslawas nyo?
1: Party na sa ilang...
0: Ang buhay sa inyo kay pagkita nyo lang sa balita, abin nyo customer service concern na ni.
1: Ka mo?
0: Abin nila customer service concern na ni. Ng isa lang kasir, lawig pila. Kung kapadalom ka mo, kaginapanggamit yung mga utok nyo. Nga nag-isa lang kasir nila, luwa sabi ko na mo, gimana ang ginapractice siya sa Mercury lang suna. Huwag it ng pamangkot o nag-agis sa paminsaron nyo, abing, base nag-keynote ni sila. Hindi lang ni kay customer service concern, kundi economic concern. Oh. Nung duman nyo nagliga, di sa ka-registration, yung kawatan sa mga gamit nila.
1: Yeah. Eh, gwardya.
0: Kay ginbuhinan nila, gwardya nila nga nag-duty.
1: Di kay nag-kuan sila, nag-tipid.
0: Tapos mahambal ka mo dahil sa Congress nga, kontento ka mo sa obras ng Department of Energy
1: Secretary nyo. Kontento nyo, ano si Karungkun?
0: Pila sa inyo di ang nagabalatsag sa grabing brownout tanay di. And to think, taga-Iliwilo kita, taga-Iliwilo Energy Secretary ta.
2: RMN.
0: Oh. May namang kotsi na, di magbinulatikay ka mo dahil sa Congress, o.
1: Oh. Inyo yaman.
0: Ang representative sa Iliwilo, upod to sa nagangirit-ngirit, gid samtang ginadayaw si Garit.
1: Jam-jam kapati ka nga nagmayo ang performance ni Sharon. Ikang irit-irit ka gito?
0: Hindi ta sure kung ano ang tindog ni Congresswoman Barunda pero kung magamo ng yom-yom niya to kagway man sa nagmanifest sa oposisyon o bisan concern niya na lang abi. Basi ka pati siya nga okay kita ni Silwilo?
1: Paano magpati ka radyo
0: man? Paano mag-okay nga daw brown out today?
1: Mangkuta niyo abi ang mga pumuluyo subong. Tanan nga distrito. Random! Mangkuta niyo kung nalipay sila sa nagkatabo subong radyo manovi. Inilagani kita mag-istorya sa bilis ang gato nga! Istoryanta lang ang kuryente. Kay na ya, basic na ya, ang tanan wala man sa salakyan, Radyo Manovi, pero ang tanan, subong, may ara ya sa ginagamit ng kuryente sila.
0: Pila kita sa Iliwilo City lang, per kilowatt hour. Naglabota sa point na ibilang tao.
1: Yeah.
0: Kaya nag-unse, subong pila ta?
1: Do, 14
0: na. 14? Isang... Muna nga nagnubo ang, diba? Sa billing nyo lang, tawa nyo bala, nagnubo ang consumption mo, pero nga mahal, ang baleran mo. Kay mahal, per kilowatt hour.
1: Di mapamahal man ang murkay ang tanan gani Radyo Manubi sumaka.
0: Oh.
1: Di nila ang ilang gastos din nila ipasa. Kung ipasa nila sa aton nga mga konsumidor, di kita nga mga konsumidor ano tabo sa aton.
0: Are, nagligad na interview ta si Governor Toto Defensor. Kaya nagsugilan nun sila via Zoom upod sa mga technical men sa Department of Energy. Mga tao ni Sharon Garini.
1: Yan ang mga tao.
0: Nga sa video nga ginpakita, tamo itong ginpangdayaw niya. Kagindayaw sa mga congressman ang isa itong gangirit-ngirit congresswoman sa Iliwilo City. Oh. Ang dayaw nila kay pangson kuno ang mga tao nila sa specific department. Pero ang feedback nila kay Gob sa interview ko kay Gob, sang absent ka to, Blas, ba?
1: Yeah.
0: Siling ni Gob, siling niya, bastante pa ang supply siling nila. Pero kay scheduled maintenance inisubong sa mga planta, ta, mga power producers, power generators, nag-shutdown or shut off ang mga planta, samtang nag-shut off, kulang supply ta. Muna nga, nag-rotational brownout kita. Kumagagi sa transmission line ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Kung mayo ni mga tao ni Garin gani, sa pila nyo nakatuwig, da? Anong nakatuwig da si Makoy nyo, nga presidente? Oh, wala gid ni isa sa inyo nga nagambal. Ngay anticipate na nani, nga pag-abot sa ngamuni nga tuwig, ang aton supply sa kuryente, wala na reserve.
1: Muna.
0: Kung wala ta reserve, mag-shut off ang aton planta
1: Bugto, eh.
0: Para sa maintenance, ma-brown out permi.

0: Eh, amo ng mga maayo nga ginamban nyo na sa Kongreso?
1: Eh?
0: Nga hindi ka force sa mata mo?
1: Huwag nyo na ginlauman nga...
0: Pierde pa ka mo eh! Sang chimpo ni Senator Frank Grillo, hindi ka na sa engineer, bugado? Gin-set up niya ganyan ang iliwilo. Kagtagahan ko kredito, di ang mga upod niya sa time. Galinasay sinisang planuhay di para nga anticipate. Nga sa pagdako sa iliwilo, preparado kita mo nang nagdamo planta tadi. Upod niya si Art Defensor kag si Jerry Trenas. Sila na yung tatlo nga nagplano mayad sa iliwilo. Oh, ang iba natin bulig-bulig eh. No? Michael Plantas Concepcion. Michael Planta di sa Inguri.
1: Dua kabilog coal plant sa Inguri.
0: Dua. Kinanticipate nila mahalaor ta para may hydropower pa kita. No? May coal plant kita sa Concepcion isa. Diri dua.
1: Dua,
0: diba,
1: dua, Inguri? Dua sa Inguri.
0: Oo. Kag ining ari ta di sa Inguri, dua toon pero nag-level up pag nagdugang pagid sila. Sang ilay supply sa aton. So, tanan nga anticipate sa mga leaders, tamo ni nga subong, why kita kuno problema ang barang sa Department of Energy? Ang problema, kaya nga aton, gina-share ta pa sa Cebu.
1: Kaya muna.
0: Cebu, subong, ginakulang, pero ginapagagaan, kaya dako mo, hindi mo man na mabaso lang gobyerno. Pero ang point tadi is, nag-anticipate ganit tayo kay gusto, ta stable lang aton. Kaya anong ginimo nyo sa Department of Energy? O bisan sinulanda nga leader sa Marcos administration, subong. Nga ma-anticipate ang amunay nga sitwasyon ta, nga kung nag-amintenance, galing ka mo, why na ka mo yung reserve? Di pagpatay sa planta,
1: marotational eh.
0: Kita na yung brownout.
1: Di pwede bala na nga adlaw-adlaw, Radyo Manuwi, marotational kita?
0: Oo. Oh.
1: Tag-dua, tatlo, apat ka oras nga rotational brownout, adlaw-adlaw?
0: Amo nang dalayawon nga energy secretary, vacuum level pa kuno kung mga yung budget, hala, approve lang approve. Sus, why ka mo magkalahuya, sina?
2: Tatak, RMN.
0: Tatak si Sharon Garino?
3: Pungko.
0: Ti siyempre, kaya karong hindi mo na sa pagkuhon, paano kung mag-itsindihan na?
1: Abi ikaw, Abi Radyo Manuwi, lecture si Mamo, na yun, ikaw yung nilakatakat nung manami yung matsag mo.
2: Tatak, RMN.
0: Ang administrator sang Team Aspin o Biliwilo Contail, si Miss Gia Matunding, Haris Subong sa atun nga linya. Mga ka-radyo man, atong ido, bala nga nag-trending ang Central Philippine University mga 3 to 4 days ago. Nga ang isa ka professor nag-complain kag-impose ni isang school publication sa CPU ang Central Echo nga ginahaboy ang isa ka stray nga daw community dog na nilada sa CPU sang sikyo mga sikyo nga dugay na ni nang incontroversial nagkalakaswan na sila gani sa natabo tong pagpaniro nagligad tiya mo na nga nag-adapt sa mga animal friendly initiatives sa CPU para madula inang amuna nga impresyon sa isa ka Christian University. Ginkadto ginadi ni Dr. Ernest Howard Daguhoy sa ito.
1: Nag-istorya ginasasama.
0: Ang presidente sa CPO, tinapaskan naman ako tuloy isang picture tanga tatlo.
1: Yan.
0: Tandaan ko kayong ginambal sa presidente sa CPO, Novi, Reagan. I hope I made myself clear. Nagakapunod man ako mo sa komentaryo nyo.
1: Malulo pa na.
0: And for somebody, bala nga aware kita, tama ka buot.
1: Buot yun man si...
0: Pastor na siya mo?
1: Yeah.
0: Sa Amerika?
1: Hmm.
0: Kag nagpuli lang na din, hindi niya nakinanglang kwarta.
1: Ay, hindi.
0: Nagsakripisyo para magbulig sa CPO. Galing way kita choice at that time, siling ko. Mangayo kita pasinsa, bisan ano kamayo nga tao si Dr. Daguhoy. Kay may wala pa maaktuhan, tigin post na gitutunutudo. Damo na nga referee, nagyanta eh. Can we refuse sa kay Dr. Florentino Alerta nga Migo tagi?
1: Yeah, tama na.
0: We cannot refuse. Can we refuse sa kay retired fiscal Jeremy Bunat?
1: Di kita ka-refuse.
0: Paano ta na ma-refuse ng mga tao nga nangin mayo sa ato
1: yeah.
0: For so many times? Pero siling ta, dali lang, parking lang anay na. Kay kinanglan mangin accountable gid ang CPO. No? Tigod enough na... Nagtupa sa mga mayong advisor si Dr. Daguhoy. Kaya ra si Doctino kag si Attorney Bunat. Ti nasetol nga siling nila, we will adopt measures to make things right. Amo man lang tong aton. Ti ang expectation ta gani gamay pero dinuble nila. Ginkasuhan gito sila gali.
1: Why na gani kami kabalo nga ginkasuhan gali?
0: Ang mga gwardiya nga to, ti karon kung may natabo naman recently nga mo ni. Mambal ka naman nung natamatabo si Pio.
1: Pero ang nami lang, Abi Radyo Manuwi, sa time nga to, ang nagareklamo daw way gawa ga pakita mo. Pero subong yang gareklamo ang faculty mismo, professor.
0: Oo.
1: Ang mga estudyante mismo, amo yang nagareklamo
0: ra juman. Pero bilib ko ha, this time nang isog na mga estudyante.
1: Nagiputang nila sa ilang official publication.
0: Posted sa school publication ha. Tikaron, na-trigger naman ang tail eh. Siling nila, biganin na muna, adapt na na si Tiger. Tikaron, kay wala gali. Ah, naswertihan niya si Tiger subong. Blessing in this, guys. Salamat sa ginhaboy sa iyang
1: Bratiya.
0: Kaya
1: masaya hey. Ko.
0: Ah, may guguro gamay. No, pero kung hindi mo to masaway, maniro naman ang liwat mga gwardiya nila.
1: Inang ido balay ang nauyunan na sa mga estudyante. Why man gapang ano, may mga pictures ganing aragani sa sulusang classroom.
0: Gapamati
1: saya sa lecture ni Sir kag ni Ma'am.
0: Community dog nagidiay. Ate ina in adapt sa santel. Abi mo sino nagada?
1: Sino?
0: Ang administrator mismo sa santel. Pero abi mo sinanggiya. Kwane, special ni para sa iyang adoption ngayon ni Busa Idol. Doon duman mo to si Tiger nga una. Ang Tiger bala nga gin, kwanto, gin, may gadulot di bala.
1: Diyan target.
0: Sa Alimudyanto, di bala.
1: Kita ko to.
0: Tingin adapt niya to, na-hurt dito sa kinagtaliwan.
1: Ah, napatay na
0: napatay to? Napatay na to si Tiger. Tisubong another Tiger in her life. So, ti base ang pangginawi, prayas, gid.
1: So,
0: somehow, ang imo coping, tinagahapos. Sorry si Miss Gia matunding sa tunga linya. Ma'am Gia, mayong aga.
3: Mayong aga, Novi, Sir Novi, kag ano, Boss Idol. Kaga sa tanangya, tigpalampi sa round end.
0: Alright. Ma'am, dugang naman na launta sini sa... dugang naman na sa laguron mo, no? By the way, samtang kakunda kita live interview subong, ang background sa imo ginagamit namon, ang picture mo sa daan mo nga Tiger. No? Okay, give tribute sa aton nga pag-rescue naman this time, kag pag-adapt gid sa bag-o nga Tiger. No? So officially, gin-adapt na ini sang tail ining Tiger nga ini from Central Philippine University.
3: Oo, so kagingalanan siya namon si Tiger si...
0: Tiger 3 na?
3: Okay, Tiger. Ano siya? CC. Ay, yung amin ko yung CTU. So, Tiger 3 na.
0: Okay. Habi ko 3. Tiger C. Oh. So, pagkatabo itong nagwa itong balita, kagti naka-message ka di sa amon nga, bi mo na-adapt na na. Ati sila yung talati, kaya rap pa da. That means, why sa ma-adapt eh. So, nag-decide ka mo nga i-adapt na lang ni siya. So, sino ang nag-turn over sa inyo, sini?
3: Si Ma'am, ano, ang ano student, ano na lang, kay may si Ma'am Pat, that time, ng, though, I don't know kung may meeting, basta may meeting sila siguro, that time, no, sa, investigate sila, sa case ni Tiger, sa guard.
0: Okay. Si Ma'am Pat, amo to siya ang inatumon ng professor nga nag-expose siya. Siya dito si nakakita.
3: At si ano, to siguro, sir, I don't know, nope, si Ars, I don't know, sorry ha, kung wala
0: ko. Lain. Okay.
3: Lain, oo. Pero so, si Miss Pat, amugin niya siya ang pinaka-close kay Tiger. Ay, nag-post to blan, mag-gitag mo ko. Ikaw, gina-promotor si Nick, kay kung wala ko niya makita si Tiger, kung wala mag-gitag.
0: At kung
3: damo, damo ang nag-tag si Nick, sa una nga pag-post nga, kapangita sila sa may ma-adapt kay Tiger, kay I don't know kung may nag-position ata. Oo,
0: eh, nag-position. The fact na nag-alagaw pa sa da, ti wala may nag-adapt siya eh. Pero ti isang uli ni, muna nag-interest ka mo, kamo na lang ma-adapt siya sa tail.
3: Hindi actually, hindi no, may naka-adapt si, ano, ang ay doon pa kayo bata, ni Paraiso, ni Kimay, bala sa Misara, do ara, dapos si Pio.
0: Okay.
3: So, kaod ka nila si Tiger, ang impadala nga cage ng, ang crate the mice. So, hindi siya kayo mag-travel, kita sa ahoy ata. Kaya nga, naghulat sila, ginulat sila, wala makuha kay kadamo, sang, ano ba, wala, hindi makita si Tiger, hindi kay go ang crate, then, hasta nga nag-abot ka ng incident niya ni kag nakita ko nga wala
0: okay.
3: Adapt
0: so may ma-adapt ni nga una unfortunately di ka igo ang cage di siya ka igo sa cage so while waiting kamo nga next bidder no naga-available na gid so nagsinog tanay sa inyo na lang so no
3: PM ko o yung PM ko respect si Miss Kimay kaya nag-okay siya yung mas mayo man gani kung dila kaya mas malapit mayo, na so
0: para iso ni Kimay tani pero sang lang alang sila for some circumstances Nagka-interes man ka mo, ya. So, nag-PM ka, nagsurya ka mga duha niya, okay na lang. O, si Dra, sa inyo.
3: Oo.
0: Okay.
3: Oo, Drisa.
0: So, ini mga estudyante, no, sila ang nag-turnover sa inyo, Ma'am Bia?
3: Oo. Kagapon ka, ano, atakwa naman sa, I don't know, Monday, ba ako, ano to? Or, dalipati ko na ba kayo?
0: Okay lang, okay lang.
3: Ko. Nang, kanami, inundamo sila, tapos may mga faculty teacher man lang isa, pato, ka-teacher nga, tinga ako, akong panin sa hao, kay pagka-prusto, may siya lagaw, nagambal mo sila, pero ti, mas okay, dalang nga akong, kay, mas mayo nga, may balay, saka safe siya.
0: Nang,
3: kadamo, no, sa mga estudyante, tapos may isa pato ka-student, dalang nambal nga, about 2 years ko, di, masubuha, di ko nga, hindi na namin makita, si Tiger, kayo upon sa klase, buot-buot, katama, no, sobrang kabuot.
0: Tapos, masulod lang sa gate, tabuyon mo yung muya. Anong classic mga gorja ini?
3: Amugan eh.
0: Oo. So, pero aram yung mga picture kita di. Rasas classroom niya, nag-join siya sa klase. Galing laila ni klase estudyante, kaya tulog siya. No? Laban-laban, ang grade niya siniguro, 75 lang.
1: Si 60, kaya piliron ko gini, ako na yung mistress niya.
3: Hindi, may duwa ka, teacher, nob nga daw, sobrang sila, kalab si Tiger, dahil message sila, permit, o comment nga, oy, ano ka na, absent ka na sa exam mo, sumong Tiger, sa kaya mo na pala, nga, saka tama, sa duwa ka, teacher, kaya nag-upo siya sa klase, amon sa data table. So, kag mahilig, nakadlaw ko, no, kay wala ko kapapi sa reincarnation, pero pagkita ko sa iyo, as in, si Tiger siya, kag tapos, may, ang Tiger, kung before, mahilig sa rice, mas unawon niya pa yung kanon, kesa sa, pero tibot ko, pagpakaos ng gabi, pag abot sila di, mahilig mo siya sa rice.
0: Aba.
3: Si Lord, si Lord, no, siguro, kabalik si Lord, nagbalik.
0: Samtang, you're trying to fix your broken heart, sa una mo to nga Tiger, nga nagtaliwan, base kung muning makabulig-bulig padasi ka, no? Sige mo ginabatsag. Pero ti, nami na kay Walton, masakit ka mabulag to sa mga estudyante, kay faculty sa CPO nga nagplangga sa iya. Pero diriya may permanence na ang life niya, no? Kaya rasa na sa imo, rasa sa compound nyo.
1: Matatap
0: siya na yun. Estudyante, they come and go, mamo. Ti kung mag-graduate na sila, lain naman ang environment ni Tiger. I mean, mga tao sa usual niyang environment. Anyway, kunid na won sila kay Tiger, he is always online. Lucky ni siya, no? Yes, lucky ni?
3: Lucky mo na po.
1: Mga pila na nasa mga edad yan, mga more or less?
3: Mga siguro po sa idol, siguro bata pa siya,
1: bata
3: kaya ay, mga 2 years old.
1: Ati, year, bata old pa siya?
0: So, ti, while he is always online, at the same time, kung may mga events sila sa CPO, pwede nila imbitaron si Tiger.
1: Pwede, no? Pwede.
0: Tamalong lang nila, dalaw mo mula na tuguro.
3: Oo, wala sa problema, kabuot niya pagkaito.
1: Pagkaitin ni Naton, si naman daw vaccinated na siya, kaya daw nagligad to, na kumplito na.
3: Pasalamatan, pagkaitin kita mo, mga teachers, sino yan naalam mo tayo, nga mapabaktin siya sa 5-in-1, sa rabies, sa kung whatever.
0: Kumplito na siya? Kaka namin isang lawas niya, bala nun, git nga, way sa gutom. Paras man di sa ngamon, Murphy, bala, dako pang buyon niya sa amon.
3: Ang mga
1: gabi. Gabi na yung mga ito.
0: Ang amon niya, ruson na yung gagahangas, nagahangos na yung masaka, sagda mo. Sa una, pertinik niwa. Subong niya, naku pang buyon niya kay Ibu Saidol. Pero mga patimaan, ha, nga ang community dog, damo ka plangga na sila.
1: Damo ka plangga.
0: So, hindi ko kainsindi nga ang gwardya nga to iya, mga buhay pa sa iya. Gasulod malang da kay arad ang environment.
1: Kaya arad na siya mo, dira sa nagdugay, radyumanuvi mo, way man sa ginaano da, kung nabuyon mo daw kalaway gina.
0: Sige, buti are din picture pag turnover sa ila, doon may mga nagasintiminto pa ng mga kabataan, no?
3: Oo, lumaw-lumaw, kasi yung mga teacher ka lumaw-lumaw, ilang matan, nasubuan yun sila, sinispat ka, no? Kung ara, so siguro, basi hindi yan makamakaya na, amuman kami, no, kay makita, amuman kay Tiger, sa gindala siya namon, nagabalikid gisa sa ano, sa likido, bakot sige lang lang gaas kay mas nami, mamasya-masya, natatagawa pa.
0: Gaw-lagaw lang to sa permea. Kaga meet up lang sila. E sige, te, okay na sada sa inyo, no? Naka-adjust naman sa do friendly man sa mga kopdana niya da?
3: Oo, kasi siguro na wala sila. Ano, di, actually, ang mga kabataan ko din, no, nang come and go, doon na use naman sila. Pero kay tali, dito ko siya ibutang sa kay Ella sa gwa. Kasi hindi siya masulod sa cage, hindi ko siya gusto. So, wala ko na lagi, ano, pagsulod niya din sa kwarto. As in, wala lang din sir, madaging batong, malang nila, kaya si Tiger, lagurong tsura.
0: Gani man.
3: Anyway.
0: Sige, no? God bless you and your beautiful soul, Miss Gia Matundi.
3: likewise same mo no kasalamat kay ko hindi same mo ni hindi ko man nakita si Tiger.
0: Oo, oh, sige mo gida. Sige mama, to sa amat gida.
3: Salamat gida. Thank
0: you. Thank you. Sir.
2: Tatak RMN.
0: Ay, at least do na solve ang problema. Pero mo na again, i-remind ta naman kamo. Lantawa bala sa kapintas ang iban sa aton di. Ang mga parehas ni kanday Miss Gia matunding ang mga ordinaryo ng mga tao. Amo yang nagakulo sang burden.
1: Burden.
0: No? Bisan tuod sa by heart gusto tani sila. Pero truth is, we cannot take them all.
1: Hindi.
0: Hindi tani mga
1: ubos. Limitasyon kita Radyo Manuvi mo.
0: Pinagligad to nanuha mo tong puti nga ido nga turnover tani sa aton di. Siling ko, pero tinagay ka damo to sa balay. Pero ang bako ng problema, oh, kaya ginareklamo naman to sang, hindi man gani, tag-iya sang apartment. Pamilya lang sang tag-iya. Nga gusto lang magpapel, di na sa baransa, kaya sila niya ba si Hiluan. Siling ko, kurong na lang, bi. No? Pero kurong man yan, ano, lapad-lapad man, ano naman sa agrabyado. Pinagastuhan pa ko, yaw, sumil, bakal sang kurong. Pero siling ko,
1: ina,
0: para bulig sa inyo, pero at the same time, pag-consider ta sa balatsagon sang ido, nga sa inyo na siya nag-aamag, dahil mahamulag sa inyo. So, hindi pwede. So, sigihan nyo, ulup danay lang kamuda, pero sulbara ang problema. Hindi pag-give up ang ginaproblema. So, ti, kabay pa, okay lang kamuda, kung nagapalamati ka mo.
2: Tatak RMN.
0: Pero so far, isa makapang-donar-donar tabla mga amon eh. May nabatsagan man ko bala sa idol, sa kadamo na sa naguluha sa bulsa ta. Pero notice ko bala, doon na bidisunan man, talaway man ta nag-imol.
1: Mumunang, why man kita untat ka pamulig, eh, bisan paano, ginabanta, managuro ni Lord para sa ato.
0: Nagligan bala ko. Doon naman mo to, istorya ko sa imo. Random person na ngayo, bulig, kagtaw ka standa, edukasyon sa bata niya to eh. Ma-picture lang ko for documentation, kaya isend ko man sa mga benefactors tayo.
1: Yeah.
0: Nga ti, kumbaga, hindi mas lang magambal nga ginadonate nila din ang pamulig kung kaya isa, ginalos tayo na bala. Daw mo ng resibo ta, bisan magpa-picture, daw ako nahuya magambal. Kaya ba, sibla magambal ang tao na ngayon natapabor di.
1: Gani.
0: Daw gwa ta, daw picturean pa ta nga magwao pag-wao, na naman upakilimos. Tiway ko gito ginpo sa mako hindi na for posting ni.
1: Totoo na.
0: For receive purposes lang ni.
1: Nga may oh. Kuan lang kita bala. Oh. May ginakapta lang kita nga resibo nga nabato namon.
0: Oh.
1: Halin sa inyo.
0: Yes.
1: Pero tiyan mo man ang balga ni Radyo Manuvi kung maayo ka kuno sa imo isig ka pariho. Ginabless man ikaw. Hindi mo na iya matakos mo. Nagligad nga adlaw siling ko waywaay gig ko. Hindi man sila nga waywaay gida. Pero inabalang time nga daw mahubsan ang bulsa mo
0: sa
1: nga.
0: Sa level sang imo pang gasto, nga daw wala ka ulagon.
1: Duway, pag nagbatsag ko na nga 500 ang unod sa bulsa ko, ito nagalalain ako na akong kulo, kung pulo 500. Pero ti, simpre ang akon, Abi Radyo Manuvi, why ako iya gakapot sa akon nga income, aray kay misis nga pangayon ako, gaya lang ko inuplite, gaya lang ko pang gatong salakyan. Mula na iya ang akon. Pero nagligad ng adlaw, nung naman mo ito ding may nagsaka sa akon, ako yung ginapangita.
0: Kung may pagi lang tatani, okay gito?
1: Gahibi sa akon Radyo Manuvi, daw naluoy gigong.
0: Kaling nga mo ito nga tayo, daw ay kita may imo.
1: Daw ay gigong may imo, kay daw ka personal gid bala sang...
0: Kakti, hindi mo na makuha sa gamay nga kantidad?
1: Iya, yeah, gamay nga kantidad. Abi nyo, i-share ko lang sa inyo, basi ka pamati man siya, pero hindi ko mapaglawagon. Gapangayo sa akon gisa makadto. Kay mangayo sa sambulig para ikapital sa Changi. Tido ka personal gid bala para sa akon. Kag isang time nga to Radyo Manuvi, amo tong chimpo gid nga daw ang kwarta ko do 500 lang gid.
0: Kag hindi mo man na madala kag, sa bisan 5,000 hindi mo na madala sa 5,000 ang kapital sa Changi.
1: Daw hindi amo na kag sa akon bala daw ka limitado man niya sang akon nga ikasarang.
0: Hindi mo na gobyerno na nga level.
1: Eh gobyerno nga level nang napaminsar ko kun ihatag ko ni sa imong akon kwarta.
0: Hindi man yapon enough.
1: Hindi man enough. Then, para niya sa akong pamilya. Siling ko, ti, may pamilya ka man. Ti, siling ko, no, may pamilya man sa nga iban. Pero, ti, why man sa kunog insindihan ay. Pero, wala blang part nga, kung kaisa, pati ang ina nga bulig, Radyo Manuvi.
0: Idango
1: pa sa amon, nga taga-radyo kami nga. Siling ko, ma'am, lang tawa blang ako ni Tsura, kaya daw buruligan.
0: Pagtani, ang gobyerno ang gaubrasi na.
1: Dapat gobyerno ang gaubrasi. Tiyan mo na nga kung kapamuli kita, Radyo Manuvi. Like kung kaisa, makadunar-dunar kami ginagmay. Ako sa tuod lang, gusto ko gina mga ido nga na, gusto ko sa pupuhon, pero limited ang akon nga kapasidad. Kay kung dalon ko ina sa balay.
0: Ikaw paano, naman na matamaan.
1: Paano pangabuhi ko?
0: Kaya mga existing mo.
1: May existing ako, Moti.
0: Maantos naman sila kung masobrahan na kita.
1: Muna nga't na dapat, Tani. Responsible pet owners kita, then ang gobyerno ta, ginasabat ang pagkinahanglan ta.
0: Kaging sakto nga programa.
1: Eh, yan nga pa, ano lang yan.
0: Dapat sa right suggestions. No, tindiri sa aton sa syudad, while we are okay, we are still far from perfect. Kaya ti limited man ang resources, pero ga-try gid. No? We are not, we are okay, but we are far from being perfect. Kapin pa, no? Mientras tanto, ang chairman sa animal welfare, si Johnny Yang.
1: Sige lang, wala. Eh, gaya mo. Dakuan man na, galolo level up pa man guro si Johnny.
0: Mabot simpo, malabutanay gigaminin ni Johnny Yang. Mabot simpo. I just hope si Mayor Raisa Trenas naka ma-pick up mo na ang boat ko si Lingon, si ni Ma'am. Ma'am, hindi mo pag-ibutang chairman sa animal welfare, ang elitista.
1: Bisan elitista pa siya, Radyo Manovi, kung ka-insindi. Eh, wala, hindi siya ka-insindi.
0: Ga-try siya, be. Ga-try siya, ga-project sa lawas niya, nga-advocate siya. Pero ang tuod, eh, dyan niya, huwag niya ka-insindi. No? Bligya ka lang tayo gasolina, dyan niya.
1: Yatag sa iban.
0: Kapreas na kamo ni General Nicolas Torre, turn off ko. No? Ama kay mo yang salakyan sang sudad, ya butangan niya sticker.
1: No. Lapit-lapit ka lang ron. Kusu-kusuun tagi ka.
0: Kag ang lain sina inanggapati ka bala nga sa Oktubre mo, pero sa tuod wa kay kay chindi.
1: Gani. Hindi nami.
0: Oo. Tuno pa first interview ko pala si Lingko, mabot simpo sa la gini nga si Johnny Yang na binutang nila. No? Pwede nyo man ihatag kay Rudolph Ganson. May do mo na. Kay Alan Saldivar. Nga kay Johnny Yang ginaginahatag.
1: Kaya hey, siya man guru nga.
0: Hindi ka pro-presentar.
1: Pro-presentar sa lawas eh.
0: First interview kay Johnny Yang si Lingko. This one sit well. Pagabosan ti yun.
1: Sige, why get magda...
0: Nga, Radyo Manubi, baluka ako ni Malaberman ko. Ang akong ganin. Hindi, may breed ni. Aha. Pagambal ko nga may breed na yun para siya mo nang nabayas. Si Lingko ay ni. Ang problema tayo sa strain is may breed mo. Sa spin.
1: Aspin niya ang problema ang subong.
0: Mayor, happy sa third day. Sige, hagit. Nga si Johnny Yang dang chairman sa animal welfare. Kay maabot ang simpo. Ah.
1: Base, ka pamati man si Johnny.
0: Amak mo, idangop mo sa iyang isyo sang solusyelter to sang isak barangay nga way pulos. Apertek damak. Si Johnny Yang, yalain-lain yung panabat mo. Abi niya yung kabululig sa iyang mga advocates. Matsag niya mga bata-bata. Yan yung ang inyong role de, bulan niya, ay katarsusin mo. Ano yung labot sa private sector? Bulig na lang na sa inyo, inyo ni Olo Brown. Dakpan taga, pero pabligyan taka shell.
1: Petro nang iya, Petro.
0: Gani. Mugani. Do kay nasang pick-up.
1: Oh, gani mo nag
0: downloading ka.
1: Hindi sakto to, wala mo bala ko. Oh, ginabal ko lang, reiterate ko lang at
0: Petro na ginaya. Pantaka karon diyan, yung pabligyan taka shell. Okay man tani mo na, no? Ga-try man tani yung tao.
1: Ga-try man.
0: Pero galing ka, boss, ang pag-iinsindi. Alam sa kung sa alam, eh. No? Sa pagnegosyo. Pero kung na sila nga biyan, eh, Malwell. Pero kung ay
1: kag-iinsindi. Kabos, ah. Kulang-kulang.
0: Paimuyong ka kay Mayor Raisa Trenya. Islihan mo na si Johnny Yang.
1: Ibutang na bala, ma'am, ang may balatsagon.
0: Oo. Ano ka-iinsindi? Kag-receptive sa feedback. Kaya ang amay mo sa unas, Mayor Jere Trenas. Nag-amoning animal welfare ta, kay kabalo mamate.
1: Doon naman ko ito nagligat.
0: Pero kung nang ibutang nyo na, chairman sa animal welfare, di kabalo mate. Why not tupa, Mayor Raisa?
1: Di ba may ara da sa South San Jose itong...
0: Amo na ang ginahambal ko!
1: Ang ilan ko lang ang ilan
0: ko. Eh, hindi, kin magpatis, Johnny Yang. Para siya mo na nang the best,
1: Terry. Kurungan to ya kahulo!
0: Tiko na mo na nang the best sa standard ni Johnny Yang, Mayor Raisa Trenas. Katsip sa inyo.
1: Ano kuno ina iya man?
0: May guro Lunes ay agunta ni Turo Tudong si Tiola.
1: Lang taon ta
0: na tayo. Tatalo bilog smana ni ro na buta kamuk dayaw sa amon. May guro ay agunta ni sugod Lunes ay para manaw ning incheck ngene.
1: Gaan ta gamay nga chimpo.
0: Gaan gamay chimpo? Sigurado ka? Tingon ka pa mati si Councilor Janiya. Councilor, kung amo ka man lang nagyapon, ah, tamaan kagid siguro, sir. Ang kwang ay sumuputo, susuntay ton, muko-muko. Diyan yang, Counselor, with all due respect sa imo, sir, ha? Taha kami sa imo bilang konsyal.
1: Tiyo, eh, piling mo muluyo.
0: Pero kung sa animal welfare, huwag ka kainsindi sa obra mo. Kung feeling mo kainsindi ka na, pero by standard, kabos, kagid, sigurado gi ko na yan. Kaya kurungan lang to, kadakong kurong to ni South San Jose.
1: No, kurungan gani ka hulo.
0: North San Jose.
1: North, South, kurong.
0: South, South San Jose.
1: South San Jose.
0: Mag-amo mo lang to, kagpara sa imo, pasar na, bao mambalgi kami ya, way kagig kainsindi. Pobre espiritu ikaw, klase konsyal. Ang kuang ay sumuputo, susuntay ton, muko-muko. Gusto mo sang Pilipinong accent? Ang kuang ay, ha, sumuputo, susuntay ton, muko-muko. Ang namisi mo, yung kinadlaw ko mo na. Pero, paangga talan ni kay Mayor Raisa Trinias.
1: Mayor, mamatiin man kami, ah.
0: Mayor, why kami, ah, interaction si mo, blah.
1: Oh, why kami balay, ah, Mayor, kakakanusin mo na.
0: Lain sa una, sa may mo, makadritso kami message mo.
1: Why kay kami, ah, message sa imo, Mayor?
0: Di pasugte kami, diri na lang sa radyo, be. Mayor, pwede mo ni makakas dyan na yung chairman's committee on animal welfare? Takan ko, ah.
1: Tapos, untang September, basi kami mga pagbago.
0: Paulong pawin nyo lang ko na.
1: Basi mga after October, every month naman subong, basi may pagbago.
0: So para maintindihan kita ni Mayor Raisa, ikaw na bala sang Filipino accent. Ako na bala sang Chinese accent.
1: Ikaw na
0: sa muko-muko ka lang apart. Ang kuang ay, sumuputo, susuntay ton, muko-muko. Suliton ko hasta ikaw sa muko-muko. Ha?
1: Okay.
0: Diyan na yang, ang kuang ay, sumuputo, susuntay ton,
1: muko-muko.
0: In Chinese, ang kuang ngaya, susuntay ton, muko-muko.
1: No Korean to.
0: Di si Jenny, yung di bala Koreano? Filipino-Korean sa?
1: Yeah,
0: may dugo sa Koreano, di ba?
1: Wala ko kung Filipino-Koreano, Filipino-Chinese gini sa Jenny.
0: Hindi ah, magkuta ko lang ang daw Filipino.
1: Nga daw Filipino-Korean sa?
0: Ang ala niya, Johnny Yang, ha? Eh, mo nang palunisan? Johnny Yang, ha?
1: Namunuhan tala na, pero para na sa kayuhan nila.
0: Pero toon man, gatry man tanis dyan niyang, pero by standard.
1: Di ka niya kaya?
0: Hindi niya na masarangan, Mayor Raisa, man, elitista siya.
1: Yatag na sa kasarang.
0: There's nothing offensive with the word elitista. Magranon sa mo.
1: Magranon
0: sa. Di, kung ang kalibutan niya, ya, pag-define niya sa animal welfare mo lang na, why na? No? Pigaw. Why na sa kainsindi?
2: Tatak, RMN.
0: Ito na ta kay Ma'am Irene Rita Manikan. Okay, ni nga bahin mo sa idol.
1: Magkaradyuman sa mga tabramati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat nga maga inom kita sang aton suning kape. Ang aton kape, mga karadyuman, ang kape nga may glutathione, ang kape nga may aras ang collagen, amo ini ang kape nga Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga makabulig para mag papagun sa aton suning tulan, kag ang kape nga nagapuputi sa aton suning panit, may kape ka na. Guwapo ka pa, inom ka sa Santon Gold Coffee Mix. Kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, effective nga vitamin C. Mayunis inyo nga sipon, ubuhilan at rangkaso, pneumonia, giban pa nga balatian, mga karadyuman. Sa mga suki naton, hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok man alkaline siya. So inom ikaw sang mighty C, nga alkaline, nga vitamin C, kag D3 Bio. Ang D3 Bio, may MCT, may ara man siya, sang virgin coconut oil, nga amo ini makabulig para sa atong lawas. Paano kung naigum nagainom ikaw sang D3 Bio, may ara siya sang bangod sang virgin coconut oil, punggan niya ang mga bakterya ka viruses nga nagasulod sa atong lawas para hindi kita dali-dali magbalatian. Ikaduwa, ginapadamo niya ang atong nga good cholesterol, kag ginamatamat niya silig ang bad cholesterol. Kay ikatatlo, nagapabakod ini sang atong immune system, kag nagaparasig sang aton metabolismo. Magkaradyuman sa mata pala matinaton, mag D3 Bio.
2: Tatak, RMN.
0: Alright, tari naman, ara na si Mamoy pa. Okay, dali lang, no? Ariana yung aton nga papilaw. Upod kay Radyuman, Fia May Otero.
4: Tigayon sa Kabatuan, Iloilo ang spaying kag neutering para sa mga idok kag kuring kahapon September 4. Inisyatibo ini sa Kabatuan LGU kaupod ang Provincial Veterinary Office sa Iloilo Province kag Municipal Agriculturist sa Banwa. Suno kay Kabatuan Iloilo Mayor Elizalde Doc Bomboy Pueyo na tinutuyo sini nga programa nga maging rabies-free ang Banwa subong man agud matagan sa maayong lawas ang mga hinoptanan.
5: Gapon sa aton Municipal Agriculture Office kagapila naman ni katuig nga ginahimo naton nga aktibidad para sa aton mga kasapatan ni labi na gid ang aton mga ido no kag ang aton mga kuring.
4: Dugang pa niya nga masobra 300 ka ido kag kuring ang nagpasakop sa ila aktibidad. Ginkalipay man ni Pueyo ang pag-upod sa mga responsible pet owners ng Banwa. Patimaan lamang ini na suportado sa bugos ng komunidad ang kausa para sa kayuhan sa mga hinoptanan, kagtanan ng mga kasapatan. Naibaluan niya nasambit ng munisipalidad ang isa sa mga top performers sa anti-rabies campaign sa bugos ng probinsya.
5: Pabugal na sa tanan, pinapabugal din natin. Noong ang Banwa siyang Kabatuan, isa sa mga top municipalities when it comes to the rabies program, anti-rabies program. No, kag nagapasalamat kita sa tanan-tanan. Noong nag-atagit siyang timpong makapon, no, kag ang ilang mga kasapatan, kung sa diin, malikawan nato, no, ang pagdamo nilang indiscriminately kung sa diin, matapna man natin. It's one way of mitigation of the rabies problem sa Banwa sa Kabatuan o sa aton mga pumuluyo diri sa Banwa sa Kabatuan. No, salamat gid no sa inyong kooperasyon kag nagapagambagi kita sa mga kasagod, sa mga ido, kag sa mga kasapatan na agud malikawan naton ang mga balatian na ginadala sa aton kasapatan. Sagudon gid naton sing maayo kag yatagan gid naton no sang paghigugma ang inyong pagsagod.
4: Ini si Rajaman Pia Panes Otero. Gapanong dun sa inyo, let's spread love, share with us, your puppy love.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat Rajaman Pia May Otero. LGO Kabatuan, damo-damo ningin pangkapon nila. Hindi lang ni Ido, ha?
1: Pati ay, kuring ni.
0: Hasta mga kuring.
1: Bita ni Kuya Rajaman Uvita, ni Tanang Banwa, Gaubrasin, eh.
0: Dati na, mahapos,
1: kung may veterinaryo kada Banwa, dayon ang mga barangay kapitan, ang association ng barangay captains, mapatigayon sila yasang monthly balanga spaying. Neutering kung may ara kung basta may duha ka lang guro anay kabilog ng veterinaryo mabulig lang ang iban mamatamatan tagidi mo
0: or samtang wala pa coordinate sila sa provincial veterinary office para ma-schedule kag makalink kita sa iban ng mga veterinary schools. Last 9 days ari na subong sa aton nga linya si Ma'am Irene Rita Manican, anay assistant tourism officer sa Iloilo City Government kag subong na base sa Canada. Ibalonta ang aton ng mga update subong busay doon. Mama Irene, mayong aga.
6: Hi, Sir Novi and Boss Idol. I miss you. One week ko nag-absent, no? Wala ko last week. Te, kumusta ka mo?
0: Okay lang.
1: Ari pa man, ma'am. Gagurugin hawa pa man.
0: Ari, forever young. Young ob.
1: Forever young. Oh. Ayos kami, ma'am. Good morning, Ma'am Irene.
6: Wala ka na initan sang brown out.
1: Ti why man kita choice na initan gid eh. Pero ti anon mo ni abi kay kun brown out ti wala man kita dalangpan nga iban, why man kita kwarta inog kadto sa hotel. Why man kita kwarta i kadto sa mall. Ora guwanta lang ah. Okay man ma'am.
6: Napita lang imo birthday.
1: Mat 39 ako ma'am sa birthday ko kanila pita.
0: September 15 birthday mo ni Black.
1: Oh, September 15 I'm 39.
0: 39 years old.
6: Was idol? Kung 39 ka, you guess, matyag mo pila na ko?
1: Matyag ko ikaw 45 ah.
0: Oo.
1: Oh. Di ba? Okay. Ikaw sundan ay malang kita mo. So 39 ako, 45 ka, no? Okay naman agura.
6: Si Sir Novi,
0: 38. 38
1: ka.
0: Ah, tika may ayaw, okay man.
1: Okay man, okay man, okay naman ang mga edad. Okay naman ang mga edad.
6: Okay. Guys, kanabi, gid sa aton topic subong, kag sa mga nagapamati, no, mayong aga gid sa inyo tanan, usually bala, kita nga tatlo, istorya lang kita about sa mga amunibing nga hinabo sa turismo, amunibing nga mga lugar, pero waay tagid no, or laka lang taga istorya about gidya bala sang stakeholders nga ginatawag. So today, kami nga tatlo no, allow us, we will have a deep dive or we will have an inner discussion about some of the responsibilities no, nga dapat naton mahibal-an tanan. Isa ikaw ka stakeholder. At gid bala ang dapat, may mga gawi gid bala ang isa ka maghambal ka nga stakeholder ikaw sang industriya nga ni o kung wala, maski paano na lang. Or ano, amuna ang istoryahan ta nga tatlos. Bong nga aga.
0: Okay. Pero tiyantis, ina, siguro may intermission number kita na yung busay doon, no?
1: Tiyo eh. Mm-hmm. Oo eh. Ma'am, anong aton nga intermission number, anay, Ma'am Irene?
6: Oh my God, I'm so excited. Doon mas excited pa ko sa intermission number kaysa sa topic ko, no? Gentlemen, do you have your phones with you?
1: Yes, ma'am.
6: Okay. Nan. So, ang aton nga hampang, so bong nga aga is, ang blank chemistry sang STP3. Okay? Ang blank chemistry sang STP3. Bale, may ara ko first line nga kantahon. Tapos, hulato niyo nga maghamba ko blank. Paghamba ko blank, mapauna-una ka mo raise ang inyong cellphone kung sino ang masugpon. Ang maulihi or ang maperde ang hindi makasugpon, may ara sang tsansa nga mamangkot ang nagdaog either sa naperde or sa akon. Ma-ask siya question or maayo siya anything. How is that?
1: Pwede ah!
0: Ang hindi, okay. Tari, ang maperde sa pag-race, ano ganil, what?
1: Kung maperde ka,
6: kung maperde ka race, ikaw ang masabat sang pamangkoton sang nagdaog. Pero ang nagdaog mapili kung sino mangkoton niya. Kung ang naperde or ako. About anything.
0: Pero any paano ta mabalaan nga kung mag-race ha? Hindi siya perde. Kay balaan niya?
6: Mamantay kami ni John kung sino ang nag-una race ang hand, muna siyang makanta. Ang masugpon.
1: Diba si sala balang kanta ya ma'am, kung sala, maakwa ng isa, masabat ang isa.
6: Oh, I love it. Okay. Kung sala, salon sang isa.
0: Kung sala, pagid.
1: Kung sala natin, wala na eh.
0: Wala na eh. Oh, fights ah.
1: Fights ah!
0: Oh, fights.
6: Okay. So, una-una, dyan bantay ka na ha, kung sinong mauna, raise ang kamot. Pero, you can only raise your hand, your phone, when I say blank.
1: Okay.
6: Hindi nga habang kanta pa ko, ma-raise ang isa.
1: No problem.
6: Una-una, okay? Try ta, sugod ta.
1: Oo.
6: Okay. First na niya, bakit ngayon ka lang blank?
0: Una ko. Oh, cellphone ko. Ang cellphone ko mlalon pa, oh. Dali lang mamayari kay swipe ko, ano ya?
6: Dahil ganit na apagwa ang tuon mo na.
0: Dumating sa buhay ko.
6: Sir Novi, ikaw ang masugpon, and then ikaw man ang mag-get to ask Boss Idol something kay naperde siya.
1: Okay.
6: Liwan, sugpunan mo ba? Sugpunan mo. Bakit ngayon ka lang
0: dumating sa buhay ko?
6: Binubuksan
0: ang sarado mo ng puso. Ikaw ba nararapat sa akin?
1: Di may second voice na.
0: Ikaw ba dapat ko nang limutin?
6: Limutin!
0: Ate, mamangkot ako kay Boss Idol.
6: Oo, anything.
0: Anything. Boss Idol, saan plano mo? Magbakal sang wig. Grabe, pamangkot.
6: Magbakal sang
0: wig.
1: Doka, personal gitsin na niya. na nabaton ko na ang tanan.
0: Ah, so ay ka plano mo.
1: Way ako sa plano.
0: Okay.
1: Nabaton ko na ang tanan kun ano ina subong kun ano gin dulot sina kun ano mga katabos na. Okay na, okay na.
0: Okay na.
1: Way plano.
0: Okay, nasabat okay,
6: okay. na. Okay. Next song. Boss Idol Lagas 10. Iniisip nila ay di mahalaga, mahal kita, blank. Si Sir Novi na naman.
0: Kaya lang, iswipe ko na yung phone ko. Iswipe ko na yung phone ko. Malahalo ni cellphone ko, text 10,000 eh.
6: Okay. Go, Boss Nob. Iniisip nila ay di mahalaga, mahal kita.
0: Maging... sino ka man?
6: Ay, so!
1: Mahal kita!
0: Mahal kita.
1: Basta't mahal kita.
0: Basta't mahal kita.
1: Iniibig nila, hindi mahalaga.
0: Hindi mahalaga, hindi mahalaga.
1: Mahal kita maging...
0: May second voice
1: pa. Ayaw! Ay, bumot ang dubaba.
0: Okay. Mangkot ko luwat, Boss Idol, eh. Okay.
1: Oh, mangkot na!
0: Boss Idol! Pila na ka kilo ang gin-reduce mo umpisa nga nag-diet ka 3 months ago?
1: 6 months. 6 kilos.
0: 6 kilos, mga mayroon kita mo.
1: From 6 kilos.
0: Nami akong mangkot, no?
1: Nami mangkot. 6 kilos!
0: 3 months lang, mga mayroon.
6: Nag-ano ka?
0: Nag-ano ka? Well,
1: ang gamay ko lang kaon ko.
0: Away sa 1 cup rice lang sa mga mayroon. Ginawa niya pantos ang lawas siya.
1: Ga-jogging ko.
0: Eh?
1: Ginadamo ko lang inong tubig.
0: 6 kilos, Mama Irene.
6: Ahom? Okay. Okay, next song.
1: Hindi takbalos ako.
6: Nung isilang ka sa mundong ito, blank.
1: Balan ko ng kanta, pero ano ko gawa, minsan pa ko pala.
0: Dahil lang kay iswipe ko na yung malalong ko. Tag-sinil ni.
1: Hindi tarikbalos ako.
0: Okay, ah. Eh?
6: Okay, muya ka pa, mati, ah. Hey, Boss Nopi. Nung isilang ka sa mundong ito.
0: Laking tuwa ng magulang mo. At ang kamay nila ang iyong ilaw.
6: Question.
0: Boss Idol.
1: Tamahan, dali pamangkot.
0: Di man, no, namin man ang mga pamangkot.
1: Sige, mga pamangkot, mga positive, mangkot mo.
0: Kun wala buho, hambal ni nanay mo.
1: Luwata mo, mangkot.
0: Boss Idol, hambal ni nanay gunyang, nanay mo. Kun wala buho ang ilong mo, ano?
1: Kati-kati.
0: Hey, may sabat niya. Sabat niya. Suliton ko, ah.
1: Sulita.
0: Hambal sang iloy mo, sa nanay gunyang.
1: Nanay gunyang.
0: Kung wala buho ang ilong mo, ano?
1: Kati-kati.
0: Sabat, Mama Irene.
6: Okay. Was Idol, hindi gid ko magpasubali nga hindi ikaw ang ma-raise ang hand. Sir Novi, guys, sa chance, sa paborito.
0: Oo, pahit sa. Doon na plano ko man gani.
6: Kahit maputi na ang blank.
0: Why na ako nag-raise? Iti ka lang, why man nga ako ng tanan blank. Why na ako nag-raise, ha?
6: Okay. Go, Boss Idol. Ikaw kanta.
1: Kanta ha? Supunan ko.
6: Nalipat na ko gani sa ano ang pagdating. Kahit maputi na ang
1: buhok ko.
0: Imo yan, Mama Irene.
6: Sige, hakay ka na. Bisang tingo.
0: Imo yan, Mama Irene. Kabalo ka, Gigi. Imo yan, magpanginsulto. Kadamos ang chimpo nga siya makasabag. Kung di ba ganing kahit maputi ng buhok ko, iyan na ginayon. Nagambal na ginsa kay inang o sa buho.
6: Paborito na ni Ma'am Lia, bala.
1: Pamangkot!
0: Pamangkot, Boss Idol.
1: Pamangkot, Radjovanovi. Sino ang gusto mo mangin kaupod sa isa ka panyaga? Si Jed Mabilog? Or si Ferds Biron?
0: Ba, may choices.
6: Natural.
0: May choices.
1: Suliton ko, pamangkot.
0: Okay.
1: Sinong upod mo sa isa ka, kung may pilian ka nga mag-upod sa isa ka panyaga?
0: Okay.
1: Sinong gusto mo nga piliun?
0: Okay.
1: Si Yusek Jed Mabilog? Or si Congressman Ferds Biron?
0: None of the above.
7: Di ba pili?
0: Pero kung mapili ito.
7: Pili ka gidya.
0: Ah, piliyon ko pod panyaga. Mm. Piliyon ko si Ferds Biro.
7: Ya yeah, man. Nay reason na eh.
0: Tiyo eh.
7: Reason.
0: Mangumpra ko bitse. Tapos sa malong ko kong Ferds, mm. nagdugang ko di bitse no. Mm. Laban-laban nun, tanibutan sa bowl mo. Total doktor ka man niya, kabalo ka man niya, magbulong lawas mo. Okay man. Okay man mo sa idol.
7: At least nasabat mo.
0: Oo.
7: Nasabat mo.
0: Oo, nasabat ko.
6: Okay.
7: Okay.
6: Go! Last two. Nandito ako, blank.
0: Hindi na ako magbayaw ka
7: man. Di ako magbayaw eh.
6: Okay.
7: Umiibig sa'yo.
0: Mabire tayo.
7: Dahil ang supulgan
0: siya.
7: Kahit na nagdurugo ang puso.
0: Mabire tayo. Ngunit ganun.
7: Ganit.
0: Ganun pa man. Kung
6: sakali.
7: Nice kung malaman mo.
0: May nagmamahal sa'yo.
7: Nandito ako.
0: Palamigo na.
7: Hindi na.
6: Okay. Question.
0: Question, Boss Idol.
7: Ikaw naman, guru mo, mairin ko sunon ko ah.
0: Oo, pwede ah.
6: Okay. Si Sir Noob.
0: Na, mayugin.
7: ikaw naman.
0: Mayugin. Ama-ama man to huli niya sa akin. Ayugin. Sige. Sige, Boss Idol. Go ah.
7: Kung papiliun ka nga may kaupod ka man sa isa ka panyapon.
0: Nan.
6: Basta ara ka.
0: Away. Sabton mo lang yung pamangkot ha.
7: Sinong imo piliun?
0: Nan.
7: Si Mayor Raisa Trenias? Hmm. Or si Mayor Jerry Trenias?
0: Nan, eh?
7: Dua lang ha?
0: Oo. Pili.
6: Ang mga kadlawgi dyan si Sir Nobi. Wow. Nami gidyang ako nga sa dapat mapili id ko.
7: Pili kay pili
6: kag gid. Pwede nga di ko pili. Oh. Okay. Ang ako gidyang nga pilion si Mayor Raisa Trenias.
0: Okay.
6: Balanyo, schoolmate ko na. Mm. So pwede kami ka istorya, party sa eskwelahan.
0: Okay.
6: Apos babayi man siya, pwede kami ka istorya, party sa makeup, kag sa mga kung ano-ano ang hilig, no, sang isa ka babayi.
7: Okay. Oh. Very good. I hope.
0: Oh. Man.
7: Mayugin.
0: Mayo. Kaya sila bayo.
7: Pero sa bayo, normally, mo gimana ng istorya sa
0: mga bayo. Wala, doon mura ka ron, ang hindi mo man maka...
7: Magka-relate ka.
0: Relate sa istorya mo.
7: Kagkalabanan ng mga bayo, istorya ng mga pang-pagwapa.
0: Alala, istorya mo kay Mayor Jerry Trinias, ang party sa mga make-up.
7: So, hindi, yung man naka-relate na is Mayor Jerry.
6: Oo. Iba lang akong mga bayo, pwede ka mo yung ka-share sa mga traumatic experiences. Ano na tabot sa imo? Na nagpapasang kabuhi mo? Ano na tabot na? Pwede nyo na iya ma-share kag pwede ka mo iya maka-insindihan ay. Uman ba lang ang mga guys? Okay, last song. Himala kasalanan bang blank?
7: Kasalanan bang
0: humingi ako sa langit ng isang himala.
6: Wala, kamo pala boys na grace ang inyo nga po.
7: Kaya ako gudugaduwa ko, hindi ko gudugaduwa ko.
0: Hakon gid ni.
7: Oo.
0: So ako naman mamangkot sa imo.
7: Si Ma'am Irene guru mangkota.
0: Ah, tuod no.
7: Sige, si Ma'am Irene ah, kay permi man tayo gop danay di, kita ya laka lang niya ka, upod siya kada semana lang.
0: Mm-hmm.
7: O, ikaw na lang mangkot kay Ma'am Irene ah.
0: Sige. Pero pwede ko i-wave ang pagatag pamangkot sa iya. Ikaw mamangkot sa iya.
7: Ako gyapon mamangkot?
0: Mm.
7: Gapaminsan ko siya pamangkot.
6: May suggest ko nga ipamangkot niyo sa akon.
7: Abi, ikaw na lang abi, ma'am. Ano ang gusto mo nga ipamangkot sa iya?
0: Ayari na lang.
7: Ayari.
0: I-wave ko nga akon pamangkot. Mama Irene, ikaw mamangkot. Pero i-address mo kay Boss Idol ang pamangkot. Naan.
6: Ita, pwede duwa ka mo masabat?
0: Oh, pwede ah. Pero i-address mo sa iyaw na.
7: Oh, sige yun.
0: Pero okay. Kaya akong daog, may choice ako iya kung sabton ko kung hindi.
7: Di dapat
0: mo. Pero sa iyo masabat di dapat.
7: Oh, sige.
0: Okay, go.
6: Okay, go. Boss Idol, kai ko sang isa ka-quality nga pinaka-nanamian mo kay Congresswoman Jamjam Baronda, kag isa ka-quality nga pinaka-nanamian mo kay Mayor Raisa Trenias.
7: pinaka namin nga quality ni Congresswoman Jamjam. Nagaminggol siya sa tawo, wala gahuya-huya. Layo ka pa iya, bisan hindi ka mo kilal anay iya. May kwan pa na mo. May mga kupo-upo pa na
6: iya. Kay Novi, kung galingas. Okay. Kay Mayor Isaya.
7: Kay Mayor Isa, why man kami kakita ay gidpirmi, why man kami nagbinugnuhan ay ni Mayor Isa, why kami kamit ni Mayor Isa. Nung quality ni Mayor Isa, daw ara sa satanan ng mga kalamidad sa syudad. Matik ha, pag may baha, si Mayor Isa, ara. Automatic, bisan ano oras kagabihon, ara si Mayor Isa. Siguro, isa lang na sa mga nakita ko kay Mayor Isa.
6: Okay. Boss Novi, ano ang quality ng pinakananamian mo kay Vice Mayor Love Baronda?
0: Mayo sa magsaos.
7: Mapapaulala. Mapapaulala. Sa pilig mo. Hindi namin isa masaut. In fairness ha. In fairness kay Vice Mayor Lablab mo namin.
0: Hindi, why mga interaction gid.
7: Why kami interaction?
0: Hindi magkukambal gid ko nung Mayo siya. Pero kung ihanay mo sabi, aras si Jed, aras Jamjam. At least si Lablab, iwan niya kita yung bully.
7: Oo, mamawada mo lang na yan. Pero Mayo na si...
0: Oo. Medyo masangkad ang iya pasinsya sa lawas. Muna mambal.
6: Okay. Thank you so much, boys.
0: All right. Sige, alright. Sige. So, salamat gid sa kay Ma'am Irene Manikan. Sa idol.
7: Ma'am, subo nga aga para sa mga listeners natin, istorya natin ang party sa stakeholders sa etiquette. Mga etiketa, mga rules, mga ginaubra, ano dapat ang pamatasan natin. Subo nga aga sa mga tapalamati natin, nga ang kinanglan natin, Ma'am, mag-learn ka para mabala natin ang mga stakeholders etiquette.
6: Very nice, Boss Idol and Sir Novi, no? Pero Auntie Sina, at Hagon Tanay, ano gid bala ang stakeholders, no? Ang stakeholders, sa mga pinalangga namon nga mga nagapamati, amo ini sila, ang mga tawo, no? Nga nagahalin sa lain-laing organisasyon, lain-laing ulubrahan, nga naga-make up sa ginatawag natin na tourism industry. So, number one, for example, na stakeholder, kung nag-obra ikaw sa isa ka hotel, stakeholder ikaw sa tourism industry. Kung nag-obra ikaw sa hospitality sector, isa ikaw ka waiter, isa ikaw ka manager sa restaurant, you belong to the tourism industry stakeholder. Of course, kung government official ikaw, no? Nag-obra ka sa gobyerno, o kung sa nagakalain-lain nga mga ahensya nga pribado man, like for example mga tourism organizations or mga travel trade show organizations, so naga-compose ka mo sang ginatawag nga tourism industry ecosystem. Gentlemen, may mangkot ko sa inyo. Kun kamo ang pamangkoton, diin kamo nga stakeholder sector want mabilong.
0: Operator.
6: Ha?
0: Owner.
6: Nga a.
0: Sige, para nga ako makakuman sang gusto ko nga direksyon sang pagpalakat sang industriya sang turismo.
6: Okay, so you want to be an establishment owner or a hotel owner?
0: Establishment lang anay, kaya daw kang bisuso naman ang karong kong hotel na gin. Pero tigali, kaya hypothetical, wala ni mo. Hypothetical, bisan din lang sa duha, Ma'am Irene, basta ara ako okay. Sa tag-iya ko. Kabo sa ito.
6: Because, Sir Novi, you want to be part of the decision-making man. Of major.
0: Yes.
6: Very nice. Okay. Boss Idol.
7: Pareho kami, Maman, ang gusto ko. Kaibalan mo kung wala pa. Kung hindi ka, tag-iya, do hindi ka gidman ka impose ang gusto mo. Gusto mo lang siya. Pero ti wala ka man puder. Pero kung ikaw yung tag-iya, ti... May poder ako iya Radyo Manuvi, kaya ako yung owner mo.
0: Kagti, ara sa posisyon, ara kita sa posisyon nga ma-hire ta as consultant sa Irene Manikan.
7: Hoy!
0: E kung waiter kami, paano ka namo ni hire Radyo? Kaya ni mga mitag-iya?
7: Kung waiter ako!
0: Kung amon ni ang imo advisor, amon ni consultant mo sa kumpanya mo. Grabe, urong customer tabo sa iyo.
7: Ti, hoy! Ako gani Radyo Manuvi, may kwarta lang ko. Kaplano ko yung ambaba, boarding house sa Dalumia, kalanan si Ma'am Irene ang akong consultant.
0: Siya ma-promote. Mabulig promote, no? Pero siguro doon mo lang ang katrimo, ibang sa...
6: Dami man. Pangyo man ko bala, kay may gusto man ko, may want ko isabat.
0: Sige, tia, ikaw mamayrin, ano nga klase stakeholder ka kung ikaw ang pamangkuton?
6: Thank you, Sir Noob. Thank you, Boss Idol. Gusto ko gid, i-continue.

0: gobyerno. Kaya gobyerno ang gobra sa palisin.
1: Timayogid, mayogid. Amo na nga. Timayogid mo kung tag-iya ka mo sa idol sa establishment.
0: Hotel ako nga
1: dyan. Si Mamay Rina, biyara na sa tourism department. Hmm. Tiniblado ka hapos nga mag binuligay.
0: Mag binuligay pa sabi Radyo Manubi.
1: Tapos may... si Kwan niya, kung matamato niya pasaka ang tanan ng mga negani gusto sa turismo?
0: Kaya kung ako, plus sabi, kay migay kami ni Ma'am Irene, ako tag-iasang hotel, ara sa tourism sector, sa gobyerno, pwede ko to sa tawagan si Ma'am Irene, Ma'am, base may mga kunta ka sa ibang nga lugar, kung mag-seminar sila, doon lang sa akong hotel.
1: Kag, mahambalan niya ka, ano ang dapat nga standard?
0: Tama.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kag mahambalan niya ka, Busa Idol,
0: oh.
1: Ginpatistingan ko na balawan night ang imong hotel, buta bagsas. Diba siguro kinanglan ta ginapang isla na mga katrimo
0: da. Ang mga palisingan na halina sa gobyerno Radyo Manubi. Ti amo na ma'am need gid ikaw da para sa mga pulisiya nga na.
1: Pero amak mo no, ti mo na si Ma'am Irene kanugon. Kay ti balanta gaganar ni sa dako sa Canada.
0: Gani.
1: Pero kanugon, you know, ang fulfillment Ma'am Irene hindi malang na iya
0: sa salary,
1: sa income ta mo.
0: Hindi na
1: iya, no?
0: Why na iya
1: ang ako hindi, ako amo man kuna, why na iya sa kwarta nga kun sense of fulfillment. Kung obra ko yung akong trabaho the right way.
0: Na amo na yung fulfillment ko.
1: Siguro si Ma'am Irene ba siya mo man ang feeling no nga bisan to dara kada ga serbisyo iya sa Canada. Pero lain gid ya kun sa Iloilo mo ginabutang ang kinaalam mo eh, no kag nakita mo nga nagbuli gina pa sinso sa tourism industry ta di ba?
0: Inabalang may ara ka pa bala sang pwede mahimo. Pero hindi mo na mahimo. Pero kinobra mo na sa ibang nga lugar. Dire sa imo lugar hindi mo na mahimo kay ti wala ka di poder mo.
1: Kagway sa di.
0: Way ka di.
1: Pero kung may choice sabi ba may rin. Gaan ka bitsan sa nga mangin parts ang tourism government sector ha? Sa government sector. Mapuli ka may rin. Baylo mo ang 1.5 million mga bulan sa Canada.
2: Gabi ka man magdugang, siro, buslobak. Siguro, two things. Number one, depende sa kung sino ang nag-offer, no? Sang opportunity.
1: Okay.
2: Kaya balaan nyo bala, gentlemen, importante man na nga nagadungan ka mo or pariyo ka mo wavelength.
1: Correct.
2: Sa imo nga.
1: Sang boss mo.
0: Why nang pulo sa plano mo kung ang boss mo? Why nag-hisugot
1: siya? Isano mo kaduso sa ideas mo? Kung ang boss mo, hindi na. Tiway man eh. Useless.
2: No.
1: Kaduha?
2: Correct, no? Kag, number two, depende sa iya nga plano. Kay kung may plano man kita, no? Nga tatlo, nga tourism advocates, kag siya man iya, may lain man iya nga plano, tiba si hindi mala mag-jive. Nan. So, mga amuna ang mga konsiderasyon. Pero you are so right in saying, Sir Novi, nga ang fulfillment is not in the money alone.
1: Kaya, yes.
2: Bisan diin niya, basta makabalo ka lang mag-ubra, di ba? Makakaon ka gidyan mo. Basta kabalo ka lang mag-ubra. So, if, you know, if you want higher actualization or something, so, ara ka na si, ara, nakita nga tatlo, no? Kaya do, hindi, nagidman ka muna kabata, feel ko, kita nga tatlo, ara na to sumung sa level of really internalizing the satisfaction in the job and in the people that we help.
1: Alright. Bayo, mayo,
2: okay.
1: Mga sabata.
2: Ano na tong pamangkot?
1: Tiway pa. Una pa lang to.
0: Una pa lang.
1: Ikaw yung namangkot.
0: Namangkot ka sa amon, te. Ginsabat mo lang namon.
1: Ginsabat namon. Ginpamangkot ka man namon, bali.
0: Namangkot ka lang namon. Malain, okay. Malain na gali subong mamangkot.
1: Malain na. Malain na mangkot na may renaw. Ano ni man? Tatlo na lang tayo minaw. Ayaw mo na eh.
2: Wait, sige, next question mo. Kay kami nga tatlo, basta gahidlawanay kami nga tatlo, we really have a lot of fun.
1: Gani,
0: yes, ma'am.
2: Okay.
1: Next question, Bosaido.
0: Anong mga basic etiquette natin, ma'am, nga dapat natin always gid nga i-apply or ipatuman, Ma'am Irene?
2: Okay. Madamo, gid nga salamat. Well, you know, for every country, no, for every community, syempre, may nagkakalain-lain, gid, no? May nagkakalain-lain, depende ina sa, number one, character sa community. Number two, depende ina sa kung ano nga klase sa mga bisita ang nagkakadto sa community. Pero gaan lang kamuna mo ni Boss Idol, sa do generic lang, no, nga etiquette nga dapat gitani natin ini dumdumon, kag dapat natin gigina-apply. Number one, respeto sa local nga community. Sometimes as visitors, no, ang visitors dali, Boss Idol, are very important sectors of stakeholders. Part ina sila sang stakeholder. So kung magbisita kita kung kisa, nakalipat kita nga bisita lang kita and we act as if we own the place. So ang etiketa sina is respeto ikaw sa syempre no tumandok nga ara dira and you respect

0: their ways and their norms. Di ano pagit ang iba naton nga ways of disrespecting, kita mo na mo sa idol kung magdamo-damo na, no, mag-overtourism na, damo na, nagakadto ang mga tumandok, ginapahalin sa mga business owners.
1: So na.
0: Ginapa, pang, oo, ginapa-disperse sila, ang pinakamasubo pa dira, ginaland grab ang igla, kung kisa nga mga lugar, kay patindugan sang hotel, patindugan sang resort, makita, taina sa mga big time nga mga beaches, no, sa mga beaches nga nagasikat, damo ginada usually problema parte sa mga tumandok. That is not the proper etiquette. Ang proper etiquette gid is respetuho naton ang mga ara dira, ang local community, because they are part of the heritage and they are part of the culture, thereby giving identity to that place. So ma-imagine ninyo kung pahalin nyo na sila, kung ano ang matambo sa place, the place will be like a blank canvas. Wala ka na sang may makita nga kung ano ang authentic, kung ano ang history. Number two, cultural sensitivity. Kung kisa, hindi kita kabalo, no, mag-approach properly sa isa ka lugar. Like for example, may ara mga lugar, no, in other countries nga they have their respective ways to dress. Hindi pwede ang mga luab, hindi pwede ang makita ang imo nga kung ano pa dira ang parte sa imo lawas. But kita, we always think na okay lang na, ay di hindi man kami tumandok, isipa man lang kami di. So that is not proper etiquette. The right way to do it is, amuna bala ang saying, matyag ko diri na naghalin nga, when in Rome, do as the Romans do. So kun ano tani, no, ang kaginagawian sang amusin ang lugar, ang etiketa gid sina dira iya is matry ikaw nga mag-follow. Mariana Blabos idol sa mga Koreans or sa mga Japanese people, magsulod ka na gali sa balay nila, dapat kuwaon mo gid imo sapatos. Nan.
1: Nakita ko na mo nga bisan manggaranon ka pa, bisita ka pa, pagsulod mo sa balay, hukson mo sapato. Sa aton niya, ma'am, hindi. Pagsulod sa balay, basta bisita, hindi pag-ibili ng sapatos, dala lang, okay lang. Na-notice mo na, nga kita, bisan ang balay, ta, ginlimpihan tagid. Pero kung may bisita kita, ginaalaw tang bisita, pati ang sapatos, dalon sa balay, you see, layo ang diferensya ka, Ma'am Irene, no?
0: Kalayo. So, ang ginadiscuss namo ni Boss Idol are really cultural differences. Mm. So, ang buot silingon sa proper etiquette is we have to be sensitive sa kada isang differences. Mm. Kung ano man na iyan, dapat tani, kabalo kita magsabay. Kagkabalo kita mag-adjust. Now, hindi ilang ina bilang bisita. Ang punto sa cultural sensitivity is para sa mga nagaubra, nga stakeholders, no, who are the workers in that particular field, for example, hotel man or restaurant, be culturally sensitive sa inyo man nga mga bisita. Kung wala sila gagamit sa kutsara kag tinidor, hindi nyo sila pagkadlawan. Kay tiila yan, anda na nila yan nga magamit sila sang kamot. So, sangari, ako dire mo sa idol, diri ko natunan na the Indians, primarily gali, are not used to using fork and spoon. Because para sa ilaya, though sacred ang pagkaon kung gagamit ka sang kamot. Kay though, I think that is a show of that is a show of respect sa nag-prepare, sa nagtanan. Tikitaya kung kisa, no, gataas ang isang una, subong accepted ta naman, kinamo naman kita seafood nga restaurants.
1: Yes.
0: Pero sang una, doon gataas ang kilay, ta kung may makita, ta nga sa restaurant, gakinamo. So hindi na, to be culturally sensitive, we have to be able to accept kung ano ang norms ng iban nga lugar. Another etiquette is, ari ang muning pinaka-importante, professional courtesy. Sa tanan ng stakeholders, you have to always practice professional courtesy. May ara dapat proper communication, may ara dapat sang transparency. Now, may isa ako kanami-nami nga i-share sa imo, Boss Idol. For example, kung ara ako nag-ubra sa isa ka government, no, agency, is that professional courtesy nga kung magkadto ko, for example, sa isa ka establishment, like si Boss Idol, no, hotel owner, magkadto ko sa iya kay ma-check ako sang iya ginagawi dito sa hotel, kung tsakto ang mga ginapang-apply niya nga layi kag pulisiya or pulisa dito sa iya hotel, is it right nga mahambal ko kay Boss Idol? Boss Idol, tipakan ako, kay gincheck ko din imo nga establishment. Sadly, in the Philippine setting, damo pa kita sina mabatian, no? Nga gina-expect sa tanan nga inspectors in the tourism industry, nga pakanon sila, tagaan sila regalo, that is not being professional.
1: Mamayrin, mamayrin, masupon gi ko na kay gusto ko mabalaan bala, mabalaan. Diri sa ato namo na eh. Gahulat-hulat na iya mo. Nga makadto ko da, ma-inspect, then after sina pakanon, ang iban ginagaan, pakwarta, kung ano pa nga mga under the table para nga ang inspeksyon magsanto to. Dira sa Canada, may amo ano-anong estilo, like kung may isa ka inspeksyon, may amo na ako nga after sang inspeksyon pakanon ang nag-inspect. Kay diri sa aton normal na ya ma'am nga ginaubra, hindi na abnormal, no?
0: Yes. Okay.
1: Sa inyo sa Canada, ma'am.
0: Kadami nami sina nga pamangkot kay nas nami gid nga makatuon kita kag para ma example ta kag ma-apply, no? May ara sang mga set of manual kun ano ang obrahon sang isa ka establishmento pananglitan by inspector nga nag-abot. Ara gid ayo sa manual nga they cannot take out any food. They can try the food that is being prepared at any time. Pero hindi iya nga pinggan kadamo. Matila kung sila iya, siyang isa lang iya kabilog nga to ensure lang that you are cooking it or you are preparing it in the right standards. Ita iya kay magtapos inspection pareho sang hambali mo sa idol, papungko on, pakan-on, sirbihan, no, git ina, deribos idol. You know what? It will cost them their job. Nagahandom ako, boss idol, nga makalambot kita sa amusin na nga level of standards because, you know, hindi yung mga negosyante nag-negosyo gani.
1: Gani, kay para ka-income.
0: Duman gamay.
1: Yes.
0: Karoon kung paserbihon, pagid ka mo, kan-on ka mo, nga dusi ka mo kabilog, inspector. I am so passionate about this, boss idol, kay nabatian ko gidini, na nagakatabu ini dira sa aton. Karoon kung pa-kan-on pa ka mo, ang ginansya niya sa isa kadla nagkadto na sa inyo, hindi ina maayo nga etiquette in a society or in a community nga konsidiin ang stakeholders na gasinalayo, no? We mix with each other. Kami sa government, kamo nga mga establishment owners, nagaubra kita sa isa ka industriya, hindi na nami nga etiketa mag-amusina. So, please, sa mga nagapamati, avoid gid ka mo. No, boss idol, ano pagid ang malaygay mo kung isa ikaw ka government worker na stakeholder, boss idol. Ano ang imo nga mahambal?
1: Ma'am, ang laygay ko, balikan ko lang. Kay mas manog-end ang aton sininga oras. Pagbalik naton, babalik naton. Balikan ka namon, ma'am, in a while, ha? Balikan ka namon.
0: Okay.
1: Ma'am Irene, thank you, gid. Balikan ka namon in a while kay Rajuman John, lihog lang ko na sa aton sini connection.
2: Tatak RMN.
1: Sa mga suki naton nagapamati kamo upod sa kay Ma'am Irene Rita Manican diri sa aton sini nga pagpangalagad mga karadyuman. Standby sa mga suki naton na istorya naton ang nagkalain-lain sini nga mga etiketa or aton sini nga stakeholders etiquette subong aga para nga maintindihan man naton ang aton sini nga mga obligasyon. Last 9:46 antara sa aga ang ini nga bahin mga karadyuman ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabiyan isa inika food supplement nga importante sa aton sining kayong lawas. Subong aga, istoryahan ta naman mga karadyuman ang isa naman sa mga topiko nga gusto naton ipabalo sa mga suki naton, ang ultraviolet radiation o UV. Kabalo bala kamo nga tuman inika ang pagbulal sa init ang makatugas ang skin diseases kag skin cancer. Kung expose ka sa mataas nga level sa UV radiation, ikaw ang makabatsay sa ginatawag nga photokeratitis. O kung ini nagahubag ang imo cornea sa mata, ka makabatsay sa paghapdos kag nagaluha-luha. Good malikawan, ang photokeratitis magamit sang sunglasses nga may UV protection o kung kalo para maproteksyonan ang aton sini nga mata. Inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay may-ari sang vitamin A, mga karadyuman ngara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa mga suki naton, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
1: Samtang ginahulat naton ang connection ta kay Ma'am Irene, Ma'am Rita Manican, mga karadyuman, ari anay ang aton sining adventure nanday boss kag idol upod naton si Rajuman Flo Navarrete.
3: COVID pandemic, nawadaan sang palanghabuyan ang 36 anyos nga anay chef sa Lebanon. Bangod sini nagtukod sang iban nga kaugalingon nga negosyo si Carlos Guraw sa Barangay Poblasyon West Oton, Iloilo. Tuig 2022, nagpasimpalad sa patag sang negosyo si Guraw kag ini ang Jackals Tapsilugan. Pero antes pa man ang Tapsilugan, gintisingan man sini ang iban pa nga negosyo kangay sa pagbaligya sang baboy, isda, asta ang pautang.
4: Start niya ang Jackals Tapsilugan sang February second week sang 2022. Dahil na naisipan ko barangay isang una, mahilig ako sa tawag nito, ang tapos bala linsagwa, makaon, makita sabaw, permiga-miga, kadto pa sa city. So, naisipan ko nga what if nga itry tabi mag-open dari sa balay sa Tapsilugan kay tawag nito nabdan ako pandemic sa ano eh sa year 2020 sa ara ko sa gua before chef ako sa isa ka Japanese restaurant. So pagpuli ko dari sa yung nabdan ako pandemic, yung try ko man mag open ka mga mag-try man ako iba ng mga business like sa baboy, sa isda.
3: Kinkuha naman ang pangalan sang negosyo sa iamay nga kilala sa Banwasang Uton. Sa pangmasa nga presyo sang pagkaon o kon balor 95 pesos, mahimo matilawan mo na ang ila saboroso nga sabor sang linoto, kangay sang limpo silog, kag chick silog. Sa ila a la carte, ara ang big and small sisig platter, drinks, kag iban pa.
4: Seller ko is ang sisig, nilaga, liempo, tapa, and ang iba na balando ko, parehas na yan, hot dog, chorizo, longganisa, may chicken man ko ka-fried.
3: Bangod sa mahina nga negosyo sa aga, mas ginpakamayo ni Guraw nga sa gabi na lang ini siya nga magbukas, halin las 7 sa gabi, dangat las 3 sa kagahon.
4: Ang ginapangita na akong mga kagahon eh, or late na night. Pero kung wala ko nag-open balance ang Tapsilugan sang aga kag hapo udto ay damo ko pitin siya, and then ang limited lang bala lang tao ko amo na nga nag-come up ako sa panggabi.
5: Ano
4: ka open kami from 7 pm to 3 am Monday Wednesday to Monday, close kami every Tuesday.
3: Ko ang nabulig sang sininga negosyo kay Guraw, bagot ang gamay sininga ginansya, iya ginasupot para may pangbakal sang materyales para sa pagpatukod sang iya balay.
4: Dire, ang nabulig sa amon is nako gid kay first of all ang hindi ko nakilala panaw sa gua or mag-apply ubra upod na pamilya ko dire. And the second, nakapentiyan sa amon dire sa gastos sa balay, and then ang akon bala ng ubra, wala ko nag-save para mag-invest sa mga salakyan or mag-travel kung abroad or what. Ang akon subong is inarolling ko lang ang kwarta. Then makasupport ko, like for example, alam mo na, patiles ko dire. Then the next, matamat ko is lang ang mga pulungkuan, malamisa.
3: Napabilin man sini ang malawig na negosyo bangod sa manami nga kalidad sa pagluto kag matinlo ang lugar.
4: Siguro about dira kay balan mo sang ara ako sa abroad, nag-work ako as a chef dito sa may Japanese restaurant. Before ako nag-start sa bar, nag-start ako sa kusina. So sa sanitation, sa quality control, so nagyan ko gid na amo na nga very strict gid ko sa kusina. Kag isa pa, ako man ang parintahan, ako man ang nag-prepare.
3: Sa luyag ka magbisita sa Jackals Tapsilugan, yari ang pagpangagda ni Carlos.
4: Sa mga willing kag gusto magtilaw, open gid kami from Wednesday to Monday around 7 p.m. to 3 a.m. May ara kami mga tapsilog, may limpo silog, may chick silog, may spam, may bangsilog, hatsilog, nilaga.
3: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumon, Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
6: Salamat sa kay Radyo Manflo Navarrete. Ang mga negosyo, bala ka namin suportahan. Kaya ini sa mga nagpaninguha ng mga OFW tabla. Tapos ginamikyos nilang available nga space sa ilaman niyang balay. Para nga may part na sila nga kihadon kag mangin available for commercial use. Then makakaon ng tao kay restaurant ang ginpili niya nga negosyo. Yung mga nagkakalaon to dyan, ti mo gito, nga edad dyan. Ano na edad na pro sa itong kakalaon? Tapsilog, tapsilogin na yan. Sa una, pang-indi ang tapsilogan sa amon, sa simpo namon sa West Musaidon.
1: Radyo Manuvi!
6: Maluoy ni Sakwa ng beef tapag, yun yun.
1: Tiyan mo ng mga uyong ta. Doon duman mo ng kurum.
6: Oh,
1: ang kurum? Dara, agay kami isang
6: kaaw mo na sa
1: una. Oo, kurum ginaya. So mo may arap pa ng kurum?
6: Duway na ko balo? Duway na gani? Doon din ako dumdum, kuhay mo ginambal eh.
1: Kurum ginaya, Radyo Manuvi, ang kalanan sa una. Kasi mamairin, si mamairin ka.
6: Kasiway?
1: Oo, mamairin ka ni Guru, kaon na si kurum.
6: Oo, kuro. No? Pero ti, siyempre, ang kaon tada sa kabarangay, yung kinang inday, bla? May talabahan. Nasaan ni pasugba ka lang blas ang pangros bla?
1: Tiyo eh.
6: Grabe. Ah,
1: mga mga na kasong una, subong ti, ako subong kay ti daw medyo nag-level up na ko gamay.
6: Ti, siyempre. Siyempre.
1: Buyaman ta. Hindi na kuya mga.
6: Buyaman ta. Hindi na namun ni madalas kilid-kilid. Buyaman ta. Basi koronang tao mahipa. Buyaman ta. No? Buyaman ta. Mga muna niya. Dalon ta na niya mamayari sa mga nungki.
1: Gusto
6: mga ko rubber tree. Kakao na sa rubber tree.
1: Wala po.
6: Damit.
3: Ang kilala sa banwasang uton.
6: Sa bliliwat
1: yan. Play ka dyan.
6: Ang kwan, ang chicken nila blang may buttered chicken, pati lawi sa bakalataan.
1: Di, dal ako na ba?
6: Well, pwede. Sige, balikan na si Mama Irene.
1: Mama Irene, hindi rin na kita. Hindi na kuguro itong magsabat sa gambal mo. Kaya daw kula na ito sa ulas.
6: Okay.
1: Mama Irene, sa mga tapalamati natin subong, ano ang mga do's and don'ts na tama ka-importante para sa tanan niya sektor?
0: Okay. So, thank you, Gid. Was Idol and Sir Novi. May ara, Gid, dyan, no? For any industry nga gusto maging mag-live harmoniously, nga gusto nga mag-successful, may ara, Gid, dapat kita mga certain boundaries or may ara, kita mga dapat i-remember. So, i-separate ta into three sectors, no? For example, for the travelers and the visitors, ano ang dapat ninyo himuon? So, you have to support local businesses. Mahatag ko, two kadus, isa kadum. Okay? Mm. Support local businesses. Di na pangabayagid namon nga kung diin ka mo nagabisita, no? Like, for example, magkagto ka mo sa Iloilo City, hindi mo ka mo magpuli nga wala gid ka mo may ginbakal. Mm. No? Siyempre, given na ina ang makaon ka mo digto. Pero mas nami, gid, if you continue on and then buy things nga made in Iloilo, ang muna lang ginatawag na support local. Ako man nga kung sa kundiin ka mo man niya mag-travel, you have to buy something. Di ba, boss idol, damo? Kagin pamakal sa Thailand, I
1: yes,
0: think.
1: Ma'am. Oo, damo-damo. Gikugin bakal dito. Halin sa Bayo, pakadto sa Balanyos. Ang mga Balanyos na bala nga mahilig na iya dito sa Thailand. Kabarato-barato. Doon dirib, tama kamahal, tag 200 dito sa Thailand. 50 pesos lang na. Kaya ti, siyempre, dapat may dala kagin. Nagbakal kagin to.
0: Very good. Ikaw, Sir Novi, kung magkadto ka sa Cebu, ano imo ginabay?
6: Ang kuan magnet sa refrigerator.
1: magnet
6: sa refrigerator mo na kon. Taran nga lugar katuan ko, magnet sa
1: refrigerator. Ang akon refrigerator Radyo Manuvi, puno na ka magnet.
6: Magnet.
1: Magnet.
6: Makita mo gani adlaw-adlaw?
1: Tiyo ara ginanya.
0: Okay. Ay kabay pa ang mga Stanley masulod man sa refrigerator. Okay.
6: Ah, well.
0: And then
1: magabot ah.
6: Magabot.
0: Number one, don't. Major don'ts ang traveler and visitor sa pamati. Gid sa tanan, nag-reminder ni sa lawas ko, kay guilty man ko ni. Please do not barter aggressively. Hindi ka mo mag-ayo. Sang tamaan kanubo nga ayo. Nga hindi na nila ma- or mapirdi na ang mga nagabaligya. Again, sa ginapabalo namon, ining mga local sellers, they are just also trying to get by. Ining mga gagmay, ining mga negosyante, no, or ginatawag nato ng mga local vendors, nag-aanong malanga sila kung kis. Ah, pisos-pisos malang ng ila, ginansya. Now, karon ko ng ila, kapital, piso, ang imo ayo, 150, kaya ano na lang to, makadto sa ila. So every time we travel, no, let's just put that at the back of our mind nga, let us not barter aggressively. Maayo kita, yes, but hindi na tamaan na gid kaayo. And atong nga do's and don'ts for tourism business and operators. Number one, always be transparent. No, hindi man lang ni sa mga business owners, ah, most especially sa government, always be transparent because that is the heart, no, of the harmonious relationship na ginatawag naton. Saligan ka mo sa inyong mga kliyente, thereby makakreate ka mo loyalty, makabalik-balik sila kay ini very dependable, very transparent, kabalugid kita nga ang ila presyohan ay amugid sini, wala sila hidden pricing, wala sila hidden charges nga wala nila gina-declare sa ilang marketing. Another is, please always hire locally. Sa aton nga mga business owners, kabaluman kita nga mas namigin if we try to tap local talents. Kaya again, it keeps the economy going in that community, no? Hindi na kita kainanlan nga magkadto sa iban nga lugar nga kung sa diin, dalon Manila dito ang kwarta. Tani, makahire man kita sang halin gidira, no, tumandok gidira sa inyo, kay para nga dira yaman ibalik or dira yaman igasto ang iya sweldo. Now, do not fabricate eco-credentials. Indeed, ang aton nga mga businesses, subong, no, very hot gid nga topic ang sustainability, kag ang environmental protection. Do not make out certain things and then you ruin the environment still. So like for example, no, mahambal ka mo nga naghatag kami to 100,000 to sponsor for the eco fun run or whatever, kay gali ang ginguba nyo sa environment is worth 5 million. So that's not how it is, okay? It is not equal, hindi equivalent. So that is what we call fabricating eco-credentials. We will get more into that, gentlemen, when we talk about greenwashing in our future topic. Ma-enjoy gid ka mo, okay? That's such a hot topic right now, the greenwashing. We will have one full epi just for that. Sa ato nga local government, ano ang expected kag sa authorities? Please set capacity limits. Kamo gid ang rason kung kisa nga ang may over-tourism. Kamo ang rason nga ang Boracay nagpalpa. Because wala nyo gina-impose ang capacity limits. When you say that this community is only good for 15,000 people a day, why allow 19,000? Why allow 20,000? Nan. But we cannot understand that, no? When we talk of real time, kaya ang effect, unfortunately, sang environmental disaster, years pa gakatabo. Di maluoy man kamo sa mga future generations, sa inyong mga kabataan, sa inyong mga apo, who will be the ones who will make salo this environment. Hindi lang naiya-iya sang mga visitors, kaysang mga travelers nga mga apo ang masalo sa future environment, it's also your very people. Ang muna ang reminder naton sa aton na government, no? People. And the last and pinaka-importante nga reminder, please do not take advantage. Do not use your position to hold it as a sword of Damocles to all the business owners. For example, si Sir Novi, no? Kag si Boss Idol, establishment owners. Ako ba niya? Government personnel or ako ang nagahimo sang mga layi. I cannot impose on them the whole time. Novi, makadto ko da, libre ha ko gani kag ang pamilya ko. Poseidon, makadto ko sa restaurant mo kan aganing pamilya ko. No, please, that is not how it is. Let us help, no, develop certain standards and let us help professionalize our industry. Kay isa man lang ni ang tourism industry. It's such a small industry, but the moment it flies, mabatsyagan tagid ang aton in.
6: Yes, no, so ang rule da mo nang importante, gid amo nang pinakanami gid nga etiketa mamayrin. The rule must be do not ask. Do not ask. Never ask. Nami pagigusog punan, no? Do not receive. No?
1: Tani.
6: Do not receive.
1: Tani.
6: Oh.
1: Tani.
6: Kati ko ni ikaw ang dating.
0: In terms, anyhow, we're talking about the government agencies in terms of the...
1: Yes, ma'am.
0: Ang may mga conflict of interest relationship.
1: Yes, ma'am.
0: Yes, you're so right.
6: Ang iban dati ang conflict of interest, iban, developon nila ang area para sa tourism, pero gali kayo ma-operate man sila sa tourism-related nga negosyo. So, dira na da kung kaisa ang problema man. Kaya pa-prioritize nila ang ilaman niya negosyo no? Bisan referral lang na karon, unahon ginaduso ang ila, bisan pa nga may mas manami pasan sa ila. Okay.
1: Takeaways naton, Ma'am Irene.
0: Okay. Si sino mauna? Si Sir Novi, Guro, anay?
1: Ti ikaw, Guro, Radyo Manuvi, una eh?
6: Ti, nami ito ang when in Rome, do what the Romans do.
1: Tama. Amo man na guro ako, Ma'am, nami ito. ikaw man ito nagambal ka, Ginong.
6: Ba't yata ka mga duwas, anta nag-break ko kadali. When in Rome, do what the Romans do.
1: Do taktun! Taktutod. Ma'am Irene, anong takeaways mo?
6: Hindi mo yan, mo.
1: Hindi mo na itong ato na duwa eh.
6: When in Rome, do what the Romans do. Okay.
1: Ma'am Irene.
0: May duwa lang ko ka takeaways, no? Kag reminder gin sa tanan nga nagapamati sa aton. Number one, hindi ang tourism industry success is not dependent on one sector, no? Ang tanan nga nagakompose nga stakeholders nga ginpanglawag namon, gadako ka man or gamay, you are a major contributor to the success of a tourism industry. Bisan waiter ka lang da, bisan waitress ka lang da, not even lang, no? Dako ina ang imo mabulig. So tani, ginabutang na nato sa aton nga ulo, no, tanlan kita nga stakeholders nga kun ano ang ginawi naton maka-impact ina siya, makahatag ina siya effect sa nagakalain-lain mga stakeholders, thereby ma-ripple down na naman ina siya sa mga bisita. Ano gid bala ang aton gusto? Simple lang. Tourism in, visitorship increase, no? Kag nga maglakta ang aton nga lugar. Ki hindi na naton ma-achieve kung wala kita harmonious relationship within the stakeholders.
6: Sakto.
0: Second kong a reminder and second kong a takeaway is more gidya sa mga government, no, or sa policy giving bodies. Always think that yours is a noble job. It is not a privilege, or it is not even like a right, no, that you feel na you have to demand things from all these establishment owners just because you are given the power. Your power should be giving it back to the people by virtue of ensuring that the policies, the laws that you are making are fully implemented. It should not benefit yourself or your family.
6: Irene Manikan sa 2028.
1: Mayor sa 2028!
6: Mayo, perfect.
1: Mayo. Mayo gina. Yado ka pa mati lang kami, Ma'am, sa sulod sa eskwelahan eh.
6: Tiyari na kita sa
1: News of the Week.
6: Tourism News of the Week.
0: Take away. Ay, News of the Week na.
6: Muna to. Muna to, Ma'am. Kompleto
1: muna, Ma'am. Hindi namon padugangan galaw ay pa na.
6: Karon guba pa na, Ma'am. Mayroon ka namin na sa to.
1: Namin na sa to. Basige na record gani na kamang estudyante subong. News of the Week na to, Ma'am Irene.
0: Okay, so ang ayo ko, kamo na nga duwa ang ma-react sa News of the Week. Kay very, very nice gidya ang ato nga News of the Week. Okay? Now, guys, have you heard of the band Coldplay? And Coldplay, would you believe, is the only band I am so impressed. Ang ilang nga banda nag-ensure sa sustainability success through their concert. From 2022 to 2024, kabatas ka mo nga amuni ang ginpanghimo sa Coldplay sa ilang nga concerts. Number one, nag-create sila sang dance floors na kung sa diin maka-convert sang electricity ang kada lukso sang ila ng mga nag-attend. Ang mga nag-attend, kada lukso, nag-create ina sang electricity, thereby creating and cutting the emission by 59% and were planted 7 million trees sa ila concert. Muna sila ka-conscious. Ano pagin ang ipanghimo sa Coldplay? Number one, ang ila nga show or ang ila concert runs on a mobile rechargeable show battery that is recycled. Number two, ang ila nga fans nagagamit sang power bikes kag amo na to, kinetic dance floors nga kung sa diin mo convert ina siya into energy. And the stages are used lightweight and reusable and recycled steel. Amuni ang hambal sang ilang main band leader, sino gani?
6: Chris Martin.
0: Oo. Yes, naghambal siya nga hindi kami mag-concert kung hindi ni namon ma-perfect ang sustainability efforts namon.
6: Sa mo managaling, yes, grabe ang respect kay Chris Martin, Ma'am Irene, ha? Tingala ko nga... Yes. Hindi man gani sila namin magkanta. Ah. Si Chris Martin, hindi man gigrabe. Ah.
1: Tingala ko gani.
6: Okay, ang nakita ko nga aura nga makita ko sa kay Chris Martin, hindi siya ang tipo nga ginatili-tilian. Kumpara sa iban nga mga banda, pero ni sa mga street boys ang una, no? Kagaining...
0: Maroon 5.
6: Kagaining One Direction.
1: No?
6: Parang, ano ganining ganday Shane Failan, ha?
1: Westlife.
6: Mm. Ang gina... Ang kay Chris Martin, yama may rin daw, hindi tili, kundi respect.
1: Doon sa man siya ginatili-tilian, yara Radyo Manubi.
6: Respect, ayan, tapos... Ito siyempre sinong look at the stars, look how they shine for you, and we are all orange. Ay, yellow. Tapos, I will try to fix you. Saan mo na galing
1: okay. Gila? Gali sila, no?
6: So, gaamo gali na yung Coldplay.
1: First time ko na yan nabatian, nga may amunay nga banda, nga amunay galera Juman Uvi.
6: Okay, tinami sila eh, magamuna, nami sila. Sige. Te?
1: Ma'am Irene, ang aton nga tourism vocabulary.
6: Ari, gin-research naman ni Guru Isaacs Mana.
1: Gin-research ko ni 2 weeks, gin kay T.Y. ka nagliga si Mana. Pero, doon lang ala, nagkikita sa oras na Juman Uvi. Pwede ni Ma'am Irene sa amuna lang ning akon tourism vocabulary next week.
6: Bagay nung lakala.
1: Alam nga lang, may isa pa kami inog-play.
0: Yes,
1: ma'am. Okay. Next week, ma'am, hindi na ako mag-research.
6: Okay.
1: Amo na ni. Ang aton nga tourism vocabulary.
6: Sige.
1: Ma'am Irene, greetings mo. By the way, nagpamati subong si Councilor Alan Saldivar. Nagpa-shout-out gid sa kuno subong kay Ma'am Irene. Ma'am Irene, ang talamyaon mo subong aga.
0: Okay. Hello, Git, to my darling, Councilor Alan Saldivar. Be a good boy na there, ha, in the session hall. And also, hello, ma, to Princess Sorsak, sa akong nga cousin, nga nag-celebrate sa kanya birthday today, si Kirsten Leal, may aga, Git. And birthday man in the future, sa akong sister-in-law, si Attorney Marge. Good morning. Thank you for listening. And of course, to Vice Mayor Love Baronda, mayong aga ma'am, nga bisan ma-delay lang siya kuno, ga-try gid siya nga mamati sa aton nga STP program. Mm. Sa inyo, gentlemen, as always, thank you and I'll see you again next weekend.
2: Bye, ma'am. Thank you, ma'am.
6: Si Ma'am Irene Rita Manican. Ariyan ang aton Be the Best. Radyoman Lineth, Yolatriz.
7: Madamo sa mga handom nga wala nagakatuman ug kon nagakatlabot bangod sa mga upang kag problema nga hinali lang nga nag-abot. Kapigaduhon, isa sa mga mayor nga rason kon nga may mga handom nga nagakapanas apang inspirasyon man sa iban agud magpanikasog kag magbakas.
8: Hello, I'm Rizuki Alag from Barrio Obrero. I'm 26 years old. I am a board pastor of criminologists.
7: Si Rachel K. Alag, nga graduate sa University of Iloilo, ang isa lang sa 16,952 ka mga mapalaron nga nakapasar sa bag-ulang natapos ng 2026 Criminologist Licensure Examination. Butang nga bisan siya, hindi pa makapati tub-tub subong.
8: Honestly, ma'am, though wala ko, ga-expect man ko, ma'am, nga makapasar ko, pero... Though hindi ko magpati nga makapasar gid ko sa board exam tungod sa pag-review ko, hindi gid tanto ka grabe gid ang pagtuon ko kay working student ako. And for 6 months, nagtuon man ako 6 months, pero hindi gid siya ka 5 months na ko nagtuon. But 1 month before, dito nagtuon gid sang grabe. Kag kanami gid sa feeling nga nakapasar ako. Hindi ko gid ma-explain ang nabatyagan sa subong.
7: Bata pa lang, gusto na ni Razel nga mangin isa ka pulis pareho sang iya mga katiyaan.
8: Ginkuha ko ang criminology kay nakita ko ang ako ng mga parinti man naging pulis man sila kag isa na sa naging inspirasyon ko
7: Apang ginago sini nga wala nangin mahapos ang paglabod sa iya childhood dream. Ilabi pa nga nagbulaga na yung iya mga ginikanan, rason kon nga napilitan siya nga manginis sa co-working student sa kolehiyo. Bangod sa iya passion sa photography, ini ang ginhimo niya nga source of income agud mabayaran ng iya school kag personal expenses.
8: Padamog, isa ang struggle ko ma'am, hindi ko gurumay sa isa, pero isa sa financial siguro ma'am, kag broken family kami, isa man na siya sa naging struggle ko ay wala gid kami sang kwarta gid, as in na, that's why nagpursigigid ko nga maka-part-time ko kag makuha ko ang mga goal ko man kag maka-skill ako ma'am. Bali naging part-time photographer ako ma'am since 2019 siguro, pero before na may mga part-time ako nga ga-online selling ako kay tungod sa pandemic man muna nag-online selling ko.
7: Mensahe naman sini sa mga estudyante nga naga-part-time ukon mga nagapa-eskwela sang ila kaugalingon nga indi pagpaminsaron nga upang sa pagtapos sa pag-eskwela ang kapigaduhon kag sa baylo gabiton ini nga inspirasyon agud maghimakas kag magpadayon.
8: Ang message ko lang sa inyo sa mga part-time student kag naga-eskwela, hindi ka madulaan sang pag-asa muna ganihambal nila habang may buhay may pag-asa. Imuon nyo siya isa ka inspirasyon nga hindi siya maging hindran sa inyo tungod nga wala ka mo kwarta, maging motivation pag inagani na soon once maka-work ko makuha ko mga gusto ko, makabulig ko sa pamilya ko. I'm Rizal K. Alag, kag ako ang bida sa akong historia.
6: Salamat sa kay Rajuman Linef Yulatrix.
2: Tatak RMN.
6: Iway nagkikita chimpo, bawi naman kita sunod.
1: Kita na ilang kita sa sunod ka simana, sa Lunes, bawi lang kita sa mga tapalamati naton. Tingob naman, kabay pa, after sa nga aton siling programa Rajuman Ovi sa mga suki naton, ang Friday, ang Sabado Abi, isa ni sa mga pinaka
6: paborito
1: kong adlaw.
6: Amo man ako po sa idun.
1: Paborito kong
6: adlaw kita duty. Rajuman, Ovi Guas.
1: Rajuman, Regan Adlo.
2: Satak, RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
11: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G. Dons Herbal Capsule.
12: Partner,
11: anong ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di pahalad mo, partner. Uy, nagapula-pula? Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
12: Partner, basing nabatsyagan mo nga ina.
11: Liver cirrhosis?
12: Dons Herbal Capsule.
11: Anong gid ba lang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
12: Of course.
11: Una gid ang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kag sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
12: Oo,
11: ate guwapo.
12: Nuns Herbal Capsule.
11: Ang pinaka-importante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kag sugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oak, vitamin E,
12: rowers yes,
11: garlic,
12: mushroom
11: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
12: Nuns Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Make-up Herbal Capsule.
11: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na gid ang bubon.
12: Make-up Herbal Capsule.
11: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero baskog ka pa na iya. Luya na gid ang uraraw.
12: Sus, wala problema, partner.
11: May diyahan na iya nga mag-baskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
12: Make-up Herbal Capsule.
11: Inabalik yan ang imo nga kapag-ross nga daw 20 ho na gid. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mangu. muhit. Kaya na pa siguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
12: Mega Man Herbal Capsule.
11: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
12: maca,
11: honey goat weed, kagtong katali, gayara sa
12: Mega Man.
11: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol ka slapro.
12: Mega Man Herbal Capsule.
11: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido, para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
12: Mega Man Herbal Capsule.
11: Yara lang sa mga butika.
12: Nuts, liniment oil.
11: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ha, kaspa.
12: Nuts, liniment oil.
11: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nuts liniment oil ang imo duwa ka palad kag hiso sa ulo mo kaya ginakaspa.
12: Nuts Liniment Oil.
11: Yes, partner. Kibot ka, no? Pero amo nang matuod kay ang Nuts Liniment Oil, may aras ang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
12: Nuts Liniment Oil.
11: Inakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag gimaras.
12: Nuts Liniment Oil.
11: Pain reliever na, mosquito repellent pa,
12: mabakal
11: sa mga butika.
12: Nuts Corn Coffee.
11: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa, nga sa agad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
12: Nuts Corn Coffee.
11: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching o ginatawag man nga blepharospasm. Spasm kagang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, gag na sobran sang caffeine.
12: Nuts Corn Coffee.
11: Kung magsigisigi na, partner, base bala kung mahulog na gid sa seryosong balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuts Corn Coffee.
12: Nuts Corn Coffee.
11: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
12: Nuts Corn Coffee.
11: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa!
12: Nuts Corn Coffee!
11: Mabakal sa mga butika!
12: Remind! Herbal Capsule!
11: Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakot.
12: Remind! Herbal Capsule!
11: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
12: Remind! Herbal Capsule!
11: Also available.
12: Remind! Choco Mix!
11: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase, o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
12: Remind! Choco Mix!
11: Mega Man! Cold Coffee Mix! Yari ng kape para sa matuntuod ng mga lalaki.
12: Mega Man! Cold Coffee Mix!
11: Hindi gin mahuyan kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
12: maka,
11: kag soft palmetto, gabantog sa pang-amlig sang prostate sa mga lalaki.
12: Mega Man! Cold Coffee Mix!
11: Nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
12: Mega Man! Cold Coffee Mix!
13: Community Health Alarm! Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you!
14: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
15: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
16: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
15: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa GTX 500.
16: Kung sabi mong dosage sa GTX 500, kapila ka mong inom?
15: Kabuntag na o gabi eh.
16: Wala karong pila na may mong sugar?
15: 136 na lang akong sugar.
14: GTX 500.
17: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano naton mag-inom GTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa unang nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ini atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
18: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
17: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? idea ba lang ang insulin alin sa amargoso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amargoso, ang duga sininga mapait. Ang pait sang amargoso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amargoso. Meaning, kung ginapugaan mong amargoso para hindi magpait, mm-hmm. ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
19: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
16: Anong ginabatsyag mo before pamalikaw ng inom sa TTX 500?
19: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kagdaw medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw dua-dua ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alivio gate, so buong gimintinance ko, nag-exer ka namin namin, nag-itsakon nga mata.
14: TTX 500.
17: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
18: Yeah, one kakaon ng puro.
17: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
18: No, pa lang di TX 500. In-extract, insulod sa kapsula.
17: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
18: Isa sa madugang ko na Sir GP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
17: Husto.
18: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
17: Polyphenols.
18: Isa pa pamangkot sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
17: Husto.
18: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, balatian sa kurason.
17: Isagid
18: para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugared cane.
17: Correct.
18: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla pagwaig ko i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya si Lula.
14: Gusto. TTX 500!
20: Ako si Herminia Titong, 53.
16: Sila ang imo blood sugar sang una?
20: Sobra 300.
16: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
20: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
16: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
20: Oo.
16: Anong resulta? Pila na?
20: Sobra na lang 100.
14: TTX 500! TTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Ano ang ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
22: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
21: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
23: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
22: Negosyante igid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, agogo?
21: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
23: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintsyende ka! Ha?
21: Mang!
24: Ay, di amo ginayali ng gugmayaling. Pakamakin ang lahat, masunod ka lamang.
21: Ano ka na?
24: Diba? Oo, sometimes. Diba? Love conquers all.
21: Oo.
24: Amo na galing
21: pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
24: Gani man.
21: Tanugon.
24: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
21: Kung ako, mahambalon! Kung
0: kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako Pahambalon, RMN DYHB, 710 Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako Pahambalon.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
3: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
2: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
4: Oras tatak alas 10:30.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
0: ACS. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Bersel Dacromayan.
9: Ako si Jovin Lara.
10: Isa Rose Kaparangan.
11: Hermo Hinaagisan
9: do. Barsing Biatingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Magayong mamatyag ko.
10: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
13: Ipiktibo ini kaayo.
14: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sang concentration, alertness, sag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
15: GTX 500.
16: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
15: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
17: Mabalik si Bibi, masamay ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Megaman, Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag ganas kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
15: Megaman, Herbal Capsule.
7: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
15: Megaman,
7: mabakal sa mga butika.
15: Sample Plus Gold.
18: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
15: Sample Plus Gold.
7: Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
19: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

0: hello! Hello mga idols, ka mga radyo man, kasama ng mga tagpalamati naton. Ay, shout out ko gali ang mga avid listeners man sa 94.3 IFM na. Pamatian nyo man ko da every 9 to 12 midnight sa programa nga makapatindog sa inyong mga galuyloy ng mga balahibo ang yanggaw ng mga horror stories na madayal. Kagdiri naman sa buong adlaw naman niya ang istorya naman ako ng problema. Kasi sino naman yung nagpasakop ni si Nelian? Oy! Nelian! Go!
1: Ako si Nelian. Nakapangamiga ako sa dual citizenship, ah. Kunari di siya sa Pinas. Namian siya nga mabatsagan niya nga ikaw man ang nag-treat sa iya. Tigi na buwat ko inaon ga updanay kami. Kay kon wala ka man gagiyo pagwasang imo kwarta, siya gabaya.

0: inyo, day?
1: Las 4 sang hapon.
0: Ha? Ay, naano ka man, imo, yaman. Sa diriya, day, alas 4 pa lang yasang kaagahon. Gatulog pa ko na, ya, day mo.
1: Ay, hala, oo, gali, no?
0: Nagaano ka?
1: Hoy, nagaluto. Abi, pagbangon na, day, ay maluto kita pareho.
0: Day, karoon lang ko, day. Daw, matulog pa ko, day.
1: Nang, nang. Mati ba na, nang?
0: Ano, day?
1: Ginbla ko na itong akong miga na nga isa.
0: Sino nga miga man ka nga ang ginbla mo, day?
1: Kaya may istorya na lang sila sa akon kung kabalo sila nga manugpauli ko day sa Pinas. Bao, aga, paya kayo nga panawag na ka magsili nga, hi, sano ka maabot, di?
0: Ha?
1: Sang wala sila makahibalo nga mapauli ko, da? Wala agad ko nila na dumduman. Pero sining uli nga nakahibalo sila nga mabalik ko daliwat, kagadamos ang akon ginpang impake sa akon bagahe, bisan ano na lang itugo nila sa akon, kay kuno, ulian nila da, pero piho na, pag nauyata na nilang ila item, mapabati-bati naman na agad nga ma-free ang dala ko sa ila, nami sa ila, no?
0: Mapuli ka tuod, ha?
1: Oo ba na? Ay, dali lang yun, ha? Pakita ko sa imo nga akong tikit ka kwarta. Ari, na, ari, na. Nan, kita mo ng gahilera, ho? Pulos na mga chocolates. Amoy ng dalon ko, da. Hatagan ko yung bata mo, tatlo, ah.
0: Ay, ala, damo, ba? Alaw, wala na siya kayong chindi nga matulog pa, kuya, ho? Anong oras siya niya, buyan? Karoon niya kay istorya, yan, ha? Sulit-sulit, malang na yung iya topic ko. Nauya mo kumagambal sa iya. Tani siya na lang may chindi sa akon. Ay, kibot naman ni siya karon nga, wala na ko gasabat mo. Gali kay nabuyan ko ng cellphone ko, kay natulugan ko ya gali liwat na.

0: Nasigon ko bala kay adlaw na ko. Masimalay ko sa opisina. Ayala, may nag-video call naman ho. O hindi, si Janice. Sabton ko bala kadali. Hello, Day!
1: Nang!
0: Day!
1: Preparado na ako, Nang! Maabot na ako, Da!
0: Ay, wow! Ate, sige, hula ton, taka di akay malagaw, taan.
1: Nang, kundi amo na to, ginbla ko na isa ko ka friend.
0: Ari naman, same topic naman eh. Day, malakat ko, anay bala sa work, day, basi malate ko.
1: Ay, may work ka galit! Tilakat na lang, ah, bye!
0: Bye! Ay, kakapoy sa imo, yamigahon, ah.
2: Ay, nagsagad ka man imo, yakaukot sinang miga mo man. Wa iya sina iya kaysa ilalang sa iya. Ikaw iya makumute ka pasta sa lubrahan nyo. Ibutang blasos tong pagtawagwanay ninyo nga duwa.
0: Amo na gani. Nahuya man ko bala magala ka hambal sina sa iya.
2: Nahuya? Nga ano git bala ginistoryaan ninyo nga duwa?
0: Ay, ikaw bala mo. Siyempre, women's talk na iya. Malakat na kuya.
2: Women's talk?
0: Karon malate na kuya.
2: Mayo eh. Tani kay na mo pa na nadumduman. Abi ang bala na blas siya nga ibutang iya sa lugar at tawag iya si mo. Katalaka mo na iya si Iyayaman.
0: Ayan lang.
2: Total, maabot na gitman siya diri sa Pilipinas. Hulatan na lang ang pag-abot niya. Kahit diri ka mo iya bira-bira, istorya ka duwa nga sulit-sulit, manggiyapong istorya ninyo.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika.
1: Ano pag iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
1: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
3: Ang probiotics.
1: Kagadamo pa gin ang imo probiotics.
3: Correct.
1: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang. Kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3 kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom

0: Ang ni mo kung kagton mo, makpatay ang kagaw sa baba mo, pagtulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria. Abot sa tinae.
1: Sa intestine, mayo nang imong gut bacteria.
0: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo.
2: Probiotics.
0: Probiotics. Kaya, ari, pagkaunang mo ni.
2: Oo.
0: No, pagkaman, si probiotic mag-produce ang
2: vitamin B.
1: B complex.
2: Wow. B complex.
0: Mm. Te, sa plane niya D3, ara na. Wala.
2: Wala na.
0: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
1: So, D3 bio.
0: D3 bio na ta, sir boy.
1: D3 bio, check.
0: Check.
1: Plane,
0: plane D3, wala sila muna.
2: X.
0: X.
1: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
0: wow.
1: E, and K.
0: Tika, arang bisig mo.
2: 4 points na. 4 points.
0: Vitamin A, magagamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
2: vitamin K. 4 points.
0: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3-bio.
1: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalbasok.
0: May upod nga good fats ang D3-bio.
2: Correct.
0: So, D3-bio, check.
2: Apat ka check.
0: D3X.
2: Apat ka X.
0: Plain nga D3-bio.
1: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang sa.
2: May vitamin D lang sa.
1: Tapos, one check.
2: Isa lang check. One check.
1: One check.
2: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
0: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Kompatay sa ginatuwag bacteria. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, si boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang klaseng kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no, is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
2: sunog.
4: Buslot-buslot, gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
4: Ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Oh, correct.
3: So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May monocaprin siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel, amo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Samsung Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Samsung Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Samsung Plus Gold.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
6: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3!
9: Pumakal sa mga butika.
7: D3 Bio! GTX 500.
10: Si Edding Grace paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
12: Wow.
11: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
7: GTX 500.
13: Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadtog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
7: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: Sample Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydipay gid ko sa mabatian kong Sample Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
16: O si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulit ang tuwa ka bulan noong pawan.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan termikulang ang tulog ko.
19: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
20: This sign check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Ang lalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-iidad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
22: Yes, correct.
21: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.

sa ginpakita ni Janice nga ticket sa akon. Amo ni nga date. Ari ni siya direya mo. Pero nga awala ni siya yung makachat. I-message ko siya, B. Day, ari ka na di sa aton. Send. Ari na nang. Ha? Bo, ari na gali siya. Awala ni siya makachat sa akon. Balusan ko siya, bala. Te, diin kasubong san uta makakita ay makadto kuda sa inyo. Wala ton ko blang iya reply. Mangusay ko blani sa buhok ko kay daw ka. Ay, o ari na nagreply na siya. Sako pako kaayo nang. Replyan ko siya liwat. Sako kagali. Te, sako man ko eh. Basig na ngopya bilang nga nag-after kuya sang yung mga chocolates nga dala. Kagkun ano pa da. Bahala ka da. Hindi na lang kuya gani mag-chat sa imo ah.

0: May mga chocolates nga dala sa akon si Mami Janice, ma.
1: Mm-hmm. Nagambal to siya nga damo gid ang imo. So, expect mo damo ka mabaton halin sa iya eh.
0: Yay! Excited na ako makita si Mami Janice nag makakaon chocolates nga imputad.
1: Pag-abot ka ron sa ila, kiss ka sa iya ha. Kay birthday nga daan subong.
0: Oh, birthday yung galit mo?
1: Oo, oo. Nag-chat siya nga makadto kita eh.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ay hala. Wala gi kami dala para sa iya, bisan cake lang. Ano abi kay wala nagi kuya oras kay may ubra ko mo. Oh. Ang di man naguro big deal nga wala kami dala sa iya. Ah. Kag maningaon lang kami sang handa iya. Yep, yep lang.

0: Ari, nakita sa gate nila ni mami mo, Janice, oh. Oh, anak, ara siya, oh. Higagaw na to kag mag-hug and kiss ka sa iya, ha?
1: Mami! Mami!
2: Oy, ara na ka mo!
1: Mami!
0: Ay, oo! Ay, Day! Happy birthday!
2: Thank you, nang! Ay, dali ka mo sa sulod, ah!
0: Ay, oo! Ay, damo ka na, bisita.
2: Ay, hindi, ah! Pila lang, ah! Dali ka mo! Ay, ari ako mga bisita, oh! Si Nang Nilian, gali ho, ah! Nang, amoy na ako ng mga miga, ho! Si Lani, si Maricon, kag si Laura.
0: Hi to all of you!
3: Ay, ikaw galing si Nilian? Ginamuno ka man bala permisa mo ni Janice.
0: Ay, hala. Ang tanan yung mga babae nga ari diri. Sila man yung ginapanghambal yung naging pang-block ya. Nga, subong ari man ni sila o hindi. Panami, gitsang amiga ko ah.

0: Uli na ka mo? Makanta-kanta, tabla na ikag mainom-inom, ah.
1: Eh, daso na lang tamaamo sina, ah, kay isang adan ka oras kagtunga ang biyahe namon papuli sa amon, kagabi na ho.
0: Ahay, tidali lang ha, kay padalaan ta ka balinsyana kay isa kabilong ng chocolates, ah.
1: Ah?
2: Wow! May chocolate ko kag isa kabilog! Wow!
0: Na?

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Mrs. ano gani ka, ma'am?
2: Ikinan. Sa Gilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Cellphone Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung si Hansang Sumag, isa ka studyante, kadaga biopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
12: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna, para hindi ako magkamali.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
19: mabakal sa mga butik.
17: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si Roy. Itaan ko na po sang fatty liver. Dugang pasang mataas na kolesterol. Natilawan ko tumara. Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matagas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ligid yan. Ulan akong ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. My D3.
5: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag magmonitor pirmi sa radio kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!
7: Pag-abot siya di, isa gid ka bilog nga dako nga chocolate ang naambitan sang bata ko. Ay, wala naman ko yung nagalakat chat sa iya, ah. Kay kung tawagan ko siya sang ari di siya, damo ni siya balibad sa akon. Ay, base ko nagapinsar man siya bilang nag-after ko sang iya mga dala. Hambal sang akon ba na, i-block ko siya. Ano ba lang maayo kung kamubing pahambalon, Nelian?
8: Ah, Nelian. May mga miga kita o kung may mga friend nga mo sinaiya nga daw, insensitive, no?
7: Oo.
8: Tawag sina. Hindi sila aware nga permission na sila sa'yo.
7: Basiga, tikal-tikal mo lang to si Haling. Nga ina, bilang, mahatag ko sa imo yun daw mo, yung chocolates. Pag-abot mo,
8: isa lang yung kabilog to.
7: Oo, tika, siyempre, ato ka pa man to sagwa. Pag-abot mo, kada mo, bi, nagkalad to sa balay na ngayo.
8: Kaya da mo, mabing ipanugiran niya, guro. Ay, tagaan, naka-chocolate.
7: Nalipatan mo. Gali ang iya, gali nga dala nga chocolate, gali pilang nahot man lang.
8: Pilang nahot lang to, kundi nagkaladivide to yan into ano.
7: Amo na gali.
8: Ibes nga lima, isa
7: sa lang. Sa mga OF W nga mag-abot, ay kay hindi makamobala mag-expect nga may ihatagid sa inyo. Kay bam, kabudlay man sa pangabuhi dito mo.
8: Kag hindi ka mo sagitikal.
7: Galing kiti may maara man iban kung kaisa nga halin sa gwa nga nagatikal man.
8: Oo, tiking-tikala mo to karoon niya, ti pat-ina niya to yung gihambal mo nga chukre. Sige lang, tawon, tagedbe. Oo, tapos pag-atag mo, hindi amo, kundi libakon ka pa na. Imbes nga pasalamat ang imo nga maguman, libak.
7: Correct!
8: Ichismes ka po nung, waay man sugay dyan sa ako, namun ang bayari, oo, oh, screenshot to, na, damo, lima ka chocolate atok si mo, paglabot to, isama lang atang isbatla ko, na, kundi naglain pa. Mas mayo nga, hindi ko magpromisa mo, diba?
7: Basta gada, topa lang.
8: Oo, mas mayo pa na, hindi kami magsugid yan, kay gusto yan, matuguro yung
7: magpromisa. Ate, mambal ka lang yan nga, kung ano lang madala ko mads, ah.
8: Oo, mula na tani ka lang. Oo, be humble.
7: Kay, oo, kay karon mambal ka na karon nga, sige dala, taka na madamo, yay, sakabag.
8: Oo.
7: Galing madala, mugla isagi kabilog.
8: Nan.
7: Imaginon mo na.
8: Ano mo lang man. Ano mo lang?
7: Kagdason, Ling, damo siya sa... May ginapang black sa Ling. Ano nang pulos ang... ako, hindi ko batasan mang black.
8: Ah, mag-black?
7: Ma-white ka eh? Ma-white ko gani. Hindi ko bibatasan mang gituon mang suksok black mo.
8: Okay, di ba? Ho. Kabalogi ko na. Pero maari mang black niya sa ano, sa social media. Muna mang black. Ikaw wala ka gapang black.
7: Oh, wala ko. Kaya hindi ko ano, bahala ka da tanawa da ya kun anong.
8: Ako gapang black ko kung toxic na gid.
7: Oo. Kaya ako hindi
8: kaya hindi kay kalala, iba lang ang pagbuntaw mo sa sa aga makita mo amo na dayon ng puso nga do ka toxic na.
7: Ako ma dead mama lang kuya, lambot pila man lang na mag-scroll pataas man.
8: Tapos wala
7: makita. Pero nga hindi man. Ano gidyang ako post ka dayay mo, wala mo ko dayay labot
8: sa imo. Gani man, oo.
7: Ba?
8: Pero arab lang gid ang umid ka pa yan sang ka.
7: Pero ako no meron mo kuya te eh taw ganta kaya.
8: Mm.
7: Nga umiron mo ko da.
8: Oo. Na, eh, nabutuwas na din sa... Sa sunod, hindi magtikal kang magpromisa kung kulang pa na sa inyo.
7: Mm-mm.
8: Mas maya pa nga, dupawala ka lang kuno abi, pero magbit-bit nila ya puli, tig, manabala. Kag, manami, gijang, dahil mo makita gani ang mga amiga, mga matutuod, kung may bit-bit ka o kung wala, magpuli ka. Kahit tungod nga, mas importante sa ila, ang presensya mo, ang safety mo nga nagabot ka. Ay, may lang naman sa chocolate, mas kung may araw o kung wala, ah. O, diba? Kaya kung tikala mapagid sila, dumas mayo, dumas ginaano pa mapagid sila. Doon ginapasuya mapagid. No, no, Delilah, no? Sabat, Delilah.
7: Oo, gani.
8: O sige na, larga na ta. Madayo na papadala sa sulat rin sa itong palatuntunan.
7: Kunako, pambalon. Kunako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
9: Sample Plus Gold.
10: Kasi Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
9: Sample Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
9: pinagaling,
11: pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
11: Gold sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ISO certified world class quality. ACS D3 Bio.
1: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall at hindi man namin akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Pagkal sa mga Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy? DTX 500! Masalikan! DTX 500!
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang gamit.
3: Charm! Fab! Car! Pangong tumaka-bloom! Tanggal amoy ko lang sa bangon ng charm!
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst thaw thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumbaka bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
11: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Shizette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, balasang daw ka toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kon magtama ka taas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kagin publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Ini base sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan, gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid ako ng BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
1: Diri mo na itaya ang imong health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3.
0: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
5: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Feel better, live better.
0: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA. In just 2 to 8 hours, mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
0: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa Star

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Kendra sang Negros Occidental nga aton gintiguduhan. Ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Mesquita.
1: Oh,
2: ara lang iloy mo, kasala-sala sa pangitansi mo. At this time, let the drama begins.
1: Papa! Ugat mo kami.
2: Ugat
1: mo kami. Mama!

0: din sila. Kabut na yung lakyan. Tuman ka, delikado. Maalong ako ngay di makadalinas. Kay kung matabo pa si kung makatipas lang ako pa idalong. Ginawa ako. Ikaw ba sa katalagman ang anak ko? Si Andre. Hindi siya dapat maka-experience siya sa Abo City. Sige, yun ko lang sa pagpanglubaybay diri sa Pilas. Basi pa man lang makita ko na sila sa ulan.
1: Kendra!
0: Si Mama! Nagapa siya! Ato sila sa ulan, kagana naman yung manahog diri sa naamtangan ko. May mga kaupot siya ng mga lalaki kag babae. Ma! Ayaw ko diri! Magalong ka! Kung tari, hindi ka na lang magdulo, dire! Tuman ka, delikado!
1: Manguyat lang ako! Hindi ako mapahamtang sa inyo sa apo ko!
0: Hulat-hulatun ko na lang sila! Hindi! Sa unan! Ato si Prince kag si Andre! Ah! Diyos ko! Ano ginabuhat niya sa anak naman? Prince! Nagbuka ka na bala! Nga ginabitin mo si Andre! Bayin siya! Ibutang siya na nakakuga ang bata sa ginabuhat mo! Ba! Ang ibang yung mga lalaki ng upo ni Mama! Nagdulog sila! Nung nakita nila si Fritz yung ginabuhat sa bata! Diyos ko! Diyos ko! Nagkakurag ng mga tuhod ko! Magluwas nga ari kami sa pangpang! Abo pa sila nang nakatabo sa bata ko! Ginawa ko, hindi ako pang pamahin! Sabi sa ano ang matabo! Luwason ka si Andre! Luwason ka siya! Mapadayon ako sa pagpalapit sa ila! Prince! Ano nagsulod sa ulo mo? Nga ginawa mo sila si Andre! Ibutang siya! Inosente ang bata sa nagkatabo sa ato niya doon! Basi mapatay mo siya, Prince!
2: Ika!
0: Nakaibalo siya nga mabiya kami!
2: Sabi mo, wala akong magkibalo sa plano ninyo sa gabi mo! Ha? Gintaguan mo ako sa kwarta! Kay mahal, gitiganan mo sa inyo pagpalagyo! Hindi mo kaya matunto!
0: Boy, iyang bata! Anong gusto mo nga matabo? Hindi mo na ako mapunggan nga magbulag sa imo!
2: Bote ko din, saktong ito! Alinga nga ka, bulagan mo ko! Sige! Lakat bla! Bulagi ko! Kaya ilumpad mo sa pangpang batang ini! Mayoy na! Agad niya kung sinjaon ka!
3: Papa!
2: Kasasubong lang na nga ikaw nagpatay sa amon na duwa sa bata mo!
0: Bata ang gusto mo, di ba lang? Pwes mo iyang bata kay makadto kita sa usgado! Dito na ito ni Plasta ng tanan!
2: Aba! Lugay na! Intuon mo ba ko ba? Anong usgado ginawakan mo? Nato niya ipapriso mo ko! Ha! Wala niya usgado-usgado ha! Ipangako lang ang maghatag ka sa kwarta sa akon!
0: Wala ka na sa mahukok pa sa akon!
2: Agali! Kung maga muna, ilumpat ko na lang ang bata mo! Ako, hindi ka na maglinong tugtog sa ano! Ha! Aray! Kaya ipila ko si Talo sa pangpang ang bata mo!
0: Ha! Please, hindi! Hindi!
4: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Pasininga tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanumdum namon sa kanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Hindi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Hindi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyong pamilya upon barangay ang oras sang inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sang inyong pagbalik. Para sa dasig na responde upon pamangkot, Mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ako galing si Sherry.
8: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Life Extension, Vitamin D3.
10: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
11: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven, COVID na yan.
5: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
12: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Lots! Herbal Capsule!
15: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balatian.
14: Nance Herbal Capsule!
15: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Kainigid siyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
5: D3 Bio!
22: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
5: D3 Bio! Ang D3! You may Vizio! Ang Vizio! You may D3! DTX 500.
23: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Ilan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gilip. DTX 500.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Naglabog sa Fred sa kilid sa pangpang sa gitiklot siya sa isa sa mga taga-amon. Nagdasok siya sa daw buho nga bayan nga may mga ilamon. Kag nabuyan niya si Andrei! Andrei! Andrei! Andrei, anak ko! Andrei! Siguro tungo din sa kakulba ka na agyan niya.
1: Akong pakuhusa sa iya. Agog na makasaka na kita kag madapatan sa nagakaigo ang pagtatap ang bata mo.

0: Nag-lock ang aprisohon?
1: Ay, kagsisin o na namiyaan nga prisohon! How?
0: O, timanggili! Nga, nagapangabusar ka ginamaltrato mong imo umagad kag mga apo. Pati ng imo balaye.
1: Kap?
0: Ginpakuha ko ikaw sa inyo a good warningan. Hindi mo na pagilabdan ang mag-iloy. Si Kendra kag ang duwa mo ka mga apo. Ilabi ng iloy ni Kendra. Hindi galihamak kapag mutsat sa ang ginbuhat mo sa iya.
1: Ay, natural lang man kap mga mutsatsahon ko siya, ah. Kay tinaga-star siya sa balay ko for free. Wala iya sila sang bayad. Kani dapat nang iya mag-ubra sila, eh.
0: Hindi na kita maglalis pa. Madamo sang mga kaingod ninyo nga nagpanaksihon ukon nag-witness batok sa imo. Kag-amo man sa imo, anak. Kung paano ninyo maltratuhon ang mag-iloy nga ini. Kag nagapasaan na kudaan sa imo. Magapangatubang kaman sang charges pareho sang anak mo nga si Fritz. Sa tion nga ilabdan mo pa sila. Katsindi ka? Magperma ka sa kasulatan nga ini. Kibasi imuon mo iniliwat. Kagbasulon mo ako kung madalman ka man pareho sang anak mo.
1: Wait, kapitan?

0: Ote, kamusta sa pamatsyag ninyo sa aton bag-o nga puluy-an?
1: Katawa'y lola. Dire na lang kita. Hindi na kita magbalik pa sa balay nila ni lola ni Papa Fritz. Kapag sa ila.
2: Amo matuod, lola. Mama, dita na lang mo obdanay, ha?
3: Pangako, mga anak.
1: Ma?
3: Wala na sang masimpon pa sa aton nga iban. Bisan pa si Papa ninyo. Sugod subong. Mga buhi kita nga malinong. Karon nga kita na lang. Ipangako ninyo sa ako nga mag-eskwela kamo sang maayo. Kag mangin maayo nga tawo sa uli. Buligin ninyo kami ni lola ninyo sa pila ka adlaw. Kung may trabaho na kamo.
1: Oh, ama, ama.
3: Pero sa karon, abagahon ko anay ang tanan. Nagapati ako. Sa pag-abot sang adlaw, mahusayan kitang tanan. Maplaster ini sa nagakaigo.

0: Managob na ang gabi. Hindi ka pa magtulog?
1: Maduty ako subong bilang VA, ma.
0: Wala ka sang pahuway. Kuntani, hatagan mo man ang lawas mo sang tiun nga makarelax. Halin kita sa kagubot kagkagamo, pero mahimo mo pa nga magtrabaho?
1: Ma, okay lang ako. Wala gid sang kaso sa akon. Masarangan ko. Sunod ako sa imo, bay. Maisog kag mabakod. Nabisan ginadaog-daog. Ginatapakan ng pagkatawo. Mahimo gihapon nga magpaumod. Nagapanikasog nga makatindog kag makapadayon sa handom sang kabuhi.
2: Ay, ang anak ko. Madamo nga salamat sa imo pagpaninguha. Kag pag-abagas ang tanan, anak. Salamat.
1: Mom! Oh, may call na ako halin sa client, ma. May istorya kita liwat, ha? Hello, good morning. This is your VA, Kendra Calodes. How may I help you?

kahamuok sang tulog sang mag-utod. Kanami si ila tulokon. Nga nagakupkupanay samtang nagakatulog. Ang akon solo nga pamilya. Si Mama, si Andre, kag Richie. Mga palangga ko. Sugod sabong. Hindi na ako magpasugot nga may maghalit pa sa inyo. Sa aton tanan. Sa kutob sang akon masarangan. Apagahon kong tanan para sa pamilya ta. Bahala na nga wala sang lalaki nga magtimbang sa akon. Ang importante sa akon subong. Kamo nga pamilya ko.

0: Tita Winnie Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib!
5: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat, presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamins C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ini ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Medical Clinic Program kaupod si Sir Jonathan Granada about Life Extension Vitamin D3 batok sa balatian nga hypertension.
9: So ang hypertension is a very common subong nga disorder nga kung sa diin ang madugay gali nga pagtaas ang aton nga blood pressure, delikado ini makabyanan sa aton nga kurason kag syempre sa aton nga mga vital organs, especially sa aton nga kidney. Kag diri sa Pilipinas makabyanan, may mga bata subong ang edad nila tag 17 tag 16 na mga hypertensive na. It's because siguro sa aton nga mga ginakaon, it's because ang aton nga environmental toxins, lifestyle naton kag sa genes man, may lahi kita nga mga high blood. Pero wala kita kabalo gali nga kung kulang gali kita sa vitamin D3 sa aton nga dugo, nagaamot man nila mga abyan sang dako nga prosyento nga kita ang magka high blood pressure. Gani aton gid ginaduso ang adlaw-adlaw nga pag-supplement sang tanan-tanan sang Life Extension Vitamin D3. So wala ini siya pili sa edad sang tao. Bisan bata ka pa, bisan gagamit ka sang maintenance medication, nagabusong ikaw, nagapatiti ikaw dira, pwede kagid kagamit sang Life Extension Vitamin D3. Kag ang pinakanami diri makabyanan, rekomendado ang Life Extension Vitamin D3 sang aton mga medical doctors. Kag back up ini siya sang madamo nga mga pagtuon sa Life Extension Vitamin D3 makabyanan, sigurado ang imong health. It's because nga recommended ang Life Extension Vitamin D3 sang American Heart Association para sa mga hypertensive and to prevent stroke. Kag hindi gid pagkalipati ang pagbisita sa clinic sang Life Extension para sa inyong libre nga medical consultation adlaw-adlaw. So for longer life, tandaan gid naton Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic.
8: Life Extension Vitamin D3. Kag subong aton pamatian si Irene Grace Contreras paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
10: Ako gili si Irene Grace Contreras nga nagapuyo sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Sa una, nagataas, ganubo ang ako nga BP. Hasta na lang naabutan, gid nga daw wala, nagid ako matabangan nga nagtaas-taas, nagid ako ng BP, nga ginsugod ako sa hospital. Nang pamapaminhod sang lawas, pagsakit sang ulo, paghinat sang guya, sang tangkugo ta, pagngot-ngot sang gam, sa doon mataktak ang ipon, nagyan ko gitina pagpalanuka ko ang hambal ko Diyos ko basi katapusan ko na kaagi ako sang chest pain until nga may isa ako kaabiyan nga nagrekomenda nga i-take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Akong gid siya gin himakasan nga ma tilawan ko. Karon ang akon nga pamatsyagan, nag-ayo, gid nag mag-an ang pamatsyagan ko, ang palaminhod sa lawas ko, nag-amat-amat siya sang dula, nag-active ako, na-energized ako, daw nadula ang lingin-lingin sang ulo ko. Gusto ko gid ipabalo sa tanan nga mga abyan ko, kapamilya ko man, nga ini na akon nga mga experience sa pagbag-o sang akon nga nabatsyagan, nga nahimo sang Life Extension Vitamin D3. Kag gusto ko man kamo ma-inspire nga matis tingnan nyo man ini nga produkto. May ara sila sa clinic, kahatag sila sa libre nga konsultasyon para sa aton. Kabay nga ma-testingan ninyo o mapamatudan ninyo ang akong ginhambal nga matuod. Testingan ninyo ang Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Nga akin ang lang magpamagbayad sa medical check-up kung may libre na, di kalidad pa. Mangin praktikal, magkadto adlaw-adlaw para sa libre nga medical check-up sa Life Extension
0: Medical Clinic sa Robinson's Place sa Dalan de Leon. Sa lower ground floor, near Food Court, SM City, Iloilo. Ang Life Extension Clinic may araman sa branch at Tagbak Haro sa kilid sa Tagbak Barangay Hall. Kag sa Pasig City, ara lang sa Simeon Aguilar Street sa kilid sa Countryside Convenience Store.
11: Upod ng mga medical doctors for prevention kag intervention sa kung anuman nga balatian.
12: Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Partner,
16: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
17: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
16: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: May ginseng,
16: tungkat ani,
17: maca
16: kag saw palmetto.
17: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
16: Mega Man Gold Coffee Mix.
17: Yara na sa mga butika.
18: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay bayad sang inyong kooperasyon. Salamat.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatags mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
1: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC, mabaka mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS Evergreen Herbal Capsule.
1: Pagaling si Juan Roy Katuyan.
2: May high blood ka ba sa una?
1: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sa bansang nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, Donald Solhay ng tanan-tanan sa ako.
0: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, malinumad daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Apo, ulat anay. Nagalibot ng akong pananaw. Bumatumba ako.
7: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sa inyo na akong.
6: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang baso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Number 1.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
3: Correct, Sir Gerard, yes. So may BC siya ginatawag. So very happy gid ako nung no, may-ari kita sa amusini Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
2: Yes.
3: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Charm Fab Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life extension, vitamin D3. The science of the health. Your life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasundoan.
1: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, believe.
6: D3 Files.
7: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
8: Matatas, magabuti ka.
5: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
9: DTX 500.
5: Ito pa lang ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapalupo.
9: Kagakontrolar
5: sa Ibu Blood Sugar.
9: DTX 500.
5: Masalikang
9: epektibo.
5: DTX 500.
10: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpanitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
11: Paulit-ulit na lang ang ulam.
12: Momshie!
11: Angelique!
12: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
1: Mang tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Sample Plus Gold. Mamakak sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadaling na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Supple Plus Gold.
5: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Ugnayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
19: Welcome sa isa namang edisyon kapag mga lagad sa panatuntunan targita na isa udto karong adlaw kita subong mga kabiyanan nga Sabado. Yari kita sa Petsa 5 na sa bulan naman sa September 2026. Kamusta na itong mga suki sa kanginan tabok sa karagatan kaumahan kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan. Basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo. Sa kala ni Radyo Man Don Dolido, ining inyo alagad Radyo Man Ronel Sorbito. Nadalag ko din mga impormasyon ka mga balitang ato nga pagatutukan mga kabyanan kag mga sari-sari nga report follow-up sa ato din mga Radyo Man reporters. Check ta karon mga kabyanan ining pila ka mga update ang ato nga Vice Presidente Sara Duterte ang nagpiansa na. Nagsulod ini sa building sang Quezon City Regional Trial Court ining Vice Presidente. Matapos ang iya pag-interview mga kabiyanan sa mga katapos ang media. So ginalauman nga mag-file sang piyansa ining Vice Presidente. Angot sa sining warrant of arrest nga gin-dagdag. Batok sa iya sang korte may katanan sa sining kaso nga grave threats. sa may piansa mga kabyanan, kada account tag 120,000 ang gintala na bilang bail bond o piansa sang korte sa tatlo ka mga accounts sang grave threats nga ginpasaka kontra sini sa iya. Dugangan ta ni karon mga kabyanan, standby do gyud check naton dalagan sa panahon o pudang ato nga pag-asa Iloilo. Ara na ta ang ato nga pag-asa Iloilo, standby i-check tanay para sa mauto naton sa kilid sa baybayon kag kilid sa mga kasubaan.
11: MN News panahon.
19: Pud naton si Karajuman Ferd Sir Rubin, Ferd si Rajuman Ronel, mayong udto sir.
13: Yes sir, may udto ko sa aton mga tagpalamati. Sa aton yung latest analysis sa subong adlaw, no? Ang southwest monsoon nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. May ginamonitor kita nga bagyo sa guwasang parlay naton, 1,685 kilometers. Silangan, amihanan silangan sa extreme northern Luzon. Pero sa karon wala sang direktang epekto sa aton nga kungsod kag dobo man chance nga magsulod pa ni sa parlay naton. Kita diri sa western Visayas sa subong adlaw, generally magalumon ang kalangitan, may posibilidad sang lapta-lapta nga mga pagulan-ulan panglat panaguob labi na gid sa hapon or sa kagabihon sa ibang nga parte sang rehiyon naton dala sang aton nga hangin habagat or southwest monsoon. Kasarangan tungtong mabas kong hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas sa din kasarangan tungtong babalod aton mga kadaghatan. Aton yung temperatura 25 tungtong 33 degrees centigrado, adlaw nagabutlak alas 5.40 sa aga, ang matunod ini, alas 5.57 sa hapon. Amun yung itong latest weather update, halin diri sa pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, madam, mugin niya
19: sa Ferds, kamusta subong makita natin sa satellite data? Ining mga hindi man siling permi pero kisa nga pagtupas ang ulan, karabi ka munog, that is why kisa makita natong gulpilang gataas ang tubig sa mga dalano nato na ano ini siya, Ferds?
13: Yes sir, ini siya, dala ni siya sa southwest monsoon o hangin habagat nga among mag-aapekto gyapon sa ato, no? So from time to time may mga pag-ulan kita na posibleng batsyagan. Sa buong nga mga tinion, wala kita grabe gid nga mga pag-ulan, wala kita actually gid sa mga pag-ulan na na-monitor diri sa kadutaan sa Panay Island. Laban nga mga pag-ulan sa buong is ara sa kadutaan kag diri sa may parte sang Guimaras area, no? Pero gin-expect naton possible ni siya nga karon gid hapon or sa kagabihon may ara naman kita liwat sa mga pag-ulan nga mabatsyagan.
19: So pero siling bagyo why no?
13: So far sir, may, wala sir. Meron kita bagyo sa guwasang parlay.
19: Sa guwasang. Pero may pero, chance magsulod siya, hindi na?
13: Dubo chance nga magsulod niya sa parlay.
19: Okay. Sige. So far, thank you very much sa sining information, sir.
13: Thank you, sir. And salawat, mayong udto sa
11: MN News, panahon!
19: Hey, Ferds Ruben, ang aton koneksyon nag naman sa pag-asa Iloilo. So, may bagyo sa guwa lang galing sa par, Philippine Area of Responsibility Proti daw gamay chance nga magsulod. Kag mahimo nga bagyo diri sa aton na Philippine Area of Responsibility samtang bangod sa hangin habagat amo ni subong nagatupatopang ulan kag gumag-ulan siya do na init sa kay Hartwell, no, do may ka init sa kay John Hartwell ot may mga pinahibi guro ni si John nga pati kita yan nadalahig ha. Sige lang, halong-halong lang, ga init ga ulan ambot silingon kun mag monika timplado mga kabyanan ang panahon, halong-halong gid. Dapat hindi mabasa sang ulan kag hindi makita magsulay sa init kung tamaan naman ka init. Aring sulayon tayo mga dalagko kag mga mainit nga impormasyon kag mga balita o pod ang aton nga mga radyoman reporters, follow-up report dugay-dugay mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Mayo na ning atab-atab ni Toto Hector Espinosa yang as Toto Plodo Konami. Hayahay sang life yada. Inhimo ilang driver si Toto Hector. Pahala nga pagpamati na to ah. Toto Hector, sang tatoy's manukan. Halilangid. Last 12:15 mga kabyanan. Sambay ka mo dugay-dugay. I-check na to mga kabyanan. Ang isa ka motor shop nga ginransak kay inasang agad dira sa may Zaraga area. Nakon sa diin mga kabyanan na kuhaan ini sa mga cash sulod sang sining motor shop. Ay nagiguro nang insapo to sa motor shop da bati ko to da mga 38,000 pesos nga kasto na tigayon nga makuha sang sining kawatan. Why nagiguro pati mga motor shop ginapang ransak na ho. Wala pa matumod yung mga kawatan eh, no? Dira sa AC Marketing ining isa ka motor shop dira sa Barangay Hines sa Saraga Iloilo. Check tani karon na dugang investigation sa Saraga Municipal Police Station sa pagfollow up ni Radyoman Marjorie Herbomiani kay nabuksan nga to mga drawer kuno sa sulod, pinakuha to, may mga cash, mga kabiyanan. Kung motor, kuan sa motor, kuan mo, dali, ginkwa mo to sa banwa sa pabiyang guma sa motorsiklo nga nakaklampo. Basi mo nang ginapang, basi mo yung nagbakal ka motor, motor parts o guma. Huwag mo nalang to gin, ideahan tong naklampingan tong motor nga mayo man to ideya sang tagiya ang guma gimbilin ang motor ya nga porsyon nga kikway man ni nakaklamp gin dalaya gumang bilin laban-laban ang duda ni Toto Hart John Hartwell nga laban-laban wala gid to ya guro sang mga dokumento kay kun wala pwede gi ma-impound sila nga okay lang ni mabilin ang guma bisan tuod nga 500 malang ni ang multa. Pero siling yang lawas ni sang akon nga motorsiklo. Maria kagusip amo ni ang luwason ko. Bahala nang baluyo ko yang mango. Kag sing ganon nga hawo 500 ang multa. Gimbilin mo pang guma mo nga mahal pa to. Pero siling yang maalam ang kuyapon niya nga to.
20: Eh siyempre sir, wala dokumento ning motor ko mo. Ano kay hilo?
19: Hindi sila maglayo sa mga nadakpantos ang nagligad nga driving without helmet. Bala radyo man, batik ka na to? Driving without helmet. Asang ulihi, gindakop siya. Eh, pagkasunod nga adlaw, nag-helmet man siya, dinakop man sa gapon, reklamo eh.
20: Eh, sir nga, gindakop mo ko, sir, kinaka-helmet ko, sir.
19: Ah, toto, driving without motorcycle ka, animal. Wala na galing motorsiklo, toto, John Hartwell. Anyway, diritso kita sa ibang pagit ng mga talalupang doon natin ng mga balita, mga kabiyanan ining fetos nga nasapuan sa city proper area kahapon ng adlaw. Posible so, no, sa investigation sa katong nga mga pulis. Basi ko na anod ini. No, posible nga ginanod kaya nasapuan na galutaw-lutaw na sa baybayon sa barangay Ortiz sa city proper. No? Kahapon ng adlaw mga kabiyanan, September 4. Check na rin karon dugang update with Radyo Man Marjorie Herbomiani. By the way, along-along sa mga baha. So, bumuti siging ulan to. Damo sa mga lugar nga kisa. Kung gulping, pagtupas ang ulan. Kaya grabe mga nangkabaskog sa ulan. Ang tubig, yan hindi marisi. No? Daw ginabubo. Init gani sa imo, Hartwell. No? Ambot ko may pinahibi kabase nga. Himbayaan mo nga nagapangamuyo sa siling niya na lihog lang ulan naman. Ibutang lang sa tampugo. Kag sa alimpuduhan ni John Hartwell. Ay, kaya siya lang gining kontra ko. Pati kami na dalahig pa to, oh. By the way, ining namin ko ang pagsaka sang tubig kung kaisa kagining o pag-ubog-ubog labi naging ko ba mga pilas kamuda o kunano man sa lanag o kunano sa tiil nyo na malabot sang tubig baha. Base ko madelikado kang leptospirosis o susubong o kabisan si Senator Bongo nag-ayo na sa Department of Health mga kabiyanan nga kampanyahan ni ang leptospirosis. Kaya mo nang halin sa mga ihi isang ilaga. Blamay ko kung ihi lang ni kilala ko ni ke. Nga siling man sang kilala kung ihi ni kilala mo. Bisa sa luron ko pa na okay lang. O kung siling niya kung iya malang ka ilaga. Pweh! Aman nga sagay ko na iasalog. Kung mag-impon na sa tubig nga lapakan mo, may mga pilas ka na. Masalopsop sa pilas mo. Tapos ka sa lipto. Leptospirosis. So isa ini sa ginatutukan subong mga kabiyanan nga dapat awayon ini kagkampanyahan para nga maging aware ang publiko kag mahimo pagpunduhan ni kay delikado ni kay kadasig lang ni kadaan niya mapatay ka ni shadow ka deadly sang leptospirosis. Anyway, suryanta na dugadugay diri sa ato nga pagapangalahagan diri sa targita na isa udto karon pa nga nag-usong baha nga baha hindi lang niya sa buko-buko sang tiil mo da kung kaisa sa hawak. Kilala ko pa nga tutspo hasta gani sa liog eh. Sa tuhod lang sa iban po sa iya sa liog na dyan, oh. Anyway, check tanay mga dalag ko nga balita nasunal kag international upon ang RMN Network News. Magbalik ang Targitanay sa Udto.
21: RMN Network News. News.
22: Dito nanawagan si Secretary Laurel sa gobyerno para sa dagdag na pondo at upang maipagpatuloy ang subsidiya sa murang bigas. Target na ahensya na mapagpatuloy ang rice subsidy hanggang sa June 2028. Sa ngayon, ang lokal na regular milled rice ay pumapalo na ng mahigit 44 pesos per kilo habang ang well-milled rice ay nasa 47 pesos per kilo at ang pinakamahal ang premium rice na nasa mahigit 52 pesos per kilo.
0: Magkapatid, na tatlong araw na nawawala na tagpo ang patay sa Tineg, Abra. Dahilan ng pagkamatay ng dalawang bata, di patukoy ng mga otoridad. Detalye ng balitang yamulan kay Idol J. Ancalis ng IFM Baguio. RMM
1: Live Report! Natapos sa trahedya ang paghahanap sa dalawang magkapatid na halos tatlong araw nang nawawala matapos matagpuan ang kanilang mga katawan sa isang bulubunduking lugar sa Barangay Kaganayan, Tinang Abra noong Biyernes, September 4 ngayong taon. Kinilala ng isang kaanak ang magkapatid na sina Mark at Octavio Biyok. Ayon sa pamilya, hindi na nakauwi ang dalawa kaya agad na nagsagawa ng paghahanap ang kanilang mga kaanak, mga residente at iba pang mga miyembro ng komunidad. Bandang alas 6:17 ng gabi noong September 3, nanawagan ng tulong ang kanilang pinsan sa pamamagitan ng social media matapos halos tatlong araw nang hindi matagpuan ang magkapatid. Sa ngayon, hindi pa batid ang sanhi ng kanilang pagkamatay at nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ng magkapatid. Samantala, nagpasalamat ang pamilya sa mga residente, kabarangay at iba pang individual na tumulong sa paghahanap sa magkapatid, lalo na sa mga nakibahagi sa search operation sa kabila ng mahirap na kondisyon ng bulubunduking lugar. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ancalis, Tatak, RMN. RMN
22: Network News. 35 taong gulang na lalaki patay matapos pagtatagain ng kanyang kainuman. Ang kasama mo sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay. RMN
3: Live Report. Naitakbo pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang 35 taong gulang na biktima matapos sa pagtatagain ng kanyang mga nakasama sa inuman, partikular sa Puro 4, Barangay Kimanaita, sa bayan ng Pangantukan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa ulat ng pulisya, nag-iinuman ang biktima at ang dalawang sospeka na isang 28 at 24 na mga taong gulang na mga lalaki kasama ang ibang mga kaibigan. Nang ihahatid na sana na mga sospek ang biktima, nagkaroon ng alita ng mga ito at sinasabing unang nanaga ang biktima. Hindi naman napuruhan ang mga sospek kaya ginantihan ang biktima na tinamaan sa dalawang tuhod at sa liega. Dahil si tinamong matinding sugat, agad-agad na itinakbo sa ospital ang biktima bagamat binawian rin ng buhay sa tulong ng mga responding police at mga miyembro ng Barangay Public Safety Office. Nahuli rin ang mga sospek matapos ang insidente at nasa pangangalaga na ngayon ng pulisya. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Radyoman Mark Micaballo, Tatak, RMN.
0: Paghahanda para sa paparating na Super El Nino, inilatag ng Department of Agriculture.
22: At dokumentasyon ng mga residente sa paligid ng itatayong PAC Silica Hub, sinimula na ng BCDA.
0: Yan at mga karagdagang balita pa rin po sa pagbabalik ng RMN Network News.
23: Pilipinas sa idupos
24: ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
23: Commission on Elections sa Dangangambang. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
25: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
26: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
0: RMN Network News. Sa pagkapatuloy ng ating mga balita, ako pa rin po si Radyoman Jenny Pahilanga.
22: At ako naman si Radyoman Chanel Salazar.
0: Sa ating mga balita pa rin, ilalagay po ngayong araw sa Red Alert at Yellow Alert ang Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation ng IRAL, ang Red Alert sa pagitan ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi at ibababa ito sa Yellow Alert pagdating ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Nasa 2,255 megawatts ang kapasidad na meron ngayon sa Visayas grid, ngunit nasa 2,435 megawatts ang peak demand. Umabot kasi sa 8 planta ang naka-force outage ngayong Setyembre bukod pa sa 6 noong Agosto. Ilalagay sa red alert ang mga planta kapag kulang ang supply ng kuryente, habang yellow alert naman kapag manipis ang supply nito.
22: Sa kaugnay na ulat, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Mindanao grid ngayong araw. Ipatutupad ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation, ang pagdideklara ng yellow alert ay dahil hindi operational ang malalaking coal-fired power plants. 7 planta ng kuryente ang kasalukuyang naka-forced outage ngayon Setyembre, habang naka-forced outage pa rin ang 10 planta mula pa noong Agosto. Nasa 7 planta naman ang tumatakbo sa limitadong kapasidad.
0: Paghahanda para sa paparating na Super El Nino, inilatag ng Department of Agriculture. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Manchel, si Arcelia.
2: Plano ng Department of Agriculture o DA na mas palakasin pa ang lokal na produksyon at solar irrigation project sa bansa bilang paghahanda sa paparating na Super El Nino. Sa Saturday News Forum, sinabi ni DA Assistant Secretary and Spokesperson Arnel De Mesa na malaki ang matitipid ng mga magsasaka sa solar irrigation projects dahil hindi na nila kailangan gumasto sa fuel at mapapakinabangan din ito ng sustainable water sources. Dagdag pa rito, pinag-aaralan din ng ahensya ang pag-acquire ng mga fertilizer o kataba sa lupa, habang mas pagtutuunan umano nila sa oras ng pagtuyot ang mga lugar na may patubig para masigurong hindi maaantala ang produksyon sa bansa. Christian De Mesa, kailangan na umanong mag-invest ng bansa sa water impounding project sa mga watershed area, hindi lang para mapigilan ang pagbaha, kundi para mapakinabangan ang mga naitong tubig-ulan sa patubig sa irigasyon, inumin at hydroelectric power generation. Kasama mo sa DZXLRNN Manila, Radyo Manchel si Arcelia, Tatak RNN.
22: Dalawang estudyante pinagtulungan bugbugin ng 3 estudyante at 3 out of school youth sa Santiago, Ilocos Sur. Ang kasama natin sa balita si Idol Bike Layante ng IFM Bigan.
4: Hindi nakapalag ang dalawang estudyante matapos itong pagtulungang bugbugin ng 6 na individual sa waiting shed sa harap mismo ng Ilocos Sur Polytechnic State College, Poblacion Norte, Santiago, Ilocos Sur. Nangyari ang insidente noon pang 12:30 ng tanghali noong August 27, 2026, pero naireport na lang ito alas 6 kahapon, September 4, 2026. Sa investigasyon ng Santiago Municipal Police Station, kinilala ang mga biktima na kapwa estudyante ng Ilocos Sur Polytechnic State College, parehong 18 years old, na residente ng Barangay Silag, Santa Maria, Ilocos Sur, at suspect naman ang 3 out of school youth at 3 estudyante ng nasabing paralan. At ayon sa report ng PNP Santiago,
5: and ayon po sa ating investigation na ginanda, ay habang yung dalawa na victim po natin ay nag-aantay po sa waiting shed, ay in-approach po sila ng ating mga suspect at may tinanong po sa ating mga suspect sa ating mga victim. Tapos after that po ay bigla na lang po silang sinuntok at doon na po nangyari yung ating insidente.
4: Kasalukuyan namang inihahanda ang kaukulang kaso kontra sa mga suspect. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN. Network
0: News. Nagbayad ng 14,000 pesos na multa si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Ito'y para sa traffic violation na kinasasangkutan ng kanyang personal na sasakyan na nahuling dumaan sa EDSA Busway. Una nang sinabi ni Torre na ang kanyang SUV na dumaan na dumadaan sa EDSA Busway isang official MMDA patrol vehicle. Paliwanag nito, ginamit nila ang lane para inspeksyonin ang mabigat na daloy ng trapiko. Pero ayon sa Land Transportation Office, isang pribadong SUV ang sasakyan ni Torre kaya na-impound ito. Sa pagkaka-impound ng sasakyan ni Torre, nalaman ng LTO na may karagdagan itong mga violation kabilang ang license plate tampering, unauthorized stickers at markings at pag-asagawan ng illegal modifications katulad ng pagdaragdag ng blinker. Ang pulang plaka na ginamit sa SUV habang nagmamaneho sa EDSA Busway ay pagmamay-ari ng isang truck ng MMDA Batay sa inventory ng ahensya. Ayon sa LTO, bagamat mukhang maliit lamang ang monetary fine para sa mga paglabag, maaari namang maharap ang driver sa mas malaking multa.
22: Umaapila ang employers group sa Korte Suprema na maglabas na ng pinal na desisyon kaugnay ng mga legal na kwestiyon sa naudlot na wage increase sa mga manggagawas sa Metro Manila. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nirerespeto nila ang desisyon sa 85 pesos na daily wage hike sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ni ECOP Chairperson Enonina Mangyo na mahalaga pa rin sa na magkaroon ng pinal na resolusyon para malinawan sa legal na isyung idinudulog sa Korte. Kaugnay nito, pinaghahanda ng ECO pa mga employer o kumpanya sa oras na alisin ang injunction. Tinukoy nito ang pagbabayad ng back wages mula sa petsa na dapat ipatupad ang unang bahagi ng wage hike umula noong Hulyo. Ang 85 pesos na wage hike ay hinati sa dalawang tranche na 60 pesos na dapat ay ipinatupad noong July 25 at ikalawang tranche na 20 pesos na magiging epektibo naman sa January 2027.
0: Hinaalam na ng gobyerno ang bilang ng mga residenteng maapektuhan ng itatayong PAC Silica AI Hub sa New Clark City, Tarlac. Kaugnay po ito ng ginawang census sa pangunguna ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa komunidad ng Sitio Sapang Kawayan na nasasakupan ng 1,618 hectare ng AI Hub na tinatawag ngayon na Clark Advanced Manufacturing Park. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, bahagi ito ng hakbang para sa kaukulang tulong na sa maapektuhang residente. Bubuo rin ng BCDA ng isang foundation upang matiyak na maabot ng tulong ang inaasang pag-unlad ng komunidad na nasa paligid ng manufacturing site. Kaugnay nito, tiniyak ng pamunuan ng BCDA na tuloy-tuloy ang itatayong PAC Silica Hub na inaasang mapapasimulan sa 2028.
22: Ang Taguig City itinanggi ang umano'y pangaharang ng mga personnel ng Public Order and Safety Office personnel sa mga tauhan ng Ombudsman na nagsasagawa ng operasyon sa C6 Road. Ang kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
6: RNN Live Report.
7: Tot pang Taguig LG sobre incident sa ginasangkutan ng tauhan ng Public Order and Safety Office o post mga personnel sa Ombudsman kahapon na sa lungsoda, nagsimula ang insidente dahil sa isang hindi pagkakaunawaan habang nagsasagawa ng regular na pag-iikota ang poso team sa C6 Road sa Barangay Santa Ana. Napansin o ng mga tauhan ang isang hindi barkadong itim na pick-up na nakaparada sa bike lane at mga individual na nakasubid yan na nagpaligid o nagpapalit ng puna bilang bagi ng kanilang tungkulin na nilipitan ang poso ang grupo upang alamin ang kanilang pagkakakilanlan at layunan na. Sinabi ng lungsod na hindi agad nagsilala ang mga ito ng quantum office team Butsmana kaya humingi ng pagkakasilanlan ng poso. Sa gitna ng pag-uusap

0: at mapayapang na resulta. E direktang sa GQ na walang intensyon ng koso na hatlangan itong Office of the Ombudsman na magpapatupad ng kanilang mandat. E dahil ito ng subites si Senator Pinglac sa Office of the Ombudsman na evidensya kung gusto sa mga projects sa Taguig na mula sa record ng Department of Public and Highways, Philippine Reclamation Authority at Land Registration Authority para makatulong sa isinag sa gawang fact-finding investigation. Kasama mo sa DZX at RMN Manila, Rajuman Gerald, si Ulet Tatasa, RMN.
1: Mga panganib sa ruta ng translasyon prosesyon ng Inang Peña Francia sa Naga City natuklasan sa ginawang walkthrough ng Philippine National Police. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Paolo Papa ng RMN Naga.
2: Mahigit isang linggo pa ang hihintayin ng mga bisita at deboto bago ang translasyon prosesyon sa Setyembre 11. Isinagawa ng Naga City Police Office ang isang walkthrough sa ruta ng aktibidad. Ayon kay Police Major Daisy Angeles, ang tagapagsalita ng nasabing tanggapan na mataan ang ilang hazards sa dadaanan ng prosesyon, kabilang ng electrical wirings at mga imbornal na walang takip. Anya ipinaabot na ng pulisya sa mga kinaukulan ang mga namataang hazards sa kahabaan ng Peña Francia Avenue, Barangay Peña Francia, Lungsod ng Naga, Tiburgo Street sa bahagi ng Barangay San Francisco, Parehong Lungsod, at Elias Angeles Street sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Maliban pa dito, namataan din ang kanopi ng mga tindahan sa tabi ng nasabing avenue at mga glass windows ng mga establishmento na kinakailangang palagyan ng roll-up sa mga may-ari. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Paolo Papa, Tatak, RMN.
3: Balita sa Ibayong Dagat, sinuportahan ng United Nations General Assembly ang resolusyon sa pagkakaroon ng mas accurate na itsura ng mapa ng mundo. Ang bagong mapang ito na mas kilala sa The Equal Earth Cartographic Projection ay naglalayong mapalitan ang lumang Mercator Projector sa mas makatotohanang geographic shape map na iba't ibang kontinente kagaya ng Africa, Latin America, South Asia at Oceania. Mahigit 164 na bansa ang sumuporta sa resolusyong ito na inihain ni Foreign Minister Robert Ducey ng Togo. Mahalaga para kay Ducey na malaman at maisalin sa mga susunod na henerasyon ang tamang representasyon at imahe ng ating mundo. Ginawa ang traditional na Mercator projection noong 16th century ni Flemish cartographer Gerardus Mercator upang mapadali ang pag-navigate ng mga kontinente at karagatan noon. Ngunit sa paglipas ng panahon at pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya, kapansin-pansin hindi na akma ang sukat o laki na mga kontinente sa lumang mapa na ito.
1: Hindi ubobra ang plano ng Gilas Pilipinas na pataubi ng South Korea sa katatapos na unang dalawang tune-up games ng 20th ASEAN Games nitong Biyernes sa Suwon KT Sonic Boom Arena. Yan ay matapos tambakan ng Seoul, South Korea ang Gilas ng 26 points sa final score na 81-55 sa pagkatapos ng final quarter. Sa kabila, inihain lamang nito ang 10 player kung saan ang Gilas ang 10 player kung laban sa 11 strongman ng Gilas, bigo pa rin mapigilan ang pagdomina ng Korea mula opening hanggang second half ng laro. Sa kabila nito, pinangunahan pa rin ni Justin Baltasar ang team na may 15 points at 10 rebounds. At tulong din ni Adrian Nokum na nakapagbigay ng 10 puntos para sa team. Muling magkaharap ang Gilas at Korea sa Linggo para sa pangalawang tune-up games.
3: At para sa ating balitang showbiz, si Yeng Constantino nag sorry raw kay Ryan Bang. Ang detalye ay hatid na live ni Myra Jane Nasayaw.
4: Magandang tanghali, Rajuman Chanel at Rajuman Jenny. Nag-sorry nga ang singer na si Yeng Constantino sa TV host na si Ryan Bang matapos ang emotional moment nito sa biyaheng 20 concert ng singer. Maaalalang tila nag-relapse si Ryan sa panghaharana sa kanya ni Yeng sa naturang concert matapos umanong mag-flashback ang mga alaala sa panliligaw niya sa singer noong 2010. Sa isang panayam, sinabi ni Yeng na nag-regret siya sa kanyang ginawa sa concert dahil tila naging playful siya sa feelings ng TV host. Paliwanag naman ng singer, nag-sorry rin siya kay Ryan sa pamamagitan ng isang private message na

0: tinanggap naman ito. Umaasa naman si Yeng na makakahanap din si Ryan ng taong magmamahal sa kanya ng buong buo in God's perfect time. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra J. Nasayal, Tatak Armen.
1: Network News. At sumay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga.
2: At ako naman si Radyo Man, Chanel Salazar.
1: Mula sa Armen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga-Legazpi, marhay na udto.
3: Inyo pong natunghayan. RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa mai. RMN Network News.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyong ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
5: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
9: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ron, nalibag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga Corset.
10: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Gikan sa nung

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigur dyan duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Ang baha, pwede matabo, bisan, sanong. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kun may pahibalo na halin sa awtoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanongdom, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
5: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di ba la? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Kung alis yari yan, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutum na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mamaka sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumitman siya. Gising-gising ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nagapalandunong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihit. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compact nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: You need toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Sample Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko. Hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
5: Sample Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
5: nagkaganda

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio, ang D3 ngay Physio, ang Physio ngay D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro, may araw ko ulcer, hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
1: Mighty C, mabasa ang abutika.
4: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
5: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
6: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
5: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
6: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
5: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
0: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Good

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
3: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remen, targetanay sa Udto, oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas na 12:53. Standby kay isunod ang report kag follow-up ni Rajuman Marjorie Herbo Miani kay ang ining update mga kabiyanan kay ginapanawagan subong ang nanay ang Eloy sa sining fetus nga nasapuan kahapon dira sa may barangay Urte City proper. Balikdaman ang ginhimo mo dai kay Jose Maria Cagusi, makita mo to todo kumpleto na gituya tanan bata na gituya. No? Pero ti inanod guno ini daw hindi man ma-identify kung dira nagalin kay daw ay makuno sa may nagabusong dang asubong daw nagtapa ng tiyan. Ginapatihan nila labi na gid sa aton mga kapulisan sang ICPO sang city proper nga ini ginanod lang. So, sino man yung nagpaanod sa bata yan eh. Ano pinusdak nyo na ni sa baybayon kag gimpabayaan? Binun-a mo lang ni kagimpabayan, inutod ang ay na pusod. Ano nga klase, way isang patugsiling na klase sang Eloy. Tingin na panawagan, kasubong day. Kung ga pamati, kasubong, kabay pa nga tampaon, ganda sa konsensya mo. Ay, dali lang, Ed. May follow-up makita, dugadugay. Update sa sining motorcycle shop nga ginsulod. Taunta ko, may mga CCTV nga ba nasagap ang mga nawong sa sining mga kawatan. Ang iningabahin sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto mga kabiyanan di kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation ang Nance Super Plus, ang Nance Liniment Oil, blakit ng atong Megaman Herbal Capsule kag Megaman Coffee Mix.
4: Iningabahin master ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation ang Nance Super Plus. Ang Nance Super Plus mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga pwersa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangosteen, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw nagadami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. Nance Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimanas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, masi may mabatian na kita ang mga users gid kay sila nila, pwede man kami mabatian da. Kay kami users gid kami sang Nance Super Plus, gusto man namon palabot sa ila kung ano yang nabatyagan na namon kag epekto sini kay nami gid. So ipabati nato ini mga kabiyanan, okay, para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sang nafeel nila nga improvement sa ikaing lawas. Nance Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
5: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagaplana kita lawas, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang Nance Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
4: Yes, hindi ka magka-dengue. Gindengue, dala malang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man ang konsulod sa balay mo, sang Nance Liniment Oil. Number one, nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sonod, ugat kag maskulo. Nami pang masadya. No, dula pang arikis sa lapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
5: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samtang nag-edad, nagagamay, nagagamay ina ako ng imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
4: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man!
5: Ay, karami!
4: Si Do ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, nga Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga J-Junior. Now, mga kabiyanan, hindi na magkalipat, ha? Hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure ka gidya, subong inom kay isa, another one, pagka one hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gidya ang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
5: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Man Dono, hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagapangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagaboost ang imusining energy. Sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do nakibot si Mrs. Ay, doko da, ka grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani din na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Radda. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, balanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero Master Don, nga rin pasabaw iyo. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabiyanan ng kape. Gani mga one hour before sang inyo sininga sparring. Tiyo na para mga pikit na. Kung kapilig niya, why man niya sa anong kwana binos? Bala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
6: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
4: Grabe ka naman. Ang ato niyang imuon, mga kabiyanan, pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo ni mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika. Yes, mga kabiyanan, ara lang sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Ang oras, Philippine Standard Time, alauna-uno sang hapon. Standby kay ining update report nagikan sa Police Precinct No. 1 dire sa may bahin sa city proper. Pagkatapos sa sining pagkasapo sang isa mga kabiyanan ka fetos, tigi na parawag, naparawagan ni sa mga sino nang paturong sa mata niya, pero sa chimpo nga ang salaguron magwa na ginbunaan niya lang kag ginhaboy sa dagat to. Maria kagusip, wala huya nga klase sang iloy. Ang iban ginawa ka choking-choking para makabata. Ang iya na ika-healthy sang matres niya, ginuyangan niya lang, oh. Yaring report, latest information, Radyoman Marjorie Herbo Miane.
2: TYRI, Radyoman Report.
7: Radyoman Ronel, ginapanawagan karon sang Police Station Number 1 ang iloy, no, nga nagbilin or nagpaanod sang iyang bata sa baybay nga ginano dira sa baybay or the city proper kahapon sang hapon September 4. Sunod diri kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sa Police Station Number 1 ng ining fetus ang ginapahayo. Fetus yung term, bakit mga 6 to 7 months old, 6 to 7 months pa lang ni siya. Rajuman doon, Rajuman Ronel, no, nasa punin nagalutaw kahapon sa Akupsong Barangay Orde City proper. Pero based sa pag-check sa kapulisan, kag-monitoring sa Barangay Ortiz, wala sa may nagabusong sa ilang barangay. Posible, sano kay Tolentino nga ginanod ining bata, kagbasi dira lang man sa mga kaiping balang kabarangayan, Radyo Man Ronel. So, ang bata ni kahapon, or ang fetus nga ni 7 months old, ginpalubong na ini kahapon, dira sa may tang sa patio, kaginapanawagan karon sa kapulisan, ang iloy sini nga balik doon niya, ginimo niya sa iyang bata, o kung sinuman nga may nakakilala, eh, o nakahibalo nga, tikilala mo, gabusong nagligiradlaw, tapos gulpi lang wala nagabusong, o kung nagkupos, tapos wala man sa bata. I-report ini sa kapulisan, Radyo Man Ronel. Ari ang pagpahayag ni Police Captain Melchor Tolentino, hepe sa Police Station Number 1 sa atin na interview. Oh, ang ara sa Telegram, no? Ang audio, Radyo Man na...
3: So, kahapon, ano oras yan ina sa puwan eh?
7: Ang mga pasado na ugto, mga daradira alas stress, Radyo Man na...
3: Kikilutaw ka, aragi dyan sa Kwangali, sa Baybaygid?
7: Oh, ang allegation dito sa nakakuha ka o nakakita kahapon, based sa report na Radyo Man Pro, again, ano ko nun sang dodugong, duging guyot sa higad, but hindi lang ko sure na lang mo giran. Pero,
3: may mga kwan pa, no? Mga, ang inabanta, mga pila ka oras ng kwan eh?
7: Mga posible ko nung gabi pa, according kay, or gabi or tagahon. May mga dugo-dugo pa ko nung kahapon, suno kay Police Captain Tolentino.
3: Sige, aring so, aring yung
7: pamatian naton.
8: Women's and Children's Protection Desk Investigator dito sa Barangay Ortiz. No, kag dito, mga barangay official mismo, wala sila sa may nabalaan dito nga pumuluyo kung nagabusong ko na tawag sini nag-board yung student nga nagabusong dito sa ila area. So nga to sila nga ginatanaw nga possibility ini nga lapsag na ano ni siya, na anod. No?
6: So, oo.
8: Kahapon na medyo mataas ang tubig kaga tungod man sa mga hindi pa yung panahon na mapasok naman so possibility nga na anod ko rin itong hiningalap sa
6: wala ka ba siya ma-identify kung din yung barangay ni sir? Ah, naghalin?
8: Negative ma'am kasi ang ini nga lapsad mamara sa tubig sa pagkakita ma'am.
6: Oh, okay. So, pero sir, di ba napalubong na ni kahapon? Anong panawagan natin dari sir sa Iloy?
8: Sa Iloy, no? Gabay pa nga makonsensya man sa sakin ubaya sa iyang bata. Kasi tanawon mo, tapo na yun yung bata.
6: Oo.
8: Oh. Oh. Gabay pa sa mga maihibalo, sa nanungod sa sining incidente, mag-aakad sa atin sa information. Para makapulik na sa atin yung investigation.
7: Si Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang...
3: Ginanod lang, ti, daw hindi madali-dali. Kaya ti, kung may mga malumos gani, halimbawa sa ibang banwa, malabot pa sa ibang lugar din sa sudad mo, di ba?
7: Kaya ano siya, ang high tide sabi kahapon, Radyo Man Ronel.
3: Pero ang pinaka-certain din rin, nga sa kilidagat, ginkwan eh. Hindi man, why man nag-follow nga taga-kilidagat, gidang involved. Base ko nagkanto man lang sa dagat kag pinanod, do mo na bla?
7: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Kabay pa nga konsensyahon siya kag i-report ani ako ni ni kay. Laban na ba ni sa pagpatulugon sa konsensya niya sini?
7: May pagani
3: mag may pagani mag utang ka sa Bombay mo.
7: Eh,
3: pwede ka pa kapanagos dalom lamisa mo. Pero kung ang konsensya mong utangan mo Radyo Man Marge, bisan ga katulog ka ginasukot ya ka.
7: Gani. Oo, so hopefully ma-identify Radyo Man Ronel. Samtang, ginabanta nagdangas sa 38,584 pesos ang balon sa cash nga nakuha sa wala pa matumod ng mga kawatan sa Easy Marketing, isa ka motor shop sa Barangay Hinan, Zaraga, Kahinas ng Aga. Base dari sa investigasyon sa Zaraga PNP, nga natukiban sa driver sa nasambit ng motor shop na si alias Jason, pag-abot niya kay Ina, nga ginsulod ng ila or ginsulod in isang kawatan matapos na abtan sini nga guba ng padlock sa ila baligyaan dugang pa sini nga ginbuksan ang tatlo ka drawers nagalin up ta Radyo Man Ronel usa di nakuha sa table 1 ang 15,000 pesos nga cash hanggang sa isa sa table 2 amo ang 23,594 So sa karon wala pa ni matumod sa kapulisan kag ongoing pa diri ilahat pursuit operation sa pila kita makigangwat sa Jarga PNP kaayo gito sa hepe nga padayon ang ilang hot pursuit operation sa karon agud madakpan ang suspect.
3: Pero sa diin ba ni nag-aging suspect?
7: Sa pantahan ginila kay ginguba ang padlock.
3: Ati kun may possible entry gid.
7: Yes, may possible entry.
3: Pero may CCTV?
7: Amo pa na ang gina-check karon sa kapulisan. Uso na
3: sa barato mo lang online. Pwede ka na kabakal CCTV na kagabutang sa... Kuha mo lang, self-explanatory ang mga instructions na kapos. Huh?
7: I-connect mo lang sa cellphone mo. Ma-access na dayon. Tigaling kay... lantawon to padari kay nag-padayon ng investigation. Sa Zaraga PNP sa nasabit ng insidente. Kapon may natabo giman nga ransom o kung wala. Kasi syempre, di ba kung may mga kaangay sini, ina-check yung nanay kung ang report is ginansakid man or may mga inside jobs, yun na mapandula nga ang hulo. Pero hibalo na pa ng dugang update sa latest development once nga makaplastar naman no, ang Zaraga PNP sa ilang investigation. But as of now, na nagapadayon ng ilang hot pursuit operation, kabamusubong may mga kaangay sa nga insidente. Gaupo gilang hepe, Rajuman Maronel. Plus ang investigator, hindi mo nadali may interview because ang ilang spokesperson na mo ng hepe. Huwag mo nang mando saan sa ila. So parang aware din sila bala kung anong isabat nila sa mga katapo sa media. Amo na madulong natuan nga balita sa buong na hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
3: Thank you very much sa Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Balita. Mga masubo ini kiti siyempre yung iban gani niya ginawa ka pa nga muyo ng mga kabata eh kay may problema sa reproductive organs nila da ti karon ang imo iya ka healthy sang matris mo ano yangan mo sa chimpo gani ni nga kinanglanon mo na kag hindi ka pagatagan sa Ginoo inusulan mo gini. Paturong ka lang sa mata mo, wala mang galing nga hindi ka kasarang magbuhi sa kag hindi mo pagatubangon ang responsibilidad mo sa kay kapaturong sa mata mo kag patuhil sa ibanda. Kung hindi ka gani ka tubang sa responsibilidad sa kay patuhil, heartwell, no? Okay pa na, merch na kag mag... anay obligasyon ng atubangon, bayan? Din ang konsensya sining nanay. O, sige. Ipasa Diyos na lang ni. Eh, laban-laban, sino man ni maako nga muna ni natabo? Di kung hindi ito sa Ortiz, laban-laban, may man taga-siling at taga-bye-bye ang kwansin ni, tagiya. Kaya pwede man lang bisan taga-bukid, katos bye-bye kagi haboy da, or draya i-pusdak, ibuna, kagpabayaan ang kaugalingon niya nga unod kagdugo. O, daw mo nabla? Grabe, guro nga. Subong guro niwa, hindi katulog ah. Sino dang nanay sa una nga nagabusong nga subong doon nagtapan gulping chan niya lihugo na be kuhet sa ulihin makita nyo sino na bing mataya doon gablang dalom kagang palibot sa mataya doon lilitom na nagligad gabusong pa subong daw sexy na ini pinusdak yan sa dagat oh ay Maria kagusip dali lang gid ini nga bahin sa ato nga pangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang aton nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
5: Parikoy, ini nga porsyon ginadulong sa inyo makabanan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mura full ticket. Basika muna ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganikan tuin na sila nga showroom. Dira sa may...
3: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginuhulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan. No? Kinanan, dragin magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts
4: ha, hindi gid magbakal sa iban. Kaya base kung maha biktima ka mo, kaya hindi bala original ang ila, kaya sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabiyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakit ng sugar cane harvester, kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Ariglado, magabalik kita pagkaligan sa mga pahibalo. May ari diri sang panugyan man ng LTO kay iban diri nga nagbakal sa mga salakyan kuno sa mga dealers. Lokadugay na way pagyapon ang plaka. Siling sang LTO siling isugid nyo di sa mon kay tuhanta. Kon namo ning problema nyo, standby ka mo kay pagbalik ta ko ang report yo diri juman mon kapalihan. Ang oras Philippine Standard Time 30 minutos sa kaligad sa alauna sang hapon magabalik ang targetana sa udto.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
11: ACS.
13: Makikiraan.
14: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
13: Salamat, iho.
15: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Narilito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kisipot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, BK. Ano na batsagan ko nga, gawin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilagalay sa bata ko, takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ba-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at law-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
23: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
24: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ug guta tayon
0: dapat. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkakanta ka pa.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Ka good eyesight. Nuts! Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
5: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Hitray Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagid ka malipaton, hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
6: Hitray Bio!
8: Ang Hitray Bio!
6: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
6: Yung may D3!
8: Matakas mga butika!
6: Mighty C!
8: Ang alkaline ng Vitamin C!
9: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Da problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit pa yung akong ulo, tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
10: Pagsubong ka namin isa kong paminsaron.
6: Mighty!
8: Mabaka sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Ang tao nga may marubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
1: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
5: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols na nagpapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Sample Plus Cold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Napilawan po, tumara ang Sample Plus Cold. Loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold.
8: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Huwags ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nabuyon.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag inom. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
10: Abaka mga butika.

0: ISO certified world class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kipok mo ko nga isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba't sagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaki kapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon.
3: Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3.
2: Sigurado, epektive.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tugtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture. Kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyotag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinaligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
8: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Allah! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa Udto.
6: Mga Karadyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Arimen Targetanay sa Udtong oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalaw na 31 sa ang hapon. Standby kay i-check to dugay ang report ni Radyoman Mon Kapalihan. Angot sa sining pagpanawagan sa LTO sa mga wipablaplaka ang ilang mga salakyan nga gipang order sa mga car dealers. Ay ipalabot nyo kuno para maktuhan nila ni kay ang ibang ga reklamo do kadugay na way pagyapon plaka nila. O, check ta na karon dugay diri sa atong pagpangalagad. Samtang latest na nga update kay na kundi nagkadto na sa Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte kaginayo ang mga katapos sa media. Sling up din nyo ko to. Nya ka nakulbaan ko para sa kabuhi ko. Si Vice Presidente Sara Duterte nakapiansa na sa sining kaso nga grave threats nga gin pasaka kontra sa iya madumduman nyo ginggamit manigani sa impeachment trial. Nagugat ining arrest warrant niya sa kaso angot sa sining ginaligar nga pagpamahog ni Sara Duterte sa kabuhi ng day Presidente Bongbong Marcos. First Lady Liza Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Pero dali lang yan, kay ikwaon ta na yung update dugay-dugay kay Radyoman Mon Kapalihan. Standby, Radyoman Mon. Iningabahin sa aton nga pangalagad, ginadulong sa inyo, mga kabiyanan, sa kaluan sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule de Oxygen Capsule. Gani sa aton nga mga tagpalamatik ang mga suki mag-inom na. Adaw-adaw sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Hindi ka magkalipat, 2 to 3 capsules man ni. Kada adlaw, kag hindi ka mo malipat kaya muning oxygen capsule, meaning, dako ginamahatag sini sa aton ni kayong lawas na binigyan pag-supply sang oxygen. Sa mga may diabetes ko naman, may solusyon ng pagtapna sa diabetes, gani hindi ini dapat kabalakano. Mag-inom lang sang suplemento ng wala kemikal, natural kag wala sang kalamay pareho sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka makahatag alibyo sa ginabatag ninyo labi na gipagtaas ang blood sugar level. Ini ginaproban sang FDA tungod nga nakita nilang maayo gid syempre kag safe gamiton adlaw kag ginapanormal sa Dr. Pinoy level sang kalamay sa dugo kag ginapabaskog niya ang pancreas kag kidneys para ang tao hindi magmasakiton. Tungod ang Dr. Pinoy may ara sang omega 3 fatty acids kag alkyl glycerols. Ginabuligan man sini nga padubon ang insulin sa dugo kag ginapabaskog pa ang resistensya batok sa komplikasyon. Bangod sa mataas nga antioxidant sang Dr. Pinoy, ginasiling niya nga ginapagwa ang mga toxins kag ang mga free radicals sa ugat kag dugo para nga maproteksyonan ang lawas kontra traidor nga balatian. Maginom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Naka-standby, Radyoman Mon Kapalihan.
7: CYRI, Radyoman, report.
8: Radyoman Ronette, in panugyan sa LTO-safe, mga nakabakan na lang sa terapya, no? Nga medyo matugay-tugay na nabulanan ang pag-abot sa ilang sining mga plaka or wala pa, no? Makaabot ang ilang sining mga plaka nga ipadangat, no, sa reklamo sa LTO-6, no? Para nga matagad sa akto, pwede ko nasta mo lang sa Facebook post, no? Kag sa kumod-kumod, hindi kinimaktuhan ang Juman Ronel, no? Kay may yara dirisang gin na butang sa nga napalagyan sa reklamo through email, no? Si ako ng LTO6,

0: ang ilang mga documentary requirements for the registration of their respective units. Hmm. Ang problema galing sa mga dealers, no, ginatinggob nila. That's why it will take a month or two na ma-issue nila sa clients nila ang mga registration or RCR in place para kulyaran na, no? That's why nga we are inviting, no, the clients or the public, no, ay reklamo ang mga dealers na wala paghahatag on time sa mga ORCR despite the fact that they have already paid, no? They have already completed their transaction with the well, for example, the motorcycle company or even four-wheel vehicles. Hmm.
1: Dapat i-dilogit niya sa office para
0: mag-contact. Well, normally, no, mapatian natin na sa mga Facebook, makita natin, no, makakumul-kumul, may mga reklamo, but we cannot act on it if you don't complain to the office, no. That's why nga you have to make a complaint, no. Ang aton nga email address is LTO LTO region 6 at yahoo.com.ph. So all small letters. That's why nga you have to make an effort, no, to complain, no, if you are, you feel aggrieved, no. Away pa imoya sa mga ang imong rehistro, away plaka, because you're exposing yourself to apprehension if you keep on using or riding that vehicle na away pa sang registration, kagway pa sang plaka.
2: Kabahin sang pagpayag.
3: Siyempre, doon ginakibang. Doon ginakibang ka. Ima, sakay kayo mo dahil nga permi ka ginakibang kayo basi kumalabihan ka o maparahan ka sa LTO da?
2: Yes, o kasi dako manang multa. Sini ko no plate mo, no? Dipasta ko sa nga may mga first penalty, second offense niya mo, no? Radyo Manonel, di ko magkakata, ikaw dira ka ron. Katululo mo kay wala piya kitilis ang kasa, ang imo, sini nga OSR, no? Kagang plaka kasi na sapat na niyang problema sa backlog mo sa mga plaka at walang iso nagligat kung grabing kailangan sa gana isang LPO6, no? Sa plaka.
3: Kaya nagligat to, papel lang ang ginakuan mo? Ara lang sa imo, papel lang? Pero actually na, ang papel gana, contemporary mo lang na, gina-renew-renew na dapat. But anyway, ara na ina, ang importante, subong, nga kung sino tagiya dira nga subong wai pa plaka, i-report lang sa aton nga LTO, pero pwede naman ma-email lang ara man lang na sa cellphone mo.
2: Yes,
3: paano makuan ka, anong include sa email to ganimon?
2: I-complain mo lang, i-direct mo lang sa kay ito sa okay. Regional director.
3: Ano mga detalye ikuan mo, iatag mo detalye sa
2: ibutang mo lang ng detalye sa imo sini nga reklamo para jaman na Ronel, no? Pwede mo na ganyan nga tikon direct para maintindihan man niya sa LTO 650 kung may ara na sang ibutang mo ang ining pag-purchase mo sa sarakyan, ano nga klase sarakyan diin nga dealer ina, no? Kansan-san o mo inagin po radyo man na Ronel kasi basihan inasang timeline sa sang LTO 6 kung ano nakalawig, no? Nga nga wala niya po ma-register ang plaka kasi amo to gani ginambal ni Director Dos Pan na ginatingob yas ang iba niya mga dealer, no? Ang pagpagwa ka sa plaka kay Dibad, di ba sila sila nga utay-utay ang iba niya ginatingob nila, no? At ang nauna na mas malawig na amo na yung nagahulat pa niya sa malawig kasi kung aba naman niya sa imo, no? Kung
3: kay kung hindi magdamo, hindi pa pagpalo-up. Daw mo na igurong ila. Tikaron kon binula na to yung imo, ang bago lang do alas dungan lang kamo.
2: Yes. Mm. Kaya isa pa subong, ginahimo ini sang LTO6 nga pahibalo kay nagatag sila subong sang 1 month iyang information dissemination para nga mag before, no? Sang pagpatigayon sang apprehension kay man ma nationwide apprehension sila sa mga wala sa plaka. Hindi nga nagagamit ng temporary plate, Blara G. Manuel, no? So may dissemination sa mga ginapagawa ang LTO. Kay parang pag-abot sa, I think, the December.
3: So amo na galing nga ginapasako nila ni kay may himuon sila?
2: Yeah, okay, sa bulan sang October, may ara sila sang patigayon, no, na nga apprehension na, no? Sa mga nagagamit sang temporary plate, no? Unauthorized plate. Sa regimen nila, kahit kung magbutang ka gilisang plaka, muni nga temporary lang.

0: kailangan paprobahan mo ginanay sa LTO kay Barakon sa tiyon sa apprehension, wala na bala siyang duro pa question, may pakita at nagpapel para jumano nel, no? So, ipastart naman ni kay parang nga may baluhan ng taton, sining nga mga motorista, ining natala na iyang pagpatigayon man sang nationwide, no? Nga apprehension sa masunod niya nga bulan sang land transportation.
1: So, kani nationwide in hindi lang niya sa Region 6?
0: Yes, Region Madrugal.
1: Okay, ano para wag mo nila isang kuan nila ni? Operation?
0: Nalipat. Okay, kuan ko lang pero kay ginambal kiti si attorney Pidospan mo nga from order from the DOTR actually ni, no? Department of Transportation git. Kasi tanan nga plaka, no? Almost natigayon na nga ma-release. Kasi ang susubong implementation na.
1: So, kwan, base mo ning no registration, no travel? Una?
0: Isa-isa, inabala, Jumano, dahil nung pinayari nga kami nung
1: no plate, no travel, no, or no registration, no travel?
0: No plate, no travel pala. Si existing na siya mo.
1: Ah, okay.
0: So, ang implementation niya, daw, ano na ganyan, pagtawag siya eh? Daw, kung naging bala, irregular na gin, no? Kag, kapagpuko na gin sa LTO 6, Jumano, dahil, no? Kasi ibang pang mga bahin sang pungsod ba niya, no? So, muning tanog yan pang DLTO 6, no? Kag i-post na nila na
1: pang basi, sa katon sini. Basi bangod ni sang natabo kay Tore? Ha? Nationwide. Nag-start sila actually daw September 1. Nag-start to sila sang crackdown on vehicles using fake or unauthorized license plates. No?
0: Oh, isa
1: pa gini. So, lain pa gini ang ginatumod mo?
0: So, puno pa rin silang implementation ng Jumanonel, no? Ay pakuan ko ni Karon, ay plus start ni Karon, ang pahayag pa ni Attorney Gaudio Soy Dospan for awareness man sa atong sining mga motorista.
1: Eh, ang mga improvised plates doon, hindi na ni pag-i-allow eh.
0: Hindi na, hindi na. Kasi ang mga unauthorized plates, no? Kinangan, hindi bago nagiging na-release bala sa LTO 6, no? Kaya man, bisan ang daan ganing nga mga plates mga 5 years ago, hindi mga dumduman mo, may mga green pub lang mga plaka,
1: hey,
0: no?
1: Oo.
0: Gipang isplan ini no sa mga bago during sang kandak iya sang tagtaganay man iya sang plaka sa nagligat ng mga binulatan resumado na no. So maning mga dulong naton information para sa pagpanagad sang programa tagita na isaon to kasama mo sa DYRI Arben Ililo Radyo Manmon Yales Kaparihan sa Takarmen
2: Tatak RMN.
1: Thank you very much sa Radyo Manmon Kapalihan. Balo ka may iba niya nga nagapahimo. Kundi why pang license plates nila? Why pa kaabot? Ti papel pa lang kung kaisa napakita rin sa dealer. Ti ang papel mo kisa daw mag-isi na ganit. Hindi pa kaabot ang plaka. Sakto nang abal ni Radyo Manmon. Igo sila yung mag-follow up. Ining ginatingobla nila. Ti atong iba niya nga binula na nagdunga ng sabago. Ti may iban nga nila ko lawa gilakat ko sa dalan daw gid plate number ning ako. Gapahimo sila sa mga unauthorized nga mga plaka. Meaning improvised lang nga mga plaka. So gapahimo imo sila hindi na pwede. Ti starting sang September 1 sang Martes na ni adlaw ra Juman Hartwell, John Hartwell. Ginapang dakop na nila ni mga violators nationwide, no? Nagligad nga Martes. Madakpan ka ni, ti dako mani multa mo, no? Kay ang mga motorista nga nadula ang ila plaka kay kisa pag ano ni pag parking mo. Malabyan na sa mga estudyante kung sino galakat sa dalan, labi na yung lapit sa eskwelahan. O kung na diin man nga mataong ang foot traffic, grabe. Kisang plaka mo galabaw, igo pagbalik mo, gakiliwi mo. Gatubuan, gunat ang plaka mo dyan mo. Tiki ka kadalasa, kisa sang bag. Kisa, mahawidan ng imoda nga plaka, puti nag-agiman sang kuret sa batiis ang isa ka uyab. Sabi mga pasipalay din sa salakyan mo. Nainam, ipoknit ang salakyan mo, blang nagalit sa legs siya. Bayan mo na to. Ti kisa makuana mahawiran da sa kunan nga gibitbit. Kita man kadikit na kita man na kisa sa lapit ka na sa sidewalk. maglabaw-labaw da kundi ang imo nga plaka pag nahapit inati ano mala na yang pwersa sa plaka man. Magupit sa dayon. Ti ang iban nagapahimo anay sang temporary nga daw churay do plaka ging original. Ti hindi na pwede madakpan ka na tapos ka. Ha? Illegal plates ang matuunan mo sana. So, may iban ko no nga mga plaka nga nagligad pa nga mga tinuyan yung iban ko na aral sa storage nila. Huwag pa makwa. Daw mo ni problema nila. Oh. Kiting iban daw. Ang ito, okay naman lang ni kido. Ito ba yung maninadakop, gid? Pero pang i-check yun na, no? Kay may mga report, mga kabiyanan, nga damo sa mga violation sa mga traffic rules. Kay kisa may mga hit and run incident, no? Nga mga plaka galing, hindi man ila. O hindi man na mo, o temporary. Tikisa mo muna nagrebasihan sa mga nag-saksi lang. O, binungguan ko, muniplit ng berya. O, pag-check, hindi man na mo. Kiti, base kung temporary or illegal plates. O, ginpa-imo-imo lang. Nga, para magmukhang daw tuod lang. O, may iban man yung atunto. Nga, laing ganyan eh. No? Ti, okay lang ako mapaparahan ka. Pero usually, kung mga nami nga salakyan, daw ay magawa ng parahan, gid. Isa nga dara mga kaluloy, pero may maparahan ganyan at isimpring motorsiklo. Lagi niya ang paborito sa dalan.
2: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
1: Kay ka damo man bidungol. Damo man dungol dyan. Kay banding mga kalabanan nga. Nagapulundo nga, halimbawa may dinakpanay doon sa unang gapundo dahil sila nga na feeling mo na magahulat sila sa mga parada sa mga dungol, bungol. Bungol kag dungol, lagi pa bungol-bungol, kag pa dungol-dungol. Ti gaparada na sila upon sa mga truck na dungol man. Wala mo hindi man pwede nga dakpon mong nga gapundo. Dapat taga lakat ged, no? Amo na din nga ton, tibala na nila, tiba na may mga kontrasinya sa sila to. May LTO to sunan, may LTO to sunan, balaan na sa mga nagamotor, mga riders. No? Ti ang iban, ga U-turn, bo UD. Hiling hindi ko yung mag-return na may U-turn ako. Hindi ba lang ano U-turn na di? Tiba yung mga kursor nag-U-turn, tinagano ka lang, nag-return ng kuya. Hindi mo pwede madakop ang gapundo lang dyan. Kaya mo nang iban, gapundo lang, bisa na rin nagawa sa tubang sa LTO. Kaya to sa saunan, tapos ka, ano ka lang, striking distance ka lang eh. Nga kung magpanghimo sila, dayon mo man dayon diritso. Tiyan mo na, tiyon na mga kabiyanan, nga magdinakpanay na, ti, amo na eh, binasulay naman sila. Pang check nyo na to sa dealer nyo, kung ba si Ara na, may iban nga daan na, okay pa man, okay, ginatagan time lang. O diba si Ara naman lang to ng mga plaka nyo, i-claim nyo na. Kung ikaw LTO, hindi mo gidman tuod ma-apprehend ini kiti. Ara na sa kwan mo. No? Ara na sa guidelines mga kabiyanan. Nga hindi sila madakop. Tibalaan man nila, dugay na niya. Kapit pag yung mga dungol. abi mo lang ha. Ti, hindi sila ka kuan sa mga parking vehicles. Anyway, i-check to ni dugay-dugay. Kaya may ara na damo, gapan niya mangkot sila eh. So, i-check ko ni, kung di nini makita, kaya mo gimana. Pero balaan na sa mga motorista. No? That is why nga kita mo, bisan, kagi ka na dyan, kita mo bisa nara na sa unan ng LTO, okay lang nara sa unan man. Pundo lang. Balok akong gapundo, hindi mo man tuod madakop. Kaya basi kong gamiton, kaya kung nagapundo, pwede madakop. Pwede lang mapalit, palapitan ka ron sa LTO, kagdakpon sila, kaya nabaga pundo na ka ron. Ting, kuwan mo na eh. Ting, driver din ang driver. Ah. Ting, kung ni-allow na ka ron, basi madamo sa magamit bala sa, ano, sa pagpangharas or what. Yung bisan why that, kumuga pundo, kay kumusalakyan, kuhaan mo lang yung, i-check mo, tanan niya ang papel, pero gapundo man siya actually, ti, daw, hindi na pwede. Dapat gamove siya, galakat git. Tiyan mo ng ibang sotel, isa daw, tag-isa na kakilometrong linyahanay nila, ralang sa tubang nila tong LTO, pawala lang. Mga kapalmoks. Hindi mo mabasol isang LTO nga magpisto sa mga nagakurba na nga dalan. Damdaman mo? Sa mga kalang-alangan, kay kung layo pa gani, balaan na nila may atoto, dalo na nila U-turn. Hindi gani, dayo nila pundo. Tingala ko lang ko isa, ano bang nangyayari dito? Ano bang kaguluhan ito? Bakit ang haba ng linya? Igo sa unhan, Maria Kagusip, mega checkpoint. Ay, dali lang! Inianay nga bahin sa atong pagpangalagad. Ano pa na nabilinta na to? Lihog ko be, Radyoman John Hartwell. Ininga bahin sa atong pagpangalagad. By the way, ginatabihan na to, may lang ang pag-upo din sa atong pagpangalagad. Ang RMN 774 targetan ni Taxi Club, mga Radyo Maribela naton, mga taxi driver sa Along lang. Subong weekend, oh. Atong RMN 774 targetan ay OFW International. RMN, Iloilo Fans Club sa Singapore, Hong Kong, kag sa atong main chapters. Yari na yung aton nga Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ininga bahin sa aton nga palatuntunan. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob ka mo, adlaw-adlaw. Kaya kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mommies, healthy man ang mga babies.
3: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kagtanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
1: Kagkaroon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon mag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tandaan may go ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlogid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
3: Ang Super Fiber dako nga bulig para nga ma-eliminate nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na ganito ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
4: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shade sang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
4: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Mga karadyaman, ang oras, Philippine Standard Time, alauna 54 sang hapon. Tanbay, magabalik kita dugay-dugay sa duga pag natong mga information kag nga atong STL results. Alauna 54, magabalik ang targetan ay sa udto.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS GTX 500.
8: Gina Kano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
9: Sa kanlo ka pila ka mag-inom.
10: Sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nagyo ginibatya.
7: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
13: Charm, Fab, Corn, pangong tumaka-blue. Tanggal amoy kulong, sa pango ng Charm.
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: pandong kumaka-blue sa charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Sa tiunsang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sa leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke!
19: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Parang buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
22: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi.
26: Hello, Mommy.
25: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
25: Mula noon hanggang ngayon.
27: All you need is Pride. All you need is Pride.
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
1: Mga karadyuman, ang oras, alam oras, 58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyuman Mon, come in!
0: Probinsya sang Iloilo, yari na nga tansiring resulta sang STL sa Bungapon, Setyembre 5 na kita to 2026. Alas 2 sa ako, first draw kita, nga tansiring first winning number, numero 12. Second winning number, numero 11. 12-11, first winning number na to. Kaya rin nga nga tansiring third winning number.
29: Numero
0: 19 na kumpleto sa tisering official winning number subong hapon.
29: Subong hapon, September 5, 2020, draw number 1,563 are numbers 12, 11, 19. Sa liwas numero 12, 11, 19.
0: Numero 12, 11, kag 19. 12, 11, kag 19. Naman nga tisering official winning number sa subong hapon. Radyuman Ronel Kasatan sining mga tumalaya sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Ang aton sining Gorting Heads buong hapon, Mr. Antonio C. Aton nga Operation Specialist, Mary Denise Duromagag ang aton sining STL Representative, Mr. Glenn Sunyo. Kaupad man sa aton sining Judges Superson, Mr. Barry Cortisano. Kaupad man sa sinya sining mga members, Abin Almirante Alan Camaria, kaga Alvin, Alin Vigil. Amo ni aton sining mga marepetikayon sang dos buong hapon kaupad man kay Sir Eugene Pabianya no sang STL sa may probinsya o kon sa PCSO sa may probinsya sang Gimaras. Congratulations sa aton sining mga winners kay sa wala pa padayon lang sa pagkaya para makabalik kita sa kawanggawa direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO kag sang Eagle Roll Gaming Corporation. Radyo Man Mon iyalas katarian tatakaringan.
1: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw ko sa gabi bantayan, diriman sa RMN Iloilo. Alas dos impunto, iningabahin sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kalwan sang ato naman nga mga produkto nga Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold mga kabiyanan, ang aton nga produkto kag ang aton nga kape nga may arasang glutathione, nagaputi kasi ni binigay inaw kasi ni kag ini mga kabiyanan ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen ini ganit nami ni sa aton nga tulaan. Naganami ni paning kay singkay mo kadto hindi bla magpalanakit bla. May iba na yung nagpalanakit kinang ila mga kasukasuan mo. So kung magpangapi ka, Santon Gold Coffee Mix mga kabiyanan. Gatin aw kapag puti panit mo, dula mga wrinkles ka mga fine lines mo gahubin ikaw. Santon Gold Coffee Mix the best ini mga kabiyanan nga kape. Gani kun kape gid pangita Santon Gold Coffee Mix ara lang sa mga butika. Kag kun kapsula, 2 to 3 capsules every day ang aton nga Santon Gold herbal capsule, no? Kag ining aton nga suplemento mga kabiyanan, Santon Plus Gold. Kay kun may gold ang alan sang imo sini nga Santon, buot silingon mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Amo na kadami isya kay alinsa sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Kag ini maayo kag epektibo kontra sa diabetes, may kung adugo, hypertension, nagabukol-bukol kung bagubag ang imusining lawas. Santon Plus Gold ang imnon, 2 o 3 ka kapsula kada adlaw. Santon Plus Gold, babakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Alas 2:02, magabalik kita pagaligadan sa mga pahibalo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect 4.

0: Balaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang baha pwede matabo bisan sa ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

0: Amaymo, mova it. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: GTX 500 Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang
6: blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day gid na ako GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
2: GTX 500.
7: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
2: Remind Herbal Capsule.
7: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
2: Remind Herbal Capsule,
7: also available
2: Remind Choco Mix.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Galing ka sinapit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
4: Wala na ginagbalik ang rightis ko.
3: Tibo, gikaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtinir sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa siningtion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.

0: Mechanical Cleaning Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm and Fab Car. Pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
4: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Anong gusto niyo?

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Chinuma na, Hinebra na,
5: Chins na nalo, promo na.
4: Tignan ang ilalim ng Selyo account ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
6: From July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi.
11: Hello, Mommy.
10: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
10: ACS.
0: Para sa matinong na dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay, happy kanunay, GTX 500. Mas aligang, epektibo, GTX 500.
14: Apo, unat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
15: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
16: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
17: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
18: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN targetanay sa Udo. So sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan, may pila ka mga lugar diri sa aton brownout gid tag 12 hours nga brown atanay. So subong ang iban ligom dulom ti may lana ko mayara kada to sang kwan eh. Mayara kada sang solar o ko mayara ka man da sang generator. Kung iban ti tila balaban ari sa mall guro ni gapulo pangin hangin. No, kay subong mga kabiyanan. Ang aton nga area, ang Visayas grid naton ara sa ang alert status update naton mga kabiyanan. Red alert karon 5 p.m. to 8 p.m. red alert gid yang. Yellow alert 8 p.m. to 10 p.m. Kay ang available capacity subong is 2255 megawatts. Ang peak demand sa kuryente ara sa 2432 megawatts. Hindi mo pwede mo ubos mo, may matamat. Kumbaga pagabang-gabang lang na, tiga hingalo na. No? Walo ka mga planta, subong may mga outages mga kabiyanan. Subong September kag may pila ka mga like anom ka mga plantang reported sa nagligad nga may forced outage halin sang nagligad nga bulan sang Agosto. So medyo mapulo pinot ini, may iban nga karon pati dugangan pa kay ti hindi available ang Visayas large coal plants ining TBI-1 kag ang PEDC-3 ngari gid sa aton law sa Ingore PEDC-3. So why man ga andar kag ang limited and or unavailable power import from Mindanao mga kabiyanan. So muning rason nga ang may mga lapnagon kita nga brown out diri sa aton sa bahin sang Iloilo lakip na guro sa pila ka porsyon sa Gibarasta. Oh, may rotation radyo man diyan. Dugangan pa nga may bad news mangita next week. Ay ahay, kasakit man si Niman. Kuha naman no? Saka naman ang aton nga presyo sa petroleum products. Bom. Sa next week madugangan 4 pesos hasta 4.50 ang presyo kada litro sa diesel. Abaw. 3.50 hasta 4 pesos kada litro sa gasolina. Abaw. Imo naman ni diyan. Kuntong una kag 5.05 pesos kada litro sa kerosene o kon gas. Agoy. Di makita mo ni Abima no. Malawig naman ni pilahay sa mga gasolinahan subong semana. Usually gakatabo ang pagbag-o kada Martes, pagabot Domingo na ukon Lunes. Oh, ray mo pila nga pamatyaga mo daw. Pila sa AX mo.
17: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
18: Kay bangod niya sige gapon ang atakihay sa US kag Iran. Saan pa niya matapos ng ilan nga kinagubot? Huwag pa niya mag-inchindiha na ini. Ay, kalawig sa mga budlay. Gid ko may mga tao nga budlay mag-inchindi. Kagay inang gusto, giblang away, giblang. Tapos inang hindi magpapirdi. May isa itong mabalita. Daog kami! May isa mang siling yung ganyo! Kami yung daog ya! Bisan daw ga takilid na. Daog ya! Pag takilid na na, no? Hindi pa gid mag-ako, Maria Kaguse po. Ay, kabudlay. Plus sa Iran, duga nga man ang Iran, may mga internal problems. Garo to, may ibang mga leaders nga okay na, ma-deal na sa US. Pero may ibang nga sabotahe. Kwan gito, ang mga gabunan gid sa sulod. Hindi gid, pang-atake nga po. Tibisa ng ibang nga grupo, kundi lagi siling hindi na. Muntat na takay, peace na ta sa US. O, oh, sinisig ibang to. Nga mountain kimo papir dito yaman kita niyang daog di oh hindi sila may pasugot di hala sige pang atake ti kundi alang-alang si ganun nga ipiyak lang to yung abahin ng iba niya okay kiti isa ka nasyon na kunang nasyon nga Iran ga pang atake dalagi na dagapon bisan ang hindi gusto oh kay may pang atake gapon mo ti may iban to nga mga Pinoy si Ferrer so nagpululit na lang di hindi na maglabay sa Hormos. Yung magi kami sa Street of Hormos, kag basi atakihon kami ka mga missile na, kag magkalapatay kami. May lang way kami dalon nga kwarta sa panimalay namon pagpuli, importante buhi.
17: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Rajuman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa Unto.
18: Anyway, iningabahin sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan sa mga produkto ni kalidad sang klinika. Sa aton nga mga tagpalamati, mga kabiyanan, ang aton nga D3 Bio. Oh, dapat imnon gid nato ni adlaw upod man ang Mighty C Vitamin C. Kag ang aton nga DTX 500. Ang iningabahin nanay sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan, mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy, ginatawag niya D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig niya sa aton nga ikaayong lawas. Kaya ano pang ginahulat, mga kasama, D3 Bio ang aton nga baklon kag imnon. Kay bangod ang D3 Bio, mga kasama, ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy kon mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
19: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 pants combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amo ni pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero mali, Dr. Mel, oy, din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
18: Dili tanang benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course, mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mga
19: Mighty
18: kasama,
19: C.
18: Mighty C.
20: ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani, Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
19: Ang Mighty C parekoy sa ngalan pa lang ra mo balan
20: nga. Very mighty.
19: Very mighty gid, no? Pero ara gyud sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Oy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila parekoy. Ano kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
20: Correct.
19: Kadamo na sa mga malapit sa akon parekoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang nga blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na parekoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parekoy.
20: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugar sugar cane, may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawo mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
19: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
20: Tolyo ko na itong atong mga segment sa sining hapon. Standby mga kabiyanan sa atong mga taga palamati. Yari naman ang atong health news. Supod kay Radyo Man Joel Franco.
21: Pakinig ba hindi na sa inyo kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ni immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
22: Kakulang sa exercise, nagatugas ang madamo ang kamatayon, halos kapareho lang sa pagpadigarilyo. Sa report sang The Lancet, halos one-third sa mga adult populations wala sang gusto nga physical activity na nagatuga sang 5.3 million nga kamatayon sa tag sa katuig. Inihalos isa sa tag sa kapuloan nga kapatay sa sakit ka nga isang balatian sa kurason, diabetes, kag breast cancer, kag colon cancer. Kinapanugyan nga dapat hindi magnubo sa 150 ka minutos ang moderate exercise kada semana sa tao ka nga isang brisk walking, cycling, kag gardening.
23: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Talk RMN.
21: Hindi nga ba hindi dala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Oy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
20: Salamat, Radyo Man Joel Franco. So, sa itong mga tagpanamati, anong panginahulat ninyo ha? Mag D3 Bio na, kag upod man mga kabiyanan, ang aton nga Mighty C Vitamin C, kag ang aton nga mga produkto nga di kalidad, no, ni Doc Ramil Uy, no, lapit nang aton nga, lakit nang aton nga DTX sa 500. Dara lang sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Yari naman ang aton nga trivia upod kay Rajman Mon Kapalihan.
24: Subong adlaw ginasaulog ang International Day of Charity. Ining nagatuyag ang mag-promote sa global solidarity, magsuporta para sa charitable causes kag pagdugang sa social responsibility sa isa ka global scale. Ang ining adlaw ang naga-provide man sa special chance para sa mga individual organizations kag companies nga mag-upod sa charitable events nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan. Ang ining trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon pagi sa adlawad nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danyoso Bordon. Tatak RMN.
20: Yari naman ang aton nga turista upod kay Radyo Man Lynette Yulatris.
25: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang antioxidants sa mga maayong elemento sa lawas ta nga nag-aaway sang free radicals. Kun mataman kadamo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nagkalain-lain nga balatian pareha sang diabetes, heart disease kag cancer. Mga Radyo Man, may suplemento na nga madamo sang antioxidants kag ini among Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga may madamo sa benepisyo. Isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals kag nagahatag proteksyon sa mga ugata para hindi maguba. Bangod sa antioxidant sang Dr. Pinoy, ang ini nga mga masakit hindi na makaporma pa. Gintumod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan nga isa ang sports sa pinakadako nga pamaagi agud magsanyog ang lokal nga ekonomiya. Ginhalimbawa ni Manikan ang FIFA World Cup nga ginahiwat karon sa Canada, Mexico kag United States. Sunod sa iya nga dako ang bulig sa mga hinampang hilabi na sa nasambit ng mga host countries. Bangon nagahatag inisang madamo ng mga side economic activities sa 10 binilyon nga kwarta ang maangkon diri sang amo ng mga pungsod. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, epektibo kag masaligan, sadto pa. Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Silatriz, The Talk RMN.

0: Ay, may lang ang pag-upod gabag pamati. Gamonitor sa buong ang LCC Taxi. May lang ang pag-upod diri kay Ray Panes Duran. Parikoy, Ray Panes Duran sa LCC Taxi. Kag sa mga radyo manibela nato, may lang ang pag-upod diri sa atong pag-apangalagad. Kag siyempre, kinatamay man naton sa pag-upod diri sa atong program. Gapamati ka subong hapon kay Baby Doronila kag kagawad Maisel. Upod kay Papang Rajuman Nonoy Ron Sanchez. Ay reglado, alang-alang na kita sa Tiempo Paripol. Kay Greg Briones Dinosta Jr. kay James Carpe. Si Buwas Domingo, siyempre pahuway gina. Alang-alang na kita sa Tiempo diri sa atong pagpangalagad. Upod diri mga kabiyanan kay Rajuman John Hartwell Tuwala. Happy weekend everyone sa kalan ni Rajuman Don Dolido. Hindi naman ang inyo alagad Rajuman Ronel Sorbito.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Rajuman Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ilong Ranger?
4: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
3: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
4: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
3: Sip-on ganyan dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji. Nuns Herbal Capsule.
9: Pate!
8: Ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babaeng nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di pahalad mo partner at. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na partner? Partner, basing na batyagan mo ngayon na. Liver cirrhosis?
9: Nuns Herbal Capsule.
8: Ano din palang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
9: Of course.
8: Una ginang sobra ng alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
9: Oo,
8: ate guwapo.
9: Nuns Herbal Capsule.
8: Ang pinaka-importante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kag sugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatap na sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, growers yes, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyuhan gid ang imo atay.
9: Nuns Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Make-up! Herbal Capsule!
8: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
9: Make-up! Herbal Capsule!
8: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka nalang mag-retire, pero baskog ka pa na yan. Luya na gid ang uraraw.
9: Sus, wala problema, partner.
8: Maidiyahan na yan ang mag-baskog kag makapalupok pa rin yun ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
9: Make-up! Herbal Capsule!
8: Inabalik yan eh ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mag nguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
9: Mega Man! Herbal Capsule!
8: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs, pareho sang ginseng,
9: maca,
8: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
9: Mega Man!
8: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
9: Mega Man! Herbal Capsule!
8: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
9: Mega Man! Herbal Capsule!
8: Yara lang sa mga butika.
9: Nuns Liniment Oil!
8: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
9: Nuns Liniment Oil!
8: Ang dandruff o ang kaspa partner, amo ning problema sa imo nga scalp kag isa ini ka mild form symptoms ang seborrheic dermatitis. Kaya ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok. Kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nance Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
9: Nance Liniment Oil.
8: Yes, partner. Tibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nance Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunoran nga ginapanuhon.
9: Nance Liniment Oil.

0: mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner amo ang
1: Nance Corn Coffee.
0: Nance Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation kag good eyesight.
1: Nance Corn Coffee.
0: Wala caffeine. Enjoy ka na. Healthy ka pa.
1: Nance Corn Coffee.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Remind
0: Herbal Capsule. Pagkaunsan aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Also available
1: Remind Choco Mix.
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
1: Remind
0: Choco Mix.
1: Megaman
0: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matuntung od nga mga lalaki.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
1: Megaman Gold Coffee Mix.
2: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect, kawa pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: Today, Iloilo, kag-welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Aton pag-istoryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan kag-seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw, aton pag-asabton ang tipila ka mga palamakutanon sang aton yung mga konsumidor, kumbaga general questions nga sa gihapon in relation sa sining nagakatabo nga manual load dropping o kon rotational interruption because sa gihapon sa kakulang sang supply sang kuryente diri sa bahin sang Visayas grid. Of course, para nga maklarify kita subong adlaw manginkupod naton ang manager sang Quality Assurance Department o kon management sang More Electric and Power Corporation wala sang liwan si Engineer Phil Zonza Jr. Good day, Engineer.
1: Good day, Miss Angel. Thank you, Liwat, for having me sa imong episode.
0: Engineer, so far, no, very consistent ning execution natin sa manual load dropping because manabi sa sining ginaayo sang NGCP and because we will go back really sa roots, kulang ang supply sang kuryente for how many months already. So, ang usual question

0: Andre Sir Phil, since nagrotational interruption, wala sang kuryente, may mga instances bala sir nga during the MLD sir may ara sa gihapon sang nagaflow nga kuryente sa linya kay last time dito may ara sang sunog sa isa ka barangay and then may mga pila ka mga information nga nakapanimaho sila kuno sang sunog na kuryente despite nga upon checking on our timestamp abino that time wala pa sang nagaflow nga kuryente. Is it possible sir feel nga may kuryente that time nga nagpuan siya nga nakapanimaho sang amuna nga or nakasaysay sang amuna nga narrative ang aton yung mga pumuluyo sir feel.
1: Miss Angel ginabalik-balik tang ang pag-educate sa aton nga customer kag ginapabalota sa ilang ang ini nga MLD, it's because, again, it's kulang sa supply.
0: Supply, no? Not the distribution problem.
1: Not the distribution
0: problem,
1: sa
0: yes.
1: Atong side. So, ginaliwat-liwat na para mention diyan sa aton ng mga
0: consumers.
1: Customer nga, there is some more power really trying to manage everything at tanan sige-sige ang supply naton sa kuryente sa ila. But yes, in this case, ang aton nga problema subong ara sa supply.
0: Yes, sir.
1: So, amo na pirmi naton ginapaabot sa aton customers. Now, kung mag-manual load drop, ay na ang term ang inambal natin nga load drop. Pero ang tutuod sina, gina-turn off natin ang main circuit breaker sa isa ka feeder. Manually, no? Hindi siya automatic. It's opposite of automatic. Kaya kung automatic load drop, there's something naman yung problema within the system sa grid na automatically ang aton nga mga protection devices nakaset ina to automatically turn off or o dulaon ang inang sourcing power. Now, kung manual load drop ang inang balanta naman, ginapatay natin manually ang circuit breaker. So, during that time, hindi siya faulted ang system. Kumbaga, wala spike sang current dara or may nag-short circuit sa system natin nga nag-trip ang aton breaker. But, iniagin switch off natin manually ang aton breaker. So, during that period, normal niya ang flow sa current natin. Now, pagpatay naton, of course, breaker ina siya from the main feeder naton. Kung din ka man nga feeder, makita mo na sa aton Facebook, makita sa customers naton, kung din sila nga feeder na bilang. So, that's the whole feeder ang affected, right? So, pagpatay sina, it's a matter of milliseconds nga i-disengage na by a mechanical circuit breaker or switch gear from our feeder. So, in milliseconds lang, ma-interrupt or mapatay na dayon, i-cut niya ang flow sang power o sang kuryente, no? So during that time wala gid ya sang power or kuryente nga magflow pakadto sa customer. Kaysa feeder pa lang alone, so, I mean sa from the source pa lang sa aton sa feeder gin off na naton because nangayo si grid or si NGCP sang manual load dropping.
0: Okay. So it means klaro Sir Phil no nga once nga dala kamo sa manual load dropping timestamp way back sa nandunta dabi nga sunog dito sa isa ka barangay sa city proper Sir Phil no. Upon checking sa timestamp nag-energize kita around 10:24 sa feeder kung sa diin sa kup ang that exact barangay. Ang fire call nag-start around 9:55. So but silingon prior to that time wala sang kuryente nga nag-flow on that system basta
1: nakapatay ang circuit breaker. Well, technically, kung gin-switch off na ito ng feeder, kakundiin ang ina nga portion or location na belong na feeder,
0: yes, sir.
1: Pag off na ito diri from the substation, wala kita sa flows in current. Okay, so kumbaga, outage. May outage kita dira, but it is or it was caused by the manual switching sa aton feeder. So wala sa flows in current, wala sa ila kuryente pagkanto sa ila balay.
0: Okay.
1: Patay ang tanan nga appliances naton, wala kita sang supply.
0: Okay. Isa pang question, Sir Phil. Most of the time, ginapamangkot, ining MLD bala is something na dapat kabalakaan sa mga consumers when it comes sa ilang mga appliances because we really know nga this is not normal at the end of the day because the brownouts is like happening almost every day na subong bulan sang September, actually, Sir Phil, no? Like, can you explain to us, Sir Phil, if may effect bala ining MLD sa mga appliances natin sa tagsa kapanimalay, Sir Phil?
1: Of course, una-una, ang MLD ga-cause yung inconvenience sa mga pumuluyo, no?
0: Sa atong tanan.
1: Sa atong tanan-tanan, no, affected sing manual load dropping, and especially ang feeder nyo, ginarotate lang na natin. Ang atong system's operation, ginarotate lang na fair ang pag-rotate sang manual load dropping natin kung dako gitang ginapangayo sang grid nga kailanlan idulaon sa yes, system nga load, no? So ang matabo sina inconvenience grabe. But again, ginambal ko gina nga ang manner sing pag-switch off naton is through the circuit breaker. So in a matter of milliseconds, gina-open ina yung breaker, no? So during that time, hindi faulted ang system. So wala kita sing dako nga spike or wala kita sing disturbance being natabo sa system. So napatay pa doon sa nga sa balay ninyo, gin-switch off niyo ang switch. So it's a normal switching procedure actually. But ang tanaw naton dere nga once na feel ninyo or na ka-experience ka mo sang manual load dropping na nadula na yung power sa balay nyo, amo ning pinaka-critical nga part. So during that time nga nabalaan nyo nga included ka mo sa manual load dropping, we would really, or I would really suggest, no?
0: Recommend gid ya.
1: Gana recommend naton nga unplug naton natong appliances, switch off naton ng aton ng appliances or whatever
0: the circuit devices. Breaker na lang ba?
1: Through the circuit breaker pwede man, but really I would really suggest nga individual appliances i-pang turn off naton, switch off. Ang yung mga TV, hindi na naton ma-switch off kaya wala na sing power supply, no? But we will unplug ang aton ng mga appliances, ang aton ref, ang mga dagko naton ng base ng mga motorized kita da ng mga appliances sa balay naton. So I would really suggest nga i-pull out ni naton, no? Ini siya in preparation sa pagbalik sang power. But siguro probably pwede kita kapabilin sing isa ka pilot lamp dira
0: o isa ka suga.
1: Just to know kung nagbalik ang power, no? Kasi sama lang ka bulb, kunyara ka da nga monitoring lang kumbaga sa balay ninyo. And we would know kung nagbalik na ang power. Now, pagbalik sang amo na ginasuggest nato nga pangkuwaon isa dito last ang mga aton appliances sa aton balay, it's because pagbalik na sing power naton, pagpaandar naton, hindi pa kita ka-sure, no? From the grid, kaya may problema naman niya sa grid na nga ibalikan. Hindi pa, actually, base hindi pa stable, bala.
0: Mm-mm.
1: May gamay pang adjustment ng ginubra from the grid. And, ginasuggest naton nga pagbalik sang power, hindi nato na nipagpandaron. Siguro probably mga 5 to 10 minutes, depende sa need nyo na get, no? Amat-amat, gradual lang naton, ibalik ang aton ng mga appliances. Ang mga critical lang siguro, probably ang ref.
0: Mm-mm.
1: No? Kasi may mga goods ka dara sa sulod, may kailanlan nga gaandar ang mga freezer. So probably yung mga importante lang anay nga mga nga appliances ang aton pandaron, no? So idit lang ay pagpandaron ng TV kay base hindi pa stable ang ginakuha ng supply coming from the grid. So pagbalik sang power, probably ang critical lang na or mga need ginaton nga mga appliances pandaron, but ang iban siguro probably after 5 minutes amat-amaton gradual nga pagbalik sang or pagpaandar sini nga mga appliances.
0: Kung baga, pinaka-safe right now nga option or like something that we can do to our appliances, Sir Phil?
1: Correct, Miss Angel. No? Muna pinaka-safe naton being nga maubra para ma-save man nato ng aton nga mga appliances from any disturbance na halina sa from the grid. But of course, pagbalik si power, ginamat-amat na nga naghatag na sila gold signal from our system operation, sila dito, gina-adjust man na nilang system. Kaya ito siyempre nga matamat naman from nubo nga load, kumbaga, matamat naman sila gradual pasaka.
0: Hindi naman
1: so,
0: nga isigilang.
1: Ginabalansin mo na nila ang supply naman naton kag ang demand. No, kumbaga, doon mo na, ginabalansin nila ang system based naman kung ano naman ito nag-alandar nga mga demand rin sa aton nga side. So as much as possible, kung pila lang din kaya na nila ikarga, amo lang nang i-allow mo nila sa aton nga ipabalikan.
0: Mm-mm.
1: Okay, ginamonitor na nila. Kaya kung magsubra naman ang inpaandar naton dire, dako ang possibility kasi nga mga problema naman sila dire sa source.
0: Okay.
1: So, si system operation, gahulat lang ina siya sang advice
0: go
1: signal from the grid or from our operator sa NGCP kung pila ang pwede naton ibalik during that time. Okay? Kay, of course, dapat mas dako ang aton supply kumpara sa demand.
0: Mm-hmm.
1: Doon mo na siya nga at ilagi na balance.
0: Mm-hmm.
1: Now, aside from turning off or unplugging our devices or appliances sa balay, pwede man na nga mayara kita nga mga surge suppressor, no? Nga itako dira, mayara kita UPS or uninterruptible power supply, mga voltage regulator, dako kinang bulig actually. No? Kaya para at least, kung hindi nyo nagigid yung maibitaran, nga basi nalipatan ninyo nga patsyon or unplug ninyo appliances, basi tulog ka mo during that time, pagbalik sing power, mayara sing device, nga sama, makabulig, makastabilize sang kuryente, no? Sing power ng pagbalik sa inyo. So those are devices na available man sa market
0: And, pero not recommend that man gid ya as much as possible.
1: Yes,
0: option.
1: An option nga pwede naton gamiton, no? Of course, kikilala nato ni backloans na, but that's an option nga pwede naton imuon to really protect pagid, no?
0: Integrity of your
1: sa aton system niya, sa balay naton, no? Of course. That's additional kumbaga nga mga precaution or mga devices nga pwede naton gamiton para ma-save or and ma-prolong ang life sa aton nga mga appliances. Ang aton appliances actually may mga arrangements sila nga pwede nga makuha, but of course kung mag low voltage kita and magsubra na sa capacity or sa rating sa nga aton appliances, amo na nga makaproblema kita, no? Kaya of course kung magnubo ang voltage is inversely proportional sa flow sang current naman, di ba? Kung magnubo ang voltage mo, gasaka ang current. So of course may possibility nga magkaproblema ang imong appliance kay hindi sa magmatch dito sa rating supposed to be nga ginahatag sing distribution utility or from the grid
0: to your
1: para magandar ang aton appliances. So hindi siya magmatch, amo na lang na, no, para may ma-post naton mention diyan. Kung hindi siya magmatch, nagnumbo siya or nagtaas siya, there's a big possibility nga magproblema. But sa end naman naton dili sa more power, we have at person name, mayara kita yung mga automatic own load tap changer in case nga nagnumbo gulpi or nagtaas gulpi ang ginhatag sang power from the grid or coming from the grid, ang ato niya yung power transformer within the system naton, gina-adjust niya nga dapat pag-abot sa aton customer within siya gapon sa range. But of course, pag-abot naman sa transformer, meron kita na mga distribution transformer, nakaset man siya nga dapat pag-abot sa customer naton within siya sa nominal voltage naton.
0: Okay.
1: So, muna ginagamit naton ang nominal voltage sa mga residente naton, residential customers, that's 230 volts.
0: Okay, sige. Last question na lang, Sir Phil, no, to really satisfy the our consumers para masabat ila pala magkutanon. Frequent ang brownouts, rotational, that is something do really undeniable na gisya, Sir Phil, no?
1: Yes.
0: Do kumbaga this point is like something hindi to siya ma-deny, undeniable gid ang term. As of the moment, Sir Phil, no, is it really true nga magsigisigi ang brownout amo na pagmahal sa kuryente? But the mere fact, I think, is that kung anong presyo gidya on the
1: market
0: daw nga dapat ang ginasandigan gidya sa ambuning nga sitwasyon sa kuryente, Sir Phil.
1: Siguro amo na ni ma-explain kung may every customer naton metered. Ning metro kita amo nang ginabantayan naton, di ba? So, kung wala sang flow dira, wala man na sa sing basahon. So, kung patay ang supply naton, wala ka man sing may ginagamit ng appliances, di ba? So, wala sang may galabay sa metro na current, right? Pero sa tubig, paglabay sang tubig sa pipe, di ba? Pati yugo niyang meter, so, dalagi na metro siya. The same man na sa kuryente. Kung nagkari may current, yung natawa nga flow, no? So, may power kang ginagamit, may flow sing current, magbabasahon ina siya sang meter. So kung patay ang source mo, kag wala ka kapanda sa imong appliances or imo da nga mga suga, imo da TV, imo da mga motor,
0: it means wala.
1: That means wala man. Of course, amo niya ang pinado kumbaga kung mabalanta amo nang pinaka simple naton nga explanation sa nadira. So when it comes naman niya sa rate, lain na naman niya ang bagay. Pero kung wala may gina read ang imo meter, kay wala sing supply, of course wala ka man kapanda sa imong mga appliances, hindi magtaas ang imo nga consumption. Technically, wala kasing konsumo, kung muna ginatawag. Kagang gina-capture sa ato ng mga meter, ay amuni siya ang konsumo, konsumo mo taga-oras. Number of kilowatt or watts per hour, amuni ng energy nga gina-capture sa ato ng meter. So, kung again, kung patay ang source, wala agapandar sa imo nga appliance sa balay mo,
0: zero.
1: Wala ka man sang consumption nga ginatawag.
0: Okay. Again, Sir Phil, no, thank you very much for answering the parang frequently asked ng mga questions ang ating mga consumers, because it's very helpful. Until now, wala pa kita sang ihibalo until when siya we have this information. Sige lamang, mga impormasyon namin, no, until when siya ang mga planta kung saan sila magabalik, but specifically on the distribution side, we are currently waiting para nga ma-stabilize naman kag mag-okay na gid ang grid naton diri sa bahin sang Visayas, and amo gid ni ang atong ginahulat sa bahin sang More Power. Again, madam, mugid nga salamat sa mga konsumidor sa More Power nga nag-upod sa aton subong adlaw. Agod niya ti, ginsabat namon ang pila ka mga palamangkutanon ninyo. Kagaining mga feeders nga nagakadala sa MLD o kung manual load dropping, wala ini siya ginaraffle. But ang ginaubra naton diri, nakasandig kita sa kung pila ang ginaayo sa NGCP nga i-deload naton and ginakomply natin ina because that is part of our job. And of course, to stabilize the integrity of our system. And sabayin sa More Power, we are transparent enough to explain and to give you answers sa pila ka mga palamangkutan ninyo. And again, madam, mugid ka salamat sa pag-upod sa amon subong simana. Ang ating istoryahan natin kung niya si More Power, hindi lang para sa kuryente, but of course, para sa kaayuhan sang pumulong Ilonggo, dili sa bahin sa siyudad sa Iloilo, kag probinsya sang Iloilo. And again, naging kaupod naton si Engineer Phil Zonza, ang manager sa bahin sang Quality Assurance Department sang More Electric and Power Corporation. Again, this has been your host, Angel Pichilier Tan, for More Power at your service, bringing more to life.

0: Nanscorn Coffee.
1: Isang diin ka pa
0: sa trabaho,
1: sa mga ulo-brown spray.
0: Ang Nanscorn Coffee.
1: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
0: Magtimpra na sang Nanscorn Coffee
1: para magpabilin ka nga healthy,
0: focused kag energized. Nanscorn Coffee.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
2: Wala.
3: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFeed, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
16: Angeline!
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init ng hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bio Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabakal, mabuti ka. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Cell phone plus gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang santon plus gold. Sa sunod sang duha ka semana, magkupos na ang mga hubag ko.
0: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Sa mga butika.
3: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tiyon sang tig-ululang tagbagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyong pamilya upon barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: PTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
5: 470.
4: Nagteko duwa
5: sa gabi, duwa sa
4: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: PTX 500.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Char, fab, car, pamong pumaka-blue, tanggal amoy kulub sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka blue sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningat iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
2: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas mga butika.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Need

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Hello, anak!
3: Pagpunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagkadto ko sa binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amuna, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
9: Kaya gusto niya pari dyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, gin ko, Dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: D3 Bio.
12: O si Karen, nadawa mo isang akon hair fall at hindi man namin akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio gamay D3.
14: Pagkakas magbuti ka.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Oras tatak alas 3:15.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa matag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
6: Ito po si Dr. Bernie Ong.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
5: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
7: Sang-o na bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
10: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipailipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
0: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Mutungagin na duwadlaw man ang pag-inom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
11: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times to. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, fab, car, pangong kumakablum. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablum sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
10: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
12: Oo, oh, tumar ko Evergreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule, kay epektibo kayo.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas mga buti ka!
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit!
2: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom! Tanggal amoy kulong! Sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology! Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Bangbong kumbaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
0: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Gikan sa nung

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo?
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
5: DTX 500!
4: Masalikan!
5: DTX 500!
6: Nuns Liniment Oil!
7: Kaspan?
6: Wala problema!
7: Nuns Liniment Oil Partner!
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
7: nga amo ang kaspa.
6: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil!
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Gina-improve ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Nga halin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon
5: Herbal Capsule.
11: Wala side effects,
5: wala palpitation,
11: kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
5: Yara lang
11: sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
4: Ang D3
5: You may Visio.
4: Ang Visio.
5: You may D3.
4: Para sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong mga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, alagay pa ng pain.
4: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lagi carrots.
5: Oh, carrots mga doktor.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
1: Gusto niyo na mabalaan yung mga flowers na dabong probiotic. Ano kayo yung trigger
0: na? Maedukar ka pa!
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag dabong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imong cartilage. Istoryahan ta kung paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba, may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kaangay ni Sir GP sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud indi magidanay ang duha mo katul-an sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Uy, isang tikan, sakit-sakit.
3: Sigurado may intindihan ni sa mga ano? Mga
2: may edad-edad na.
3: Hindi, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga
3: Kung normal ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga madamage din ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman ka taas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulik sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang

0: Magnolia, Mythico, Mark, GTX 500 na kamo. GTX 500. GTX 500.
1: Mayara sa tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini yung makitaan sa mga mata kang ilong. Ining blang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambalido kung masakit ang mga tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sa sakit sa tuhod. Di DTX 500, MyTC, or pure silang Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MyTC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag-inom DTX 500 kag MyTC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila, in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, MyTC or pure si dasig lang makarecover ang nagasakit nga mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa. Gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag MyTC, kay soon, sukton kagid sa sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress, Sir GP, mataas na level sang free radical, so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gitawag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gitawag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gitawag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MyTC or PRC. Agod hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gitawag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni sa gitawag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500

0: on retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag ka gid. Maginom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka na gid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
1: Ang masubo nga kabaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tawo ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas na bankrupt na. Di mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, iskan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blood sugar sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no, gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang niya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kag DTX 500 kag Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. It's not only that those tiny blood vessels ga-suffer, also ang mga dlagko mong mga ugat ga-suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C everyday.
1: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
1: Klinika Diopress.
2: Informasyon sa ikayong lawas. CTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape nga kilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga
7: nga butika.
4: DTX Coffee Mix, ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, effective.

0: Bugid ang DTX Coffee Mix.
1: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
2: Huwag ito sa salig sa mga habon to. Iyan sa habon, o. Huwag mo kung naghahabon ng rabo.
3: Uy, easy.
1: Kasi bumbahan tadi.
2: Nabi ko, ya, arabuhok.
0: Arabuhok.
2: Arabuhok.
0: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
1: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common na sugar. It's stevia, zero calories.
3: Puro natural.
1: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
0: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionine kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kanan mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na niga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
1: Awan si General Bob, panagod nago lang na siya.
3: Ano secret niya?
2: Milik siya taguay.
1: What's up panago siya? Hindi siya gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pre-edad, sir boy.
2: DC, ano? 19, hangit, nag 19 ako nung last year 18 plan to mo. Wala 19
0: na. Kampiyon ni
1: Matthew. Kabla ko ambipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, gamay ni mga makugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kanto din na di kayo Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo. Kadang-adlaw, no?
2: Basic.
0: Maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties, pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duwangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio? Talk ni Doc.
3: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? Oh, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kinanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod nang niya obra, Doc Sam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille.
1: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung bakal lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, sir boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Alingagag pala.
1: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, si mubakba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Tutumagit ko sa D3 Bio kasang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakan sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Karen, namo isang akon hair fall ang hindi manami. Akon puti. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buho kag nakinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakan sa mga butika. D3 Bio with VCO.
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
8: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys, especially kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap naton, kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria, Sir Boy. Nga mo nang kabangdanan sa pagkadunot sang aton yang ngaunto, no? Balo pag produce sa sang acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio miyara sang ginatawag lauric acid, amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kaya hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinae, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, Sir Boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga gina panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga tiyan. Buti nga hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga tiyan. Kaya ginilang yung nasurbo ko, may hara kagulay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang mga esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
3: Gabi and D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginaubra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine. Nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio kay everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung D3 Bio ka everyday.
1: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
3: May mudo.
1: Tungod kay nga man, nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya pati yun ang gitawag candida. No? Isa ka yes na infection nga kaya pati yun sa, dira pa lang sa tiyan, patay na Sir Boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
3: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
1: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
2: Ikarami.
1: Siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong nga B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga D3. Mag D3 Bio na.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakatagulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matya, isa na nakabulig sa akon. Amo ang D3 Bio with the Physio. Labulaan, ginabat siya sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal, sumangguti ka. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na at siya ganito ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio with Physio.
8: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung alawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung tahubag, no? Sa aton yung alawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumbar naton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, okay. Dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
2: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tinganakin mo bata, sige man kaon, grabe pa kaon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lula, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanervyos na miimong mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3 Bio na. Agon maabsorb nyo mayo ang magnesium sa lawas.
0: But there's more, pagid no, Japon. Ang D3 Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
4: D3 Bio

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: Patatas, mga butika.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tundaran, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Doc Ramil Oy.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold.
1: Makal sa mga butika.
7: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
10: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
8: nga. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ng balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, kaya inom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
13: Nagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa siyang na world.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
1: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Aramis mo!
0: DDX 500!
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit!
16: Charm! Fab! Con!
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumbaka blue sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
18: ACS. Life Extension Vitamin D3.
19: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividad sa pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Mamakal, sumanguti ka.
4: Vertigon. Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmi gid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
6: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na kuha guard. Kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko. Kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focused. Guapa ka. Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: TTX 500.
6: Ilay Lady La Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: TTX 500.
7: Ilan nalang subong imo?
8: Sugar.
6: Sige ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
5: gito. TTX 500.
9: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganda ng Pinoy!
11: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Megaman Herbal Capsule.
17: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
16: Megaman Herbal Capsule.
17: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
16: Megaman.
17: Mabukal sa mga butika.
18: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fabcon, pamong kumaka-bloom, tanggang amoy kulong sa bangon at Charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabakang abutika.
5: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo git magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Ingidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
9: Ako si Jovin, sobragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Samphone Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabadyag ang gout ko ah.
2: Samphone Plus Gold. Alas sa mga butika. Nans Lemon Oil.
10: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nans Lemon Oil Partner ang solusyon para sa imo.
2: Nans Lemon Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nans Lemon Oil.
10: Feel better. Live better.
2: GTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilatong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2.
12: Sa gabi, 2. Sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: GTX 500. Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, easy.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Gigan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Busog-busog ikot tuloy lang.
3: Ako man, bro, kalot.
2: Okay, kaya, bro, kusti.
4: Busog-busog, eh.
2: Buti lang katata. Bayari na to tuloy lot.
3: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
5: Yes, sir.
3: Ay-ay-ay!
2: Ano nga ay-ay-ay?
3: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
2: Amo na matuon na ay-ay-ay. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
3: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, kusti, may kwarta ka na.
4: Kita mo, nagigit yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
2: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
3: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko din ang puspuro.
2: Ano mo, puspuro? Sunukon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
3: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspuro. Kita mo niya ang unuhot?
2: Ba? Uy, hala.
4: Baman,
2: tanga?
4: Hala, tanga masuot.
3: Diskerti lang na iya.
2: Oh, no. Inbutang mo sa sabaw sa tinula?
4: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
5: Sir?
3: Waiter! Nakita mo na nagkalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
6: Ay, tanga na, sir.
3: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanga ng tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tanga galita yung mga pagkawin niyo!
6: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
3: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
6: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
3: Ay!

0: Plus Cold.
1: Si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
0: Santol Plus Cold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagali.
2: Pinahusay.
0: Santol Plus Cold.
2: Sa mga butika. Hindi na

0: sell your account
1: ng Hinebra product.
0: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
2: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 06648 series of 2026. Drink responsibly.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be MXtraordinary with MX3.
6: Oh, ulat anay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
7: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
8: Ang buli nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing ng Lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
10: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Patatas mga butika!
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pamadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
15: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
16: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
20: Char, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang. Sa bango ng Char.
21: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
20: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sa kada pahid.
1: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas suppose kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Alas 4:28.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka Trace Cold Drive. Sa may ako ginasipon, kag ginaon. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi.
12: Hello, Mommy.
11: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon, hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
3: Para sa matilong na dugo,
15: GTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
15: GTX 500.
3: Ang GTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
3: GTX 500,
15: masaligan,
3: epektibo.
15: GTX 500.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: Life extension, vitamin D3.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Nance Corn Coffee.
24: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
23: Ang Nance Corn Coffee
24: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
23: panghuna-una.
24: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
23: para magpabiling ka nga healthy,
24: focused kag energized.
23: Nance Corn Coffee.
21: Super Fiber.
25: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
21: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
26: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
15: mabaka nga butika.
3: Cellphone Plus Gold.
27: Ako gali si Sherry.
28: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
27: Nagambal sa ako nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold. mas pinalakas, pinagaling, pinahusay,
0: Southern Blast
3: Gold sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: Pahanyumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iunsang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanyumdong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iyasang sakayan. Antes magbiyahe o kung magtalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agod malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi na responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Number 1!

0: kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Ara na bro Gusteng, bro kalot. Naplastar ta na ang 60 ka mga bangko diri sa gym. Kakapoy-kapoy man ba?
2: Anay ka, bro Gusteng. Nga wala natapos ni Kurar ang stage.
3: Kabatya kapoy huli lang ba?
4: Diyan ay ha. Ato mo natapos, no? Lalo si Binoy man.
1: Basta agi iya. Wala agi na yatupa iya.
3: Hoy! Ikaw bla tulilot bago ka lagin mo, no?
4: Ang baba mo! Nga wala tupa.
1: Kaysa inyo, be. May tupa na si Binoy agi nga, ho? May start na alas 9 ang program para sa mga baganian nga mga manunodlo. Wala eh, parang tapos yung manog ko na sutsun, no?
2: Nanong mo na dapat. ikaw balang ba mo, tulilot? Kung si Binoy ganit makasala, si Binoy agi lang ihambal mo, hindi kayo magdalahi ka pa sa ibang na agi.
4: Uy, kabalo bro, tulilot nga mga agi yung kilala ko, mga talentado eh, na. Pulido mga obra. Wala na sila nang katalikod sa ilakwan.
1: Ano?
4: Obra.
1: No, Gusteng? Tano ni kinimo ni Binoy, no? Mayon eh? Nakita ko ang backdrop sa stage. Bago yung obrahon. Gani ka ba loko nga wala pa natapos ni Kurar, no? Oh, agay na.
2: Hoy, tulilot, agi. No, kay ka-interes ang obra sa mga iban, ha? Ha? Ang obra mo lang paligde. Hindi kayong ubra sa iba na mong paligdan mo. Ang pamantay among imo ngaroon, maaay ka!
4: Bro, kalma! Ikakuan, bro, mati!
1: Ano?
4: Lawaay na ang ginahambal mo.
1: Eh, gali!
4: Mabatiyan na sa iba nga agi. Malaay na ang ilakuan sa imo.
1: Nga no?
2: Hindi na maglaay ng buot ba si madumugan bagit siya o kung makasiguhan bagit siya. Kagba si dako pa ng lawas makasigo sa iyo kung mas umaalangin daw.
1: Bakit? At is, sorry na mga bro. Hindi na maliwat ah. Sorry sa mga giga. Mga matarong.
3: Kanila, kakuan na eh. Alas 2 pa man masugod ang programa. Ganyan.
4: Kaya ta na tapuso na, kaya niya na. Si Binoy agi pa, talintado na yan.
1: Ay, ma'am. Bro, Gusteng, thank you.

0: pa na sa Teacher's Day program sa mga maestro, kundi hindi Madayon.
1: Madayon, Laya! Si Laya ang nag-back-out!
2: Oh, hi! Kaluoy man sa ila ni Kalot, tulilot kag Chogusting, ho? Tapos na nila decorate kag pamlastar ang mga bangko sa gym.
1: Ay, sus! Nalipat ako! Kadoon ko to sila kagambalan nga hindi na Madayon celebrar ang mga teachers!
0: Kay pamati ka man bala sa akon kung may time, tita ka!
1: An! Ang nahimo, kuya, para ni sa mga baganihan tanga mga manunudlo! Pasalamat ni sa ila, maayo nga hinimuan!
0: Ay, ang bot, ah! Malaing gid ang buot nila, nga, igo sila!
3: Hala!
1: An!
2: An! Ang ba mo nang sobra ka na karoon, ha?
0: Tuod mo nang nambal ko! Malain lang ila, buot ko na igo sila sa ginambal ni Palace Press Officer, eh! Pero kung wala man lang, okay lang man na iyan!
1: An! Nakahambal ka lang niya, kaya hindi ka maistra mo!
2: Insakto ka, Tita Cap! Ay, An, puli na to sa balay kay kami diyan ni Tita Cap ang nagkakaguba ang modo sa imo sa pagkasuplada mo.
0: Nang maksi!

0: gusting.
1: Kap.
0: Kalot.
2: Kap.
0: Tulilot.
2: Kap.
0: Nagpadala sulat ang mga teachers. Nga hindi na sila magdayon celebrar.
2: Ay!
0: Nagalain pang ilabuot.
1: Ay.
0: Dalainan sila magbaton sa kadungganan nga wala sila nalipay.
2: Hala! Kulo mo! Diyan mong badali!
0: Tulilot?
1: Tulilot?
2: Sabang ano, tulilot? Nagtigang na tungkol si Girli! Kang nagaluto rin siya sa kasag, kapasayo yan! Bow! Kita ginimayawan ka, ang sili!
0: Tulilot! Oo! Kita nalang makaonsi na! Hindi na ta magbudol fight, ah! May paper plates, bantada!
1: Ang ilayang akwan, mga certificates, kap. Kagang ilang akwan, grocery ngay pangatag mo.
0: Iatag ko na yan sa ilay, Agusting. Kung ako mismo ang madaho sina sa ilay, eskwilahan, kagang mga manunudlo nga ari dire sa barangay, pakantuan ko anay nga hindi madayon, kag ako man mismo ang madaho sina sa ila.
2: Uy, na, sakto na yung muon mo, kap. Sakto kinakap, agree ko na, kap.
3: Bo! Tani, sadya man ko nadayon ba?
0: Nga na sa jahan ka tulilot! Kaya wala ka man niya sa certificate! Kaya hindi man ikaw ang pasinunggan!
3: Bakit?
2: Kapituan!
3: Staw! Sa jatan niya kay abi ko, magkapangita na kuya o yabon niya Mr. Cup! Nga bisan, nagatulog-tulog lang ko pala, may masagot man sa akong hao! Agay!
2: Masagot lang, haslo ka!
0: Tulilot!

0: 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Ilan score gani?
1: 470.
3: Tiko 2.
1: Sa gabi 2. Sa
2: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablum sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming

0: sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Hi, I'm Margot, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para mulingan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Char, Fab, Car, pangong tumakablum, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Char.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
2: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Alas 4:49.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
10: Help stop cavities even before they start. While keeping breath

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Hello, anak!
2: Pupunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na kanhambal yung dok sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na dok ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
8: Wow.
7: Kaya gusto yung pari dyan magniwang, kayo pariko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko yung BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal yan niwang, gin ko dok sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: D3 Bio.
10: O, si Karen, nadawa mo isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to march ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio nga may D3.
12: Kamakal, sumang muti ka.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
6: And Dr.
2: Ito po si Dr. Bernie Ong.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
3: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
0: Sang-o na bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
8: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
14: Sample Plus Gold.
20: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
14: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung galing si Ariel, nagtanto si Rek, isang nagligad, kisakit ko dyan katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: TTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
10: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
12: Oo, oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan, hantig ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Biktibo kayo.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Number 1.

0: pitanto na katag kay Ma'am Rapani sang grocery?
1: Ho, nang marit! Dirito siya halin sa akon. Gindulongan niya man ko di.
2: Ginapangdulong niya isa-isa sila sa mga staff niya sa barangay.
0: Ay, maayo ba?
1: Nahuya ko gani sa iya, kaya wala kami nagdayon celebrar sa Teacher's Day eh. Pati gani sa school, wala man.
0: Ay, okay lang na iya, Ma'am Park ah. Ang importante nga tinlo ang konsensya ninyo nga natudloan ninyo sang maayo nga pamatasan ang kabataan namon kag nag-guide nyo sang husto eh.
2: Ay oo, matuod Ma'am Park. Baw salamat gid sa inyo ang mga teachers ha.
1: Salamat gid sang pag-appreciate ninyo sa nahimo namon sa mga kabataan ninyo ha. Nakatulog ganing luha ko sang mga letters kinabaton ko kahapon sa mga estudyante.
0: Si Kodangko naghimo man to letter. Gimpakita iya sa akon nga nagapangayo siya sang pasensya nga kun kaisa ko no pasaway siya.
1: Ah, oo, nabasahan kong letter niya. Hambalya pa, palanggay ang uho na.
2: Baganihan gid yo ang mga maestra kag maestro ya. Kun wala ka mo, ba paano na lang kabataan namon man?
0: Oo man. Mo salamat gid Ma'am Park ha nga nangin ikaduha ka nga iloy sang kabataan namon sa eskwelahan. Pabay pangalawid pagi nga pasensya gihatag mo sa bata ko ha. Kay baw sa balay, masakit ko giniya dahil si Kundang Pro.
1: Hala. Nang marit!

0: Hindi nga alaman ko nga wala gihapon din tapos si Pinoy ang pagdekorar sa stage kay. Hindi, kilit
1: man
0: tayo yan.
1: Ay, oo, no, gani man lo. Kundi yung pang nag-effort kita si Kapitan.
0: Gani man?
2: Okay lang na mga bro, ha? Bisan nula, nadayo na celebration. Ang importante, busog ta. May kwarta pa ta. Kag may grocery pa ta.
0: Ito na, bro.
1: Bro, kalot. Ang kalipay to, hindi lang na yung matapos sa kwarta mo. Stow. Sa pagkaon, kung ano pa nga mga materialis ng mga bagay.
0: Gusto na.
1: Ang mga manududlo, iya dako rin ng ila kalipay.
0: Gusto.
1: Kung i-appreciate ta ang ila hinimuan.
0: Gusto na na. Sakto kagit, bro.
1: Oo, supunan ko, ha?
2: Na, ano?
1: Amoy na nga, nag-volunteer git ko, kaya nag-duet lang ko sa college, kaya nakapangasawa. Waay, kung kinabalikan ng mga teachers ko, kagagin pa salamat.
2: Ay, galit!
1: Oo, bro.
0: Guilty man ko dila, bro, ho? Wala man ko gani makapasalamat sa ginhimo nila?
2: Natural tudluan nila kita, eh! Kati, nabayaran sila sa gobyerno mo, kag-amo na yung obra nila!
1: Oh, gani, bro, tulilot. Obra ina nila, pero edugangan ko pagida.
2: Ano?
1: Pasalamatan na gihapon sila.
2: Ay, gali!
1: Hindi bala basta-basta ang ginhimo nila sa aton. Isa lang sila. Kitaya, lapit ko rin ta sa classroom. Pagkatapos, nagapinasawa ay pakita. Nagkawada na sila tingyo, gagudlo nga pa'y puso kita. Amoy na ang pangaging sila. Kung hindi kita mamati sa ila.
2: Ma'am! Interesting?
1: Oo.
0: Gani man, bro, no? Para sa akin...
2: Ano?
0: Mga baganihan gid ang mga manunudlo.
1: Dugangan ko pa gid ha.
2: Ano?
0: Correct ka gid bro kalat.
2: Oo. Oh.
0: Kung may salamat sila kung kaisa, natural lang na kay tao man na sila pariyota.
2: Ito.
0: Pero nahin mo nila kay Juan Jaton, pasalamatan ta.
2: Ito.
0: Oo. Oh. Labisang gagmay pa kita.
2: Mm.
0: Isa sila sa nagtudlo sa ato kung paano mangin maayo nga tao.
2: Gusto. Masalot ko sa inyo nga doon.
1: Oo, salot lang.
2: Amo ginang gusto ko mga bro. Nga maganobya ako sa maestra!
1: Uy!
2: Bisan ano lang itsura ya basta maestra!
1: Ay!
2: May ikaduan ako nga Eloy! May nobya pa ko! May matudlo pa sa akon! Agay!
1: Tulilat!
2: Oh,
0: bro! Ano kayo daw bata jutay kaya nga kapangita kay ikaduhan nga Eloy!
2: Nam! Bro kalot!
0: Chusi ka pa ha! Maestra pa yang nadumtan mo nga pangitaon nga nobyahon!
2: Kada ko si Wildo bro kalot mo! Gusto mo? Ikaw na nasagot-sagot, tumtum sa no?
0: Yeah!
2: Agay! Tumtum sa no!
0: Brata nila!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatapos mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fabcon. Pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakablum sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Gikan sa

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mahigpo ba ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka ba lang gina-allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500!
4: Masalikan!
5: DTX 500!
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Kaspan?
8: Wala problema.
9: Nuns Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Megamon Herbal Capsule.
8: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
9: Megamon Herbal Capsule.
8: Wala side effects,
9: wala palpitation,
8: kundi gina-pamaskog pa ang imo korason.
9: Yara lang
8: sa mga butika.
11: Good morning.

0: malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas, mga butika.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Char, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm
4: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, akti bugit katama.
0: Mighty C,
1: mabaka mga butika.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo, gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akon gintumar nga suplemento. Salamat, gid ko bala kayo. Matama to nadula ang bukol.
0: Sample Plus Gold.
1: Makal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Mr. Dr. Marpa, kag sa tanan, may
7: nga Vita D Plus Coffee.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi bachi? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balancing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN. Number 1.

0: 5:16.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C, alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsan.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Samphone Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa siyang na world.
2: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
7: Maulan man? No worries, na amoy ko lumang damit!
8: Charm! Fab! Car! Pamong pumaka-bloom! Tanggal amoy ko lumang!
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pambong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Gigan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakalkudasol sa butika sang Santong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold.
4: Mamahal sa mga butika.
2: Santong Plus Gold.
5: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
6: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
11: And Dr.
12: Ito po si Dr. Bernie Ong.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
15: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Mamakal, sumanguti ka.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
4: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. GTX 500.
6: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: GTX 500.
7: Ilan nalang subong imo?
8: Sugar.
6: Tigi ka namin isang GTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. GTX 500.
1: GTX 500. Sample Plus Gold.
9: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
10: Italiano pala mapapangasawa mo iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, magiging sa panauli.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal.
15: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
16: Megaman Herbal Capsule.
15: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
16: Megaman.
15: Mabukal sa mga butika.
17: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal ang butika. Samphone Gold Coffee Mix.
20: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid dyan ang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibig sa mga butika. Sample Plus Gold.
21: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
15: Nuns Liniment Oil.
22: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
15: Nuns Liniment Oil.
22: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
15: Nuns Liniment Oil.
22: Feel better, live better.
1: GTX 500.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
24: Imo nga blood sugar test.
25: Ano tong score gani?
23: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
24: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500. Good.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: D3 Pile.
5: Ako si Richard, isa ko tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa lolo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatak sa mga butika.
6: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
4: Supple Plus Gold.
7: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santin Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkid ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: TTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: TTX 500.
2: Ang TTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
1: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: TTX 500.
2: Sa Rika
1: Epic
2: Tipo.
1: TTX 500.
3: Nuts! Herbal Capsule!
4: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
3: Nuts Herbal Capsule!
4: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Alas 5:30.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS!
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
9: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
11: Lalakas.
9: At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko gason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko balakay. Matu na dula ang bukol.
9: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
13: Ang baha pwede matabo bisan sano. Ang pamangkot handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kun may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
2: Yung may D3!
9: Makakas mga butika.
2: Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala, lagid nagbalik ang arthritis ko.
15: Tibo, gikaayo ang Mighty C.
9: Mighty C!
2: Mabaka
9: sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Ako gali si Ban, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
9: Santon Plus Gold. Mabaka sa mga butika.
18: Goodbye.

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.33 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
6: RMN News and Public Service.
5: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
6: RMN News and Public Service.
7: News and Public Service.
4: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karoniang adlaw. Sang Sabado, pet sa 5 na kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Welcome sa aton sininga pagpangalagad sa ngalan ni Radyo Man Magi Maleriado. Kag sa ngalan, sang serbisyo publiko, ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan.
3: Tatak! RMN.
4: Sa subong iyang hapon, sa aton sininga pagpangalagad sa gyapon, magadulong kita sa labing talalapang doon. Nga mga balita kag informasyon, diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Standby kay i-check karon takaron ang aton sining dalagan sang panahon subong hapon nag kurukanay ang aton sining palibot na no? Sa ginambalman sang pag-asa mga karadyuman no subong adlaw medyo maulanon pa kita pero buwas mayara kita sang improved weather ni check tabi ni liwat karon kon wala sang panibag-o no sa sining weather forecast iya sang pag-asa Iloilo. Standby kay check ta sa dili madugay ang dalagan sang aton sining panahon diri sa aton sining pagpangalagad. And of course may yara man sang information no ining isa iya ka 40 anyos nga lalaki no nga natigayon nga madakpan sa pagupot iya sang hindi lisensyado nga armas lutang dira sa may barangay Kubay distrito sang Haro. Alas 5 kaina sang kagahon no por pasado alas 5 or alas 5:30 kaina sang kagahon gin serbe sang aton sining kapulisan sang Haro Police Station 3 ining search warrant mga karadyuman no sa pagbayalar sang 10591 Republic Act 10591 o kanang pag-uyat pagposesya sang hindi lisensyado nga armas lutang natigayon nga madakpan kag maresto ining subject no 40 anyos nga si alias Kent mga karadyuman kag yara na karon detained sa custody sang aton sining nga kapulisan. Standby sa aton sining nga pagpangalagad check karon ta ang dalagan sang aton sining nga panahon subong hapon upod sa pag-asa Iloilo.
3: RMN News panahon.
4: Pod naton sa piyag nga linya si Engineer Ferds Rubin. Engineer, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
8: Yes sir, thank you sir. Mayong hapon, sa aton mga suki at tagpalamati. Sa ating latest at analysis sa subong adlaw, ang southwest monsoon o hangin habagat, among padayon nga mag-aapekto diri sa may Luzon, kaysa sa may Visayas. Kagabangod sining sistema, Western Visayas, generally magalauman ng kalangitan, may posibilidad sa mga pag-ulan, panggalat, panaguob, na binagid sa hapon kaysa kagabihon sa iban nga parte sa aton nga rehiyon. Kasarangan, tagtumabas ko ng hangin, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa din kasarangan, tagtumabalod aton mga kadigatan. At ang temperatura, 32, tagtumab 24, tagtumab 32 degrees centigrado. Adlaw naton matunod alas 5:57 sa hapon, pakinis buwas, alas 5:40 sa kaagahon. Amo niya itong latest for update. Ferds Rubin, madamugin niya salamat.
4: Madamugin niya salamat sa itong sinigang connection.

0: 伊犁哪？Oras na to na la 5.38 na sa hapon. Mayong hapon na dagikas Broadpit Madeira Bistuwer. No? Agat pamatikin subong sa kaykas dyan pero sa sumagaysay sa barangay Paupututan Ililo. Nagamonitor man. No? And of course kay Kas James Carpedera sa may Dumangas Ililo. Sa Sir Stephen Panega. Kay Toto Brickshow pa rin yung kay Sir Rocky Penuela. No? Mayong hapon gid. Salamat gid sa pagamonitor perme. Tita Rose, Tita Sonia, kay Tita Norma, no? Ay Tito Jimmy. Adala sa may barangay na Saret Binabista Gimara. Salamat gid no sa pag tutok diri sa aton nga pagpangalagad. Sana siling tanaga ni mayara sangin aresto kay inasang kaagahon at 5:30 AM mga karadyuman dira sa may area sang barangay Kubay sa ano ni Yakal Street na phase 1 Greenfield subdivision mga karadyuman na ining 40 anyos nga subject sang search warrant sa pagupot sang hindi lisensyadong armas utang na so gin serbihan ini kay manti may complaint ni nagligad na nagapabukol no bisan pa nga gin patawag to sa iya sini o sa nakaaway iya sa may or nakabai sa dira sa ila sing lugar pagabot sa barangay hall makita nga nagabukol ang iya sini kilid no amo ning rason kung nga gagin applyan sang search warrant kagin serbi ka ina yari nga ton sini nga interview with the police captain Jersey Besas no ang OIC sang Haro Police Station.
1: Ah, bali na nag-serve ito sa search warrant dato kanina mga 5:30 AM sa kaso nga 10591 no illegal possession of firearms and ammunition.
0: Okay. Sa diin ini sa kasi ng subject sir.
1: Ang area nato ni sa Yakal Street Phase 1 Greenfield Subdivision Barangay Kubay Haro Iloilo City. Ang ato ni nga ano nga subject is si Kent siya nga ato niya target.
0: Ilan na edad ni Kent?
1: 40 years old.
0: May na-recover ka mo sir sa iya sir?
1: Yes sir, may na-recover kita nga no, 1 unit caliber 45 caliber pistol kaga 2 unit magazine tapos sa 16 live ammunition.
0: I kuan sir, may mga papeles.
1: Wala negative kini sa papeles no, muna agi na apply nato ni sa search warrant, may mga series of complaint na ni sa diri sa station naton. Muna ka nagikatong ito sa court ang nag-file sang search warrant agen sa iya.
0: Ah, okay. Ang anong reklamo sa iya sa isang palibot sir? Uga pinalupo?
1: Bali do may altercation isa sa isa ka tawo nang ligat nya do yun pa kadto ni sila sa barangay hall tapos dito do may nakita ang mga tawo dito nga do may gabukol o may ginabitbit siya. So dito kag nagreport man sa amon in bladder kag dito gina apply na naman sa search warrant. May negosyo ni siya nga do no do wala na ta ko ano pero may pwesto siya nga do balikyaan sa malapit pa sa ila balay. 40 years old sir.
0: 40 years old no may pamilya naman siya no.
1: Yes sir may ano sir.
0: Okay, sige. Ang kabahin sa aton sining interview sa kay Police Captain Jersey Besas, no, sang Haro Police Station 3, no. May kangot sa pagka aresto sa sining 40 anyos iyang lalaki, no, residente dira sang Barangay Kubay sa distrito sang Haro. No? And of course, sa dugang pagid ng mga information dari man sa aton siling pagpangalagad, mayara man mga karadyuman sa mga update kita sa balita nasyonal si Vice President Sara Duterte kundi nag-appear ni siya sa may korte no? Para sa kaso sini mga karadyuman no? Pero wala siya nagkuan ha? Why siya nagpakuha sang mugshot? Ang do confirm man siya kaya iba niya gani nga arestado ya mugshot. Even day senador si senador naging pinakaulihin nga gindala naman to sa ospital si Jinggoy Estrada no? Gin ano gani ni ginkuhaan gani mugshot ni, no? Pero si Vice President Sara Zimmerman Duterte, wala rin niya nagpamugshot.

0: nga nga wala ni siya magpa magshot no nga supposedly ang tanan iya nga arestado kag naga surrender iya sa aton sini nga kapulisan no nagkadto dira sa may korte na sa Quezon City Regional Trial Court no dapat tani undergo gini sa magshot nga ano di magwa naman ni karon nga may yara naman ta sang pinilian no kung dalagko gani kaga kung hindi nila luyag yan hindi na iya pwede gali ati paano niyang hosti ako ng sistema sa aton siling justice system abidre sa may pungsod Pilipinas no kahit iyang vice presidente gali kung mag kadtok sa korte ka mag piyansa no sa iya siling kaso ya hindi siya gali pwede makuhaan mag-shot no makitaan magid nga tama gid ka entitled no kay president vice president Sara Zimmerman Duterte ang permane sa iban iyang mga arestado no nga naga or may kaso kasubong sini nga ti ginapa idalom gani sa mag-shot mga karadyuman. Anyway, sa aton sining pagpangalagadugang pagid nga mga balita kag informasyon sa subong iya nga hapon, no? By the way, may regali kita na isang public service announcement, no? Sa mga kakilala kagimata ni Tatay Gaspar Apang Culiado, Bistuwer, no? Siya ang napatay kagigalubong sa Setyembre 19, no? Next week, no? Pagabisahan dira sa may barangay Kalmay, Mount Carmel Catholic Church, sa may area, sa may Kalmay Catholic Cemetery, siya igalubong dira sa may Haniway, Iloilo, mga karadyuman. Condolence kids sa pamilya Bistuwer no dira sa may area iya sang Haniway Iloilo. And of course gina panawagan man nato ng tanan nga mga himata kag kakilala ang aton sini nga classmate no si Reggie Rizaldo Borbano naga star ni sa may area sang Miagao no pero napatay ini sang nagligad ng Agosto 27 no sa edad nga 46 anyos mga karadyuman ang iya sining lubong natalana sa September 12, 2026 no 9:30 AM dira sa may Manduriao Church mga karadyuman no sa pamilya Borbano dira sa may distrito sang Manduriao no condolence gid no daw kibot man ta sining balita ni no nagulpi lang gid ya mga karadyuman. Sige, sa dugang pagidaton nga mga balita kag informasyon diri sa RMN Iloilo, i-check ta man ang pila ka mga update sa aton sining pagpangalagad sa subong iyang hapon sa aton sining pagdulong sa inyo sang dalagko man nga mga informasyon diri sa RMN Iloilo no mayara man sang mga information kita nga nabaton mga karadyuman buka ining kwaniho ining nasambit iya nga brown out karon nga ginexperyensyahan naton diri sa may pungsod ukon sa may Western Visayas do nagalala nagid nga nagalala no tikapo nagpa-picture si Secretary Sharon Garin sa mga kaudanan niya sa dito nga area gani do asus gin ulan sa sang bash mga karadyuman no kay ang kalabanan pa nang komentar mga Ilongguman no do gina kahuya namon nga nangin kasi manwa namon si Sharon Garin kay manti wala man ma solusyonan di ang problema iya sang brownout sa may palibot iya sang Western Visayas mga Karadjuman, no? Isa ini sa ginawangal karon mga Karadjuman sang aton sini nga mga kuturang kiti o. Mayara kita sang manual load wrapping pa. Gakatabo diri sa may palibot iya sang Western Visayas. Dugay-dugay mayara sang 12 ka oras nga brownout. May tagtatlo ka oras nga manual load dropping sa mga nagkalain-lain nga area mga Karadjuman. Kag sa diin, mayara sang mga ginahambal diri nga solusyon. Pero sa subong wala kita sa may nakita iya mga Karadjuman nga daw urgent ka solusyon kating ambal nagligad to ni Secretary Garin nga may mga sources ang battery ining reserve power bala no through renewable sources like solar mga Karadjuman. At the same time mayara man sang ining sa solar kag mayara sang igatukuron pagigaling kay do pila pa ka tuig by 2027 pa suguran ini mga Karadjuman no. So isa ina sa mga ginahulat karon nga solusyon sa aton sini nga mga kauturan kay ti kalawig sang tinion pa nga mayara iya sang solusyon kita nga ginapangita mga Karadjuman ti sa subong ang himuon ta lang nga mag pangita sang temporary solusyon or band-aid solusyon mga Karadjuman no diriya sa may palibot sang Western Visayas kung may manual load dropping na naman ti mangita naman kita sang pagyanay bakal kamodera sang solar light mga fog light niyo no mo na lang yan ay ang inyo sini nga gamiton mga rechargeable nga electric fan para iya sa kagabihon kag kun may mga kagabataan kumudarang masubo sini dire kay kung mayara ikaw sang mga bida riden iya mga Karadjuman nga mga tigulang no ti pangitaan ng ginasang pagi the most sini ang problema sinadira kung may mga gina-oxygen no may mga pasyente ka sa sulod sang imusin nga balay ti paano mo ni-explicar sila ning manual load dropping ani kay ti gina hambalan kita sang solusyon pero wala pa iya hindi pa ini matabo subong kadamo pa sa mga aratubangon kag dawala gid sang urgent nga solusyon ang Department of Energy kag ang worst pagid kay ang aton sini nga secretary amo man ang isa ka Ilongga mga Karadjuman no dira sa may first district na galin gid no ti sa subong kwan kita nay maningkaras kita nay bakal kamo dira sang generator kung may sobra-sobra ka mo eh. Para nga may yara ka mo sang ipasigahon sa tion nga wala sang kuryente sa sulod sang inyo sini nga balay. Amo na kasubo-subong sang sitwasyon naton mga Karadjuman diri sa may Western Visayas no? Sa aton sini nga mga kauturan. Standby sa aton sini nga pagpangalagad man dugang karon kay pila pagid ka mga isyu sa bahin iya sang mga dalagko nga balita sa may national scene mga Karadjuman no? Kamusta ihan tong mga utod naton sa may area iya sang Nepal no subong yang Chinese government naga amat-amat na rebuild sang ila sini nga mga karsada no dumduman itong gin nakuaan sang videos Nepalese sa Nepal kaga China border, mga karadyuman, no? Ang gulpi lang tumabon tong pagka taas yang lutak, mga karadyuman, dalas ng tubig, no? Grabe ang pagpaningwa sa aton sini nga mga kauturan subong, no, dito sa bahin sang Nepal kag sa China, para ma-address kag matigayon nga malampuwasan nila ining nasambit iya nga concern, mga karadyuman. Sa local scene, subong mayara sang ginakandak nga information dissemination ang aton sini nga Land Transportation Office. Ilabi na sa mga nagdala sang salakyan na ining improvised plate or unauthorized plate, mga karadyuman, ginapahibalo sang Land Transportation Office nga by October 1 mayara na sila sang patigayonon nga crackdown or operation against sa sining nasambit iyang mga provision, ano ni ang temporary plate o kon unauthorized plate, mga karadyuman, ay dakpaday na gid, no? So subong ginapahibalo na ini sang LTO 6 para nga kung may problema kamo, ilabi na sa mga bag-ulang bakal sa ilang sining nga salakyan, way pamarilis ang kasa, kadto inyo na nga daan ang inyo sining nga kasa dira, no, kag tukbola na sila, no, para man nga matigayon ang ining nasambit iya nga pag-release nila sang inyo sini nga mga plaka. Parang problema bala ni sa sining mga dealer nga ni, ha? Kung may plaka naman kamo galing nga ginkuha sa may LTO 6 kaman naubos ng mga backlog plates dito, ano pa yung nagay nyo kahulat sa pahulat sa mga customer nyo nga i-release inang mga plaka, no? Kay kompleto naman within 11 days pwede na galing na makuha yung ibanding alab o pa sa tag dua ka bulan sa kabulan, no? Parang nga marilis lang. Ang ambal ni Director Duspan, reklamo kamo pagi sa ila sini nga email, mga karadyuman, no, para man nga maaktuhan na, no, before sang October 1 subong atuig, no, kahit wala na nisang basulay, no, matigayo na ning ma apprehend ang mga wala plaka, nag-ausar sang improvised kagano authorized iya nga plaka, mga karadyuman. Dissemination na nasubong information dissemination na para iya sa aton sini nga mga motorista. Sige, ang oras nato na alas 5:56 na sa hapon. Saan ba nang kamugaroon sa mga dalag ko pagid nga balita nasyonal, no, ang aton sining local newscast sa dili madugay maga sunod na diriman sa aton sining pagpangalagad. Ang aton sining mga kauturan nga nagatutok pasubong sa aton sining pagpangalagad, tamya wonta, no, ang mga live viewers naton diri sa aton sining Facebook live broadcast, no, malawas sa aton sini iyang nga mga tagpalamati sa radyo. Mayong hapon sa aton sini nga listeners kay Regina Gumakil. Sige, salamat gid. Rosie Amaho Manihar, nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad, no, kay Nani Binliro Bichayda. Salamat gid. Security guard Raimundo Munding Montalbo dira sa may area iya sang Barangay Halawood, Barotac, Nuevo, Iloilo. Security guard Ramon Aparo, Paro, no, sa may Barotac Bia District Hospital. Sa kay Ma'am Edna Muhal, no, sa may Lebanon, mayong anong oras dira, no? Mayong hapon halin diri sa may Pilipinas, no? And of course sa mga listeners naton nga nagatutok permisaton sini nga pagpangalagad diri man sa RMN Iloilo, no, sa kay Toto Hector kag kay Ma'am Maricho dira sa may Tatoy sa Manukan and Seafoods, no, kay Nanay Kunsing, no, kag kay Chu Tatoy, mayong hapon gid. Engineer Bibot Idrosolano, mayong hapon git. Salamat sa pag tutok man diri sa Armen Ilo. And of course sa mga listeners naton no nang monitor man adlaw-adlaw diri sa ton sining pagpangalagad sa tanan nga programa sa Armen Iloilo, no, dira sa may sityo Matingkong, Barangay Wanico, Banati, Iloilo, kay Ma'am Jennifer Diaz Gerhen, kag kay Sir Larry Gerhen, no? Salamat gid sa pagpamati. Kasrayan dyan, Tabladilyo, sang Adgaw, Tubungan, Security Guard AJ Gary, sang Cebu CFI Cooperative, kas Alex Pedroso, kay Nanay Glena Pianera, sa Tuburan Pututan, Iloilo. May Masandra Finolan, dira sa may Barangay Lanitaro, salamat gid, no? Tamya lang dara sa Favela Family sa Barangay Lumbo, no, from Ma'am Rosie Amaho Manihar. Sige. Sa Barangay Libongkogon sa Raga, no, kay Tatay Roger kay sapo niya nga si Hilway Joso kag Amido Family. Salamat gid, no, kay Toto Brickshow pa rin niyo, kay Tita Loida ni Jeremy kay sa Bilog nga pa rin niyo family. Mayong hapon, ma'am, kay Kas Catherine Sarmite, no, dara sa may Bulag Gimbal. Kas Romel, sa kay Tolindo Ilog-Ilog, kay Tutu Cloud, dira sa may area sa Miagaw. Kas James Carpe, na tamiyaw tanan, na. Si Security Guard Mundo, Munding Montalvo, present man, no? And, of course, sa mga listeners, pag inaton kay Ma'am Sir Pio, kag Ma'am Jean, Gina Ligayada, no? Sa may Barotac Nuevo, Ma'am Janice Doromal, kas Marjo Umayaw, kas Arnel Saunoy, Ketchon Family, dira sa may supermarket area, no? Kay Ma'am Janice Espartero Chu sa Badyangan, Iloilo. Salamat gid sa Poly Family sa Mark's Pharmacy, no? Salamat gid sa pagpamati. Tanan naton nga grupo Armen 774 target tanay Taxi Club, no? Sa ila sini nga founder Kas Jan Mark Alumbro, no? Thank you gid, no? Kaspe Family dira sa may St. Martin sa Pag-ibig Subdivision. Kay Edward, sa kay Tata Eduardo kag Aida Guillermo, Jomar Gutierrez kag Tata Feliciano Cartil Jr. Salamat gid ha sa pag pamati kasi iban pag inaton nga mga listeners, no, diri sa aton sining pagpangalag. Standby na sa mga balita lokal kay Edgar Labarico Senior, no, mayong hapon man. Bongbong Hinson, good afternoon man, no. Thank you man sa padayon nga pag-suporta sa Armen Iloilo. Standby na sa mga dalag ko nga balita lokal, subong iya nga po sa Armen Evening News. Sa ngalan ni Radyo Man Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyo Man Mon Yales Kapalian.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Prokon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
10: Charm Fab Con, pamumpumakabloom, tanggal amoy. kulo sa pangunang Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangkong kumbaka Bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.
4: RMN. Evening News, buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan, RMN, Evening News.
3: Mayong gabi mga karadyumana, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
5: Adlaw kita subong sang Sabado, September 5, 2026.
3: Mga karadyumana, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
5: Pag-inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
3: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita sa pangalan ni Radyuman Reze Bordon. Ako si Radyuman Marjorie Hervo Miane.
5: Ako naman si Radyuman Lenneth Fernandez Ulatriza.
3: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, oldest building sang U or isat U pagagubon na presidente sang universidad nagpasalig magasunod sa layi ang ilang mga tikang.
5: Balita sa luwas sang pungsod, US Special Envoy nga Sanday Witkoff kag Kashmir magapadulong abroad agud diskusyonan ang peace deal sa Ukraine sunod kay Trump.
3: Balita sa showbiz sa Miss World 2026 sa patigayunon subong nga gabi tiglawas sa Pilipinas nga si Asia Rose Simpson tinguhaan nga makuha ang ikaduha nga Miss World crown para sa pungsod. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07 kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Nagaviral karon na sa social media ang plano ng ipaguba kag isla ng oldest building sa Iloilo Science and Technology University o kan isat U. Santo sa impormasyon, ini ang pinakadaan nga building sa Iloilo School of Arts and Trades nga mo ang daan nga ngalan sang eskwelahan. Sunod sa mga alumni sang universidad, ang building amo ang nagaserbi nga electrical kag drafting room nila sadto. Nagpamatok naman ang iban sa pagpaguba sa daan nga building bangod santo sa impormasyon. Bisan ang old facade sini, wala gid nadala sa bago nga ginapropose nga disenyo. Sangin pakikangutan naman sang RMN Iloilo si isat U President Dr. Gabriel Matiling Celestre.

0: Balik sa aton nga pagpangalagad, may gamay lang nga power interruption sa pagpadayon. Sangging pakigangutan naman sang Aramin Iloilo, si ECTU President Dr. Gabriel Matiling Salestre Jr. ginpahayag sini nga may pondo na sila nga aprobado sa Department of Budget and Management akong DBM para sa rehabilitation o reconstruction sa nasabit nga building. Sunod sa iya, nagtukod na sila sa committee para i-verify sa National Heritage Commission ang status sa nag-exister nga infrastruktura base sa available nga historical documentations. Nagpasalig man si Celestre nga ang ilang mangintikang na sandig sa ginapatuman nga mga layi. Ang ini nga porsyon na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasi kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kada ko ang buli gagud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamakotanon. Mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 o 1-330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
1: Sa iban pa nga balita lokal, ginapa-reimburse ng Commission on Audit o CONCOA ang 14 million pesos nga pondo sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Inibangod wala sang napasa nga mga dokumento kag mga resibo para sa liquidation sa ang nasambit nga barangay halin Mayo 2019 tubtub Hulyo subong tuig 2026. Sa impormasyon nga nakuha sa RMN Iloilo, ang pondo ang gigaswan sa barangay nagkadto sa pagbaka sa mga gamit kaangay sa computer, printer, honoraria kag allowances. Ginatinguan naman sa RMN Iloilo nga makuha ang bahin ni punong barangay Carl John Lapascua apang tubtub sa karon wala pa ini sang sabat.
0: Sa piyak na bahin, malipayon, kaupod ang mga estudyante ka mga manunudlo sa isa ka universidad. Apang may risgo nga masakit, sang hindi mainabyanon nga tawo. Ini ang naging sitwasyon sa campus dog sa Central Philippine University o kung CPU nga si Tigers, Tiger C, anti siya nga ginsapupo sa isa ka animal lover nga si Gaya Matunding sa Team Aspen of Iloilo. Si Tiger C ang ginaaligar nga ginhabuyan sa kahoy sa mismo nga security guard sa CPU. Sa interview sa Aramin Iloilo kay Gaya Matunding nga sang na-rescue nila si Tiger C, mayara kung tani isang unang nga luyag mag-adoptar dari apang wala madayon bangod sa pila ka mga sirkumstansya. Bangod sang kaluoy sa ido, ginkuha na lang ini ni Matunding gikan sa mga estudyante sa CPU nga napalapit naman ang balatyagon sa nasambit nga hinuptanan.
2: Kanami, inundamo sila to sa mga faculty teacher man ng isa pa to. Teacher nga, tinga ta ni sa hao kay pagkapusto. May siya lagaw, nagambal mo sila. Pero mas okay, talang nga kwaon kay mas mayo nga may balay sa kag-safe siya. Kadamo, no, sa mga estudyante, tapos may isa pa to ka student. Talang nambal nga, about 2 years, kundi masubuan. Di ko nga, hindi na namo.
0: Dugang pa niya nga wala siya, nagapati sa reincarnation. Apang nagakalipay siya, bangod makita niya man si Tiger C, ang iya anay ido nga nagtaliwa na. Sa karon naga-enjoy na si Tiger C sa iya kabuhi, kaupod ang iya bago nga agalon sa iya permanente na nga puloy-an.
2: Sa kadlaw ko nagsay wala ko kapati sa reincarnation, pero pagkita ko sa iya as in si Tiger siya kagtapos may ang Tiger ko ma before mahilig sa rice, mas unawon niya pa yang kanon kaysa sa so, tibot ko pagpakawas ng gabi, pag-abot sila di, mahilig mo siya sa rice.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Gaya Matunding sa Team Aspen of Iloilo. Mga kairadyo man, ang ining aporsyon na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement ba lang na epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahikong nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsang mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ngatan ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
1: Sa pihak nga bahin, posible nga ginanod ang fetus nga nasapuans nga nagalutaw sa baybay sakop sa Barangay Ortiz City proper kahapon sang hapon. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepes ang Police Station No. 1 nga base sa ila pagpangusisa. Wala sang namonitor ang barangay officials sa Ortiz City proper nga nagabusong sa ilang barangay. Payag pa ni Tolentino nga bangod high tide kahapon, posibleng nga inanod lang sa nasambit nga barangay ang fetus nga ginabanta iyara sa anom tubtob 7 ka bulan kag isa ka lalaki. Sa karon ginapanawagan sang kapulisan ang Iloy nga naghaboy sa nga fetus sa baybay. Nabaluan nga ginpamisahan kag ginpalubong na sa mga barangay officials sa lugar ang nasambit nga lapsag.
0: Sa piyak na bahay ginabanta nagdangas sa 38,594 ang balor sang cash nga nakuha sang wala pa matumod ng mga kawatan sa AC Marketing nga isa ka motor shop sa barangay Hina, Zaraga, Iloilo. Base sa investigasyon sang Zaraga Municipal Police Station, natukiban sang nasambit or sang driver sa nasambit nga motor shop nga si alias Jason. Nagisulod ini sang kawatan matapos ma-abdan sa niyang guba nga padla sang ila baligyaan. Dugang pa niya nga bukas man ang tatlo ka drawer sa sulod kung sa diin. Nakuha sa table 1 ang 15,000 pesos nga cash, kag 23,594 pesos naman sa table 2. Sa karon wala pa natumod sang kapulisan ng mga suspect ang ginapahayag nag-ransack sa nasambit ng establishmento. Ang ini nga bahin mga kay Radyo Man na ginadunong sa inyo sa Mighty Sea Alkaline nga Vitamin C nagabulig agud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties, manami man ini magbulong sang balatian sa mata kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Jose Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatig-ab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, base sa diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga ka-radyo man. DTX 500 ang para sa imo, kasa pamilya mo, kasa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 babakal sa mga butika sa Iloilo, kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Harong.
1: Ano bala ang responsibilidad sa mga stakeholders sa patag sang turismo? Iniagin sa bat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan sa interview sang Armen Sapa Turismo kag Pumuluyo ukon STP3 program. Sunod kay Manikan nga ang mga stakeholders sa muang tawo nga naghalin sa nagkalainlaing organisasyon nga nagabugos sang tourism industry kaangay sa mga nag-obra sa mga hotel, restaurant kag mga government officials. Payag niya nga ang nagapangunang etiketa sa mga stakeholders among pagrespeto sa lokal nga komunidad sa mga tumando kag sa ila mga pagginawi.
3: Mag-overtourism na damo nang nagakadto ang mga tumandok ginapahalin sa mga business owners. So ang pinakamasubok pa dira ginaland grab ang igla kung kisa nga mga lugar kay patindugan sang hotel, patindugan sang resort makita ta ina sa mga big time nga mga beaches, no, sa mga beaches nga nagasikat, damo ginada usually problema parte sa mga tumandok. That is not the proper etiquette. Ang proper etiquette gid is respetuho naton ang mga ara dira, ang local community because they are part of the heritage and they are part of the culture, thereby giving identity to that place.
1: Dapat man sunod kay Manikan nga mangin sensitibo ang mga stakeholders sa kinaadman kag kultura sang ilatag sa ka mga bisita kag mga tumandok paagi sa pagkilala sang ila pagkinalainlain. Dugang pa sang tourism advocate nga kinahanglan man nga i-practice ang professional courtesy kaangay sang nagakaigo nga komunikasyon kag pagkahayag sang tanan nga butang ilabi na sang government officials sa mga tag-iya sang tourism establishments. Para naman sa mga local operators, ginpahanumdom ni Manikan nga mangin tampad sila sa mga kliyente agad nga makuha ang pagsalig sa mga ini, mag-hire sang tumandok sa lugar kag hindi paghalitan ang dunang manggada.
3: Always be transparent because that is the heart, no, of the harmonious relationship nga ginatawag naton. Saligan ka mo sa inyong mga kliyente, thereby maka-create ka mo loyalty. Makabalik-balik sila kay ini very dependable, very transparent. Kabalugid kita nga ang ila presyohanay amugid sini. Wala sila hidden pricing, wala sila hidden charges, nga wala nila gina-declare sa ilang marketing.
1: Sa katapusan, ginenganyo ni Manikan ang mga opisyal sang gobyerno nga hindi pag-usaro ng ila posisyon para magpamintaha sa mga negosyo sa ila lugar. Sunod sa iya nga kung nagahinirupay kay nagabuligay lamang ang tanan ng stakeholders, mabatsyagan man ang pagsanyog sang turismo kag sang pangkabilugan ng ekonomiya.
3: Ang tourism industry success is not dependent on one sector, no? Ang tanan nga nagakompose ng stakeholders nga ginpanglawag namon, dako ka man or gamay, you are a major contributor to the success of a tourism industry. Right. Bisan waiter ka lang da, bisan waitress ka lang da, not even lang, no? Dako inaan imo mabulig. So, tani, ginabutang naton sa aton nga ulo, no? Tanlan kita nga stakeholders, na kung ano ang ginawi naton, maka-impact ina siya.
1: Ang kabahin sa pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manicana.
4: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
5: Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
0: Balita sa luwasang pungsod, ginanunsyo ni U.S. President Donald Trump nga magapadulong abroad ang ila special envoy nga si Steve Witkoff kag umangkit sini nga si Jared Kushner agud tinguhaan nga makaubra sang peace deal sa tunga sang Russia kag Ukraine. Wala naman ginbuyag-yag pa ni Trump kung sa Ukraine o kung Russia magakadto ang mga special envoy. Magluwas diri, wala naman gindetalye sang US President kung anong ila ginahanda nga proposal sa piyak sini kumpiyansa sila o siya nga makadihon sa maayong nga negosasyon sa Day Witkoff kag Kushner. Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal, Nance Liniment Oil. Mayas arthritis, rayuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit, inaparalisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas, sa managaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik, kinagadugo nga pilas, iyainip ang tatunokon patugunon, nabubuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Earthmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
5: Balitang Showbiz.
1: Balantayan last 8 sa buong gabi ang Coronation Night sa Miss World 2026 sa Vietnam. Si Asia Rose Simpson, nga tiglawas sa Pilipinas, ang nalakip sa 110 ka mga kandidata nga magapaindis-indis agud makuha ang titulo sa nasambit ng International Pageant sa buong tuig. Antes ang Coronation Night, ginpakigbahin sa Filipina Beauty Queen ang iya Hollywood-inspired look sa Instagram sa diin nakasuksok ini sa itom nga terno. Tinguhaan ni Asia Rose nga makuha ang ikaduha nga Miss World Crown para sa pungsod matapos una ini nga pauli ni Megan Young sang 2013. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuin kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tasadan proven na yung mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, nga kilalangan nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nga magdako o kung magkubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din na ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
4: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
6: Kabloom!
4: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
6: Kabloom!
4: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
6: Kabloom!
4: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:23. Radyo Manlinet, ginagreet na ito and a happy, happy listening. Yan sa Facebook Live, no? Ikaw ang manamyaw sa ilang subong. Ginagreet na ito si Tuta Raymart, nakatutok din sa ating pagpangalagad. Si Vihera Taxi, si Emma, and si Ma'am Rena Mapas, hindi ka may itiri. Kay Lola Milania Padernal, kay Marinay Kuritard Police Brigadier General, Roger James Brillantes, kag Marinay Michelle, sa Jan B. Hotel, sa Generosa Street, Gimbal. Kay Police Major Roy Tayona, kamusta ikaw, sir? Kay to Pablo sa Pablo Inasalan. kay Corning Inasala, no, kay Police Major Eduardo Shacuan. Ginagreet man naton si Tita Margie, si Tito Boy, kay Tita Alma, kamusta ka modera sa may barangay Managit, kag si Hamero Family sa Banuasang Leganes, si Tadidang Acero, kay Tonorbing, Lulu Medina, Joseph Tayloring, kasi iban pag inga nakatutok, happy, happy listening.
1: Sa ito naman mga Facebook Live viewers, mayong gabi lang, Ma'am Florencia Sukadito Kalimpay, Laura Sumagaysay, Sir Andy C., Niel De La Riarte, Edgar Labico Sr., Kathy Cetera, RV Sarises, Edgar Hicanal, Bing Batislaong, Laila Nerviol, kay Sir Stephen Fanega and Family, Antonio Talakan, Leb Lawigan, Ernesto Lavore, kag sa iban pa natin ng mga tagpalamati kay Tuto Hector sa Tatoy's Manukan and Seafoods, kag kay Tita Marichu, good evening.
0: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Sa liwat, adlaw kita subong sang Sabado, September 5, 2026.
0: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Rezzy Bordoan, kami ang inyo nakaupod sa pagbalita.
1: Radyo Man, Lanath Fernandez Ulatriz.
0: Radyo Man, Marjorie Herbo Miane.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
8: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panungtuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
0: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping bread.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Hello, anak!
3: Pupunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na ang hambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
9: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, hambay ko kanamit, nagilang sa lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, yung kudok sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. TAK RMN. Number 1.

0: kagkaroon sa katapusan nga bahin sa aton sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa Kasaysayan. Tago na sala.
1: Masulod ko bala sa banyo. Mas okay niya ang ginpatindong nga malay ni Mami. Kay kada kwarto may banyo. Manibin ko bala. Labutan ko ito. May... Hindi! Babae! Babae niya nakaputi sa bayo! Hindi ka magpalapit sa akin!
2: Muligi ako!
1: Ay! Muligi ako! Ikaw na naman! Nagkapangayos siya sa bullying! Ano mabullying ko? Hindi ka magpalapit sa akin! Natudlo niya ang salog!
2: Maluoy ka! Taga ay hustisya ang kamatayon

0: Anong siling mo, Sir Ernesto? Nubiya mo ang babaeng nagkadto di kaina kagin tagaan mo sang kwarta?
1: Ako pa, di ka magpatihaw?
2: Kahubin pa man to, sir.
1: Siyempre! Amunay akong damo, tiya kwarta. Wala niya siyang imposible. Bisan hubin, mapatol na sa imo to. Damo kay kwarta.
3: Amuna, galing nga wala ka na kapauli kagabi kay opot na sa babae mo!
1: Seldres, ari ka?
0: Good morning, Ma'am Seldres.
2: Good morning, Ma'am.
3: Abi ko kung nagkapanahor ka lang. Kay wala ka nakapauli, kung nagrikta ka na lang di si kinobrahan mo, galing kay upot yung sa babae mo.
4: Shhh, Seldres, kwan. Aong baba nga. Hindi kita diri. Makahuluyang.
3: Mas makahuluyang ginihimo mo. Ako ang ginakwartahan mo kag ipang babae. Napangwartahan mo ako kag ipanahor. Okay lang sa akon, pero ang pangbabae mo, hindi ko inababaton!
2: Sir, nagkatinulot yung mga office na kasi
4: niya. Seldres, nagaakon. Istoryahan to ini.
3: Abi mo, wala na ka na paniragan, ha? Damo, kuya, mata sa palibot, Ernesto! May kwarta, kuya! Mabayran ko lang sila! Pauli! Kaya matapusay kita!
1: Seldres!

0: Day Kuni, anong ginahimo mo, Day?
1: Oo, Banday. Gawagin pabakbak mong banyo sa kwarto mo?
2: Chay, Lolita. Wala ko ato ginpabakbak. Ginpakutkot ko ang puso negro.
0: Ha? Ay nga, Aday. Nagbara ang CR, Dayaw.
2: Wala, Mamay. Chay, hindi ko habi katulog eh. Ginapadam ko ako. Kaginapakitaan sa White Lady diri sa salog.
1: Eh, Day, kami bala wala man yahaw?
0: Eh, kun kaysa chay, nabatsyagan ko nga, may nagapabatsyagi diri mo.
1: Eh, kuan, sang primero ho, oh. Eh, kun kaysa, nagapalang ligbos man ang balahibo ko. Pero sinikaroon lang daw, wala naman ko kabatsyag, Day.
2: Sa akon siya nagapakita. Hindi lang sa damgo, kundi bisantiin nga parte sang balay. Nagapangayo siya sang hustisya sa kamatayon niya.
1: Eh, Day Connie?
2: Amoy na nga ginpaguba ko ang CR. Kagin pasuyo pa ng puso negro, kaya nagapakitlooy siya.
3: Ma'am! Pinakita kami nga kalabira sa tao!
4: Hey! Ano?

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta siya na nga-discussion ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian, kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer, Sir GP, no? Sa acute appendicitis. O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imo nga appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo nga kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
4: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na, DTX? 500.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties sang DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500.

0: ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Parang sumagbuti ka.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: And Dr.
11: Ito po si Dr. Bernion.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
17: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
16: Vertigon, balik kabuhi, adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
18: Alisais 42.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
1: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na duwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
3: Kung galing niya rin, nagkantos rectus ang nagligad, sikisakit di kakatama, di ang basang tiyo ko, sumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: kalabera sang tao nakita sa Puso Negro? Pero, kay sino ato kalabera?
1: Wala ta kabalot, Chay. Ang, hindi ayahan. Iya, ato sang nasiling ni Kuni nga white lady nga. Nagapakita ka, nagapadamgo sa iya.
0: Bey, ano? Pero kay sino gani kalabera ato?
1: Wala ta gani kabalot, Chay. Mabalaan ta lang na kay te. Ginaimbestigar naman to.
0: Ginatawagan ko si Ernest.

0: to. Wala niya ginasabat ang cellphone niya.
1: Eh, base ko na to siya sa presinto eh. Kaya ambal nga daan sa pulis. Ipatawag man siya kuno kay imbestigahan.
0: Oh.
1: Eh, tani, kay matumod na kung kay sino ato kalabira, no? Agun yung mahatagan, ustis siyang kamatayon sa babae nga nagpakita diri sa balay, chay.

0: bisahon pa sa pamangkot sa mga pulis na tungkol sa kalabera ng rakitan!
1: Manilabtira ng bata mo! Ano ginabing gadgad niya? Kaging kumbayagin ang banyo! Kaging pasuyo pa ng puso negro!
0: Nga, nahadlok ka?
1: Ay nga, mahadlok kuya! I saw Seldres! Wala ko nga nahadlok sa imo! Sa kalabira pa nga, wala ko kabalo kung nga nga ara na sa puso negro!
0: Puno na ako sa imo, Ernesto! Mabulag na ako!
1: Ano tong siling mo?
0: Puno na ako sa imo! Tanan ginihimo ko! Ginahatag ko ang tanan mo ang ginapangayo kay ang gusto ko! Bisan hindi mo ako matunaan yung paranggaon, bisan respetuhon mo na lang kung tani ako! Pero wala! Nakapangyong babae ka pa! Proud ka pa maghambal nga napatulan ka sa hobeng yung babae kaya may kwarta ka! Pero ako, wala mo ako natagad sa bili! Kami sa anak ko!
1: Silgris ko, kwan eh. Maluhi ka. Kwan, hindi naging kumang babae. Hindi naging...
0: Husto na!
1: Mapakasal kita!
0: Husto na ina nga magpakuno-kuno!
2: Mami! Natumod na akong kay sino kalabira to? May mga pulis sa guwasang balay kag may pulis man sa salas! Ano? Kuno mo! Kay sino kalabira to?
1: Magwa ka! Sira din portahan! Malagyo ko!
2: Nahadlo ka? Nahadlo ka sa tago nga sa langa ginihimo mo sa makaluluoy mo nga asawa?
0: Ano? Ginpatay mong asawa mo?
1: Oo, wala!
0: Pero ang humbal mo nang upod siya sa lalaki! Animal ka! Wala ka sa kaluoy, Ernesto!
2: Butigon siya, Mami!
1: Ay, wala man to siya, kwarta! Adla-adla man kami to nag-away ka duha! Amo to ay nalingan ko sa iya! Naligid patay ko siya naging hulog sa puso niglo! Ano mo masulog ako sa banyo, ha? Maagin ko sa kisanin sa banyo! Malagyo ko!
0: Ernesto! Ernesto!

0: ng Luxy Tito Ernesto sa banyo, Mami. Abi niya mapalagyuhan niya ang mga pulis? Hindi! Abi niya mapalagyuhan niya ang tago niya nga sala?
1: Nagakurog ako. Wala gito ko maglaom ng lalaki. Higit palangga ko isang kakriminal.
0: Oh, ano ito, Mami? Sa banyo na galit?
1: Sa tito mo!
0: Madali lang! Matawag ako sa pulis!
1: Gulpi lang ako, abri ang puwerto sa banyo!
0: Ay! Mami! Si Tito! Nagahamiyangon sa talog sa banyo kan... Ay! Ito kang iyakabot! Talog niya! Naging nakuga niya ako! Galingon niya!
1: Ernesto! Ernesto! Nagkabundo ang iyong mga mata!
0: Mami! Matawag ako sa mga pulis! Ay! Oh, wait, lady! Aato siya sa uluan sa kama ninyo kan... Nagayom siya!
1: Ano?
0: Hindi! Wala na siya! Kalpi na siya na dula, Mami!
1: Ano?
0: Mami! Nagpakita ang white lady sa akon! Kagayin na ginpakita mo sa mga pulis sa akon na litrato sa asawa ni Tito Ernesto! Dito ko na ibaluan nga ang kadakuan sa white lady kang ang iaasawa! Amo-amo, Gid!
1: Ano? Kuna mo! Ang white lady ka nagpakita sa imo! Siya itong asawa ni Ernesto!
0: Siguro, Mami!
1: Diyos ko!
0: Nag-iom siya sa akon! Kimahatagan na sa hustisya ang kamatayon niya, Mami!
1: Dala na ito si Tito Ernesto sa ospital! Pasigit buhay pa rin siya! Tao ka, mga pulis! Mapabulik kita sa ilan, ano?
0: Oo, Mami! Luwas ka na sa tao nga malaginto! Mga buhay kita nga duha sa matawa'y, Mami! Hindi ka na magbalik sa tao nga ini nga wala sa konsensya!
2: Pasawala! Dilyo!

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano pag iban nga mga maibulig sang D3Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
1: Mm-hmm. Bye. So, grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
3: Ang probiotics.
1: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
3: Correct.
1: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
3: Correct.
1: Pag-abot sa tinain.
2: Sa intestine, mayo. Yun ang imong gut bacteria.
1: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
3: probiotics.
1: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
3: Oo.
1: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
3: vitamin B.
2: B complex.
1: Wow. B-complex. Hindi. Tungod sa clean nga D3, ara na. Wala.
3: Wala na.
1: Wala na. So, kung ako sa inyo, ang matamat na upgrade.
2: So, D3Bio.
1: D3Bio na ta, sir boy.
2: D3Bio, check.
1: Check.
2: Plain
1: D3. Wala sila muna.
3: X.
1: X.
2: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
1: wow.
2: E, and K.
1: Hindi kaya arang bisyo.
3: 4 points na. 4 points.
1: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
3: vitamin K. 4 points.
1: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3Bio.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalbaso.
1: May good food nga good fats ang D3Bio.
3: Correct.
1: So, D3Bio, check.
3: Apat ka check.
1: D3X.
3: Apat ka X.
1: Plain nga D3.
2: May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
3: May vitamin D lang siya.
1: Tapos one check.
3: Isa lang check. One check.
1: One check.
3: One check lang siya. Gaano na. One check.
1: One check. D3Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
3: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
3: bakterya,
4: kagaw.
3: Kagaw, tanang nga klase nga kagaw, i-trap.
4: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
5: Kadugang pa, Dok, ang purpose ng aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
4: Yes.
5: Nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
5: sunog. Buslot-buslot gwa ulcer.
4: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
3: Ano pa?
4: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
3: Pulo, no?
4: Number one, antiviral.
3: Antiviral.
4: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
3: Monolaurin.
4: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
3: Wala.
4: Pero ang D3 Bio, ara.
3: May muna ka print siya?
4: Check.
3: Wala.
4: Check.
5: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka malipaton. I-try na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
1: Yung may D3!
0: Mga butika!
1: D3 Bio!
0: Health News!
1: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: TTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako niya blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm and Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa pango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inomadlaw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
12: Oo, oh, tumar ko Ibiretrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibiretrin capsule kay Biktimo kayo.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
14: Number 1.

Kag mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri naman nagtakop ang aton sugilanon sa simana nga ini. Kabay, nga nakahatag kami kalingawan, kag kakugmat. Ini naman ang inyong Ginoong mistiko nga nagasiling. Madamo gid nga salamat sa inyo.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka!
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm! Fab! Car! Pangong kumakabloom! Tanggal amoy ko lumang sa pangon at charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bambang kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
2: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Gikan sa

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mahig ko ba ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka ba ang kina-energy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo!
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy!
5: DTX 500!
4: Masalrikan!
5: DTX 500!
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Kaspan?
8: Wala problema.
9: Nuns Liniment Oil partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
9: Nga amo ang kaspan.
8: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
9: Nuns Liniment Oil.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Make-up! Herbal Capsule!
4: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
3: Mega-Man! Herbal Capsule!
4: Wala side effects,
3: wala palpitation,
4: kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
3: Yara lang
4: sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Isibo ng inyo, sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa taktang alas 7 sang gabi.
7: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinampalan. RMN. Palabra de honor. Alas 7 tutob alas 9 sang gabi, Lunes tutob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN. Palabra de honor. Kagkaroon yari ang inyo anchor man.
8: Batas na mamamaya.
9: Kanami, idugdaw mo sila to sa mga faculty teacher man lang isa pa to. Ika teacher nga, tinaakwa on. Kani sa nga, kaya yung pagkapusto mo. Sa lagaw, ti nagambal mo sila. Pero ti mas okay, tara nga kwaon. Kay, mas mayo nga may balay sa kag-safe siya. Kadaw mo, no, sa mga estudyante. Tapos may isa pa to ka student. Tara nambal nga, about to 2 years ko di masubuha. Di ko nga, hindi na namin makita. Si Tiger kayo open sa klase. Not buot, katama, no, sobrang ka buot. Kaya kadlaw ko, kaya wala ko kapati sa reincarnation, pero pagkita ko sa iyo, as in, si Tiger siya, tapos ang Tiger, kung before, mahilig sa rice, mas unawon niya pa yung kanon, kesa sa, kaya tibot sa pagpakawas ng gabi, pag-abot siya di, mahilig mo siya sa rice.
10: Mag-over tourism na damo nang nagakadto ang mga tumandok ginapahalin sa mga business owners.
11: So,
10: ang pinakamasubok pa dira ginaland grab ang igla kung kisa ang mga lugar kay patindugan sang hotel, patindugan sang resort, makita ta ina sa mga big time na mga beaches, no? Sa mga beaches nga nagasikat, damo ginada usually problema parte sa mga tumandok. That is not the proper etiquette. Ang proper etiquette gid is respetuho naton ang mga ara dira, ang local community, because they are part of the heritage and they are part of the culture, thereby giving identity to that place.
6: Mayo nga balita para sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang pagpermanal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act number 12325 nga nagapasangkad pa sang access sa dekalidad nga tertiary education. Sa idalom abis ang kasuguan, prioridad sa tertiary education subsidy o TES ang mga kabataan sa mga pamilyang binipisyaryo sang 4PIS o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Dinotoyo sining amatagan sa mas dako oportunidad sa kolehiyo kag technical vocational education ang mga kabataan halin sa mga pigado nga mga pamilya. Kalakip man sa makapanginpulo sa mga estudyante nga may kasablagan, kalakip na ang financial assistance para sa internship kag related learning experience fees. Inpahayag ni DSWD under or Assistant Secretary Irene Dumlao nga magkabulig ang kasuguan agad mapabilin ang mga naangkon sang 4P sa pagpasanyog sang ikasarang sang ilang mga kabataan. Pagasuportaran man sang ensyang SHED or Commission on Higher Education kag TESDA, Technical Education Skills and Development Authority, nga mapatuman ang kasuguan agud masiguro nga magapanginpulo sa mga pigado kag vulnerable nga mga estudyante. Madumduman nga kahapon ginpirmahan ni Presidente Marcos sa bilang kasuguan ang amendment sa Republic Act No. 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act during a ceremony sa Palacio sang Malacañang sa Tong Huwebes. Ang laying ini nagahatag sang libre nga tuition kag iban pa nga mga school fees sa mga estudyante nga na-enroll sa mga state universities and colleges, local universities and colleges kag state-run technical vocational institutions. Ini nagahatag man sa financial aid pagi sa tertiary education subsidy or TES kag ang tulong dunong program. Ang amendment nagapasangkad pa sang technical education subsidy coverage kag nagahatag sa additional support sa mga estudyante halin sa mga disadvantaged and underserved sectors kalakip ng qualified nga mga beneficiary sang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ang pagbag-o naga-cover man sang education related expenses magpagbulig sang mas madamo nga mga Pilipino nga makaangkon kag mayara sang kompleto nga tertiary education. Ginatambungan ang ining pagpirma ni Presidente Marcos sa amendment sa kasuguan sa pananday Senate President Sherwin Gatchalian, House Speaker Faustino D. III, Education Secretary Sariang Gara, kaiban pa nga mga matagas ng opisyal sang gobyerno. May bulig na naman sa mga pigado ha, tapos hindi ka mo mag-graduate. Ang mga bata sa mga four-piece na ubos man pag maralam nila, nagbaralik man sa four-piece, sa baylong magwa na sa four-piece, ay sus, nagdamo ganing four-piece. So wala na rason nga hindi ka mo makagraduate, hindi ka mo makahalin sa kapigadohon. Kay pati pag-eskwela nyo, libre na. Basta sa gobyerno lang, kag dapat may utok. Kunway utok. Inyo na problema. Panumdom na lang kamo kung anong choice nyo sa kabuhi nyo, pero basta inyo na pagdugangan problema sa Pilipinas. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapakalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nyo magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
7: RMN Palabra di Honor.
6: Karon nga adlaw sa aton sininga pagpangalagad mga kasama, adlaw na kita Sabado nga Sabado, pizza 5 na sa bulan sa September tuig 2026. Labing unang Sabado nga adlaw sa ikasyam na bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tag sa mga radio iara kita sa frequency nga 774
7: kHz.
6: Sa TikTok pagid RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account.
7: Itaga mo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
6: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa aton sininga pagpangalagad mga kasama. Vice President Sara Duterte nakapiansa na sa Quezon City RTC pero wala nagpakuha sang mugshot. Pagpanaog sang warrant of arrest batok sa iyang tawag nga political harassment sang iyang hinablos nga congressman. BNP Chief General Melencio Artates ginatag nga wala sang verified nga threat sa kabuhi ni Vice President Sara Duterte matapos ginpahayag sang presidente nga nahadlok siya nga pumasok sa loob. Dahil baka anong mangyari doon at they will make it appear na aksidente. Daw urubraho na iaday ni tatay mo day. Although sa tatay ni McCoy daw natabo man na diri kay McCoy Super Junior daw ay man matabo so no. Daw wala sang amo na nga mga patay-patay no. Wala lang takabalo. Ano ba, lahat lang sa kay Senador Aimee Marcos ang una, sa may nag-question lang siya sa forum sang bata-bata pa siya na dula, no? Nasa puwan na lang sa uli, patay na to nag-question. Yung mga amo-amo na yung aksidente lang, no? Sa panahon na yasang termino ni tatay mo, Inday, Sara. Nga kuno, nagbato. Oo. Nga kuno, aksidente, no? Ano natabo kay Delphine Britannico di, no? Aksidente lang. Nasalaan lang. Ano natabo kay General Barayuga? Durugista kuno. Prati galing may rason man si BP Sara nga magkahadlok mga kasama kay ti kontra mo tuod administrasyon way kahibalo kon ano himuon nila da no. So hadlok siya sa hagdan kay si Ninoy kuno sa hagdan gintiro. Kaya reporter sang DSEC LRMN Manila nga si Rajuman Marjo Domingo ginhagad pa ni BP Sara, "Sliya, sumunod ka. Sumunod ka, sumunod." Kay masulod na mga kasama din pagsulod may sa lakaon pa do sa fifth floor to tapos naghagdan sila no ti kulban siya sa hagdan sila ni Attorney Michael Puwa sila hindi ka magkabalaka nagpasugot sila yung pulis nga bupod ang mga bodyguards mo pero sila yati may mga pulis sila ni Attorney Puwa sila yung humayara pero ti sila yung sa likod mo mga bodyguard mo man tapos sila nga kami ara man sa likod mo. Pero siling ni BP Sara, siling ati ka, balo ka nung natabo kay Ninoy? Nabata na reaksyon ni Presidente Marcos kag ni First Lady Lisa Marcos ba si utoy-utoy sila kadlaw guro. Pero ga kwan man eh, utoy-utoy kadlaw, pero ga panumdo man ni 2020 at ano abi matabo kung dumaog ni si Sara? Laban-laban sila naman na may mamurungkot kaso kag sila naman ni Dakpon. Kasi laban nga rin guro, magkrasapwa na lang sila garulotaw sa Manila, be. Eh? Why? Katapusan ng gamo sa Pilipinas na sa mga tutos babaw, no? Manang ilang ginadipinsara na ang ilang mga interest, no? Kaga mga kalawato nila na sa gobyerno, mga negosyo nila, sa ilang mga kilala, sa ilang mga amigo, no? Sa ilang sino mga kabuhi, amo na yung ilang ginadipinsanda. Ang mga hambal na yung mga pumuluyo, mga taong bayan, pati kamo inyo sina ginagamit lana ginaromanticize lana kung baga quote in quote mga kasama no pero ang matod sina da survival nila na para makapadayon sila hindi sila mawudlayan ang mga negosyo sa mga kilala nila makapamintahan da no diba palabra di honor. Meanwhile kita diri sa aton sa Idalom nagapinas, no? Nagapinas, rotational brownout kita padayon. Diri sa Iloilo, ang rotational brownout kay ang kuryente nga nagaagi sa linya sa National Grid Corporation of the Philippines pagkadto sa mga distribution utility pareha sa more power kag Iloilo. Kulang. Pero kada bulan, gabayad kita pisos, sobra pisos kada kilowatt hour, kung pila man ka kilowatt hour ang imo sining consumption, halimbawa sa isa ka bulan, 100 pesos ang or 100 kilowatt hour ang imo sining consume nga kuryente, 100 pesos man ang bayaran imo da sobra nga para sa ancillary services. No? Ancillary services. So is a piso ang ginabayaran naton kada kilowatt hour, no? Sang kuryente nga ginakonsumo ta para ina sa ginatawag nga ancillary service. Ano ining ancillary services, no? Services gali kay tatlo ni, no? Regulatory reserve, contingency reserve, dispatchable reserve. Ano ba silingon sa mga reserve ngayon eh? Reserba nga kuryente, hindi lang isa, tatlo kabilog. Kung wala, maubos ang regulatory reserve, may harap pa contingency reserve, may harap pa dispatchable reserve. Tatlo ka-reserba kung sa mga gumas ang salakyan. Kung nakupusan ka, mga kasama, no? May tatlo ka-reserba. Kung gingamit ni mong isa, may duha pang abilin. Amo na buot silingon sa ancillary services nga ginabayaran naton kada kilowatt hour, no? Kada kilowatt hour, kung pila man ka kilowatt hour, no? Ang na-consume naton sa isa ka bulan, ti, amo man nakadamo ang bayaran nimo. Para mapasiguro, no? Nga wala burnout. Nga wala imbalance ang kuryente. Pero anong natabo? Mga kasama. Anong gakatabo? Nagabayad kita para wala brownout, pero may brownout gihapon. Dinta na ginabayad sa national grid. Grid, no? Lawigon, tagid. Why gali pulos ang ginabayad naton para sa ancillary services kay wala man tupa. Ambot silingon sina mga kasama kung nagabayad kita sang para sa ancillary services kung may planta nga mapatay, wala tang problemahon kay mayara siya standby mga kasama, no? Nga masupply sang kuryente in lieu sang sinang planta nga napatay. Halimbawa, napatay ang planta nga nag-generate sang 200 megawatts nga power. Although daw ay pa na, usually ara lang sa 100, 150. Pero ibutang tala lang 200 megawatts. No? Wala tanda kabalakaan nga consumer, hindi tanda yung magpalibog, kay may ginama na sina ang NGCP nga 200 megawatts. Nga in kaso may mapatay nga planta, may kwaon sila to nga 200 megawatts nga ipasulod sa ila sininga grid, GRIAD, no? Grid sa ilang nga linya. Agod nga wala brownout, no? Tisubong rotational brownout kita. Hindi lang kita di sa ililo, no? Sa mga baghak dakag sa mga mango nga ginabasol ang mga distribution utility sa sining rotational brownout, bisan pa nga ginahambal ina nga NGCP ang source. Unta tinyo na ng inyong pagkabagha. No? Hindi nyo na pag-ipalaptang inyong kamanguan. Kaya damo na gadaan mango, idukaron ta ang atong mga kasimanwa. Tudloan ta sila sa gusto ng impormasyon. Basta ang brownout ang ginhalinan sina National Grid ukon ang mga power plants, no? Hindi mo da mabasol ang mga distribution utility parehas ang more kag mga iliko ni, no? Kung ang problema naman, bala mo tatlo ni mo, di ba? Tatlo ni ang component sa aton sining electricity. Ang nag-generate sang power, ang nag-produce ang power bala, parehas ni sang PDC, Palm Conception, Navas Wind, Tarik Wind, Trans-Asia, ano nang Tarik Wind? Trans-Asia something, no? Dira sa Gimaras, the Gimaras Wind, no? Amo na nag-produce sila ang mga solar energy, ang Helios dira sa may Cadiz. Sila na nag-produce ang electricity, nag-obra power ang Timbaban Hydropower dira sa Madalag Aklan, ang Bilyasiga Hydropower dira sa may Bugasong Antique, Bugasong Pandan Antique, ang Century Peak dira sa may Kwan, sa may Igbaras. Sila na nag-produce ang power, ginapasulod nila na sa national grid, sa linya sa national grid. Ining mga linya nga kita ninyo ng mga kwan, diri sa Santa Barbara, kita ninyo na sa Barutak Biho, no? Basta ang iyan na iyang poste, lagko ang angle bars bala, no? Sa salon nga daw sa transformer. Do si Optimus Prime nga kalabira? Amo na, iyan na iyan linya sang national grid. Dira na nag-aagi ang mga kuryente nga halin sa mga nag-generate sang power. Pakadto sa mga distribution utility, pariyasang mga more power, Gimelco, Iliko, Antico, Kapilco, dira sa Kapis, mga kasama. No? So kung ang problema dito sa planta, napatay ang planta, di wala kita power. No? So, hindi mo na mabasol si NGCP, hindi mo mabasol ang distribution utility like more power, kagiliko, no? Kung ang planta, wala man niya maguba, wala man niya mapatay, sige man niya ang produce niya sang power, pero ang NGCP, ang ilalinya ng mga pusti nila da, na tumbabi. No? So hindi sila makadeliver pagkanto sa mga distribution utility. So ang balasulon mo dira, ang NGCP. Karon, kung wala man yung problema sa NGCP, nami man yung linya niya, ang power plants nga nag-produce ang power, wala man yung mapatay. Pero si more power iya, natumbang iya puste, nag-brown out. No? Naglupok iya transformer, nag-brown out. Nabugto iya kuryente, kay ginkambudan sang maninina. Nag-brown out. No? Ginsakaan sang ilaga, kag kwan siya to, no? Nag-jumping jack. Nag-brown out. Ati na iya, sala ni more power na. Subong iya, ang mabasulta din nga brown out kita, ang mga planta nga nagkalapatay, nga nagkalapatay sila. Kag mabasulta man si NGCP. Nga aman, kahit may ginabayran kita sa NGCP, no? Sa NGCP, nga ancillary service fee. Nga piso kada kilowatt hour para mapasiguro niya nga wala brown out. Na kung mapatay ang isa ka planta, may makuha siyang power kaya kasubong kadamo sang ginaproduce na patay nga planta kay ipasulod sa grid para wa kita brown out. Mabasulta dire ang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission or ERC nga wala nila ginapasiguro ini nga mayara kita bastante nga power. Istoryahan tara karon mga kasama dire sa aton sini nga pagpangalagad kay may mga congressman na karon nga nagaduso paimbestigaran ini. Ang aton nga ancillary services ano natabo diin ini mayara gid man bala sini or imaginary lang ini ginapinabayad lang kita sini pero wala man nag-invest ang NGCP ang aton sini nga gobyerno dira mga kasama so di nagkantoy ng kwarta nga na. Kun kada adlaw ang Visayas naga-consume sang 2,500 plus megawatts nga kuryente. That is around in kilowatt mga kasama 2 million, no? 2.5 million kilowatt. Tikon gyud bayaran ta kada kilowatt piso para sa ancillary service. That is 2.5 million per day nga kwarta nga ginakolekta sa mga consumer, no? Nga nagakadto sa NGCP. Kag ginatigana para sa brown out. Pero brown out kita gihapon. Di karon kay brown out kita, pwede tayhan mapangayuan refund ang aton nga ancillary service kay why man kita maserbisyuhan. Yamo na dapat ibalon sa gobyerno. Di nagkadtoy na anong ginaobra sang ERC, anong ginaobra sang Energy or Department of Energy para mapasiguro ngayon ang kwarta nga ginasukot sa aton. No? Nagaserbisyo sa aton. Isa sa mga duso sinada si Congressman Javi Benitez. How about iya iba naton nga lawmakers, no? Ang gina-question ko si Kong Jamjam Barunda, no? Kay dire sa aton, kay silingya mga kahagugma niya man kita nga mga Ilonggo, ang mga taga-syudad iya man mga kahagugma. Iya man mga hinigugma. Ito sa to pag-hearing sa budget sa Department of Energy, why gisa nag-question sini, no? Kundi nagkadto ang ato niya ancillary service fee na ginabayran, mga kasama. Ambot sila, no, ay gani kapakita si Kong Jamjam kung gabayad man siya sa kuryente niya sa more. Kung bala may billing siya sa more, basi bala libre siya iya. Diba? Gabayad man ayahan sila? Ang mga politiko na to, gabalayad man ayahan sa kuryente? Ginasukot man ayahan? Kita ko si Mayor Isa, iya kag si Mayor, former Mayor Jerry Trinias, nagpagwayas ang ilang billing sa more power. Si Kong Jamjam daw ay kapagwa, no? Si Vice Mayor Lablab Baronda daw ay kapagwa. Kaya mo na, guro daw ay sila yung gabatsyag. Daw ay sila yung represento si Kong Jamjam to sa Kongreso, kaya wala siya gabayad kuryente. Sa pihag kabahin, 14 million pesos nga pundo sa Barangay San Pedro Molo, ginapareimburse ang kuha, Kapitan La Pascua, wala sa Barangay Hall sang gigkadtuan sang Aremen. Mga tanod, wala man makahibalo kundi in siya. Uy, nadula si Kapitan. Di gising si Kap? Kung sino man nakakita, o ginapanawagan kung sino man nakakita, mga kabyanan, kakilala, kag mga kaparintihan, kung sino man nakakita kay Kapitan La Pascua sa San Pedro Molo, pareog lang magpagigangot sa RMN. Isa chiyo President Gabriel Salistre, nagpasalig na sundo nila ang laye sa ilang pagpatindog sa building nga mag-aapekto sa American era building, no? Dumaan nga building dira nga gubon para islan sa mas dako kag mataas ini nga building. Ang gidareklamo sa mga alumni, sila nyo natin ba si bisan mapamaritil ang tani ang iyang design block, ma-incorporate siya sa bagong building. Pero ang gwa kayara na ang design sa bagong building, daw wala gid ang daan nga building. Samtang 38,000 pesos nga cash nakuha sa mga kawatan sa motor shop sa Saraga, daw ay pagidlid ang aton yung mga otoridad. Iloy naman sa Fetos nga nakita sa baybayon sa Ortiz kahapon, matapos nga gintulod sa dugong, wala gid makilala. PNP ginapatihan nga halin sa ibang mga lugar ang lapsag kag ginanod laman sang balod pagkadto sa Ortiz. Sige, hamon yung mga topiko natin karong gabi din sa itong pangalagad Sabado na Sabado, pero ito nagabuka lang atong nga dugo. Pangod yun na ayag kita kada oras sa mga kasama sang advisory halin sa National Grid Corporation of the Philippines. Yung deposit yung round out, no? Kagay, no, sa ibanda yung diri sa syudad, yeah, at least bisan pa, no, dating tatlo-tatlo lang ka oras ang rotational brown out, dira sa kabanwahanan, yeah, but ano ginahimo sa iliko? Sa Saragato kahapon, no, damo gareklamo, bilogi dyang adlaw! Sa tabok sumaharo, brown out ko, no, hambal ni kasamang Violeta Hintil, no? Ate, ara na ka muna, tilaw na ka mo sang brown out na, pero dugay-dugay, mabalik mo na da sa inyo, kay isailo naman sa ibang. Kaya ambot kung gindiin, gindala sa National Grid Corporation of the Philippines sa atong ginabayad sa Ancillary Service. Ambot kung ano ginhimo sa ERC kag Department of Energy para mapasiguro nga nagatupa ining ginabayad tang Ancillary Service. Magamo mala ni bawi unta kwarta ta eh. Sa isa ka tuig, diri sa Bisaya sa loan, hindi magnubo na sa kwan? Sa 700 million pesos, malapit 1 billion sa isa ka tuig ang ginabayad naton nga Ancillary Service dire sa Visayas. Mga kasama, tidin ina, no, amo ra kadako nga kantidad indi maka provide sang enough nga power ang National Grid kag aton nga gobyerno ang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission para indi kita magsuprer sang brownout. Wow, ah, ano na gin palartida nyo na? Sa kabatuan, aga pa ko no, katatlo nagbalik ang power, no? Aga pa, tapos alas tres na gurugi na nagbalik ang power kita. Gendo lang ka ginboy lugan, edi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko, kabala kag permi mataas ang blood pressure mo. Relax lang mga kasama, D3 Bio muna. Ang D3 Bio, may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ka maayo nga klase sa mantika. Nga lagay mo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Lawas amligan or payo na pagdalagan sa dugo. Sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio, adlaw-adlaw. May tikling po ito, galik ko rin yung report si Rajuman mo, i-check na to, kay may tikling, no? Wild bird, nga nadakpan nila sa mulog, in turnover di sa RMN, para ma-turnover man sa nagkakaigo ngayon siya sa gobyerno, so ginto turn over na ton sa DENR. Ang tikling na actually sumagi na, kani, di ba? Ang itlog yun eh, daw tagduhala ni itlog sa tikling mo. Why ni siya gawag, obra pugad ang tikling, matamad nga klase, pispis. Iba niya nga mga pispis siya, nami-nami ang ilang mga pugad, ang tikling iya. Maloob-loob lang na sa gamay, may itlog siya, tagduha, tatlo lang nikbilog itlog niya. Inalaga na muna yung una, tapos ang tikling ni ginasal mo, marimis ni, dumanok. Samtang DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap nauna pagtuho sa mga cancer cells sa aton nga colon. Likawan ang sarcoma kay iban pa nga sa isang cancer mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa masari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose kag kula si Antique kay Kag Sara Iloilo.
7: Palabra di honor. Palabra di
5: honor. RMN News Panahon.
6: Yari ang pinagkauling nga dalagan sa panahon. Halin sa atong nga pag-asa Iloilo ay Karajuman First Rubin. Karajuman First, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
0: Yes sir, mayong gabi kay sa atong mga sukit nga tagpalamati. No, muna itong latest weather update sa mga September 5, 2026. Sa karon, southwest monsoon o hangin habagat, padayon nga nag-aapekto sa Luzon kag sa Visayas. Kagabagod sining sistema, western Visayas generally magalumon gyapon ang kalangitan. May posibilidad sa mga pagulan-ulan pangilat panag-uob sa ibang parte sa aton na rehiyon dala sang southwest monsoon. Samtang kasarangan tumabas ko nga hangin halin sa nawagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas sa din kasarangan tumabalod aton mga kadagatan. Aton nga temperatura yara sa 24-32 degrees centigrado. Ato nga adlaw, nagatunod alas 5.57 sa hapon, kagmabutla kinubwas, alas 5.40 sa kagahon. Amo niya itong latest for update, Ferds Rubin, madam, huwag niya salamat.
6: Karadyaman Ferds, so makalaom kita sa maraming dalaga na sa panahon, kaya daw ay ng mga low pressure area sa palibot sa Pilipinas, no, sa sininga weekend, hasta sa early next week, Karadyaman Ferds.
0: Yes sir, generally magiging fair weather kita sa aga so, pero still no, may southwest monsoon kita gyapon although hindi na muna kakusog gid nga makadalagid sa mga continuous nga mga sige-sige nga mga pag-ulan sa sunod nga 3-4 ka oras. Sa karon may mga from time to time may mga possibility gyapon kita sa mga pag-ulan labi na gid sa hapon kag gabihon kag kaagahon kag sa may more on the southwestern part ng Panay Island.
6: Okay. Although diri sa siyudad sang Iloilo kag sa southern parts ng Panay, sa nakaligan yung mga inadlog, inulan kita kagabi na ha. Pero dito ko na sa northern Iloilo, ya, mga Sara area to, wala nag-ulan. Dito San Rafael net, gaulan to net, no? Why gaulan to? Gablagti ko no yung mga duta dito, Karajuman Ferds. Grabing, ano? Kag sa mga Mindanao, do grabe ang init dito sa Mindanao, ya, Karajuman Ferds.
0: Yes sir, kay more concentrated dabing southwest monsoon dabi sa western section lang abi sang pungsod naton kun diri sa aton more localized sa region 6 mas laban nga ulan isa ginabubo na daan diri sa may Antique kag southern Iloilo kag Imara so paglabas sa may babaw nga pahin sang Panay Island is tapos nang ulan no or na kwan na gid nabubo na gid sa iban nga parte sang aton nga isla.
6: Okay, sige with that Karajuman Friends Rubin sa pag-asa Iloilo, madamong salamat, mayong gabi dira sa inyo sir.
0: Thank you sir,
5: salamat mga RMN News Panahon.
6: Sa Sara kuno to ya, bal ni Rajuman Tupi, di ba? Kagabi, ay kuno giinulan to. Gablangag yang mga taramnan to, gapurulan ako ng mga humay to, mga suba iya hubas. Oh, grabe kalapit malandi sa aton si Iloilo nagligan tong mainadlaw. Daw halos gabi na ha na gani sa aton dire. Sa syudad, hindi taman kinanglan diya sa syudad sang Iloilo ang especially dire city proper area sa urban area de. Ang ulan hindi taman kinahanglan gid iya kay way man di agricultural land sa aton nga damo dira sa mga kabanuhanan iya sa Haro da sa Liganes dira iya may mga taramnan kinahanglan nila da sa ulan pero diri sa aton hindi taman kinahanglan na pero mo pa di ang gainulan. Grabe hindi kayo maintindihan ang dalagan sang panahon mga kasama. Gindulong naman kayo yung bulugan, edigabahin sa atong palatuntunan sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataso ng vitamin D3 level sa atong dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ng PopMed.gov, FDA siya approved, kag Philippine FDA approved. Numero 1, the super vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Divis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kagsubong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reese Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, kagkilala man, nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tag sa kasasya isang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag-idinis ang 200 ayo nga puro kagdikalidad ng vitamin D3 nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika. Yari na nagalupad na ang mga balita. Upod kay Radyo Man, Joylene Tamayo para Onda. Sa aton nga, Tukmo News!
2: Tukmo News!
9: Yari na aton Tukmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Kini iyo kolon, paagi sa daad ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Efektibo, garantisado sa another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado o aprobado ng resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, tag mag-inom sa Super Fiber at magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika hag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nakapiansa si Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threat sa Quezon City sa Regional Trial Court kanina Sabado. Naugat ang adatuaran sa kaso angot sa Gisaligar pagpamahog ni Duterte sa Kabuhi ng Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romero.

0: Tony Vice President Sara Duterte na si Attorney Trixie Cruz Angeles na wala isang mugshot ang Vice Presidente. Inikasunod sa pagpiyansa ni VP Sara para sa kasong grade set na ginfile batok sa iya. Sino kay Angeles na sa bailong mugshot, nagsumiter ang Vice Presidente sang kaugalingon sa Ninga Laraguay sa Quezon City Regional Trial Court. Patag sa abogado nga wala man ma-priso si VP Sara, rason kung nga ang wala ini sang mugshot kung di nagpasa lang sang iya nga bail shot. Sa ibang tagid nga balita, naghinyo ang defense team ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o kon ICC nga hugton ang pag-verify sa mga digital material na ginasumiter bilang ebidensya. Gisasyon sa defense lawyer nga si Peter Haynes ang pagdugang sa expert verification field sa e-court protocol. Bukod sa nasa iya, kulang ang URL o kon Uniform Resource Locator para nga matumod ang ginalinan sa online material. Sunod sa defense team ni Duterte, importante bangod sa importante ini bangod sa paglapta sa misinformation o kon fake news sa social media. Lauman na magsugod sa November 30 ang trial kay Duterte. Tag sa atong tanagbaon sa mga gabi, yari ang mga tiriga ni Alan Moore. People shouldn't be afraid of their government. Government should be afraid of their people. Tag ang mga itong mga galupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman, Jailin Tamayo para Onda. Katak, RMN.
1: Top Mo News.
2: Salamat gid, Rajuman na Julian Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News. Gusto man mga kasama, no? Ang tawo ini dapat mahadlok sa iyang gobyerno. Kundi ang gobyerno among mahadlok sa tawo. Kay hinali mamwersa ang tawo, hugaplak gid ang gobyerno. Pero sa Pilipinas, baliskad, no? Kita nga tawo hadlok sa gobyerno. Kay mandamo abusador sa gobyerno. Wala sila na hadlok sa tawo. Man, ang mga tawo, wala man gatingob. Kay lain-lain man ang mga interes, no? Lain-lain man ang ila sininga ginasuportaran, ang ila loyalty, hindi man sa pungsod, ang ila loyalty sa tawo, sa politiko. So muna, why madlok ang politiko? Kaya ang style nila, no? Mga Filipino politicians, no? Para hindi sila mahadlok sa tawo, ginapagagaan nila ang tawo. Para ang ila abuso pag gusto. Sige, pakita ta na dugay-dugay ang mga videos ni Vice President Sara Duterte mga kasama sa natabo dito sa may Quezon City RTC Subong Adlaw. Indolong naman kagin Boylugan. Irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinagbago kag epektibo sini nga produkto para sa irregular o normal nga pagpagwa sa aton higko, ginhimo gikan sa nagkalain kag purong ingrediente nga galin pa sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sagot tagaan sa nagakaigo pagamlig atong atyan, colon kag bilong nga gastrointestinal tract or gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtuga sa ulcers or pila sa atong atyan kag colon. Super Fiber epektibo kag garantisado ang proteksyon para sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Subong man, Nan's Liniment Oil, ang pinagkapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal, Nan's Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipig kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng sorok-sorok, kag sa mga nagadugo ng apilas, iyayini patugunon, pauntaton, patuloy lang sa Nan's Liniment Oil. Kagkaroon nga rainy season na, nag-uuso naman ang dengue, isa sa mga sangkap sa Nan's Liniment Oil, amo ang neem tree, epektibo ang mosquito repellent. Gani, para hindi pagututon sa lamok, mag-Nan's Liniment Oil na. Produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Yari ba lang mga kasama, pila sa mga video ni Vice President Sara Duterte, no? Nga hindi siya mag-atubang mga kasama, no? Or hindi siya magsulod. Kaya dapat mapiyansa ka na. May mga fingerprinting pa na mo. no? Kay iniya do na upload na ning iyang

0: warrant of arrest mga kasama, no? So kita na sang publiko sa mga law enforcers nato. So usually na yan, nagakatabo sina, dakpon ka ginaya, pusasan ka, mandatory ina, isuupi ina, no? Although hambal naman ni Secretary June Bicrimulya, silingya, bala namon kondensya, pero ayun na namon sa gindakop. Teka le, name eh! Yung mga ordinaryo na yung matawad, ayaw nyo pusas, baklid kag may dala pang dukol. No? Bisan, matag naman gani nga nagsitulay na kisa sa mga kasubla, no? Parehas niyo, mga bunggo-bunggo, mga sagid-sagid niyo. Ang isa at kamigo, mga kasama nga nagsitol naman siya gani. Pinasuksukan gin siya sang pulis, sang orange nga bayo, kagin mag-shot. Teario, may waranto ba rin sagid gani, mga kasama? Ginapanakop na sang korte, wala iya mag-shot. Kay Vice President. Diba? Pero kung ordinaryo nga tao, oh, bisan pa nagariglohan ay nakamos ang tao nga nagpabulubunggo-bunggo sa imo. Diba? Sa liganis na tabo na, oh, migo na ton mga kasama. Nagariglohan ay na sila, binahira niya ng tao nga daw bunggo may man ang style. Mang warta lang, no? Gin pasok-sukan gin siya gyapon sang orange kabayo kag gin mag-shop. Kaya Vice President Sara Duterte, wala iya mag-shop. Hadlok siya magsulod sa Quezon City RTC kay base ko no anong matabo sa iya. Sili ati kung mapatay ko, sino ang manabat? No? Yang imo security eh, 400 kabilog security mo, but silingon, mga baghak na sila. Ari bala mga kasama, si BP Sara sa iya sining senaryo sa guwa sang Quezon City RTC para magpiansa siya sa 3 counts of grave threats nga gin paparaugan siya warrant of arrest.
1: Katapos niyan, sorry na lang.

0: labas mo sa trabaho ninyo, hindi naman na kailangan ninyo ako sa mga hangin ko ng hours. Ang gusto ko lang, merong malambot.
1: Sige, ang sunod na nga video son, no? Amo to, no? Domi Joga, pautingol siya magsulod kay sinuko no ang manabat mga kasama, no? So, gina-insister niya nga may maupod sa iya, no? Sila niya sa media, updan niyo ko. Kasi sila ko na ano matabo sa akon to, sino manabat karon, no? Ti, sila niya dapat may witness, no? Ito mga mamo man linya ni Ninoy Santo, eh, no? Nga sila niya, ti, cover niyo ko kay... Siya, kung may plano gin man sila, dasig lang eh. Isa lang kapisok sa mata. Yan na nindugan siya. Nga kinanglan nga may kaupod niya ang pumuloyo. Kinanglan ang taong bayan. Kagang media. No? Nga hambal siya mga supporters. Ang mainstream media, mga bias! Ang istasyon lang ni Kibuloy, ang hindi bias. Kayang balita niya lang, puro lang Duterte. Ari si BP Sara mga kasama, no? Nga gusto niya upod ang taong bayan sa pagsaka niya sa Quezon City RTC.
2: I do not feel safe in my own country where I am supposed to freely work and do my job. When I am supposed to be protected by the freedom of speech.
3: Pero sino nasa likod ko?
4: Ang kami, mga sabi.
3: Alala mo ba na si Ninoy Aquino namatay sa hagdanan?
1: Hmm.
4: Pero, saan
5: naman tayo? Saan naman tayo?
3: Saan? Kami, yung taong bayan, kudaan, makikita nila kung saan ako kudaan. Kasi ipapasok ninyo ako sa maliit na elevator o sasamahan ako niyan. Kung hindi, wala nga akong tumala sa kanila.
4: Kasama naman yung security at kami. Kasama kami rin ako.
3: Pwede na ako. Kahit nasa security ko, wala na nga akong tumala. Kasi sino ba naman pumili ng security ko? Eh ba yung administration din?
4: Siguro mga kumpleno.
1: So pati security niyo ay nasa nakasalig? Yan na explain ka rin siya ni Attorney Pua.
3: Gusto ko nandiyan yung bayan, yung mundo. Gusto ko makita nila.
4: Okay po sa inyo po ang pagkakas. Okay, pag-usapan niyo po na kung pa kayo. Ang pagkakas ay this is not just only the DFA, but after the result. Thank you.
1: Sorry po. Okay, sige, explica.
3: Basta ayaw po, iwanan ako ng taong bayan. Sa kanila lang ako may tuwala. Sa tao lang ako may tuwala. Wala akong tuwala sa gobyerno na ito.
1: Oh, sige, ang next question, no? Mga video ini San DC Excel and Rajuman na Chelsea Arcilia kag Rajuman na Marjo Domingo. So, hindi siya magsaka kay Siligya masakay sa elevator? Siya buka gamay sa elevator, delikado? Siling ni Attorney Pua, siling niya, ti, may security ka man. Siya, ti, ang security ko gani, sila man na nagpili. Why na ko salig? Why na ko salig sa security ko? So, para yun, sa nga ginakumbinsi, mga kasama, aring isa pagid ka ang gulo, sa nga pagkumbinsi sa iya, pero hindi siya mag sulod kon why siling niya sang mundo siya dapat nakikita ako ng mundo, nakikita ako ng taong bayan dahil they can make it appear na aksidente. Marami himo dito ipatiro siya kung napatay siya da mga kasama si Marcos ang mabasulan. Diba? Tingko ni ikaw abis Marcos Ano man yung imo din nga dalakpo na malang ne? Kag, sige man gina ang impeachment. Sina nga ipapatay mo gina imo ni man? Di ba? Ano makuha mo din? Matumpila ka lang todo. So kung ako maglantaw ay ni Planos Marcos di ano? Base ang China pag aniguro may plano sina di mga kasama, di ba? Wa ita makahibalo. Yari ang isa pa gid kaanggulos ang video ni Vice President Sara Duterte.
2: Ku anytime. Tapos sorry lang ang sasabihin sa akin. Kasi we do not know what happened, but we did our jobs.
4: Pahid daw po sila na sa hagdanan, kasama daw yung gap ng isang good lang para lang mag-upload per order.
1: Yan explicaran siya na, attorney.
2: Kasi sila nasa likod ko.
4: Ma'am, kami yung mga sige.
2: Naalala mo ba na si Ninoy Aquino
1: na
2: namatay sa hagdanan?
4: Pero dyan lang may sige yung hinahan tayo.
5: Kasama mo kami na.
2: Diba sa sobrang dami ng baril dito ngayon? I mean, bakit, hindi ko maintindihan, bakit kailangan pa ng gap? Bakit kailangan pa ng ilayo yung taong bayan? Bakit kailangan ng gap?
5: Siguro pa po yung baril.
2: Kaya tiwala sa kanila.
4: Kahit sa content.
2: Bakit kaya, I don't understand. Bakit kailangan natin ng...
4: Kasi...
2: Yan yung sinabi nila sa inyo, para hindi magulo.
1: Iyawan na convince siya.
2: Yan yung sasabihin nila sa inyo. Ito yung script namin eh. O ilayo yung taong bayan para hindi magulo.
1: Sige, okay na so, no? Inurat ang video na sang, sang may pakialam ako, no? Nga, kwan, no? Nga page mga kasama. Isa na ka-anggol. Pero sang ulihi, after sang malawing explanation, kay gahambal man si Attorney Poa, kag ang isa ni kabugado si Attorney Lawrence Lim something, no? Nakumbinsi nila, no? Are gali, ang isa pa niso, no? Nagbalik pagin si Attorney Poa gali, no? Kag nag-explicar mga kasama, why pagin na kumbinser mo? So naglakat si Attorney Poa kag isa ka abogado nagsulod to ambot sino ginistorya niya to sa sulod. Base ang clerk, no? Kag nagbalik si Attorney Poa, no? Mga kasama, no? Sige, ari pagin ang isa ka video son hula monta kay Istoli des Vitalistic ya ni nga video, okay.
4: To the chief, pumasok daw po kayo, your security will be allowed with you also, with also security.
2: Hindi ba police din lang sila?
4: Opo, but they will also allow your security to go in.
2: So, sasama yung taong bayan?
4: Sa ano nga, inyo kasabay kasi maliit na maliit ng elevator, pero kung papayagan ka sila pumakyat, hanggang sa hallway lang.
2: Ipapasok ninyo ako sa maliit na elevator, o, samahan ako niyan, kung wala nga akong tiwala sa kanila.
1: Sige, okay na na, sir, no? Kag ang last na, no? Amo na ni Kigina, bati antana ni. Ang last dire, ginhaga niya si Rajuman Marjo Domingo. Siya, sumama ka! So after isang lawig explanation, nakumbinsi yun man si BP Sara, no? Pero matyag ko daw style ni Guru, ah. Medyo drama, gamay man eh. Parang ang burden to sa Marcos Bala. Grabe, may mga siling bodo, ipapatay yun nila ba? No? At siya, kung may drama man, yung itsura ni BP Sara, Monica isog niya, why ni hadlok? Isog ni mamuyayo siling sa PUT ninyo, Marcos! No? Papatayin ko kayo! Ay, hadlok ah. Nag-makeup gani siya, nag-preparar siya, nag-makeup kag ang iyang kilay. Nami ang kurit sang kilay niya mga kasama. But silingon, may dalala ni nga drama lang. Pirante sila, yari anay STL na ton sa probinsya sang Iloilo, pod kay Rajoman Mon Kapalihan.
6: Probinsya sang Iloilo, yari na nga tansin nga resulta sang STL. So, bunga gabi, September 5, 2026, second row kita. First winning number, numero 4. Number 4, second winning number, numero 10. Number 10, kaya nga tansin nga ikatatlong numero sa subunga gabi. Yari na, ikatatlong numero.
7: The third winning number is the number 18. Numero 18.
6: Numero 18, number 18. Nakukyato sa itong sila nga official winning number sa buong gabi.
7: 6, 8, and draw. 4, 10, 18. Saliwat, 4, 10, 18. In exact order.
6: 4, 10, kag 18. 4, 10, kag 18. Ang mga itong siring kompleto nga resulta, Regiman Henry, kaysa itong siring tumalaya sa probinsya sang Iloilo. Ang itong siring nga doon, team head subong nga gabi, Mary Grace Roquero. Do operation specialist, Victoria Custodio, kag ang itong siring STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Upod man sa itong siring nga judges for person, Abin Almirante, kag ang iya sini nga mga members, Barry Cortisano, Alin Vigel, kag Jonas Roslinda. Congratulations sa luwat sa itong siring nga mga winners. Kag sa mga wala papadayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Moon, Iales Kapalian, Takarimen.
1: Salamat kayo, Radyo Man Moon Kapalian. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 4, Jess kag Jesse Otso. 4, 10, and 18. 4, Jess kag Jesse Otso. Sa mga nagdaog, congratulations! Sa wala, sige tayo lang kayang inyo taya nagakadto sa kawang gawa. Husto kas Jessly Loro? Gindolong kagin boy lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, ang over fatigue bala perme ang imo na batyagan, ilabi na sa inyong obra kay balubalag ka mga sunod sa research ang perme nga pagkalapyo kagbag bala moy po isang kalawasan ginahalinan sang health problems pero sang heart disease tama kag digestive problems. Ganin din na paghulatang matapikan pa sang masakit ang imo sining alawas. Magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayara ini sang omega 3 fatty acids nga ginapatihan sa mga eksperto nga makaalibyo sang tanan nga sintomas sang fatigue. Kagang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig man nga mabatuan ang pagpalanakit sang kalawasan tungod sa kakapoy. Ang omega 3 fatty acids naman nga yara sa Dr. Pinoy nagabulig man sa pagrestore sang chemical imbalance sa aton nga utok kag nagapakalma ini sa aton agod nga indi maglala ang aton nga ginabatyag. Magtumar ang Dr. Pinoy Squalene Capsule masaligan sadto pa mabakal sa Liganes dira sa CDMD Pharmacy, Farmacia Fortuna kag WCS Pharmacy, sa Saraga dira sa Pro Drug Pharmacy, Hormel Pharmacy, CEVIS Pharmacy, Army Drug Store kag Sukija Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagsubong man, kubuta kagapay sa mga uma para sa masanag agrikultura nga padayon gihapon ang pagbaton sa mga raffle tickets kag mga raffle coupons sa sining promo nga nagaserbe nga pagpasalamat sa dedikasyon sang mga mangunguma naton sa ilang pagpangabudlay sa talamnan. Bisan sino magbakal sang kubuta equipment o kung genuine spare parts, magakuha sang raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sining ticket kag dako ang chance sa magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri Outlets antes ang December 5, 2026 2 p.m. ang draw patigayunon sa December 5, 2026 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium nagahulat, grand prize traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, kag may consolation prizes nga oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon magtuwag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. Basta makinaryang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026. Yari na lang, last two videos mga kasama sa natabo kagay na to para makashift na ta sa brownout. Sa brownout na ginabayaran ta pero ginabrownout na gyapon. Haring isa ka video sa huli na convincer man si BP Sara, no? ang isa ka abogado tugi posipos lang, no? Matiyag ko kung sila si ilala ni Guro ginatubo nga yung wala tao, ginapaninggitan ko ni BP sa... Nakita mo si Tsura ni Attorney Michael Puwa, no? Tiinis siya madugay na kay BP Sara, kabisado niya naman batasan si ni. Pero ang itsura niya, bala, do hindi abogado iyang nga ginarespeto sang kliyente niya. Do may kadlok, no? Do empleyado lang yun siya ni BP Sara, mga kasama, no? Do nagapanghilaw-hilaw si Attorney Puwa samtang nag-explica. Dati, actually, okay na nagpasugot na sila to. Masulod kita, maupon man ang mga security mo, maupon man ang media, pero aasa lang sila sa hallway. Tapos sila, ati, sino sa likod ko? Siya, ati, haraman kami. Ang bali, Attorney Puwa, haraman kami sa likod mo. Siya, may ganit ko salig sa ila. Di balo ka bala nga si Ninoy sa hagdan ginpatay? So, hindi mga bala ni Attorney Michael Puwa kung anong isabat niya mga kasama, no? Tigaling iyan ni nga kliyente, no? Kag iyan nga ama, no? Iyan nga boss, mga kasama. Pero sa huli, nakumbinsi man si BP Sara nga magsulod, no? Naubos sa gurong iya-iya sining inograson. Kag siliya do, grabe naman guro exposure ta di sa sagwa. Kalabot naman guro ni kay BBM kag kay Lisa Marcos. Masaka na sila, Arena, masaka na. Kay balo ka kung sino ginahambalan niya mag-upod. Si Radyoman Marjo Domingo, siya sumama ka ha? Oh. Aray mga kasama, ang video sa pagsaka na para magpiansa na siya.
8: Ako, ma'am.
1: Oo, oh, siya, sumunod ka gali, no?
9: Sandali ah. Ang ito lang, kita nga itong bayan, ano yung nangyayari siya? Sabihin, lagyan natin ang gap, kasi magbuli. Hindi pa ano nila, makikita yun. Kung nababok yung ulo ko dyan, dahil tinula ko, eh, hindi malayo, nagagawin talaga nila, ha?
10: Kasunod naman nila.
1: Para na sila sa salot, no? Pero gusto niya may cap para nga makuhaan siya sa camera. Sige, record, i-record it. Kaya basi ko na nung matabuda. May basi ko na itikwang siya. O, aray na, gamasakan na sa hagdan. Naka all black si BP Sara. Pero makinis ang iyang aguya, naka-makeup it. Kag naka-purit it ang iyang kiray. Tara na, saka na. Damo-damo, kamera mga kasama. Okay na, no? So, amo na to. Kaya nagsulod ng aton sining Diamond in the Making CBB video. So, after all this scenario sa sagwa, mga kasama, to cut the short story short, nakapiansa gin man si BP Sara, no? Ari naman ang video sang bilyonaryo na kuhaan niya, ng isa ka supporter ni BP Sara ang may edad na, grabe ang pagtalangison. Pero parehas kay Senador Pia Cayetano, wala man sang luha nga nagatulo sa iya mata. Yari mga kasama, ang drama sa sagwa sa Quezon City RTC. I guess ang Quezon City RTC, si drama sa City Hall Compound, no? Sa Quezon City, sa may Quezon City Memorial Circle, mga kasama. No? Are, ang senaryo sagwa, video in isang bilyonaryo channel, after nga nakapiansa si BP Sara.
11: Lagi mo siyang, pagkayaan. Lagi mo siyang bigyan ng lakas ng loob. Bigyan mo siyang lakas ng kalooban para kami ipagtanggol, Panginoon ko. Tulungan mo po yung presidente namin, Lord. Kayo lang po ang sandigan namin.
1: Tumayan
11: ang mahal ng presidente, Lord. Amen. Ingat ka, Bibi.
1: Dito. Okay na. nagsaka na siya sa kwan, no? Area ti daw tuod gini nga hibi niya sang babae may luha gid siya. Atong tigulay ha gina daw may gamay mga luha, no? Pero daw pilit ang iyang hibi so, no? Do ay sa may gatulo nga luha do nagmiha-miha sang ulihiman ang iyang matagin pahiran ni BP Sara sang iya sini nga duha ka mga kamalagko mga kasama. Pero samtang nagahako sa kay BP Sara, sige man ang live niya sa video. Inoyata niya ang cellphone niya mga kasama aga Facebook live.
10: Itagamo sa bato. Malakra di honor.
1: Tapos ang balsama netizen, siya laban-laban pagsulod ni BP Sara to sa kwan sa van, ah, grabe nga pang alcohol guro. Posible man na, no? Kasi sa kainiton sa panahon to, wow, ang mga balhas to sa malam to mga kasama. Si Rinamo, ang mga balhas yung tukog baho nyo. O pwede man nyo why man iya, no? Kasi why man takahibalo kung anad man sila sa pag-atubang sa tao da, mga mabaho ang tao, why kapaligo nga tao. Ah, bala na iya sa mga politiko mag-deal sina... No, so mo na yung mga comments sa nga iban, may iban mga nag-comment siling nila ti ining babaying ini do mo man isa naghibi-hibi ka nagpuro pangamuyo to kay Senador Marcolita sang gindakop si Marcolita. Ay istorya ho. Sige, so amo na natabo mga kasama kagayon na nakapiansa na si Vice President Sara Duterte. Si PNP Chief Milisyonar Tatis may statement man kagang inablos ni BP Sara si Davao Second District Congressman Omar Duterte nga subang abata ni Congressman Paulo Duterte may statement man angot diri mga kasama balikan ta na karon. Gindulong man, kaginboy lugan, iligabahin sa itong apalatuntunan sa Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, Kagimaras. Megaman Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsika, nagapanugang resistensya sa isa kalalaki. Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kaghorny goat weed, safe katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sa Megaman, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagiinom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kagsang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako, or maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yon sa labing-labing, bakon may ginseng, tong katali maka kagso palmeto nga kilala nga nagamlig sa prostate sa malalaki manamit ang sabor nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix kag Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika. Paga balik ta mga kasama nga aton nga tingog hiligay nun kagining brownout istoryahan aton, no? Nga daw kahipo sa aton mga politiko diri sa Visayas. Magluwas lang kay Mayor Rice Atreñas, Congressman Javi Benitez sa Negros Occidental, kag Governor Pam Barikwatro. Nga wala sa may nagakwestiyon sa mga power producers sa National Grid Corporation of the Philippines. Nga mahipo sa Department of Energy ang ARC. Nga mo dapat nagapasiguro nga ancillary services nga ginabayaran naton kada billing. Nagatupa kag nagabalik sa aton. Nagaserbisyo sa aton. Pero wala mga kasama. Sa kadako sang kulang. No, sang deficit sang power supply sa Visayas. Enough na inay kung ginagamit lamang ang aton sining ginabayad sa ancillary service. Enough mga kasama para makabayad sang kulang nga power, no? Agod nga wala kita brownout. Tingaway ina mo bra. Tinagkadto ang ginabayad naton sa ancillary services. Istoryahan ta na pagbalik ta mga kasama kag karon report ni Radyo Manmon Kapalihan sa sining wild bird, no? Tickling nga nadakpan dira sa mulo pagsik. No? Tambok ning mga tickling ini mga kasama man mga lago ning ila gina kuan mo. Ginatuka, no? Gin turn over sang RMN sa DENR. 13 minutos sa kaligad sa Tak ng alas 8 sa gabi.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga gusto. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: Bio ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Sample Plus Gold.
9: Ako si Angie.
10: May bukol ako sa breast ko.
9: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
10: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
9: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
10: Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit patama.
1: Mighty C, mabaka mga butika.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kapi ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kad may mangosteen fruit extract. Kung imoy combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
17: Ni si Dr. Marpa kag sa kanan may
8: Vita D Plus

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga updan natun ang kampanya kontra dengue. Unlupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanam isa kon paminsaron.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500!
7: Maulan man? No worries na amoy ko lumang damit!
8: Charm at the Fab Con! Charm
9: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangbang kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS. Life Extension Vitamin D3.
10: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Giga!

0: smart dishwashing base manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mamakad sa mga butika. Santum Plus Gold.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
3: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mamakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS
7: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr.
9: Ito po si Dr. Bernion.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
12: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
13: Life Extension Vitamin D3,
7: the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mamakal, sumanguti ka.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max halaga. Max Protect.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: TTX 500!
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Ilan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Patigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
2: gito. TTX 500!
6: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mag-ilim sa palauli.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Sample Plus Gold.
12: Kasi yun, miss, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
11: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
10: pinahusay.
11: Sample Plus Gold.
10: Gold sa mga butika.
13: Megaman Herbal Capsule.
14: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
13: Megaman Herbal Capsule.
14: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
13: Megaman.
14: Mabukal sa mga butika.
15: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ang una yan, niwang-niwang sa apoy. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa TAC ng alas 8 sa gabi.
20: RMN, Palabra de Honor.
19: Grabe si kasamang Jonah Vasquez. O, amunin ginasiling tang ininga tao, manggaranon. Ang mga manggaranon nga matuod, nagabulig bisan wala sila. Manggarano na. Bawa na ambal ni Bill Gates sa isa ka newspaper boy dito sa Subway sa New York, no? Nga ginahatagan siya permis ang newspaper, no? Ambal ni Bill Gates, siya hindi mabakal ko si mo. Siling sang newspaper boy, siya hindi hatag ko lang na si mo, no? Siya ti amo ni nga tao manggarano. Kay bisan wala siya may wala siya, bisan pigado siya, naghahatag, no? Manggaranon siya. Kinagtudlo si kasamang Jonah Vasquez sa mga female PDL sa BGMP na nga sa paghimo sang chinilas. Bo, oo, tiga, kung ano kadaan sila da, no? Kakantuman kita da, no? Nakabulig man dang RMN, nakahatag sa mga hygiene kits, no? Pang-obra sila da sa mga dulce, mga kalanunon, di ba? Nagbakal tatos ang ilat ng mga ginhimo ng mga kalanunon, mga kasama. Namit. Ti subong kay balo naman sila maghimo, chinilas. O, tagamito nyo na sa pag-reforma sa inyo kabuhi, no? Inang mga natunaan ninyo, pag makagwa na kamo, umpisa kamo sa paghimo sa gamay-gamay ng negosyo. No? Iti, siyempre, mabudlay pa mag-blend sa society. May mga hindi malikawan, may stigma gina. Ngalihin ka sa prisuan. Iti, obra ka na lang, daya. Luto ka na kalanunon. Obra ka chinilas. O, parehas kayo kasama ang Jonah Vasquez. Mag-kundiin man nga festival. Iti, siya ginapahimo chinilas. Hindi sa kabatas.
20: Palabra di honor.
19: Dapat i-share tang aton sining ehibalo sa iban. Para madamo kita sa mabuligan mga kasama. Mga estudyante nato nga nag-upod ko nga gabi si Kasma Jo Mayaw. Bo, grabe kuno ka maulanon nga gabi, no? Nagapamati si Permidra. Kasamang Romeo Ramos sa senior. Good evening si John Perotso sa Magaysay, si Don Manuel Ventura, Biodo de Melania Trump. Ayad-ayad nga gabi, no? Major Charlie Sustento, good evening, good. Si John Rito Lunes, no? Dalin Hermoyuno sa Mora Haberli, may dahil nga gabi. Teresita Nabaha, Bernadette Labis Pichon, good evening, good. Kasama ang Stephen Paniga, si Cyril Contino Jocareza, no? Si Masol, good evening, good. Si Mike De La Torre, good evening. Brad Pitt Madera Bistuer, Bernadette Caba, kasamang Lost Torn Torn, Sammy Convocar, Mayo Cater Sangkadado Cabana, no? Si Mike Montaño, si Ray Rabana, no? Si Paring Jertak, Mr. Jerry Taclino, no? Good evening si kasamang Ruby Catalan Purnan, may dayad nga gabi. Si Ernesto Liabore, may dayad nga gabi, present good, no? Pero may man nag-upod sa aton. Si Jonalyn Gulmayo, present man, no? Parerex Galliardo, may dayad nga gabi, no? Pero may nag-upod sa aton, no? Si Ma'am Heidi Pasuelo, good evening, no? Engineer Francis Sinahinay, may dayad man nga gabi, no? Sang Kopya Ilonggo, nga permigid nag-upod sa aton mga kasama.
20: RML, Palabra, di Honor.
19: Yari anay, aton nga tingog hiligay noon, upod kay Rajuman, Fiamme Otero.
1: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
4: Ining binalaybay, ginatiguluhan, tubig. Ang tubig gabuhi, bugay kagamili. Sa mga katigulangan, mabatian naton sang masami. Bangod ang tubig importante sa matagadlaw naton nga pagginawi. Sa pagpanghugas, pagpangligo. Inagpamunya galamiton man sa banyo. Kapin pa ilim noon kag madamo pagkaayo nga tubig ang kinahanglan sa aton pagsinalayo. Apang paano na lang kung tubig man ang maging kabandanan na maghahatag sang kahulanan o kung mga balatian sa mga katawhan. Siguraduhon nga ang tubig nga galamiton malimpyo ilabinagid sa ilim noon nga pangkonsumo. Agod malikawan ang dako nga perwisyo nga mangin gintunaan pa sa pagkadula sang kabuhi sa aton isig katawo. Gani sa aton tagsa kakaugalingon ipamangkot, ano bala ang akon nangin amot? Nga mangin malimpyo ang akon palibot, tungod ang pagsinalayo sa tubig may angot. Ining bidalay may ginsulat ni Ginoong Richard F. Canata sang Leon, Iloilo, katapos ng sumakwalan Iloilo Incorporated. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Ang champo subong, do hindi nagid maayo, pwerte kaina tapos gulpi lang nga magulan. Gani uso naman ang flu o kontrang kaso. Ang flu, isa ka-common nga masakit nga nagresulta sa ubo, kilanat sore throat, sipon, palanakit sa lawas, sakit sa ulo kag iban pa. Hindi naton pagpawalaan ang masakit nga flu kay ini isa ka-viral infection nga nag-aatake sa lungs kag pwede ikamatay kon pabayan lang. Gani dapat pabakuro gid ang imo immune system para malayo ka sa trangkaso. Mag-inom gid sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga mayara sang alkyl glycerols nga nagabulig padamo sang white blood cells sa lawas para magbabakod sang imo immune system. Ang Dr. Pinoy Squalene isa man ka adjuvant. Ang adjuvant ingredient sang flu vaccine halin sang 1998 para mangin epektibo ang bakuna batok sa masakit. Gani para iwas trangkaso, i-Dr. Pinoy's Quilin Capsule mo. Dr. Pinoy, your 24-hour immune support. Mabakal sa mga butika sa Nilao, Sarandaval RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy. Kag sa kalinog ng mga butika sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Mix Pharmacy, kag K&S Pharmacy. Sa dugang, ihibala mag-contact sa numero 0948-5876-329.
19: Salamat, Gid. Rajuman Fia, may Otero sa aton nga tingog gahiligay nun.
20: Palabra di Honor.
19: Gindulong naman ka Ginboy Lugan, ining bahin sa atong palatuntunan mga kasama sa non-serval capsule, may 36 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan ta ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon, gani halungan tagid na aton nga kaugalingon, standby kay Rajuman Mon Kapalihan, parang hindi magbarang aton sininga kogatan nga muna man ang ginalinan nga nagata sa ato dugo kon blood pressure nagasuper kita sang mild stroke naganubong aton yung immune system nga nagaresulta naman sa naglain-lain nga mga balatian maginom sa non-serval capsule 3 times a day para likaw stroke kag balatian mag non-serval capsule kag subong man non-scorn coffee mga kasama umpisa ang imo sining adlaw pagi sa paginom sa non-scorn coffee and start feeling the difference ang mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga paginom sa non-scorn coffee nagaboost sa aton immune system. Nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalabas ang resistensya, nagapataas ang imong energy, nagamaintenance ang proper blood sugar levels, nagapaimprove sang blood circulation, nagalibit sang imo digestion problems, nagapatubo sang nagapanubo sang pagbutod sang tiyan, nagadetoxify sang lawas, nagalibit sang migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-herbal capsule, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Standby kay Rajuman Mon Kapalihan. Gin at hagkaroon mga kasama ni isa tiyo President Gabriel Salestre nga magasunod sa layi ang ila sining pagpatindog sa bagong building kag mapiktuhan ang daan nga building sa sulod sang isa tiyo nga madamo sang mga memorya nga ginahatagman sa mga alumnos no or sa mga alumni sang isa tiyo mga kasama no sambay na si Rajuman Mon so suno sa iya nga sundo nila kung ano ang nasad sa kasuguan sa ila sining mga tikang angot sa sining American era building no isa sa pinaka tigula nga building sa sulod sang universidad no ang ISAT stands for Iloilo Science and Technology University Subong pero sa una tawag ina Iloilo School of Arts and Trade no hindi pa na university mga kasama no tapos ginislan pa na gani nga WBCST, Western Visayas College of Science and Technology. Pero sang nangin university siya mga kasama, ginbalik ang ISAT, no? Kay mas naandan ng ISAT, no? Sa din ka nag-eskwila sa ISAT. So sang nangin university siya mga kasama. So may patindugon din ang building abi, ang bago. Actually, sa bagong perspective, do hindi mo makita ang daan nga building, no? Di, suno sa mga alumni sa universidad, ang building nga daan ang nagaserbi nga electrical kag drafting room nila sadto gani nga doon alawayan sila nga ipaguba diri bangod bisan ang old facade sini wala gid nadala sa bag-o sini nga ginapropose nga disenyo no kun tani na include siya bala or na incorporate dira mga kasama pwede mo mapakita so naro ang bag-o tapos ang daan nga building pwede mo siya matupad no ang naaring bag-uhubo ko to home sung bag-uong building kay mga the best kag mahangkilan nga mga architect naton diri si Ililo halin si Isat no halin si Isat mga kasama no ara da may daan nga building sa Dalomson at na ara or adtong isa na amuna no amo nang daan nga building itupad mo to pakita no although daw ground floor malang siya na oh kuan mo lang siya single story mo lang siya pero tani diri na include do daan na gyud man abi.
20: Palabra di Honor.
19: Bigyan ang Balan mo, kulang sang space mo? Kulang sang space mga kasama na dire sa syudad? Space ang problema dire sa syudad, no? Hindi na abundant dire ang space. So that is why we cannot...

0: Pero ang space, ang eskwelahan, why na nagalapad, mga kasama, limitado na lang, why na sa may nag-donate. You have to maximize the space, no? Tiyan mo na ang bago nga building, o araw, ginapakita na itong karon mga kasama, no? Ang bago nga design sa building, pila nakapanalgan, isa, dua, tatlo, apat, mga lima, five-story building, katahom sa iya sining design mga kasama, modern na modern. Te, komparar mo sa daan nga building, o, no? So, amuning turn between two lovers diri karon ang isa tyo while dapat i-preserve gin man ini kay may layi kita about sa preservation sa mga heritage sites nato or infrastructure or buildings mga kasama ti galing i-balance mo ni dito sa need sang damo nga space para maka-accommodate siya sa damo nga mga estudyante. Pero ang ginahambal diri sa mga alumni nga sila nila kung tani may incorporate ang design sa sining old building sa bago nga building, no? Para do hindi man madula balaw or itupad lang dabi, no? Or itungtong. Parehos pala sa aton nga capital mga kasama, no? Nagamit man gihapon ang old provincial capital naton, gin renovate lang, gin retrofit, gin papag-on, kagin pabilin ang iya sining nga disenyo para ma-preservar kay tina nangin saksi, nangin witness sang aton nga maragtas. Kaya mo man eh, ang old building ini hambal sang mga estudyante dira, no? Nga madamo sila sang mga memorya dira sa sinang old building ina. So, kung pwede, ma-incorporate siya sa bagong design. Di hambal ni Mr. President Salistre, ginapasiguro niya nga kung ano man ang ilang akto will be in accordance with the existing laws mga kasama, no? Gin-confirm na niya man diri nga mayara na sila sang pundo kag aprobado na sa Department of Budget and Management para sa rehabilitation o reconstruction sang sining American era building apang nagtukod sila sang committee para i-verify sa National Heritage Commission ang status sang naga-exister nga infrastructure base sa available nga historical documentation. Kon bala protected ini kag kinahanglan nga i-preserbar ini. Di, kon ara sa kasuguan ta nga dapat i-preserbar ini, hindi mo gid ni mabakbak mga kasama, makasuhan kasi ni. So amo na karon mga kasama ang sitwasyon dere sa sulod sang isatayo. I-check ta na ining tikling mga kasama, no? Ano ni ginasal na ning tikling? And nature preservation no, dapat ibalik siya sa iya sining environment mga kasama ning tikling. Kay nagakuha na nga daan ni mo, daw gamay na lang ang kuan subong. Gamay na lang ang anong tawag sini? Ang population sining tikling, no? Sa mga uma daw gamay na malanggawa dito sa amon sa una, damo ka pa ni makita to sa Kilidramnan, no? Ginapang siod ni mo, ginabutangan siod, napaniod mga kasama. Ya kasi siod lang mo, no? Either siod sa tiil, or siod sa ulo, no, may duha na mo. Ang siod sa tiil, tawag sina tiglapak. So matapak sa da, butangan mo da dalandalan, butangan mo boboda, nga malakat da ang pispis, maagi siya da. Pagtapak niya mga kasama, mapisik na da yun, mabitay siya. Masiod na siya. No? Himulbulan da yun na kagasalon. Medyo marimis ni gawa ang kan. Marimis ni gawa ang tikling mga kasama. Pero do gamay na lang ila population. Di anong plano sinisang DNR? Gin turn over ini sa RMN kay na dakpan ini dira sa Mulo, no? Di actually dira sa may Sunset Boulevard laban-laban may mga tikling na das kilid sang Iloilo River naton. May ara gani isa ka security guard nga daw amo niyang iya nga vlog kada duty niya, no? Kay siguro ang iya nga ginadutihan do lapit bala sa mga kakahuyan kag mga katigbawan nga building. May tikling iya ga bisita sa iya kay ginapabubura niya sang tinapay. Ginapuksi-puksi niyang tinapay kay ginahatag sa tikling. Iga palapit iyang tikling mga kasama kag gatuka. Check na ton, Rajuman Mon Kapalihan.
1: DYRI Rajuman Report.
2: No, ayara na sa cage dira sa sulod sang DNR, Department of Environment and Natural Resources, no, ining tikling nga nakuha kay nasang aga alas 5:30 dira sa may Mulo Mark.

0: kay Tridman Henry ang nakakuha sining pariente ni si Mr. Neryo Luano, si Ma'am Anna Tolentino, kay man nadakpan ini isang tricycle driver kagin kulong niya sa ogin kurong niya no sa Doctorate ni Blang Orange, tapos gin hatag niya sa kay Ma'am Anna Tolentino no. So bangod nga nag-uri nga basi utom og plano tani nga buyan ini kaina sa may Sunset Boulevard Regiman Henry no. O galing kay pagaboto ni Mr. Luhan sa may area sa Sunset Boulevard, gin nabalad sa sang pulis o gin suggest sa iya gidalon sa DENR no. Para nga
1: although pwede naman na tani dito buyan kay mabuhi naman na da siya Regiman Mon kay yes. Na pangtuka ni sang tikling mga laggo no. Mm-hmm. So ara na sila sa may kwan may kilidramnan sa mga dumabasa-basa bilang area na dira sila gilistar.
0: Oo, amo gani no kag bisan ang caretaker kay ina sang kwan sang DNR nagambalban nga pwede man na siya kontan dito boy ano. Hmm. Gali kay tikin dako gidangop sa ila no. So temporarily dito anay gin sulod sa cage kay ti pakanon anay Regiman Henry medyo gutom nakit paning pispis no. Pagkatapos
1: laban ang iya tuktok mga lago nang natuka nila Regiman Mon ma matunugan niya na ang amot mabasa nila or ma sense nila gurong may lagos dalom ginaturosok niya na sang iyang tuktok
0: do ginasutsot niya no.
1: Oo, ginatusok oh. Ginatuslok niya
0: amo nang ilabi nga kwan niya ba no nga minsob sa pagkaon nila Blar Regiman Henry. Ang bala nila, no? Tiining sambit iyan na pispis. Higit tanaw natin sa kwan sa Wikipedia, no? Google natin. Ang lapit-lapit, sinigri niya pangalan niya is Red Rail or Bard Rail, no? Ining pispis kini, ang iya scientific name ni Galieralius torquatus, no? Isa ni siya ka species Regiman Henry nga makitaan sa Pilipinas kag diri sa may Indonesia no sa Sulawesi kag sa Salaweti sa Western New Guinea no Guinea no
1: Regiman Henry sa kwan sa Guinea province
0: Guinea,
1: no
0: Guinea, oh. New Guinea no?
1: Papua New Guinea no ti ang Papua New Guinea kwan iya country no pero ang katunga niya sina Guinea province sakop iya sa Indonesia.
0: Mm-hmm. No? Western New Guinea.
1: O, ti, lapit lang na di sa ito ng Sulawesi, balaan, Regiman Mon, isa ina sa mga island sang kwan, sang Indonesia, no? Indonesia, isa sa pinakadako ng archipelago sa kalibutan with 17,000 plus island, no? So, may Sumatra Island na siya, may Java Island, darad ng kapital, may Kalimantan Island, no? May Sulawesi, island nga mo ni nag-extend diri sa babaw ta no sa ubos ang kwando halos magsugpon siya sa may dira sa may Sarangani province bala Regiman Mon kag Davao Occidental na lapit na da no actually isa sa pinaka lapit nga isla niya da sa aton ang Miangas no ang Miangas lapit na da sa may kwan sa may Sarangani Davao Occidental. Ang hambal sa tao da, mga Tagalog. Pinoy. Pinoy ang dialect. Eh, lapit na sa aton, Regiman Mon mo. No, galingin desisyon na sa una. Hambal sa daw Netherlands sina nakadiskubre. No? Hambal sa Netherlands, siya na isang Pilipinas. No? Again, claim galing sa Indonesia. Tilapit lang din sa aton. So, meaning, nga nag-akwala na sila. No? Nag-tabok-tabok lang ng uroy ng mga species, Regiman Mon. Although, ang tikling daw ay na siya galupad lawig. Hindi na siya hindi na siya pareha sa tulabong long haul ang flight kung baga.
0: Oo, tulabong yan nagtabok-tabok tikon hapon sa may Negros area, no? At tapos unaga nga masyar man sa to. Naging abaton ini kaina ni Mr. Francisco Unyok Bagaan, admin aid 3, no? Kag office caretaker maning naga bantay kadra sang mga turnover sa ila, no? Tingambal ni anong unyo kaina, ibaloon niya ni kung anong klase species, kasi ito ay isa sa idea. Nga nabalaan niya lang ang local name, tikling, no? Pero ginapaabot nila ni by Monday, ang in-charge kid bala, no? Sa sining mga species, kasi kung anong maayo, no? na-check nila, tapos sa ibuyan sa wild cone, amogin maning dapat, no, para nga mabuhi sila rin man Henry, no? So, ara, nasubong sa DENR, tingin ng sapat kina, no, nag-siguruti sa tao, manabi nga daw, bago lang niya, siguro, wala ma-encounter mga daw tao, tapos nakasulod siya sa sining daw screen bag rin man Henry, no? Tingin alam ang gurong sapat, no? May mga napatsagan man na sila guro nga lae, no?
1: Sa dindampi sa Molo, dira man sa may Iloilo?
0: Molo Market. Sa Molo Market ko na ni. Kaya may pwesto dira ang...
1: Sa Molo Market?
0: Oo, Molo Market.
1: Sa dindira sa may Katilingban?
0: Katilingban na daw. Ang
1: ilang sa may gym da?
0: Nagtalang guro ng sapat na. Arjuman Henry, no?
1: Tika, ikit-ikit sa mga balay da, no?
0: Amo gani. Tingambal ni Sir... neriyuluhan kay may pisto dira ang iya sininga pariente no nga si Mamani Tolentino ang nakadakop ikunong tricycle driver no Regiman Henry dira guro sa may sagwa man na portion tapos kin turn over ini sa kay Mamani Tolentino no at the same time bigin pay balon man si Sir Neryo matutani buyan kay ina sa may Sunset Boulevard galing kay ti nag
1: ang ining mga ang syudad abi rajuman mon kwa ni mo swamp ni sang una mo yes, damo na di mga pispis ga ilistar no tidira ang sa may Molo area da no actually ang halina di sa may UP pakadto gina tos may timawa rajuman mon kwa ni ina mo ng swampy area sang una mga kakugnan kag daw mga lamawan black. Ilistaran gid sa mga pispis?
0: Yes. No. Kasi dogin sa pagligan sa panahon, no? Kasi develop na gin reclaim na lang Rajuman Henry ining mga area. Kasi ara lapit yapon di sa Sunset Boulevard, ara tag yapon ang mga pispis marungkitaan mo, no? Actually, may isa ganyan ka species na ligad, species na ligad to nga na feature ni si Idol Reynold Bra, no? Sa IFM. Nagibantayan gid nila dito, dara sa may Sunset Boulevard, no? Kay dira nagapangita sa pag at the same time, ang meeting nila, no? Dira man yung area, Rajuman Henry, no? So, ara na subong sa may DENR, no? Kag natugyan na natin manining pispis para man nga madesisyonan, no? Kung anong nagakabagay para sinisa iya, no? Kung nabalik.
1: Pero nami nga ako, no? Nami nga sapat, no? Nang nami itsura niya, Rajuman mo, no?
0: Hmm.
1: Pwede actually manta na mo may isa ko ka kung isa galabay sa feed ko nga security guard o diri ni si Dampi sa may Atria Goroga Duty dira sa Atria sa may Tikno Hub da bla
0: no
1: Tikno Hub o sa may ding gani Dampi ho dira sa may boardwalk na
0: sa gilid na
1: tang... may ara na tikling na da no yung duty siguro dira Dampi sa mga kakahuyan. May tikyeng yaga palapit, no? Mag-walking-walking ka da sa may Esplanade. Esplanade 1. May mga tikling na da, Rajuman Mon.
0: Kaya namin na isang area, no? Damo ako isang...
1: No, may kahoy na abi, no? May mga kahoy, kag may mga hilamo na sila nga mapanaguan yung istarana nila, no? May itlogan nila na, amo na. Why na siya gawag lupad, hindi na sa kalupad lawig, no? Kaya hindi siya design para sa ang pakpak niya, bla, hindi lapad pareha sa mga tulabong. No?
0: Ba, no?
1: So lipot lang ng lupa niya do parehas lang sa mga umbok no although taas man siya maglupad pero hindi tayog hindi lawig no usually na yari gadlaga na siya dasig na pala ganon kay lagba ng iya tiil lagba iya tiil tapos ang iyang do may mga batik-batik ng itsura niya no ang iya sininga ulo bala dampira juman mon
0: tapos laba iya nga tuka.
1: Hmm.
0: Manang design niya gidya sang sapat.
1: Sa mga taramdanan gid na sa una, kilid taramdanan gid na, damo na tikling.
0: Hmm. Ti ara na subong sa DNR and hopefully no ma paninda ni ma desisyonan no kon anong maayo.
1: Ti di nila ko na ikuan, di nila buyan.
0: Kon pa ni pabton pa anay ang empleyado gid bala nga nakatuka gid sa sini mga pispis. Tanawon kon anong maayo sini sa iya. Agti posible balik sa natural habitat niya kung madetermina nila no nga safe naman ining kapat ni Juan Henry by Monday no kasi was Domingo
1: Yusulin na abi ang like ang mga manog sa una, ginapang turnover tada sa DNR, dito na nabuyan sa Bulabog, Putian.
0: Oo.
1: Bulabog, Putian, Putian National Park sa Dingli. Hmm. Dito sa Santique, nagirinaway sila ito iya. Kaya ang kubra nga nadakpan sa dito sa may Sibalom, binuyan nila sa may, kwan, San Remigio. reklamo to taga San Remigio nga dito ya buyan tong ang kubra to yati kun mabuntog to mga taga San Remigio to no, pero siguro wa ilang na specify nga basi may provincial park da or municipal park nga dira naton gina conserve ining mga sapat nga ini kay kinang land protection anta man ni sila Rajaman mon kay gapang balanse ni sila sang ecosystem naton.
0: Yes. No?
1: Sila ni pang balanse, yun pang tuga man na sila sang Diyos kay para may kapuslanan man na sila mo, no? Amo na agin tuga sila Rajaman mon.
0: May mga protective area man isla nga gina-identify actually, no?
1: So kinanglan i-preserve na to na kay para sa mga tikling. Anyway, nakikilala mga batangan ni tikling?
0: Ting bata gani kay na to pag turnover tanga tagamulye. Yan nga ako na lang na. Ngayon, noon mo na eh, mapatay. Hindi karoon ng...
1: Hampangan nila eh. Pero actually, pwede naman ta. Pwede mo mapadamo gani. Pwede ni gani, mahupta na ton mo. Kag mapadamo. Kay pwede ni siya mahimo man nga kwan mo. Sulod anon, Rajaman mon.
0: Mm-hmm.
1: Ang meat niya bala?
0: Nami pa sa Tulabong.
1: Ang Tulabong, huwag na yadami. Huwag na yung nakaon ng Tulabong. Nakaon yung Tulabong? Huwag na yung nakaon? Hindi na yung edible nga bird, di ba?
0: No, hindi.
1: Mga edible yan, mga umbok. Mga umbok. Namo niyo, tikling niyo, edible niyo. Damo, gini nagapang siod sa amon to sa una. Gaubra, mga tiglapak.
0: Ngalik ito, daw gagamay ng ila. Sining numero, no? Mamumanin ka ng land, man nga i-preserve.
1: Damo na kay sige man, kwan mo. Why man untat ang pagkwan sa ila mo, pagpangdakop sa ila, bla, Rajaman mon. So, hindi na sila kamuad. Kis, bisan may mga itlog. Ang iapugaran, ginakuha pang itlog kag nalaga. Namin ang itlog niya lagaon mo doon parehas man sa umbok. Di ba? Ang umbok, ang quail egg na abla.
0: Oo.
1: Di, actually, ining tikling ini, pwede ni siya makuhan eh, ma-breed, no? Although nga mas maila siya galing kumparar sa kuhan, kumparar sa umbok, Rajaman mon. Pero kung manta mo siya, mapatuka mo doon, okay man eh. Parehas na mga tinapay, no? Pudpuron mong tinapay, kag-itsa mo siya, ginatuka niya na.
0: Hindi kung utom na kitman ng sapat sa Rajaman Henry, no?
1: Considered ni ambal ni paring Jirtako, ito pamati is paring Jirtako sa Ilueños, Mr. Jerry Taclino, among the endangered species kuno ni mga tikling Rajaman mon. Nung Jerome Baron yali ka pamati, man yung si Councilor Ile Estante, no? So, dapat i-preserve natin ina Rajaman mon, no? Kundi in Buyan, dapat may arat na nagalis yung isa ka, kwa, no? Isa ka conservation site nga para sa mga tikling lang. Dawa ito sang site din para sa mga tikling. Para nga kung maglagaw mga kabataan bla, makita nila Rajaman mon.
0: Oo, para for awareness man tani, no? Oo. Makabulig man sila bla.
1: Para sa pilakadlaw, sila naman mag-protect eh. Sa sining mga species ngayon eh. Kaya tito, kalaka na ginaman lang tubo, tuod subong, no? I don't know lang, dira sa mga umanga nagapamati, ti kitabi, dira sa syudad, no? Pero bisan dira sa syudad, ti kita tagani, no? Ako magyan ko nag-isa sa may Esplanade dira, Sunset Boulevard, bisan sa Amon to, doon maya makita ko gani, isa katapok sa karsada nga tikling. Pang tuka, no? Mga katigbawa na, no? Basta doon may mga basa-basa ng area, namian gina siya, ang puga niya ni Yaway, maniya ginabutang ni sa babaw sang mga tanom, no? Pareha sa mga dikol, nga dira sila gobra ya sang pugad, mga kurit, no? Dira sila nag-obra sang pugad. Dira rin sila yung nag-apugad sa ground lang yung Rajaman mon?
0: Dira rin taan niya sa sudan, ang naibaluan lang niya sang una, kulang sa public awareness, tiraduron mo or skupitahon mo
1: ang ispis, no? Patyon lang, no?
0: Oo, daw mula na yung dalagan sang utok sang tao din, no?
1: Actually, hindi man sila yakuan mo, why man sila yaga pang harm, hindi na sila harmless na sila yung mga pispis, di ba? So, pabayaan ta lang, no? Padamuon ta, kung may makita na nga pugad niya, galing kay ining mga sapat, bungod nga wild bala Rajaman mon, the moment nga matandog mong ilapugaran, no? Why na sila gabalik? Mapanimahuan nila, why na nila ginalumluman dahil yung tiga kabaog ang maitlog. So, dapat kung may makita ang mga pugaran nila ni, or anong to, pugad, pugad I mean, no? Pugaran niya sa manok na, no? Kung may makita nga pugad nila, kung may itlog, kay tatlo niyo soling itlog sang tikling, pabayaan lang, hindi pagtandugon, Rajuman mo.
0: Namugan ni Rajuman Henry, no? So, aran na, no? Kabay pang mahatagan ini, kag mabuyan man later, no? Sa wild, sa kung sa diin siya nagkakabagay, Rajuman Henry, ining pis-pis nung turnover sa ato. Kaya salamat din niya sa kay Ma'am Ann, no? Ani, kag sa kay Sir Nerio Luhan, no? Kay sa driver sa tricycle, no? Nga nag-turnover man sini para man iyang mabutang kung sa diin nagkakadapat ining pis-pis para Rajuman Henry. Mani madulong naton nga update, no? So, sining natigayon nga ma-recover nga ma-rescue nga wild bird dere iya sa may distrito sa Mono. With Rajuman Brokok, kasama mo sa DYR ay Armen Ililo, Rajuman Mon Iales Kapadian. Tata Karemen.
2: Armen, Palabra di Honor.
1: Salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Hambal ni kasamang pati Alarcon de Benegracia. No, good evening sir, guba na biyang ila habitat kay wala na katubuhan, may tikling, umbok, kuro kung ginapang si Odsad to, no? Amo na ho, guba na ila habitat, no? Ti parehas ni sa diri sa siyudad sang Iloilo ang mga swampy area sadto, mga balay na subong, no? Ti parehas dira sa may Mandoriao, no, dira sa may Sunset Boulevard, gamat-amat naman da develop ti ang mga pis-pis dira, mga kasama, like ini mga tikling, no, may mga tikling na da kay damo da sila matuka nga mga butos ng isda. Pero tuod, no, kung i-conserve ta ni abing tikling ini kag i-breed naton sa guron ta mga kasama, no. Nami ni adubuhon pang tikling actually mo. No, do sila sila ni sang umbok marimis, no? Asalon mo ni, no? Ang meat niya nami pa ni, ang itlog niya makaon uman. Oh, sa magsagad kita sinagod sa mga manok na nga mga ay sus ginatunaan sang reklamo ang iti.
2: Palabra di Honor.
1: Lagola ni patuka mo ya sa kwan niya ni, stickling okay na ni? O rindi gani mga panos nga tinapay bla?
2: Palabra di Honor.
1: Si Ray Poblacion, siya damo na din sa Duenas Casenre, no? Si Isabel Palmares Bagsain, siya nakaon na, nakaon man ang tulabong sang iban, ah. Ah, okay. Do sa amon to ya, do, hindi abi ni kwan ang tulabong. Di ba kimi ara, ambal nila, do, kagamay sang iya, karnis ang tulabong? Kaya ka, laba-laba ka dan sa lawas niya, kagsang liog niya, tido, ay man unog. Ang ambal nila ya nga daw kalawagin ko no ang kurukukuk no inang itom lang pula ang sa may liog niya yon nga pispis nga kun lutuon mo kuno ga katunaw ang unod. Kay iya na kuno sang engkanto. Si Glende Samilo, good evening diri sa Osteri Subdivision sa Barangay Pali Mandoriao, damo diri nagatabok sa karsada kun aga napabayan lang namo na ho. Amo na basta daw may mga swampy area, may mga tubig-tubig nga area, dira na namian ang kwan no kay mga lago ng ilagi na pangtuka, namian ang tikling, tapos may mga tigbaw, mga tabunakan na namian na sila or mga bagaas ni balaw, no? Dira sila gi start. Manamit lang galing kun lutuon, no? Hambal ni Republasyon, no. Si Kas Magic Cobillas ang tikling ginasalti dito gros brotak no ibo damo na to ka sa tinurian to no damo tikling no pare mo to Arikas display med ayad nga gabi no si Ken Paliasa Rote ang tikling wa ay nagalupad sa malawig no pero dasig magdalagan itom ang kolor na may stripe na sa liog nga black and white no kag pula iya mata sakit na magtusik kag malaba kag tarawis ang iyang tuktok ko. Oh, mata sakit man si
2: Palabra di Honor.
1: Wala mong iyang tuktok niya, design niya sa pang kurikot sa mga lagom. Ginatuslok niya niya sa basa nga duta, no? Amo na gusto niya mabasa-basa ka duta or matubig-tubig niya area kay dira na siya gakwa sa niya pagkaong ginatuslok niya ang duta, no? Di karoon niya siya katuslok kung mala, bali, na kung tuktok niya awan siya.
2: Palabra di Honor.
1: Gindulong Kaginboy Lugan, nilikabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalanggang nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil, may lima kili basta-basta nga ingrediente nga ginpaydalong gid sa paidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas ang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag mga sapat-sapat, maayo man nga pangunta sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginhawa, nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, kutis bata pa. Kag may rosemary oil nga nagaparelax, nagapahamok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimart Mall, malapit lang sa Main Entrance Activity Center opo sa Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal man dira sa Shop at Samara mga kasama. Ang Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mayara sang collagen, may mangosteen, may balunggay, may garcinia cambogia, may chia seeds, may black cumin, may kokwa, may gutukula, may maca root, no, may ginseng, kag iban pa. Ang ingrediente nga ini, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatya, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparila sang huna-una, nagaparutay sa pulao, nagapapagros ang pagangaanay, kagmas ginpatami ispagid sang stevia, no, natural sweetener gani hindi kapag diabeteson, kagin pananam pagid sang non-dairy creamer. Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, pila kadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Cafe Genio, pangabuhi nyo, Cafe Genio, problema nyo, Cafe Genio, pag inistoryahanay ninyo, kapihin nyo. Pag telepon-tipon nyo magpamilya kang magbarkada, kapihin nyo. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika sa Alimudyan, dira sa may FMD or MFD Pharmacy, Kabatbat Pharmacy, VJM's Pharmacy, BNB Pharmacy. Sa Masin, SEM Pharmacy, Prim Pharmacy, dira sa Top Street Masin. Sa Kabatuan, mayara man dira sa Nyerbo Pharmacy, SSG Pharmacy. Sa Kabatuan, sa Haniway, Pharmacia Loberesa, A&E Pharmacy, kag RJ Pharmacy. Sa Mina, Pro Drug Pharmacy. Sa New Lucena, Panisa Pharmacy, HL Corner Pharmacy, Malus Pharmacy. Diri sa Haro, mayari man sa SQ Cure Center Corporation. Sa Lapas, Herbas Care Pharmacy. Sa Snatch Street City Proper, dira sa CPT Pharmacy, may ara man dira sang Cafe Genio, kag Soft Touch Wonder Oil. Sa Central Market, New Mesa Drugstore. Sa Jordan Guimaras, GTM Business Ventures Incorporated, kag Budget Mart Pharmacy. Cafe Genio, kag Soft Touch Wonder Oil, mga kasama. Yari ang latest updates sa power interruption tonight, mga kasama. Sa latest advisory sa More Electric and Power Corporation, no? As of 7:49 p.m. tonight, ang More Power na kompleto na ang restoration sa tanan ng mga feeders nga apektado sa manual dropping nga ginpatuman sa National Grid Corporation of the Philippines in the Visayas Grid bangod man sa red and yellow alert status tugas ang power supply deficiency, no. Ang yellow alert ina kon manipis ang supply sang kuryente halin sa grid, kon red alert kulang na gid ang supply, no. Ang maapektado ng mga feeders, Mobile Feeder 3, Diversion Feeder 3, Arevalo Feeder 2, Lapas Feeder 2, Kagharo Feeder 1, mga kasama, no. So kung mayara na pada brownout sa inyo, tiway na dalabot ang NGCP, ang National Grid Corporation of the Philippines, no. Iyan na ina sang More Power. Ramula na ato nga ginapamangkot mga kasama, no? Nga brown out kita. Subong hambal sang by the way nagapamati gali si subong si Mr. Rinan Yeles sa second floor sang Iloilo Terminal Market, no? Naga-duty sila nagapamati diri sa RMN. Mayadayad gid nga gabi, thank you gid sa pagsuporta kay Captain ni Frincilio. Dira ko no sa ila sa umasa dao antike, damo tikling, no? Di ba gina-ihaw na cup, no? Gina-asal, no? si Big Ray Aso nagapamati man, si James Carpe, Luel Hintulio, ginatamyaw ta Hintulio family sa barangay Manyakaba kaniway si Nanay Tisi kag Tatay Onyok na nagapamati gid. Sige. John Perutso sumagay sa you know, nag-upod man sa aton. Sige. Thank you gid mga kasama, no. So nga brown out kita mga kasama, no? Kay mayara man kita sang ginabayran, lantawan yung inyo sining kwan, no? Nakita nyo ang inyo sining bill sa More Power, bill sa Ilico, di ba? No? Kay mayara dira na butang sa rates mga kasama, no? I-forward ko na bala sa imo, son. Pwede mo mapakita, pero hindi mo lang pagpakita ang akon nga ngalan da, ha? Pare, pakita mo ang party lang sa kwan, no? Dali lang yun, din na to ikaw, no? Ipakita mo ang portion lang sang ancillary service, no? Dira lang ang upod sa mga ancillary service, no? Ari mga kasama, ang ancillary services nga ginabayaran naton kay parehas ni ang billing sang More Power ang una dire ang mga charges nga ginabayaran naton sa More Power, ti syempre distribution charge da iya na sang More Power. Ang next dira ang iya sang supplier, no? Supplier buot silingon ang power plant, no? Kag ang NGCP. So ara na da ang generation charge kag ang transmission charge. Sa idalom sang transmission charge ara dira ang ancillary service charge.
2: Palabra di honor.
1: Kaya kon consumption niya daan ning ano ni nga bulan, no? Nagligad nga bulan mga 756 megawatts, no? July to August 756 megawatts. Ti ang generation charge diryo 7 pesos gido. 7.6 7 pesos and 6 centavos, no? Pwede mo padako-dako son ang parte sa may kwan bala pakita mo ang dira sa mga generation charge kag transmission charge, no? Low ay siya, hindi siya makuan. No? Ipanako mo lang da, dira lang a portion, no? Para makita sa aton sa mga viewers. Nga, da, may ginabayaran kita ang ancillary service charge, no? Inang ancillary service charge, nabutang ina sa ASPA. Amo na ginatawag ni, kuan, no? Ni Congressman Daguok sa APEC party list, no? Nga ASPA. What is ASPA, mga kasama, no? Ang ASPA, amo ni ang ancillary service agreement, procurement agreement, no? Ancillary services procurement agreement, no? Ari bala i-check naton mga kasama, no? Ang ASPA mga kasama, no? Ancillary services procurement agreement, no? Nga gina-require ini sa aton sining layi, no? Kagina patuman man sang mga sang NGCP kag sa mga power plants para makasukot man sila kay may ara kinahanglan ako no para sa balanse amo na nang pinakadako nyo tido hindi man mo basahan son hindi siya ma-zoom in hindi siya mapagamay no ipa ko na pagid abis sa dalom panubuan pagid bis dalom no check be liwat no are sige na pataas sa pagid siya na naarara kag inata pagid siya palapada pagid siya be no na dere sa piyak inata pagid siya naarara ro na makita no ang service charge no naarao ang July to August, mga kasama, kita ninyo araw ang generation charge, no? So, mayara na sang Ancillary Services Procurement Agreement. Isa ini ka kontrata sa National Grid Corporation of the Philippines bilang system operator kag sa isa ka generating power company, no? Or energy provider. Parehas na abi PIDCI. Na mabakal na si Kwan. Tigaling kay ang PIDCI, tanan niya yung energy, gina-deliver niya man tanan, gina-consume naton, no? Ti usually ang ginaobra sini, mapatindog ka sang kaugaling sang isa ka separado nga planta ngang iya sini nga obrahon, do generator siya nga standby lang gid. Nya kun may matumba nga planta or may mapatay nga planta nga nagahatag kuryente sa grid, sa National Grid Corporation of the Philippines, amo ni siya ang maandar kag ma-provide sang power nga nadula, no? Kun nadula man ang power abi nga 200 megawatts, siya ini ang mahatag, no? Subot siling una ka standby lang na da siya. Ginabayra na to na ang iya pag standby. Ginabayran ta, no? Ara makita ninyo generation charge sang more power dio. But siling unti ginabayran naton ini kun diin man si more power nagkuha sang kuryente sini ang ginabayran ta da sa kuryente nga gin generate 7 pesos and 6 centavos. Ang transmission charge sang NGCP 64 centavos. Aryo ang ancillary service charge 1 peso and 24 centavos.
2: Palabra di honor.
1: Tingin ko lo compute ko sa July to August kong billing nga 756 megawatts ang akon nga consumption. Mga kasama, 756 times 756 megawatts times 1.2415 mga 946 pesos, 900 lapit-lapit isa ka libo. Sobra piso ang ginabayaran naton per kilowatt hour sa ancillary services. Ano ining ancillary service charge nga ini? Para ini sa standby nga power nga ginabugusan sang regulatory reserve, contingency reserve, kag dispatchable reserve. Sa hearing to sang una sang Congress, sang nagbinaround out man kita diri sa tong mga nagligad nga tuig last year or last 2 years ago, hambal sini sang NGCP, sang ginpamangkot siya, tindi ng ancillary service kay why ini ma-discuss, why ini ma-mention, no? Ang mga congressman lang tong may technical know-how, parehas ni kay Dago kay halin siya sa power sector, ang may ulo idea ano ang dalagan sang kuryente sa Pilipinas. So gin pamangkot sila, hindi bala may ancillary services ka mo. Kaga mo man naginhambal ni Ilico 3 General Manager Attorney James Balsumo nga nagabayad man ang Ilico 3 sang ancillary services kay gina-charge man ila sa mga consumer. Kung ginasukot ina sa aton kag ang aton nga consumption sang electricity diri sa Visayas ara sa mga 2,500 plus megawatts, pero ibutanta na lang 2,000 megawatts mga kasama kada adlaw. Buot silingon, mga 2 million kilowatt ina, no? Kay 1 megawatt is 1,000 watts, no? Ti mga 2 million kilowatt ina, mga kasama, tama, 1 megawatt is 1,000 kilowatts on, no? So that is 2 million kilowatt, whole kilowatt. Ti kung magtag piso per kilowatt, butan na lang piso, abi, that's 2 million pesos per day. No? 2 million to 2.5 million kada adlaw ang ginabayaran sang mga consumer diri sa Visayas taga Samar, taga Leyte, taga Biliran, taga Cebu, taga Bohol, taga Negros, taga Panay. No? 2 million to 2.5 million pesos more or less ang ginabayaran naton para sa ancillary service ngayon eh. No? Nga standby nga power, hinali may mag-brown out or may mapatay nga planta, amo na siya ang matindog, ang mandar, para punan adto ang napatay kag nadula nga power. 2 million per day, 365 days kita, no? Times 2 million, that's around 730 million kada tuig. Ang ginabayaran naton dire sa Visayas. 730 million more or less. Malapit-lapit 1 billion kada tuig. Ang ginabayaran naton nga ancillary service charge sa National Grid Corporation of the Philippines kung mayara manggid sila sang ginkuha nga power generator or power producer nga mangin standby sang gin pamangkot ini sa Kongres ang una mga kasama tidiin ang inyo sini nga standby power din ang ancillary services ninyo, no? Natawag lang ni ancillary services pero in short standby power din ang standby power na kon may mag-collapse nga planta, may mapatay nga planta, or may planta nga magpahinalom sa preventive maintenance, parehas ang PAM Concepcion, parehas ang PEDSE, parehas ang TBI-1 dito sa Cebu. Ang standby power amo nang gamiton para nga itabon dito sa dadula nga power para wala kulang power. Amo sa gihapon ang power naton diri sa Visayas. Tidin ina, hambal sa to sang kwan, sang taga NGCP, sila niya ara na sa Cebu kag sa Leyte. Pero sang gincheck ko ang tanan yung mga planta sa Visayas, mga kasama, ang planta lamang sa Leyte, ang geothermal naton, no? Ang geothermal, ang Leyte, geothermal power plant dira sa Kananga kag sa Ormoc, nga ang maximum production niya, 700 megawatts. No? Wala sang planta sa Leyte, nga coal-fired power plant. No? I-correct nyo ko kung sala ko mga kasama, pero sa pag-check ko, wala sang planta sa Leyte nga may coal-fired power plant, no? Da sa Ormoc, may coal-fired power plant sa Ormoc. Sa Baybay Leyte, why man da coal-fired power plant? Why da coal-fired power plant sa Leyte, mga kasama? Sa Biliran, wala. Sa Samar, wala. Wala ni contribution ining Leyte kag Samar sa energy production naton. Amo lang nagaling tin dako ang kontribusyon nila sa geothermal. Geothermal lang ginaproduce ang Leyte der Akaiti bangod sang Mount Danao dera sa may Ormoc, di ba? Kay may lake Danao na das babaw sang bukid nila da, no? Ti may hot spring. So nagaproduce na siya sang geothermal energy mga kasama, no? Wala man sila solar farm da, wala man sila wind farm. May mga hydropower sila da pero tigragmay dito sa Taft, Samar, no? At tigragmay ang ila sini nga hydropower, no? Mga taga 1 megawatt, 2 megawatts mga kasama. Ang dako nga nagaproduce ang power diri sa Visayas, kita diri sa Panay, no? Kay may PAM Concepcion kita nga 150 megawatts, may PEDSE kita nga 300 plus megawatts. May Panay Diesel Power Plant kita nga mga 50 megawatts. May Nabas Wind kita, no? Ang Nabas Wind naton sa Nabas Aklan do mga 18 megawatts na, no? Tama. Ang aton nga Nabas Wind, no? Abi check naton, no? Ang Samar ni way gawa contribution. Dapat patindog na sila duha ka mga coal-fired power plants kay do malapad man mga kabukiran sa ila. No? Ang Nabas Wind 36 megawatts, no? ang Guimaras Winds naton, San Lorenzo Wind Farm, Tarik Wind, ginatawag nila, Trans-Asia Renewable Energy Corporation, 54 megawatt. Oh. May Timbaban Hydropower plant man kita sa Madalagaklan, 18.8 megawatts, no? May hara man kita nga Villasiga Hydropower, dire sa Panay, dire sa may Bugasong Antique, nga nag-produce ang 8 megawatt, no? May hara ipagid kita dire sa nga hydropower man, dire sa may Igbaras, Iloilo, ang Igbulo Hydroelectric Power sang Century Peak Energy Corporation sa barangay Igkabugaw, Igbaras, Iloilo, 8 to 10 megawatts, no? Ti, ang Cebu, dako man ang production sang Cebu, kay ti amakon mo ang TBI nga daani, ang Terma Visayas 1 sang Aboitiz Power, mga 300 megawatts ni, no? 340 megawatts, no? Tapos may Cebu Energy Development Corporation pagid sila, coal-fired power plant ni sa Toledo, Cebu, 246 megawatts. May Toledo Power man sila nga 82 megawatts, coal-fired power plant man ini sa Toledo, Cebu. May KEPCO sila, SPC Power Corporation sa Naga City, Cebu, 103 megawatts. May solar power man sila dira sa may Toledo, Cebu. No, ang ilang solar power sa Toledo, Cebu, mga kasama dali lang. CityCore Solar Energy sa Barangay Palaber, Toledo City, Cebu, 60 megawatts, no? Ti ang Samar wa igawa. Sa hydropower sila di, may-ari sila hydropower sa may kwan. Sa may Eastern Samar, sa Taft Hydro Power, 16 megawatts kaliyo. Ang Taft Hydro Electric Power, dira sa may Taft Eastern Samar, no? Mayara man silang Lawaan Mini Hydro, pero 1 megawatt malang ni mga kasama, no? So, ang dako nga producer gid, sang power, ang Cebu, kag ang Panay. Ang Negros, why sila coal-fired power plant, no? Kwa lang ilada, solar power dira sa Cadiz, no? Mga 130 megawatts sa mga kasama, no? Ti, amo na ang sitwasyon, mga kasama, no? Gincheck ko, diin makuha sang standby power ang NGCP sa kwan? Sa Leyte. Kaya ang power sang Leyte geothermal plant ara na tanan nakakonek sa grid, no? Hambal niya sa Cebu, pero di din siya makuha. Kaya ang TBI 1 and 2 nakakonek sa grid, ang CEDC nakakonek sa grid, ang TPC nakakonek sa grid, ang KIPCO nakakonek sa grid. So wala sang planta dira ang standby nga tag 150 megawatts, coal-fired power plant, diesel power plant, no? Or solar power plant nga naka-standby, nga in case nga may mag-backdown nga mga major power producers diri sa Panay o sa Visayas, amo na siya ang maandar kag maghatag sang electricity, wala. Unless nag-import siya dito sa ibang nga region, sa Mindanao, kag sa Luzon. Pero ang hambal nila sa to sa Iringa, rak mo sa Leyte, kag sa Cebu. Subot silingon, mga kasama, no? Si board member di Sura nagapamati man ang iyaman niya nga ginakatingalahan diri nga adululungan backdown gid ang mga power plants diri sa Panay, no? Unscheduled maintenance. Ang PDCdo nakabalik na, no? Ang Panay diesel power plant duhan ila ka planta daw nakabalik naman, no? Sa latest advisory sang NGCP, mga kasama, no? Nakabalik na, no? Ang unavailable na lang sa Bisaya, Subong, is TB1, TBI1, kag ang PDC3. Amo nang waay pa nakabalik, mga kasama. Amo pa nang patay. Yung TBI1 ni sa Toledo, Cebu, mga 170 megawatts ni. Ang PDC3, the 150 megawatts. That's around 300 megawatts of power. Tidiin, Diin nagkadto ang aton sining ancillary services nga ginabayran nga wala nagato pa.
2: Palabra di honor.
1: Kung silingon, dinasukot lang sa aton, wala ginagamit, wala ginapatuman, ginahimo nga ginansya.
2: Palabra di honor.
1: Diba? Ginahimo nga ginansya. Amo na dapat imbisigaran, amo na dapat usisawan kag pasabton kag anong ginaobra dira sa Department of Energy kag Energy Regulatory Commission nga way ina ginatuman sang NGCP, no, nga mayara siya sang standby power kay ginabayaran naton, ginasukot kita, gintago pa sa ancillary service charge. Way naging butanga power reserve charge, no, kay maintindihan kita yon sang tawo. Amo na ang dako nga palamangkutanon kon maimbestigaran sang kongreso kag mapamangkot kon masarangan nila. Trenta y uno minutos na nakaligad sa takna, alas 9 sang gabi. Overtime na kita mga kasama. Sa wala tamatami ako, may utang lang ko sa inyo ng mga estudyante naton. Sa field, Rajuman Moncapalihan, Rajuman Broco Agustin. Sa News Center, Rajuman Linet Fernandez Ilatris. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman John Hartwell Toala. Dire naman sa studio, Rajuman Jason Renze Cabatania. Ako naman ang inyong sinialaga na imo, Anchorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Supple Plus Gold.
4: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Supple Plus Gold. At sa mga butika. Nans Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
2: Nans Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nans Liniment Oil.
5: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nans Liniment Oil.
5: Feel better, live better.
2: PTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan tong score gani?
6: 470.
8: Nagtiko 2.
6: Sa gabi, 2. Sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa PTX 500. Tested and proven. The best get ang PTX 500.
2: PTX 500. Good.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: D3 Pio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Dahil ng galing lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Pio, tatlo ka disease sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Patatas, mga buti ka!
6: Ay, emerhensya? Magtawag na yun sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadaling na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ininga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
7: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likan
2: epic
1: DTX 500.
3: Nuts! Herbal Capsule!
4: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balitian.
3: Nuts Herbal Capsule!
4: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
3: Mabakal sa mga butika!
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
9: Nalakas.
7: At gaganda ka pa.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Yes to health!
12: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag-natural ng mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
7: Southern Plus Gold.
13: Isan na naman katopiko ang aton sining pag-istoryahan, sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Sa kinanda, ang inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sining edisyon sa aton sining pagpangalagad. Lagay inasod-asod naman ang pangagda asang kafe. Munuhon, di ko na si Kabong. Ang yasa ni nga Santon Gold Coffee Mix nga hindi niya yun pag-ibaylo sa iban sa niya kafe. Kaya siling nga nag-kafe ka na ang nagagwapo ka pa. Titungod din sa siya sa mga sangkap pa, no? Mayara sa sangkap sa niya malunggay, mangustin, bitter melon, natural antibiotic na garlic, spirulina, plus collagen and glutathione. That's why hindi manigar nga kadamo sa mga feedback ang mabato naton nga magluwas niya.

0: Awas, feel free nga i-send lang dira ko ni Padaladra sa Tonsering comment box sa Tonsering Facebook live page.
1: Zone Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
0: May istorya naman kita na hanungod sini sa isa ka flavonoid, isa sini ka antioxidant.
2: The secret of health.
0: May istorya kita na hanungod sini sa quercetin o kung quercetin, the superhero for our body. Nga nga ginhingad lang na ito, naging tiguluhan na ito nga superhero sa nga ton sa nga lawas. Tungod sa kadamo sa nga sinay mahimo nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kaya ang quercetin nga ini, actually natural plant substance ni siya, sustansya, halin sini sa tanom, makitaan ni siya kaya makuha na ito sa prutas, makuha na ito sa utanon. Kaga pila sini ka mga ilim nun, bisan pa sa mga tea nga ginainom na ito, ng ibang sinadira, makuha na ito sa quercetin.
3: 7 plus gold.
0: Sa orange, may ara siya. Sa apples, may ara man siya. Ibang pagid sini nga mga berries, ibang pagid sini nga mga nuts and seeds. Pero kumon sa aton sini nga kusina, isa ka sangkap sini nga gamit na aton sa aton pagluto, dira sini sa sibuyas, Bombay, aton makuha sini ang quercetin.
4: Yes!
0: Maprotektahan ng aton sini nga brain, mabuligan kita sini makalikaw sini batok sini sa infection, dalas sini sang kagaw, dalas sang virus, mabuligan nga ma-improve ang aton sini nga blood circulation kay makondisyon ng aton sini nga kaugatan, mabuligan sini nga mabalancing aton sini nga blood sugar kay mabuligan nga ma-improve ang aton insulin sensitivity kag mabuligan man kita mahimo sini nga potential nga makalikaw kita sini sa nagkalain-lain sini nga cancer tungod sa sini nga anti-cancer properties kung napasulod na ito ning quercetin sa aton sininga lawas.
4: Yes, to health!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na ito nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini si quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The secret of health.
0: Ano bala ang maidulot sang quercetin pag-abot sa aton sini nga lawas? Number one, pag-abot sini sa proteksyon sang aton sini nga utok, pag-abot sini sa aton sini nga cognitive support o kon sa aton sini panghuna-huna sa paghimo naton sini sang desisyon. May labot no ang ginatawag quercetin o kon na may benepisyo ang quercetin sini kon kondisyon ng aton sini nga utok, bisan ng aton sini nga paminsaron, mga desisyon naton, mga reaksyon naton ang nagakaigo man ha, tungod nga manami ang aton sini nga kahimtangan, manayanaya ang aton sini nga paminsaron, makapalawig kita sini sang pagpasya, hindi kita sini mangin irritable, which is ang isa galing makahatag sa aton sa sininga benepisyo para makuha naton ang manami sininga paminsaron, kondisyon naton sininga pangutok, may proteksyon sini batok sini sa halit, proteksyon batok sini sa kung anuman nga mga posible nga magguba sa aton sininga utok tungod sa aton sininga lifestyle kag bisan pa sa proseso susunod sa aton sininga lawas mismo. Ang quercetin may mahimo gali nga maibulig sa aton.
3: 7 plus gold.
0: Ang quercetin nga ini mahimo gali siya nga makadangat o kun makaabot gid sa aton sini nga brain. Balan mo nga aton sini nga utok may protection ini. May shield dinhi mo na ginatawag nga blood brain barrier para bala nga hindi lang bisan anong substance makakadto dira bala sa aton sini nga brain kag ang iban sini basi kag mahimo nga makahalit.
2: The secret of health.
0: Ang aton sini nga utok no hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala kun halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang ni siya sa aton sa ngalawas nga i-neutralize. Pero ang problem

0: Problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa ka bahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kon nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira susulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok
1: Samphone Gold Coffee Mix.
0: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus and even ha kun na maglala nga maglala pa gani diri, mahimo pa gani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede galin aton malikawan kun may ginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
1: Samphone Plus Gold.
0: Kag makabulig man galin ni siya no para maprotektahan ang aton sini nga brain batteries. Sa sulod sa aton sini nga brain cells may tiny kita kung may mga magagmay kita sini nga baterya nga ginatawag naton nga mitochondria. Ang ining mitochondria nga ini kinahanglan o kun kinahanglan sang aton sini nga lawas, kinahanglan sang aton sini nga brain, kanang brain naton nagakinahanglan sang damo sini nga enerhiya o kun kusog sa pagpaminsar, sa pagpanumdom, sa pagtuon, pag-adapt, kag sa pagsolbar sini sang mga problema. Kag ang quercetin nga ini nagabulig protect sa aton sini nga mitochondria, ini magagmay nga battery sa aton sini nga brain para nga padayon na ni siya nga mag-function kag maayo ang iya sini nga pag-functionar. Sa manipot nga pag-ambal, kun gina-provide na aton o kung nag-provide kita sa nagakaigaw sa nga quercetin sa aton sini nga lawas, mabenepisyuhan ang aton sini nga brain para nga magpabilin sa nga kalmado, mapabilin sa sininga mabaskog kag mapabilin sa sininga healthy o kon sa maayo sininga kondisyon nga bisan pa ara kita sini sa stressful nga situation, kalmado lang gyapon ang aton sininga paminsaron. In short, sa critical sininga mga sitwasyon kinahanglan aton maminsar kag nagakaigo sininga desisyon ng aton sininga dapat pagahimuon, mahimo nato ni na kung may quercetin gali kita ang ginapasulod sa lawas nga nagabulig pa kondisyon sa aton sininga paminsaron tungod kondisyon man ang aton sininga utok. Number 2 sini nga binipisok, may panguntra kagaw gali kita, specifically virus, kay may antiviral property ang ining quercetin nga makabulig ining quercetin bato kag tapna sa nagkalainlain sini nga viruses.
1: Premium D3 coffee mix.
0: Ang isa sini sang ganahimo sang quercetin, ginabuligan niya nga ang zinc magsulod sa aton sini nga cellula. Ang zinc ini kasubong balasang magagmay nga security guard, tibalaan man aton para safety ng isa sini ka establishment dapat may gwardiya. Pero ang zinc kinahanglan sini sang bulig para makasulod sa aton sini nga cellula para ila inima gwardiyahan. So diin bala sa makuha sang bulig, manawag sa sang bulig o kung buligan siya ni quercetin. Ang quercetin nga ni kasubong sini sang manug abri sang puerta. So buksan kumbaga ni quercetin ang kwartahan, pasudlo niya sini si zinc para nga magprotect sa aton sini nga cellula para tapnaon ang virus nga magpadamo dira sa sunod sa aton sini nga lawas. Sa mga galing ka nami, no, kung na nagakaigo ang quercetin na aton sa sunod sa aton sini nga lawas, kaya ginabuligan galing mismo nga aton lawas para hindi sini matapikan sa infection, ilabi na gid ini ginatawag virus. Kaya ang problem bala na to namun ni mo. Iban bala sini kung may infection sila nga ginabatyag o kung mga symptoms sa ila sini nga lawas, si mayon lang ko na bacteria sa ni angkos. Kaya ibang sinitig na tumaran sa antibiotic. Matap na ba lang ina? Ang problem karon kung virus, ano, ang nagatapik diri sa aton, kundi niya madala basta sa antibiotic. Kundi pagpabakod lang yun sa aton sininga resistensya, ang aton sininga kinanglanon, sininga himuon para nga amat-amat kita sininga makarecover sa mga symptoms resulta sininga ginatawag viral infection.
1: The secret of health.
0: bisa nga makuaan aton sini sang quercetin kung nalimbawa gusto kita sini magpahapos nga maggamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan. May kilala gani ko sini nga sa dok sa una pag-abot sini sang alas 3 sa hapon, dado kaluya naging sakon daw, lantana ko na siya nga gulay, pero sugod niya naginom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, muning aton sini nga ultimate trio sa dangatan pagisado kalasingko alas 6 sa perte pang akon sini nga energy sa dugangan pagid kay pagka mga alas 2 sini sa hapon, inom ko sang premium D3 coffee mix. Ay hayahay sa pamatsyag
1: premium D3 coffee mix.
0: Gani sa aton sini mga tagbaramati, kung ang inyo sini concern ang makuaan nyo sini sang ang ginatawag quercetin. Like for example, karon hindi man aton manigar, may ara ya ibang hindi kidya kauyon sinisang sibuyas sa Bombay, ang iban sinisa baho pa lang gani daw hindi na ha, hindi na makagwanta.
1: Santhon Plus Gold,
0: kasubong malasang primero naton sining pagpakilala sang sining Santhon Plus Coffee Mix, sining Santhon Gold Coffee Mix, sining premium D3 Coffee Mix, and even sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang iban sinin nagapakwan pa eh, nagapaisti-isti pa sa pakay mo nga, rin naging akong sa ninyang kafe nga naandan, rin naging akong sa ninyang tea nga nakasaho na kusini. So primero daw hindi pa sila kumbinsido, pero sang natilawan kag nakatesting ka isa, kadua, katatlo, subong nagabakal na sa sinisang box.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Actually, ining Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, available na rin sa mga dalagko, magagmay man siya nga mga butika. Lakip na ang aton sinin mga coffee balang ginapakilala, balan mo nga ton sa nga ikaing lawas investment money na ton. Kung nagagasto gani kita sa mga bagay nga umalagi lang, mga bagay kung kaysa nga din na ton sa mga yunan, mga gamit gani nga pagkatapos ang ibang gani sa pagtapos na ton bakal, sumong takaan man tada yun, ipahigad-higatan lang dahil dito naman gani mapuslan. Much more nga ton sa nga ikaayong lawas, nga bisan pa sa ton sa mga ginainom-inom, bisan pa sa ton sa mga ginalabok dira, bisan pa sa mga pampalipas oras na ton sinadra kasubong sa aton sini pagpangafe, at least may balik nga kaayuhan sa aton sini nga lawas.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa nga kutis. Like ang premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis. Nang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix, pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas na nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no, sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan, mag-agi mangid, especially kababainhan sa umo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi, nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sining pamulanon. Kaya may mga mabatsagan ka mo sining mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sining sa soya, isa kasangkap sining isang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sining ginabatyag sa inyo sining lawas. Hindi ka mo matamaan sining sa pag-irritable, hindi matamaan sining sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton, hindi matamaan sining sa pamatyag balang bisan ng may lawas mismo nga nagabatyag, hindi niya maintindihan ang iya sining nga kaugalingon. Tiyara, Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan. Tug coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Samphong Gold Coffee Mix.
0: Pwede ka mo makapamasyar sa ni kadto kag magbakal sa Mercury Drug available nun na ni Rose of Pharmacy dira sa TGP o kon sa Generic Pharmacy South Star Drugstore Generica kag iban pagid sini nga mga butika nga sarang nyo mabaklan mga dlagko nga mga butika no nga pwede ka mo sini makabakal sa sini mga product.
3: The Secret of Health.
0: Pero kung nalimbawa gani diri malang ka mo sa syudad sang Iloilo makalagaw ka mo dira sa ila sining wellness center dira sa Yes to Health Wellness Center ayang building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kung diba may concern kamo sa inyo sining ikaing lawas nagabatyag o kung may mga ginabatyag na kamo sa inyo sining lawas problema sa panit sa may mga arthritis dira may mga diabetes may pneumonia may asthma iban pa ganyan problems sini sa baga prostate gland enlargement sa mga constipated dira di sa mga kababinhan no? May mga hormonal imbalances may problema sini sa menstruation o kung ang iban dira simple nga gusto lang nila ma-maintain ang ilang sini nga ikaing lawas nagakadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center para magpakonsulta nga ang dira sila nagakadto kaya ang ilang sini nga konsultasyon dira wising bayad o kung libre pero quality ang ilang sini nga health consultation pinaagi sila dira nga alternative medicine consultant. Ang bintaha pagidra kay kung magkadto ka mo dira for consultation, hatagan ka mo dira sa individualized na protocol o kung giya sa kung anong inyo siniginabatyag sa lawas. Like for example, kung ikaw sa may arthritis, hatagan ka dira sa protocol o kung detalyado sining mga lista anong bala ang dapat mo kaunon, anong dapat mo inumon, anong dapat mo sinilikawan nga mga kalanon kay mga ilimnon, kagano balang kombinasyon sa mga suplemento nga makabulig para sinisa imo. Ihatag ina dira sa inyo hatagan kamo sa tulid sa nga instruksyon dira pinagi sila sa ring alternative medicine consultant para nga pagwa nyo kompleto ang inyo sini nga giya sa kung ano man ang inyo sini ginabatyag sa lawas magluwas pa nga may dala na dayon kamo nga mga suplemento nga makabulig paayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas kay readily available naman dira mismo sa Yes to Health Wellness Center.
3: The Secret of Health.
0: Bukas ni sila halin Domingo hasta adlaw sini nga Biyernes alas 9 ang takna sa aga tubtubar 5 ang takna sa hapon. Bisan pa gani ang mga taga Antique, ang taga Rojas City, ang taga Kalibo, ang taga Aklan na gapinamangkot sa aton kung noong oras nag-open dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya kung magkadto sila, at least ma-estimate nila sa niyang oras sa ila sa niyang biyahe. Nang iban sa niyang nalin sa layo. Kaagahon pala naghahalin na sila sa ila sa niyang lugar. Kag pag-abot nila aga pa, kung na rin bawa, sirado pa. Gahulat-hulat lang sila kadali para nga ma-prioritize mo sila kati first come, first served basis sinadara sila sa Yes to Health Wellness Center. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod, dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok langit sang Marayo Bank.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pero kung tuman, gid ka mo sinika sako, halimbawa, why na ka mo sang time sinin magkado sa butika? Why man ka mo sinisang suguon nga magbakal sinin sa butika? Pwede ka mo sinin ka-shop online kung makabakal ka mo sinin mga product. Like for example, sa Shopee sinika sa TikTok, kadto bala ka mo, sa search box ninyo, itype nyo lang Yes to Health Inc. 2011, magwa dirang ila sinin nga mga product. Kag pwede ka mo makapili idala sa mga produkto, mga natilawan nyo na nga mga food supplement na makapaayo uko nakabulig na gadaan sa inyo sa ringa lawas, pwede ka mo dira maka-order. Pagkatapos, hulat-hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa ni tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Seven Plus Gold.
0: One time yung nag-message sa to ni estudyante, masamisa nagabasa, sinibisan gabi, kinanglan niya magpulaw tungod niya kinanglan niya kumplitohon ng iya sininga na dapat ipreparar sa iya sininga pag doon pag eskwela, tili college student, nabuligan gid siya. Pinagi sinisadlawad lang ang pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule. Kaya may concentration na ini kung concentrated na dari sinay ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga mag-nourish sa aton sininga mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ining food supplement ang Visionex Plus specifically kung ginhungod gid nga ginhimo para gid sa aton sininga mata para mayara kita sa isang antioxidant protection padayo ng kabakod sa isang mata kag mapabili naman ang katinaw kaklaro sa aton sini nga panulukan kag makabulig pagid kun amat-amaton man aton sini manage amat-amaton man aton control ang mga factors nga posible nagapahina kay nagapabugat man sa aton sininga mata. Specifically, ining sobra-sobra naton ng pagatubang pirmi sa aton sininga screen, sa aton sininga gadget, sa aton sininga computer, sa aton sininga laptop, and even sa aton sininga mga television nga makapastress gid, makapabudlay, pabugat sa aton sininga mata. Kagugaliyo na ang pag-inom sini sa adlaw-adlaw sang Visionex Plus Softgel Capsule para nga mahataagan natin sa nourishment ng aton sininga mata. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa aton sininga lugar.
3: The Secret of Health.
0: Sa nag-message sila sa aton sininga adlaw kang akon bala panit. Adlaw-adlaw man ako nagapaligo pero the more nga nagagaras pag ining akon panit kag doon nagatubo ang rashes kag hindi makasaho sa ginagamit ko sininga habon. Sa mga feedback na nabaton na sa mga kagamit para sa Sunthone Plus Herbal Soap sa kalabanan, sinina appreciate good nila. Kay swabe lang iya silinga pamatyag sila sa ringa panit. Hindi maisog pero efektibo sini especially pagabot sini sa pagbulig paayo sini sa mga samad-samad sa aton sininga lawas pabalik-balik nga pagkatol. Mayara gani kita na baton sa ringa meses niya do kang akong blatiil nagamatamat na tubo blang lanag nabuligan niya natapna sa paggamit sini sa Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man, ang Sunthone Plus Herbal Soap, mild lang siya sa aton sininga panit pero efektibo sa nga magpatawid sinisang kagaw-kagaw dira sa aton sininga kalawasan. Kinanglan ta magamit sang sabon sa aton sininga pagpanibin o kung pagpaligo, ilabi ha, kaglabaw sa tanan sa mga tao nga exposed bala sa pollutants, exposed sinisa sa yabuk, exposed sini sa mga oils. Kaya kinanglan nun, ginatun na no, atinluan sa matagaadlaw sa aton sininga lawas nga kun maisog man kung tuman ka isog ang mga sangkap sang sabon nga ginagamit aton sa pagtinlo dira nag-react man ng aton sa ringa panit.
6: Sunthone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Pero sa aton sa ringa guya, gusto kita sa ringa hamis. Pantay-pantay ang color naton sa aton sininga guya. Why dark spots? Why sininaga pintok-pintok? Why sininaga kambang-kambang? Lakip na sa aton sininga liog. Lakip na sa aton sininga butkon. Kami ara sa sang glutathione. Kag may ara man sa sang kojic. Kag may VCO pagyud siya. Parang malikawan naton ang tuman niya pag-dry sa aton sininga panit.
7: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Clear Skin Herbal Soap ang ilasini nga ginagamit.
3: The Secret of Health.
0: Pero ang isa sa manami sininga balita sa aton sini mga tagpanamati, may isa galing kita sing pwede galing nga gamiton. Pwede na ton masulod sa aton sininga bulsa, pwede na ton madala sa guwa, maglakat kita, magbiyahe kita, pwede na ton ma-apply sini bisan ara kita sa eskwelahan, bisan ara kita sini sa aton sininga opisina, ang paggamit sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Ang bintaha sini kung nagagamit kamo sini sang Sunthone Plus Herbal Oil, ang peppermint nga ari diri, makabulig siya para nga ang palanakit pala muypoy sang kalawasan, especially kung nagasugod pa lang, mabuligan niya nga matapna nga daan. Ang peppermint pagida, isa pagiti benepisyo niya sini nagatabog sa mga sapat-sapat, nagatabog sa isang lamok, specifically ang nagadala sa isang dengue infection. Kagang isa pagid sa manami sinigabalita sa aton sini mga tagpanamati kaya nagabuli pagid sa kondisyon sa aton sini nga panit kaya ang peppermint nga inigin kombinasyonan pagid diri sang VCO kag moringa oil. Kaya ang moringa oil nga da, noon ginayang nagabulig panami sa kondisyon sa aton sini nga panit.
8: hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
0: Pwede nyo din maggamit para nga maproteksyonan ka mo sa batok sa dengue infection kung nagabanyos ka mo sa sang Santhan Plus Herbal Oil. Available na ning Santhan Plus Herbal Oil sa mga butika ka mga parmasya malapit sa inyo siringa lugar. Pero tiyari ginapanugyan na to na no, kung hindi na gani makaya, hindi na halos masarangan sinis ang ginatawag banyos-banyos kati akuon magin naton sinin kamatuuran. Hindi tanan niya pala nakit sa aton sinin kalawasan, madala sinis sa banyos-banyos eh. O kung madala sinis sa hilot-hilot, may aray kung kaisakin ang lagi naton siya tumaran sinis sang bulong o kung sang pampaampat sinisang sakit o kung pangtap na sinisang sakit. Kung di na madala gani sa hilot-hilot, hindi na madala karon sa Santhan Plus Herbal Oil, pwede kita sa niya makatumar sa niya isang Cess the Pain.
9: Cess the Pain!
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady, nakabadshot ko sa isa ka si Mano ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang itisa klero sa mag-inom ko sa Cess the Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Cess the Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Cess the Pain!
11: If symptoms persist, call the doctor.
9: Sa mga butika.
0: Kaya ni Cess the Pain makabulig sa tapna sa niya isang palanakit, ha, palamaul, busog sa aton sa nikalawasan, especially no, kung tumanggid ang aton sa nikinabatsyag nga pag palang-alay, nga daw hindi na mahulag ang parte sa aton sa nikalawasan, tungod sa kung anuman sa niya kabangdanan, ha, parang kalabanan sa niya, tungod ba lang sa pagkaon sa kontra?
3: The Secret of Health.
0: Sa pagtumar sa Cess the Pain, palanakit, palamaul sa kalawasan, aton marimedyuhan, kagmas solusyonan.
9: Santhan Plus Gold.
0: Well, sa aton sini mga tagbaramati, mga Facebook Live viewers, sa aton nangalan, nagiging aton sini oras, sa aton sini nga pagpangalagad. Subaybayan na lang nato na masunod nga edisyon sa aton sini nga programa para sa dugang naman aton sini nga kayuhan sa aton sini nga talakayan. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat kayo sa inyo sini nga pagsubaybay. Pero may nagapahabol kita. Dok, nagipaglimti ang nagapabaskog sa aton.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Thank you, kita. Sa imo sa nga feedback sa aton sa nga texter, nakabuligid ang turbo dietary food supplement, especially sa mga nagasuffer sa isang erectile dysfunction o kung nagahilip hinasa ni si Manoy 30 minutes before sining loving-loving kay Mrs. Pwede gid naton siya nga tumaron para sa dugang sininga pwersa at dugang sininga libido. Well, hindi na gid mahilot ang aton sining oras sa aton sining pagpangalagad. Salamat sa baybayan na masunod nga edisyon sa aton pagpangalagad. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lunga nantes pa man manginuli ang tanan kasi no pasag wrestling. Health is wealth, more than gold. Cherish it before you are old.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
12: Yes to health!
13: Ang baha pwede matabo bisan sa no. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magdinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa uko nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kagsiguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
14: Alas 10:11.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Hitrim Bio!
14: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanag din ka malipaton. Hitry na mo, patumaron sa Hitrim Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitrim Bio.
11: Hitrim Bio! Ang Hitrim Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
16: Makakats, makabuti ka!
11: May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
17: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala na ginagbalik ang rightis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
11: May TC! Mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
18: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
11: Sample Plus Gold. Mabaka sa mga butika.
19: Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner. Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag saw palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
6: Ulamon ko na naman ang inyong sining mga dulunggan, kag kinahanglan maging open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog, mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan, welcome sa palatuntunan.
7: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Programa nga magadulong sang sigurado, kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
7: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog. Daw para sa nga ginaabusuhan talawas na daw para sa nga ginadali taton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di man, tos kasi na para sibisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag-depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag-low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage ang imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imo sining immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases na nasiling ko na kaina. Pareyos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ni inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kayo namit, dito magpulaw, namit, dito mag-inom, nanigarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi gali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan. Umpisa kita sa puno, baguhon naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay confirm kag pulaw, kag wala ka pagid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, daw matumba ka.
7: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
7: Evergreen Coffee Mix.
6: Makapabalik sa aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang ang buot ko silingon, agot maligawan ang naga-bagrong, naga-tagring kag naga-balang-balang nga mga paminsaron.
7: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi kag ang pasensya malawi, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Hiko, konpirmi kag di mo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. Baskong immune system, layo kasabalatian, nga konsa din ang mga sobra kinabuhinan sini sobrang uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sulo sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C nga kung saan ini matawag naton nga cleansing kay ginalimpiyuhan niya nga ton siningalawas sa mga hiko, sa mga toxins, nourishing kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nagainom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag gina dugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
7: Edukasyon para sa igayong lawas.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm Fabcon, pamong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
10: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pamong kumakablum sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
11: ACS.
12: Ako, unat anay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
13: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
12: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
14: High blood gid ko.
15: Sa una ang imo
14: blood pressure. 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times sa adi ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie.
5: May bukol ako sa breast ko.
4: Hamangkot ko dason kung ano maayo diri.
5: Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
4: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
5: Salamat gid ko bala kay
4: matama to na dula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagid ako makabatchad pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: RMN Patrol 774.
3: Mayang gabi mga karadyuman, mayang gabi mga kasama. Tatak RMN Time, Philippine Standard Time. Alas 10:23.

0: kaninan, emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
2: RPN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RPN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabiwan.
2: RPN Patrol 774.

0: Maayong gabi mga kasama, maayong gabi mga karadyuman. Hello Pilipinas, hello Western Visayas. Kabunig ka pamati sa programa Partrol 774. Adlaw kita sang Sabado, ika-limang adlaw sang Setyembre. Sabado, maulano ng aton niya kagabihon. Pero mapainit-init kita dire sa programa Patrol 774. Temporaryo kita na yung nagatalos sa inyong regular anchorman na si Rajman Rodel Folion Agano. Kamusta na sa aton mga pinalangga ka mga suke sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad? Kamusta ang 42 na aton mga kabanwahanan sa palibot sang probinsya? Brown out pa ka mo da? Sa syudad sang Pasig, ang aton component city, ang aton ng mga kaiping mga kabarangayan, ka mga kaanom ka mga kaprobinsyanan sa palibot sang Western Visayas, ang Negros Island Region, ang probinsya sang Guimaras, kung sa diin ba 12 oras ka brown out? Pero mas tulo, temprano pa ko nung nagsiga. Kaya ang schedule na 6 to 6. Mga antes mag alas 4 nagsiga. And I dream, may mga rotational brownouts man gyapon. No, sa palibot sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, ang iban ligom dulom pa. O oh, sobra pa ini sa pandemya mga kasama. Dumadumdumayo sa nagliligad yung mga tinuwig during COVID-19. Damo ini mga establishmento, no? Damo ang mga empleyado na nadulaan sang obra, damo sa mga obra nga nadula, no? Nagsilarado ang mga balaligyaan, mga kalanaan. No? Daw subong, daw amo ni ang aton dangatan. Sino pa ni ma-invest sa ton? O sino pa nagmaganahan ini mga foreign investors naton nga magganahan nga mag-invest diri sa pungsod Pilipinas, sila binigid sa ton diri sa Western Visayas kung halos adlaw-adlaw. No, adlaw-adlaw. Shit nga brown out. Ang iba na digal halabok na mga eye bags nila. Kainog tulog, hindi katulog. Daw ang aton mga kabataan, ang mga masakito, ng aton mga senior citizens, no? Nga, nag-rely man sa mga gadgets, no? Ining mga respiratory, no? Ining mga pangsuyop-suyop nila, sus na. Nag-inaano na ni aton, daw sobra pakita sa pandemya, mga kasama. Alas 10:27, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo ang inyong anchorman, Rajman Michael Marquez Lumakad, T.O.I. Pancho for short. Update ko sa sulod sa 2 ka oras, subtob alas 12, tulong nato ng mga mainit na mga balita, mga impormasyon nga dapat yung malaman, ang drama na naman ni Princess Fiona. Why is a salig sa kapulisan? Why is a salig sa justice system? Tingagin padala pa ko naman. Tingagin padala ko si President, si former President Rodrigo Duterte. Pahamilyan dire, dapat sa Pilipinas. Ay, why ko salig to sa mga taga-ICC? Sa diingin man ng salig sa aton vice presidente. Sa aton mga kauturan sa tagsa-tagsan ng mga panimalay, aton mga sa aton mga kauturan sa kaiping sang kadagatan, sa kabundukan ng mga kauturan naton nga naga-shot na subong, nagapainit-init kakaupo ng ilang mga mikropono. No, para sa panso sila may mga mikropono. Nagainuwang subong ang video okay daw nahidlaw sa kuryente. No, pila ka oras wala brown out, subong makakapot sa microphone. Ah, matapong lay sila kung tagduwa lang ni kasunata. Nga nung duwa-duwa sa natong pagusto ta ni bilog nga adlaw brown out, mapagusto ta ni wangal sumong. Pero tandaan na may layikit may ordinansa nakita dira ang mga video okay para sa Guimaras, biskan night club ka man, video okay bar ka man, mag-abot sang alas 10 o pag-abot sang alas 10 sang gabi na matamat na patay. Ay kung sige-sige papaw ipasarado ang club mo to. Mareklamo mga pamuluyo. Pero sumong, hindi natin pwede moon nga excuse, no? Ang brown out nga mapagusto kita sa aton yung pauwang sa aton tingog, labinigid sa mga kabarangayan, no? Ining highly populated mga kabarangayan, dapat medyo gamay-gamay mga konsiderasyon, no? Ang iban daw, why patulog, papauwang mayutani kung ang tingog mo daw akong tingog. E paano ba kung parehas man na boses paka? Imbis nga makatulog, ah, mainugtas nga mga rinambol na mga muda. Sa aton mga tanod, nga nagalibot-libot sa aton mga kapulisan na maintaining the peace and order ng aton nga ICPO PRO6, no? Ah, may nga MPU ICPO, yan. ang mobile group naton nga libot-libot no sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton mga OFWs working and living abroad, nagabulubantay naman ni sampang ni Alex Yala. Sano ang ampang ni Alex Yala? Bantayan. No, bantayan kaya buwas ining adlaw an oras. Bantayan diri sa aton nga pagpakalagad. Ini baluon naton karon ining building, oldest building sa Isatyu. Pagkagubon, pwede pa mga kuton karon ang mga alumnus mo. Makuto naton bla si Rajuman Monyales Kapalihan. Ara sa patrol, mga kasama. Kaupod naton sa news center. In charge sa mga posting, sa mga balita. No, sa ating Facebook page, Rajuman Lynette Fernandez, Yulatris. So, sa aton mga kauturan, pwede nyo sundan ang mga balita, no? Dira sa aton nga Facebook, pangitaan lang sa inyong mga Facebook, ang DYRIRMN Iloilo. Palihog na lang i-like, i-share, and i-follow, ha? Ang ating nga Facebook page. Kaya ito ng programa, RMN Patrol 774. Sa transmitter, kaupod na ton, John Hartwell Tuwala. Wow, nagasulusog ba? Why dali mango, Hartwell? And there is at studio technical side, Rajuman Jason Renzi Kabatanya. Babatian man ang aton programa sa inyong YouTube and RMN application. And syempre, nagalanog na signal sa inyong mga lilisuan, sa inyong mga radyo. 774-774 sa inyong lilisuan, sa aton mga PWDs, senior citizens, sa may mga ubra, may mga responsibilidad. Sini nga kagabihon, nasa kaagahon, update nyo ko, ha? Update nyo kami, mga kasama. And sa buong mga nakasama, nagapadayon man, ining Miss World. No, Miss World sa may Nha Trang, Vietnam. No, sa buong adlaw, September 5. Kung sa din ang aton nga pambato na si Asia Rose Simpson. Imported na eh? Si Asia Rose Simpson, nagapadayon ini, may 111 ka mga nagagwapahang mga dilag sa bilog na kalibutan, no, nagapasakop sa Miss World 2026. And nagasigisigi na, nakita naton kagina sa post, no, ang ato niya tiglawas nga si Asia Rose Simpson. Baw kagwapa sa iyang pink, ho? Pink lawan gid sa iyo. Pink ang iyang gown na bulubantayan, mga kasama, ha? Batayan ini ang mga updates kung madaog kay front runner ini siya, eh. Paborito ini siya, no, sa mga judges, and dako kuno ang tsansa, no, ni Asia Rose Simpson nga makasulod, no, tira sa mga top seats, no, sa Miss World 2026. So good luck na lang sa aton. And karon bulubantayan man ang drama na naman sa aton busy presidente. Pakot gid mi drama mo. Nakulbaan sa magsakay sa elevator kay ba si Patyon sa kuno. Nakulbaan sa maglakat-lakat sa hagdan to pasaka kay ba si Patyon sa kuno. May pamaho gid man bala sa kabuhi sa aton nga busy presidente.
1: Hatag RMN.
0: Well, ginklaro sa Philippine National Police o PNP nga wala sila sang na-monitor nga beripikado nga pagpamahog bato kay Vice President Sara Duterte kag pamilya sini. Si Vice President ang may intelligence span. Di ba? Siya niyang milyon-milyon ganing intelligence span niya. Ang simple-simple ganing mga youth leadership camps gani, ginpa-surveillance siya ni, wala man threat. Adiin pa, pwede niya namang gastuson guro ang iyang nabilin nga intelligence funds para hibaloon kung may banta sa iyang kabuhi.
1: Tatak RMN.
0: Ini ang ginatag sa nga PNP matapos ginsiling ni Vice President Sara Duterte nga mayaras ang pamahog sa iya kabuhi kag seguridad sang iya pamilya. Lakit na ang threat sang 2023. Ginsiling sang ahensya nga naghatag man sila sang security assistance. Sobra kinyintos nga security detail. Kulbaan ka pa? Siling niya ganito nga biskan sa security ko gani, why ko saling? Ginsiling sang ahensya nga naghatag man sila sang security assistance para sa Vice Presidente sa nagpiansa ini sa Quezon City Regional Trial Court angot sa iya kaso nga grave threat hilway kag luwas ini nga nag-abot kag naghalin sa korte. ginsiling man ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga bukas ang ila opisina sa anuman nga impormasyon angot sa iginaligar pagpamahog sa pamilya Duterte agud ma-check, ma-assess kag ma-verify ini. No, kaya ba hibalo naton? Yun na hibaluan nga nakapiansa ang aton Vice Presidente, tatlo ini. No, grave threat, tatlo ka counts. So ang piansa sa kada count, no, is 120,000 pesos. CCU. So tatlo, 360,000. Amon na nakapiansa ang aton Vice Presidente, damon man naghambal nga tinga away sa mugshot. Te wala man sa ginaresto mo. Kung arestohon ka gani, nan ay presuhon ka gani, amo na pag magshot sa imo.
1: Tatak RMN.
0: Galing aton Vice Presidente, te gintagaan man siya sang konsiderasyon biskan ara ng warrant of arrest, biskan nahibaluan na sang aton nga NBI o aton mga kapulisan sang whereabouts o kahimtangan sang aton Vice Presidente, wala nila inigin kadtuan kag ginaresto. Kabaylo ginhulat nila kay matuhaw gid man ang aton Vice Presidente. Nagtuhaw kag nagpiansa, so may dala sa iya nga picture. Kaya ginunahan niya mo, wala ma-serve sa iyang warrant of arrest. Siya mismo ang nagsungka, kag siya mismo ang nagpamahog. Subong, ginsuli naman, sa iya naman kuno may pamahog. Sa iya kabuhi naman ang may pamahog. Kung inyo madumduman, hindi ni Tani matabo kung wala kong ginhalungan man sang aton Vice Presidente ang iya nga sungad. Gintolerar, ano, ginkadlawan, gintolerar sang taong bayan ang mga ginahambal sang iya nga amay na si former President Rodrigo Duterte. Ti amo tuya presidente tuya, ti ikaw presidente ay Vice Presidente ay sus nagpiling presidente ang aton nga Vice President. Okay, kung hindi, ginkasuhan sa, pero ining kaso nga grave threat ni Vice President Sara Duterte, mga kasama, separado ini sa iyang impeachment trial. Ini ang ginpatag sa House Prosecution Panel Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., nga ang gin-issue nga arrest warrant batok sa aton nga Vice Presidente, ang separado man sa nagapadayon sini nga impeachment trial. Ginatumod ni Tolosa ang tatlo ka counts ang grave threat nga ginpasaka batok sa Vice Presidente angot sa pagpamahog sini sa kabuhi ng President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag former House Speaker Martin Romualdez.
1: Tatak RMN.
0: So kung wala niya inigin pahog, kapat yun, hindi man ni matabo sa iya. Tumahambal ang Vice Presidente natun kung kisa, yung mga statement niya, na since 2023 pa sa kuno ginagipit, no ginaipit, hindi may mahambal ka ni. Mag-bomb joke ka lang gani, arestohon ka mo. Bomb joke, joke lang na, bomb joke. Arestohon ka gani. Ini papahugon mo nga ton presidente, no, kag former House Speaker kag iyang asawa, what would you expect?
1: Tatak RMN.
0: So mo nga tanan nga ginhambal niya, nagtulupa na. So bulubad tayo nato na ibang pagid naton matiponda nga mga balita angot sa aton nga Vice Presidente. Grabe nga drama. Pakot gid sa mainit man ulo mo. Pero siyempre mga DDS sa mga supporter, kanya nga natural na na. Sige, pagusto ka mo ha. Pagusto inyo ka ugalingon nyo. And karon balikan naton ining oldest building sa may ESATU. No, makuto naton si Radyoman Monyales Kapalian kay alumnus ni sa mo. Pero kung kamo, pasugot kamo bla, nga gubon, no, ang oldest building dira sa may ESATurong ESAT University, mga kasama. And ibang pagid naton nga matipon nga mga balita sa mga wala pa nakapatughong. Kung wala pa nakapatughong sa ilang krudo o gasolina, ulo amat-amat na kamo patughong, mga kasama. Kay masakit-sakit ang saka sa presyo sang gatong sa maabot nga Martes, petsa otso, mao Immaculate Conception po. Birthday ni Mama Mary ho. Ang September 8, dira matupa. Ang masakit-sakit ini nga pagsaka sa presyo sang gatong. Nakasama san maganda pamati sa aton subong. Ang diesel lauman nga magasaka ini 4 pesos 50 centavos. Tub-tub, 5 pesos 50 centavos. So 780 pila na subong. Ang nga gasolina do 73. So mahimo sa 7 lapit 80. Ang diesel o ara sa 82 baw malapit-lapit na sa 90 pesos.
2: Aragoy, Choy!
0: So sa mga wala pa nakapatugong, hindi nyo na paghulaton ha, hindi nyo nagid paghulaton. Ang Martes nga adlaw kay sigurado mahibi gid ka mo sin. Ening sorryan man aton dugay-dugay ining rotational brownout, kaya padayon ang rotational brownout bangod patay gihapon ang pila ka mga power plants nga nagasupply sang kuryente sa NGCP. Amo man ang gitpatpat kaina ni Radyoman Henry Aspera lumawag sa programa Palabra de Honor. Kita nyo to isa-isa to, pisa-pisa to ni Radyoman Henry Aspera lumawag ang mga power plants nga nagasupply. Nung iban, wala gid, napundo gid, nauntat gid sila supply. Ang pamangkot ganing nga nagdululungan ini supply kag mayo man ningin punto niya to ni Radyoman Henry parte di sa ancillary services no nga ara naka-include ina nakabutang ina sa aton nga bill gintago ini nga back up wala ba back up. Mayo pa mga dancer may back up. Piyak sang sa piyak ini ginabaydan nato ng masobra pisos kada kilowatt hour para sa reserba nga kuryente. Agud, wala brownout. Now the question is, ano ang ginahimo sang Department of Energy?

0: angkot ni No. And sa good news, sa aton yung mga pinalangga ng mga OFWs o ang mga single o ang mga gusto mag-honeymoon o gusto maglagaw-lagaw sa Thailand, may bago ginpagwa sugod September o sugod ini nga September. Balik sa 30 days, no? Pwede visa free. Kung magbakasyon ka sa Thailand, hindi ka na magbayad-bayad visa. Good for 30 days.
1: Atak RMN.
0: And mga kasama, iban pagid naton nga balita. Ining parte kay masubo-subo ining na issue subo na hot seat subo si MMDA General Nicolas Torre, no, parte ini sa iyang salakyan. Aton ini pisa-pisaon karon mga karadyoman kag mga kasama. Diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Patrol 774.
1: Tatak RMN.
0: Pagbalik ta mga kasama, kuhaon naton ang balita gikan o update no sa pag-asa. Alas 10:43.
1: RMN Patrol 774. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
1: Mm-hmm. Bye. So, grabe no? Mm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi simple pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
3: Ang probiotics.
1: Gadamo pa gid ang imo probiotics.
3: Mm-hmm. Correct.
1: Imagine ba? Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
3: Correct.
1: Abot sa tinae.
2: Sa intestine, mayo ng imong gut bacteria.
1: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
3: probiotics.
1: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
3: Oo.
1: Oh. No. Paghaman, si probiotic mag-produce ang
4: vitamin B.
2: B complex.
1: Wow. Te, sa plain nga D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
1: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
2: So, D3 Bio.
1: D3 Bio na ta, sir boy.
2: D3 Bio, check.
1: Check.
2: Plain
1: D3, wala sila muna.
3: X.
2: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
1: wow.
2: E, and K.
1: Hindi kaya arang bisyo.
3: Four points na. Four points.
1: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
3: vitamin K. Four points.
1: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
2: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalasok.
1: May good food nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
1: So, D3 Bio, check.
3: Apat ka check.
1: D3X.
3: Apat ka X.
1: Plain nga D3
2: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
3: One check.
1: One check.
3: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
1: One check.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle ta na eh. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo. Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para ipang-trap niya ang
2: bakterya,
3: kagaw.
2: Kagaw, tanang yung klaseng kagaw, i-trap.
3: So, gina-increase niya ang mucus lining

0: to trap sa mga pathogens.
1: Kagdugang pa dok ang purpose ang aton nga mucus no is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
0: Yes.
1: Nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining sunog.
1: Buslot buslot gwa ulcer.
0: Sa D3 bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
1: Ikis.
2: D3 bio.
1: Ano pa?
0: May ketones ang D3 bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
1: Oh, correct.
0: So, bintaha gid ang D3 bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 bio gid. Ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
3: Pulo, no?
0: Number one, antiviral.
3: Antiviral.
0: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin.
1: Monolaurin.
0: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
3: Wala.
0: Pero ang D3 bio, ara.
3: May muna ka-print siya?
0: Check.
3: Wala.
1: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
0: So sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain nga D3.
2: D3

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio Health News.
1: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anumang mga balatian.
3: NANS Herbal Capsule.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan din ang lawas ko, wala nasang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, magiging sa panauli.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Apo! Ulat, anay. Nagalibot ang akong panalaw. Dumatumba ako.
13: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sa inyo naong.
14: Ang huli nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
15: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatarang kaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa atong sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, kaga vitamin K, kag mga minerales nga importante sa atong sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyanan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa aton sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilimnon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kagpa-alerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sa D3 Bio Food Supplement.
16: Oras alas G53. Welcome sa ating pagpakalagad sa programa Patrol 774. Ayad-ayad gid nga gabi sa mga nataga-Lambunaw, taga mga taga-Kabatuan, kay sa maabot nga piyesta, pizza jis, no? September 10, Huwebes, o ba sa ulog na sang ila kapistahan, ang Lambunaw kag Kabatuan.
17: RRQN Patrol 774.
16: Damo naman ini sumsubay. Abot may mga brown out naman eh. And damugin balik-balik sa mong but way parte diri sa pagpiansa pag-service ang warrant of arrest sa aton nga vice presidente. Damo na mga nagagalawa sa Facebook pa ang ginabulubantayan di ang inyong numero uno nga senador. O diin ang aton numero uno nga senador daw wala gid na katikab-tikab ao. And kung balikan no damo ning balik-balik sa Facebook sa mga reels sanga ginadakop no gindala si Tatay Digong sa may ICC nakasiling ang aton nga vice presidente nga tani sa Pilipinas lang kuno litisin no dapat dito sa Pilipinas litisin si former president Rodrigo Duterte kay man nasuno kay Vice President Sara gumagana ang justice system sa Pilipinas pero kay na no pagganda pagkadto niya to pag post niya sa bill siling ni Sara feeling niya patyon siya no feeling niya papatayin daw siya ng justice system sang pungsod Pilipinas. So sa iyang ginsiling sa iyang statement subong daw magwa di kuno daw ginhulog niya si tatay niya Digong no, daw linaglag niya si tatay niya Digong kaysa nagpa-press conference siling niya wala siya tiwala no wala sa salig sa aton niya justice system o sa korte no wala gid sa salig kay ambot silingon sini daw ginpabaskog niya lang ang ginhambal sang ICC nga dapat nga ICC dapat makialam na kuno ang ICC kay man ang aton nga korte hindi makahatag sang hustisya eh diin kadiya ang gulo-gulo ng pungsod Pilipinas may brown out na kita may haze pa about may oil price increase pa tapos gindugangan pasang drama. Antes naton kuwaon ang pag-asa kasama nga Jason. Good news kita anay no kay sugod ini nga September na gali no September 15. Sa mga gusto mag-holiday dito sa may Thailand. Sugod September 15. Pagabalik na ang 30 days no nga pwede visa free stay sa mga turistang Pilipino. Sa mga turista naton, no, mga Filipino naton ng mga tourist, no, free, no, libre ang 30 days, no, visa free. Kung makadto ka mo sa Thailand, kung may bala ka mo magpa-Thailand para food trip shopping o magaliwa-liwa lang, pwede na inyong, pwede nyo na include gali ang Thailand. Dala na, visa free stay. 30 days, pero hasta lang 30 days, mga kasama. Ginisla nila ang 60-day visa exemption ng 30 days free para sa mga turistang Pilipino. Adlaw sa Sabado, may mga September 10, tiyo'y fiesta man sa Ahuy, idungdungan sa Kabatuan, Kaglambunaw. Oh, salamat, gid, Mami Ellen Alerta sa information. Mga kasama, Petsa 5 kita sa buong Sabado. Ano ayan ang maging chimpo naton na buwas Domingo?
18: RMN News, panahon!
16: Upod nato na sa linya from Pag-asa 6, Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds, mayang gabi.
19: Yes sir, mayang gabi. Sa itong mga suko ingat at palamati, amun niya na latest weather update sa buong September 5, 2026. Sa karon wala na itimig na monitor nga low pressure area or bagyo sa sulod sang aton yung Philippine Area of Responsibility. Mm-hmm. Ang Southwest Monsoon, padayon galing Japon na ga-apekto sa Luzon ug Visayas, kagabangod sining sistema, Western Visayas sa Gapon, posible pa maka-experience sa mga pugalan-ulan, pangilat panag-uog from time to time, na binagid sa kagabihon kag sa kagahon, nga dala sa ining southwest monsoon. Kasarangan tumtumbabas kong hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin kasarangan tumtumbabalod aton mga kadagatan. Aton nga temperatura, yara sa may 25 tubtob 32 degrees centigrado, aton nga adlaw nagatunod alas 5:57 sang hapon mabot lang iniwas alas 5:40 sang kaagahon. Amun yung latest weather update, Ferds Rubin, madam, ugin nga salamat.
16: Engineer Ferds, may gabi.
19: Yes sir.
16: So ining gina-monitor nga bagyo sa PAR, nakagwa na ini.
19: Yes sir, but, sa karon may bagyo kita sa Guasang Par, munisay former bagyong Pilandok, no? Pero sa karon wala masang epekto sa.
16: Okay, so babaw-babaw, pero ano ni kabaskog sumang hanging habagat kumpara sa nagligad nga daw?
19: Medyo kusog-kusog siya, pero hindi siya mas amo na kakusog, no? Compared sa mga previous nga mga inadlaw. Sa karon may mga pag-ulan gyapon, pero more ang mga pag-ulan abi nga mabasagan subong diri lang sa may Antique area kaysa may Gimara.
16: So improving weather kita by tomorrow Sunday in Jeffords.
19: Possible, pero still may mga pag-ulan gyapon nga mabasagan, kaya pala yun gyapon nga mag-apektong habagat sa ton.
16: Sa inyo monitoring in Jeffords, may nakita papakita nga traces sa haze diri sa Western Visayas.
19: Yes sir, mayara pag-iapon. No, kaga actually yung haze ni sa mo na binang monitoring, more on visual confirmation ano siya sa amon yung weather observation no, nga possible, no. Pero still no, may ara pakita gyapon. Even no sa mga reported yung mga kabanuhanan
16: yes,
19: sa
16: yes.
19: For additional information, pwede kita gina makontak ang aton nga provincial na mga disaster risk reduction management offices up to the municipal or city level.
16: So pero base sa inyong monitoring sa visual, may mga traces pa sang haze?
19: Yes sir, bisan ordinary na tawo makita man actually nga may mga haze pagyapon nga ma-experiencehan.
16: So amo ni ang pag-ulan-ulan nato no na na-experiencehan munog nga ulan wala gid na mabuhi na kay padayon man gyapon gali ang wildfire no sa Indonesia, Sumatra, Indonesia, in Jeffords no.
19: Yes sir, sir.
16: Sige, with this in Jeffords, madamo nga salamat kag maayong gabi sa inyo.
19: Thank you sir, in saliwat maayong gabi sa tanan.
18: RMN News, panahon!
16: There you go! Good news! Medyo good news lang, kaya wala na kita may ginamonitor nga bagyo. No, there is a Philippine irresponsibility ugaling, tungkod ara sa babaw. Babaw-babaw ini, no, nakagwa na, babaw-babaw. Ari ginapabaskog yung mangyapon ng hanging habagat. So, hindi na kita magreklamo kay tago-ulula na gidman subong mga karadyo.
18: RMN Patrol 774.
16: Sa latest naton nga nakuha nga mga update sa aton nga Facebook page, nakasama Talking of Miss World 2026. As of this hour, mga kasama, nakasulod na ang pambato ng Pilipinas na si Asia Rose Simpson ng Philippines, ano? Nakasulod na sa top 20 sang Miss World 2026 ang tiglawas ng Pilipinas na si Asia Rose Simpson.
18: RRKPN Patrol 774.
16: Ano, hindi ko may familiar sa mga Miss nyo? Ang ako lang yan, Miss Bikini Open. Ano ni pagkatapos ni top 20 Radyo Man Linet? Ano ni, ma-top 10 na dayon eh? Top 12. So top 20 tapos top 12. After top 12, top 6. Amo na nakuhaan na ang final na top 6. Amo yung top 6, amo na may question and answer na naman. Base magmayo naman ang sabat naton kag madagdag naman kita. Kaya high favorite kita ni mo. Mga sama, high favorite kita ni sa Miss World. Ito ginabuluban tayo, ito ihawon daw. Daw hindi sila gusto nga Philippines. Nga Philippines, amo na madaw. Sino ining reyna nila di man ang ma-turn over ni si sa Miss World no, kay hindi ko gawa familiar ini sa Miss World mga Miss Universe ng kuwabi. So buluban tayan mga kasama ha. Ang Miss World na ton top 20. So top 20 after this is a top 12. So gabay lang ang makasulod na sa top 6 ha. Kay favorite gid ni kuno ang Pilipinas so with Asia Rose Simpson sa ato nga Miss World 2026. Alas 11:03 sa mayong agag amayong gabigid no sa iban pagid nga mga balita, temporaryo nga ginbutangan na sang traffic cone sang DPWH no kay may ara da nga abri no abri nga takop sang drainage amo ni guro nga para magdasig-dasig ang pagtahaw sang baha. So pero delikado ini sa mga commuters naton, delikado ini sa mga salakyan no, mati-mati anay basi makalabay kamo sa molo. Temporaryo nga ginbutangan sang traffic cone sang DPWH Iloilo City District Engineering Office ang bukas na manhole sa atubang ini sang Convento de Molo Una na nga ginreklamo sa mga motorista ang bukas nga drainage. Mutaman ka delikado ang bukas nga drainage sini ho. Bangod sa kadelikado sini sa mga nagalabay nga mga motorista nga posible magtugas ang aksidente nga yara lang sa corner no kilid sang kalsada. Ang drainage sang kabahin sang ginamintinar sang Iloilo City Government sa idalom sang Facility Conservation Office or FCO mga karadyoman. Dapat niyang mayugani ang cone nga ini, ang orange cone, traffic cone ini, medyo gin ikit-ikit nila ini. Kay may iban nga mga nagamotor, mga single nga mga motor, kung makakita sila sang traffic cone, no, daw matsagan nila daw mga rider gin sila, no, mga enduro rider nga imbis nga likawan ang cone, dira sila sa tunga sang cone nag-agi. And may storya ko lang gamay ni dito sa may Quezon City sang una sa may Kamuning kasama ni Jason. Bao nagabulubag yo to dumduman ko gid hindi ko gid malipatan. Nagabag-ola ko halin sa may ensayo practice gikan sa Pasig. Di masakay ka di pakadto ka sa Cubao. No manao ka sa may Kamuning. Pagpanao ko sa Kamuning matabok ko kay projecto kami mo. Sus may lakat-lakat hindi kitaon ng dalan kay gadanaw. Nagdagandagan ko. Sumulod gid ko sa manhole. Mayo lang nakasalbar sa ako ni may baseball bat ko lang nga nakabutang sa akon nga laba nga bag. Sus amo to ang sumangal sa may manhole ginbutong ko sang duha ka tawo. Kung wala sumangal ang akon nga baseball bat patay stiyon. So kadelikado gid ini. So dapat ini gina-monitor kay kung may makita ka mo nga mga open manholes ano. Mga delikado para sa aton mga motorista. Pahibalo nyo dayon, i-post nyo, picturean nyo, i-post sa inyong Facebook. Pero para mag-laptop pagida, para ma-inform, share nyo diri sa programa sa RMN na Iloilo.
18: RRMN Patrol 774.
16: And ining haze, silinggan isang pag-asa sa ilang monitoring, makita man gyapon ang traces of haze. Talking about haze sa mga nagapadayon nga sunog dito sa may Sumatra, Indonesia, mga kasama, nag-umpisa na sa paglapta ang wildfire malapit sa ginatukod nga bag-o nga capital sang Indonesia. Kasunod sini ginahingyo sang prompting project authorities ang Disaster Mitigation Agency nga magpatigayon sang cloud seeding kag water bombing operations mga kasama. Ining mga eroplano bla, ining mga helicopter nga nagasakop, may mga dagko-dagko na mga bucket no nga nagakuha sa mga suba, mga lakes o mga kadagatan. Nag-amo niyang ginabumba nila sa wildfire. Nahibaluan nga ginpabaskog na sa Indonesia ang ilang mga lihok agud batap na ang haze sa anom ka mga probinsya nga labinan apektado sa forest kag land fires sa isla sang Borneo kag Sumatra, Indonesia. Sa kabug-usan, yara na sa 400 hektarya o 400 hectares sa palibot sang Nusantara ang nagakasunog.
18: RRMN Patrol 774.
16: And why katagani kabalo ba sibla kay ang wildlife karon dito sa may Indonesia no base apektado pag apektado na gid ang mga kasapatan. Wala kita kabalo ba si ining nag nadakop nga gin rescue sa molo nga tikling kita kabalo ba si halin pa ni sa Sumatra, Indonesia. Pero damo nagapamangkot ano mga conservatives, damo nagapamangkot ini parte ini sa gin turnover mga kasama, formal na nga gin turnover sang RMN news team sa Department of Environmental and Natural Resources office ang wild bird o kumpispis nga tikling nga na-rescue sa Molo Market mga kasama alas 5:30 kainasang aga September 5 ginbaton ang wild bird ni Mr. Taga Kalaparan ni ho ni Francisco Onyok Bagaan. Aba, Onyok, kontra ko ni sa billiard mo. Onyok, ikaw galing turnover anda, Onyok. Ang admin 3 kag office caretaker sa Provincial Environment and Natural Resources Office. Suno kay bagaan, temporaryo nila iniigabutang sa cage ang pispis para matatap kag hibaloon kung ano ang nagkakadapat para mabuhi ini sa iyang natural habitat. Una naging turnover ni Mr. Nereo Luhan ang pispis nga halin sa iya pariente nga si Ann Tolentino sa Molo Market nga nakitaan sang tricycle driver. Igabuyan kuntani sa Iloilo Sunset Boulevard ang pispis apang nag-abiso ang mga otoridad nga i-turn over na lang sa Department of Environment and Natural Resources or DENR office ang nasambit nga wild bird paagi sa RMN ni Iloilo.
18: RRMN Patrol 774.
16: No, ay takabalo ba si halin pa ini sa Indonesia? Perti kainit na to, piktado ang mga migration ini. Hindi kita magakataka ini. No, kung may mga nagkalain-lain ng mga pispis ang magtalang o masik shelter diri sa pungsod Pilipinas. Sa Australia, tam-an kahugot ini. No, basta may mga pangayaw ng mga pispis na kulbaan ini dito sa may Australia. Ang iban ganin eh, ginap cage, kag iban ginapatay. Kaya this may cause sa bird flu. No, iban pagid ng mga balatian sa ilang mga kasapatan.
18: RRMN Patrol 774.
16: Kadasig sa update ni Radyo Manlineto. Kaginang update naton ara sa top 10 at sa top 20 si Asia Rose Simpson. Mga kasama!
11: DYRI Flash Report!
16: Mga kasama, nag-avance na sa top 12 si Asia Rose Simpson sang Pilipinas sa nagapadayon ng Miss World 2026.
18: RRMN Patrol 774.
16: Daw ma-champion ako? Daw mamay bag-utang ang Miss World, ha? Dalingit si Platan ko anay niya ng aton ng mga classmates, oh, kay base magsalalaka ni kang hindi matamyaw kag ma ripahan naman ko din. Tamyawan naton si Mama Nanay Teresa Siasco bahin na mayad-ayad gid nga gabi sa imo. Bawo si Ma'am Alice Pride Rich nagpalaway naman. Anong ginakaon mo ni itlog? Pride a kanon kag ano ni nami ng utan mo? Hidlaw lagi ko sa sabor sang kale. No, wala di sang ang kale, no? Kale. Mahal na sa ban nga pungsod. Pero kanamit inang kale. Mga kasama, mayong gabi man kay AJ Capulo. At yoy, patamyo ko be happy birthday kay Joko kasama sang Team Tabay. Uy, good luck Team Tabay. First game ka mo buwas, no? Happy birthday Joko kasama ng Team Tabay.
18: RRMN Patrol 774.
16: Ma'am Aliza Pride Rich, mayad-ayad gid nga gabi si mo, si Sir Steve Deximo, Coach Steve Deximo, no, nila sa may Barotac, Quinto Distrito, nagapreparar naman ini para sa CDSA sa Madason nga si Mana na, no, ang CDSA, go, go, go, Barotac Viejo! Mayong gabi man kay Ma'am Nineth Sukal dito, katamyaw sa aton, si Liza Gilyargan, oy si Sir Jespal. Mayong gabi si Mo Jespal, mayong katuhaw-tuhaw ka. Si Ma'am Susan P. Sescar, Bitoy Lim, Alina Alerta, ang fiesta tiyoy, ahoy, Kabatuan, Lambunaw, kagamban ni Bitoy Lim. Damo gali fiesta, no? Sa Petsa Jess, pati gali ang gimbal. No, makasaulog man sa ilang kapiesahan sa September 10. Salamat sa info. Cora Abian Celestial, kay Mark Tristan Diaces. Tiyoy, salamat. Magdalena Ganizera, Tiyoy Punch. Tamiyaw ko ang Tamonan Ganizera ng Buray Uton. Si Lyra Panaligan Silva, salamat. Ma'am Donna Aguayon Feldman, Elizer Filarca, Romeo Sobire, Ed Namuhal, Romel Palmares, sa mayong aga kay Mrs. Helen Palmares. Si Faith Posada, sa mayong gabi, tiyoy. Avid listener from Palok. Magambal nga, Palok Leyte. Si Adrian Geroy M. Zasaban, Kevin Mariano, Joel Licera. Good evening, Fet Sagaran, Real Lagamon, Jed Frugalidad, Estrella Heruela, Lorna Alfaraz, Mariano Montalban. Happy weekend, man. Kaya Nanette Fernandez Sukaldito, Dennis Lagunday, Amaray Garces, Dandy Balayo, Angel Flores. Salamat man sa pagpamati, Ma'am Avet Paez Esmeralda, Ma'am Donna Aguayon Feldman, Sir Romeo Manaay Jr. Ara sa may North Pole, Dricoy or Sir Dicoy Catalan Lampreya, mayong gabi sa mo, Liza Gilyargan, Sir Arnel Saonoy, Girlie Fantillanan Cleta Alfaraz, si Darlene Bautista Flay Unispe, and si Sir Bitoy Lim. Nagpamati man sa atong ba-walnut naman ang ginabanata ni Ma'am Donna Guayon Feldman. Damo ko ni sa balay walnut, kag almond nut. Si Maitong, good evening, pre. Din may ampang buwas. Ika, ihawato, ihawon tama, pre, ang tikling mo. Nami ihawon ang tikling. May pakukatilaw sang tikling. Pero sambal, damo gambal, pati si Ma'am Margie, pati si ano, tikling. Nami ini kuno, ihawon, butang isang skaldo. Sige, pagbalikta, kuhao na ito ng report mga kasama ni Rajoman Mon Niales Kapalihan. Oras, alas
20: 11:15.
15: Mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, Kagimaras. Kaya ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abiyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw. Kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, makakagoni gutwid. Safe sa heart, ay wala ini mga abiyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island Kagimaras. Okay, quality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na. Now na!
21: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
22: Mami, itigil ang drama.
21: Angeline?
22: May na-discover na akong timplado na at may

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm and Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Pangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
7: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
8: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
7: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
9: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang, pero sa Star ka na!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Radio Pamati. Ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako. Kagrabi gid ako kong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
3: Mahimo bala nato ni nga awhago na aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasig ko kamo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
3: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Char, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm Babcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: G3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: G3 Bio.
10: Ang G3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may G3.
10: Mapagat sa mga butika.
8: Sample Plus Gold.
11: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
10: pinahusay.
8: Sample Plus Gold.
10: Gold sa mga butika.
8: Mahigro bala ang imo dugo?
10: DigiX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DigiX 500.
8: Ang DigiX 500
10: ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
8: Nga sa masami,
10: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DigiX 500.
8: Masarigan DigiX 500.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
8: Ang inyong porsyong ginadulong sa inyo sa ang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakal sa DTX 500. Pipian nyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kon imnon mo ni, ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kig kamo sang original ang DTX 500, soft blister, kag kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls, kag nagapalapuyot sa imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sa aton sining kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pa nga ni mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong siningatulog, nagatap na sa hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibang. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag updan yun na lang sa may TC, ako naga problema kamo nga mga kabiyan nga dugay na bang nagantos ang imo sini nga katol-katol sa imo nga panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay magayo, mag may TC na. Kay ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
9: Si Buang Orasan, Tatakarimen Time, alas 11:34. 11:34, Sabado, excited na iban magdomingo. Pag sulusimba man ka mo buwas, dugay lang ka mo pangayo. Eh na buwas nga lang, may power interruption, ano? Aside sa scheduled rotational brownouts, dira sa may San Miguel, no? San Miguel, may scheduled power interruption ng Eleco 1. No, buwas nga adlaw Domingo, September 6, alas 8 sang aga, tugtob alas 4 sang hapon. So 8 ka oras ini. Ang apektado, Barangay Igtambo, San Miguel. Apektado sang 8 ka oras ka brownout ang sitio Banglid and San Miguel Municipal Evacuation Center. Bulubantayan man mga kasama this September pagdating naman sa larangan ng sports.
10: RMN News Sports.
9: Natala na nga magsambuwa sanday Yumir Marshall kag Omar Huerta sang Mexico subong atuig pati kayo nun ang hampang sang duwa sa Pechanga Arena sa San Diego, California sa September 19. Magapasakop sa nasambit nga event ang Pinoy boxer na si Yumir Marshall nga may 7 kadaog. Lakip na ang 4 ka knockout no clean slate ini. Wala kaagi perde si Yumir Marshall.
10: RMN News Sports.
9: And talking of tennis in US Open, ang aton nga pambato na si Alex Yala. Ari na, konting kembot na lang si Alex Yala, no? Kaya nakalabot na ini siya sa third round. Ang rank number 17 na si Alex Yala at ubangon niyang Amerikana na si Iva Jovic na rank number or seeded number 14. Makakasama buwas nga adlaw, September 6 ang hampang, alas 7 sang aga Philippine time. So sa liwat, ang hampang ni Alex Yala buwas nga adlaw, alas 7 sang aga Philippine time. And sa may bahin sang Santa Barbara.
10: RMN News Sports.
9: Sa nagapadayon ni Angels Touch Softball League Season 2, may hampang softball buwas alas 8 sang aga. First game Tabay versus Team Payaw. Second game alas 9:30 sang aga, Team Cali versus Team Strikers. Alauna sang hapon, Team Biaong versus Team Pepong sang Lambunaw. And ang last game, alas 3, Team Bypass ng Kabatuan versus Team Otso Bunters ng Santa Barbara.
10: RMN News Sports.
9: Naka-standby sa linya si Rajoman Mon Yales Kapalihan.
10: TYRI Rajoman Report.
2: Thank you, Matiyo Pancho. Mayong gabi. Sabado kita sang gabi, Subong. There is may palibot sa sudad sang Iloilo. Nagtupa kay ng ulan, no? Pero nagturutawhay naman sa siniyang ng mga tinion aton sininga palibot. No? Galing di, alung-halong lang kita kay basa aton sinidala noon, no? Sa monitoring naton, may pila kita ka mga riders nga nagkalatumba, no? Dari kay na sa may area sang Infante, no? Sa may Molo area, Rajuman Tio Pancho, kagdiri sa may Sambag, may nagsimplang man, basis aton sininga monitoring, maninga alung-along, kita nga aton sininga mga kauturan sa pagdala sang ila salakyan, labi ng mga motorsiklo na aton Rajuman Tio Pancho, no? May yara kita sang information, update ini sa kaso nga pagpatay ginburot gyud no ang liog siling nasambit iya nga senior citizen 72 years old ra sa may area sang barangay Poblasyon sa San Rafael Iloilo no, natapo ini kagabi Tio Pancho no September 4 na diskubrihan ini alas 10 pasado na sang gabi no kay ang biktima nga ini nagaisahan noon sa iya sini nga puloy-an isa ka retired nga private employee no ining si Lirio Barsanas 72 years old kag isa sa ginatan-aw diri nga motibo sang aton sini nga kapolisan ang pagpangawat no kay man mga pila na kabeses nga nagreklamo ining biktima nga gin sulod no ang iya sini nga balay kag gin kawatan, no? Kagang ginatanaw diri nga person of interest, hindi man malayo sa iya, no? Pariente man sining nasambit iya nga biktima, Regiment Tio Pancho. Portion na bala sa aton sining interview sa kay Police Lieutenant Francis Carona, OIC sang San Rafael Municipal Police Station.
11: Nagabot sa aton information, alas 11:25 na sa gabi.
12: So, anong kwan, anong pag-abot sa area? Sir, anong dalagan sang inyong investigation, sir?
11: Well, pag-abot natin dito, nakita natin naman yung pasyente na lifeless na po, inis ng kabuhi. And immediately, nakita natin yung may kwan siya, may laceration siya sa iyang iyo.
12: Okay.
11: For that, nagpataw kita tayo ng suko, no? So, after isang collapse of Soko, so, nagpura po kita investigation sa tina na aga pa.
12: Okay.
11: Tapos, nabala identification sa mga tanyan ba na suspect na ito.
12: So, nung may kwan, may ginatanaw na kamusubong sir nga person, so, person of interest sa kamatayon yeah. Niya?
11: Yes sir, yes sir. May ara nagtanggal it. May ingin sa tanong kita subong na. Sa subong teras. Waiting lang kita sa result na lang sa ang kwan. Sa result sa nga investigation. So, ko, at the same time sa iya nga nag-request kita for examination sa patay sa pagkima natin.
12: Oo, anong motive sir na kinasanaw sir?
11: Sir, possible sin eh. Kwarta nga kinatago sa malapit. Kay may record ni dating may incident din tatapo din kinakawat ng kwarta sa multigulang for how many times na so ito mo kinigoro ang bilid na sa dito sa pagkakaso.
12: Okay, pensionado ning tigulang sir no?
11: Ano?
12: Pensionado ni sir, retired ano ni siya sir?
11: Retired private employee ni siya.
12: Okay. Oh, so isa lang siya

0: Espasado. Dira niya na-discover.
1: Oh, parang person of interest, Captain Sir. Ano niya siya? Tagadira sa lugar o pangayaw?
0: Tagadira man, ha? Malapit lang dira. Distant relative niya na.
1: Ah, okay, okay. So, umamunan kita, tunog kita nga doon nagpanulod-sulod sa mga balay?
0: Di may kuha na siya, kundi malapit siya sa aton niya, biktima. That's why, hapos siya mag, siguro, may mga, may natabo ngayon, same day prior.
1: Ah, okay. Ano, magambal ka nga distant relative dyan, sir, ano, natuon sa Hinablos?
0: Layo na.
1: Layo na, okay. Okay.
0: Fourth degree na.
1: So kung ano to, pila ng edad sang person of interest natin, sir? Bata pa?
0: Legal naman ang pangirado siya niya. Legal na.
1: Legal na, okay. So isa lang niya sa sir, wala naman sa other angle na ginatanaw kita.
0: May harapan niya sa kita. Nagtudlo isang pamilya nga dati, magtudlo isang biktima na doon niya, amo niya ang suspect niya sa pagkawat sa unang kwarta niya nga worth ng 40,000 at to. So, pero nagkanda kita validation, kag-investigation dito sa pagtapos ang krimen, but daw negative lang isa.
1: Ah, okay. So, sa anong pinakalapit?
2: Sa pangisang pagpahayag, Regimante Pancho ni Police Lieutenant Francis Carona, no, ang OIC sang San Rafael Municipal Police Station, no, sa kamatayon sining 72 anyos nga laon, no, isa ka retired private employee, dira man iya, no, nagapuyo sa may area sang poblasyon San Rafael Iloilo. Disidido ang pamilya nga magpasaka sang kaso, kaya isa sumong ginakompleto na lang sang kapulisan man ang ila sining investigation. At the same time, results sang ginpatigayon nga investigation man sang SOCO, kag ang ginahulat diri pagpatigayon sang autopsy sa bangkay sang biktima, no, sa Lunes iya ngadlaw, Regimante Pancho.
3: Subo ini Regiman mo, nag-isahanon ka maghambal kita, nagkaka-touch ko ini basta maghambal ka laon. Kay ning laon wala asawa, wala mga kabataan.
2: Yes.
3: So usually ang pamatasan, ang batasan ina sa mga laon, ang ginabuligan nila ina ang ilang mga parinti. Yes. Mga kautor, parin tigabulig, nigabulig, tiila niya, imbis nga magbulig sila nga, dira kay nag-isahanon ina ang laon, dira sa balay, magbulig sila da, bilang pasasalamat man sa ginambag o ginbulig sa ila pamilya, kawatan mo pa ining senior citizen? May gana ka pa nga kawatan? Kuparinti mo, kawatan mo?
2: Ano galing malain sila kay...
3: Pinatay mo pa? Kinawatan mo? Pinatay mo pa?
2: Wala, iban mismo ang nag-ubra sini parinti pa Regimante Pancho, no?
3: Ikaw kung kwarta lang kinangla mo, kwarta, dlagan to. Diba, dlagan to, pero patyun mo pag iti. May kalain sa buot niyang... ang suspetsado ni Rajuman mo?
2: Ako ganun na. Kay hambal ni Police Lieutenant Carona, natanaw nila nga prior sang pagpatay, may altercation pa or may natabo pang insidente sa tunga sang victim kag sang suspect, no? So, mo pa ni Carona ang ginahibalo nila kay sa subong dara, pamandang ginalantaw nila nga suspect. Kay una may anggulo man sila nga isa pagid na isa pagid ka ginatudlo. Ang una nga suspect nga unang ipasibangdan sang sining biktima sadto na nagkawat sang iya nga pila nito 14,000 or 40,000 pesos, no? Pero ginvalidate sang pulis hindi ni siya, no? Kag diri sila nagkakanto sa isa iya ka suspect nga person of interest sa sining mga tingon. Rajuman Tioy Pancho.
3: Sumana sila yung galing nato, Rajuman mo, nato panumduman sa mga pensyonado na, no? Iban di, kung sa syudad, laban-laban ini, ara sa bangko ang ilang kwarta. Galing kinaandan, basta ara ka sa probinsya, sa uma, due to travel, ining ang hassle lang, aba, pakanto ka sa bangko, kung may kinanglan ka, makanto ka sa ATM, medyo malayo-layo ang access. So kalabanan sa mga yara sa kaumahan, ang kwarta nila, ara lang inayang ginatago-tago lang ina sa ilang mga panimalay. Amo na garin na simhutan sa ining ilaga ni, na simutan niya guro nga ara lang ginabutang, ginasiksik-siksik sa kilid-kilid sa mga aparador sa dalom sang hiligdaan, no, ginawukundiin pag inasuk-suk-suk-suk. Amo nang naanad sila, ginakawatan, imbis na nangayo sila, nangayo, pangayo kami, tay, mangayo kami, dabi, kay manigus.

0: Show kami. Siguro ini malam kung may araman guro nga may mangayo siya kaparinti niya kag may invest kag mabalik sa iyang kwarta. Tandaan wala na ini sa sweldo, pensyon niya na lang niyang ginahulat-hulat niya kada bulan pambakal maintenance kag para sa iyang kaugalingon yung mga kinahanglanon. Awaton patyon mo pa, dapat ni map ko mapanot at mapamutod ana. Amo na sen dapat isuksok sa kahadiro kag italbog to sa baybay. Italbog to sa may taalik to ho para makitaan man to sa mga maupod sa mga missing sa bungiro. Buisit klase nga tao niya eh.
1: Kalae, no? Paparinti mo pa bala mo pa ng mubrasang krimen sa imo ti Pancho, no?
0: Napuslan mo na ang bulig sa malam tapos pinatay mo pa pareha sa propose niya ang oldest building sa isa pagkatapos yung himpapuslan ina niya pagkatapos ini maging marka maging ligasiya da gubuon nyo lang ya. Graming segue no, naming segue.
1: Grabe no.
0: Dadik to next segue.
1: Kuha gapon ha, pero ti dadira kita mo diretso guro no.
0: Pero radyo man mo ikaw naka-eskwela kada sa isa't yo.
1: Oh, naka 1 year ako dira BS Ed no.
0: Kaya ako nga bayaw, duwa ako kabayaw, dira gid nag-eskwela sa isa't yo. Dira sila nag-graduate sa isa't yo. No? So nakita ko ganyan building kaysang una magambal ka. Pwera lang, no? Pwera lang sa aton nga wala man kita nag-discriminate. Magambal kita nga isa't yun sa una. Magambal, ha? Isa't yun? Eh makita mo ang building nila daw. Isa lang na kagamay lang bala mga building. Oo. No, kagamay-gamay nga building. Pero sa ini gamay nga building, nakaproduce ang isa't yun sa mga produkto na mga estudyante, mga engineering students, mga kadamo sa lasang na-produce ng mga estudyante nga subong mayo na mga status sa pangabuhi. No, hindi ni sa panaminami sa building, kung hindi ano ang unod sang ina ng gamay nga building. No, kung may sentimental value gindi na, labi na sa mga professors and instructor. So, imo, Lajuman Mons, ang isa katuig mo da, so, ining K building ang ginatawag nila, no? Mga pila ini ang population niya, ano niya, kung mga pila ka classroom rather?
1: Ang classroom, sinig, medyo laba-laba ini siya mo, no? Halindiriin ang building, nagasugpon ina siya sa kilid, lang isang karsada, bala, no? Sa gate 2,
0: okay, oh.
1: Diri sa piyak. Sa kundi may gate 1 dito sa Mayor Gidya gate
0: oo,
1: no
0: oo, oo.
1: May gate 2 na diri sa piyak na alagyan sa exit kung magtulok ikaw kung magpasulod ikaw sa isa't yo ara ina sa may left side Regimentio Pancho no do ika may ano dira may structure dira to isa ka structure tapos may ara dira sang ano ni gani do waiting shed ba lang nagacross sa tunga no tapos ara na dara sa may left side isa duha kay ang una sining kwarto kundi ko magsala amaning drafting room no
0: amaning iman na sudlan
1: drafting tapos may electrical
0: dara akong bayaw oh dara nang akong bayaw graduate electrical
1: electrical no tapos may ara pagid niya kwarto kag sa daso niya da akwa na HA na no ang home economics bala sa una mga
0: ang tawag na sa amon sa una di ba home ikananay home ikananay na home economics home ikananay
1: si sa una kon major mo sa bachelor of secondary education sa ano ganito na HA no so dira gid ang imo sining kwarto kada mo damo na sang na produce dira nga mga graduates man yara Jumanti ay Pancho no kagang building ini although ati daan na gid man siya pero makita mo gid maning
0: pero kung gambalo ra di man sorry udon ta ka daan pero sang linog wala ini nagtayog
1: why
0: wala ini nagtayog but sila bakod ang pundasyon niya ni
1: yes
0: sakto na mga iban bag-o nga building pag linog to nagka-crack mo pero ini daan-daan na gid ini nga building biskan isa kalitik wa ay gid ini kagi ra di man mo nay
1: ang structure niya, be, laini siya yung structure. Kung ikumparar mo sa mga disenyo, subong, no?
0: Kag wala pa rin, guro, ano? Wala pa malakipan na sa mga corrupt na official, guro.
1: At yung wifi, ya, kasi American era, no? Lain niya sa una, mag-ubrang kano mo. Dumduman mo ang ining old na ton nga prisuhan, bala sa may prison na bililo, tupad sa pitol. Kay grabe ang engineering design sina iya, no?
0: Built to last gid ya.
1: Oh, wala niya. Wala iya labo-labo na sa una.
0: Sulod-sulod gid niya tanan.
1: Oh, sulit-sulit gid na iya rito naman. Rajiman tayo pansyo, no? Kita mo, subong gani, ginabalik-balikan, kasi ginagantuan pa sa mga estudyante. Pero, ini, kung palanglitan madayon nga i-demolish na.
0: Pero para no? Atis kita sa demolish, Rajiman mo, ikaw, kay kadamo nang nagasabat sa ato, eh. Gusto ko ikaw, masabat man. Pabor ka ba? Nautol ko si Rajiman mo, no? Ining ginasurayan nato ng old building, no? Dira sa may ISATU. Amo nang atong ginasurayan di kay kadamo man sa mga nag-graduate da sa ISATU. Naghatag man sa ilang mga opinion, ang ilang mga sentimento, no? Parte dari sa gubon kaga islan no sa bagong building, well upgrade, nag-upgrade nagidman kailang nato ni upgrade once sa siguro kung ang structural design niya is wala nagakaangot, wala nagakaangay ang structural design niya, medyo brittle na ining dali na maguba ang talking about safety, no, safety, so pwede na guro, pero ining old building ini dira sa may ISATU do kapag unman sini, so kung gubon ini may maging propose na ining design mo. Ito, ginahulat-hulat nilang nila ni ang musga. So, Radyo Manmon, para sa imo, pabor ka bala nga gubon ining old building dira sa may ISATU?
1: Kung pabor, okay man natani kung ang pasad niya bala, ma-retain, no? At least, kiti kung natanaw na ito ni historical, may historical value siya.
0: Mga pila na ka-years na, no?
1: 100 pinanunay kasi American era ni siya regimente pancho mo ining building American building ini siya no para ganyan balta nga bakod ini siya kung comparar mo sa iban iya na structure ang iya sini nga disenyo abila inya no para sa aton sini nga mga kauturan
0: so ngayon okay ko ano gubuon pero i-retain ang facade ya.
1: Retain lang tani no at para at least kung sa conservation bala kasi ang uso diri sa Iloilo bisan mga old structure gani nato no ginapabilin ang facade. Regimento Pancho gani kasi sa nakita naton buro mas moderno pag ining kuno itukuron amo ni nga nagaangkon man sang sari-sari nga reaksyon particularly sa mga alumni iya sang ISAT University no regiman na CEO
0: may ara man sa iban nga mga pungsod gani sa Amerika gani kita mo to sa bisan sa Yale o UCLA may mga daan nga building in renovate pero daw gintungtungan bala gintungtungan ginbutangan sang bag-o nga structure on top pero gin-retain gid ang facade, gin-retain gid ang building, gintungtungan lang nila, gindugangan nila bla, wala ni hambal nga ginwasag gid ang tanan-tanan, Rajiman Mon.
1: Yes, so kadamo undre sa may siyudad sing damo sa mga structure diri actually nga gin-retain kun indi gani no, gin butangan sa tupad niya sang mas moderno iyang nga mga building no. Daligiti ang hambal ni President Salistre, Dr. Salistre nga ginakonsulta man nila sa may heritage no ang before nila gupon ini no regimento Pancho kasi amo ni subong no nag damo na ang reaksyon sa sining plano nga pag reconstruct no sa sining K building dira sa may ISAT yo so, manugon ka gitman kon
0: manugon gani aton gani sa balay ang kaldero tagani pila na kadekada na nugunan tagani sa kaldero. Kalaha ganito. Ang mga banga ganito una to kung pwede lang natin kung hindi lang ma-phase out to, preserve mo ito.
1: Ang banga na sa una, bugnaw-bugnaw ang tubig bisan nila ice.
0: Gani, hindi mo gina-preserve. Kaldero lang gani, may kaldero kami to. Boom, dinikada na ginto. Wala gani gina, wala gani ginhaboy. Kaya may sentimental values ha.
1: Tamo gani, no? So tanawon ta kag kabay pa nga magano ah magsanto man sa kun ano ang direksyon kag gusto man sang heritage council or
0: sa so ginahulat nila ni ang desisyon sa heritage council.
1: Okay nag-form sila sunod sa kay President Salistre no sang ano ni do council no para nga mag-coordinate iya sa heritage council or committee regiman Tio Pancho. para man nga mag sabto ng ila sini nga this should be for hubon ining kiti may pundo na ino
0: ining kay kung hubon nila ne wala sang approval may makapwede sila makasuhan.
1: Yes, so amo nang isa sa nga ginatan-aw nila no. Regimente Pancho, maning rason ko nga ang nagatag man sang iya sini nga statement diri si President Salestre para man no kon may kaangot man sa sining nasambit iyang plano na paguba sang sining daan nga building dira sa may area iya sang ukon sa may isat University Regimente Pancho.
0: Sa Guimaras gani, mautod ka lang puno ito nga wala ka, panugot sa DNR, tapos ka. Ginapreserve, ginapalikaw gani yung mga roadwide din sa Guimaras, ginapalikaw gani sa puno, hindi yung pagwasa, hindi yung pag-utda mga puno. Eh, centenaria na yan, hindi pag ilikaw eh, kung pwede malikawan, likawan nyo. Hindi, ini, pinanakadikada, ini, gubuon lang nga muna na, sus, ano din.
1: Oh, bantayan ta, no? Kung anong maging desisyon sini, kag, kung dalaga yun nun, no? Kasi, nag-coordinate subong sa National Heritage Commission ang isa't yuman, no? Before nga i-demolish ining facilidad or ining structure Regimente Pancho. Ama naman dalaw naton nga information, the same time, mga balita, kay sitwasyon sa natin sa siyudad subong agab-i sang Sabado. With Rajuman Brukok, no? Atong sining partner this patrol, Rajuman Moniales Kaparian ta Carmen.
0: Salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Alas 11:58. Wow, ang aton niya pambato napaslawan. Si Asia Rose Simpson, baw saktugid ang panghanugupnop ni Rajuman Linet. Per continent pinirdegid sa sanga Vietnam. Apisar na paslawan nga makasulod sa top 6 ang Miss World 2026 si Asia Rose Simpson sang Pilipinas. All smile ini gihapon nga nag-congratulate sa tiglawas sang Vietnam. Ang pambato sa host country nga Vietnam ang magawa-representar sa Asia and Oceania. Isa lang kakandidata kada continent ang nag-avance sa final round sa kompetisyon. Rason pagtapos ang journey sang Pinay Beauty Queen. Daba naman ang mga post de, proud kami sa'yo, Asia! Antes kita magtakop, mga kasama, tamyaw ko lang si Ma'am Alice Friedrich na amin yung sudaan niyo. Pinakuluang tugabang and itlog na maalat. Sa mga hindi ka balo mag-ubras ang itlog na maalat, simple lang ang ubras ang itlog na maalat. Hindi ka magligo. Hindi ka pagligo-ligo, maalat gid na. Kung gusto niyo man itlog na pula, ang himuon ninyo, kaluta. Elizer Falarca, Romeo Sabire, Ma'am Edna Mohal, salamat yan, Romel Palmares, Faith Posadas, si Florencia Sucalito Kalimpay, Angelita Gonzalez, ang mga taga Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch, salamat yan, Gregorio de la Cruz, Catherine, si Johnny Diaznez, watching from Zamboanga City, buenas noches, buenas tardes. Barney Barniza, mayang gabi iti punch pa shoutout sa tanan nga security guard sa Solar Barota Cavieho. Salamat sa inyo da. Jeje Vergara, Ma'am Maria Ruby Canonicato, Magdalena Ganigzera, sa San Nicolas Uton, Tiyoy, upod man, fiesta man, sa September 10. Amoroso Glenn kay Ray Vic Monreal. I am an isat boy, Tiyoy, since 1986. So very sad gid. No, ang banisera Ray Vic Monreal nga gubon inang K building. Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa Iloilo Terminal Market. Madamugid nga salamat kay Sir Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Si Romeo Manaay Jr. na yung picture ni Sir Romeo Manaay Jr. Oh. Dito sa may North Pole, may event happy-happy sila. Nag-shot-shot. Doon kanami isang site, no? Polar Bear, oh. Polar Bear. Para lang lapit-lapit sa barko nila, oh. Halong keep safe and keep warm si Romeo Manaay Jr. Mayong gabi man kay Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kay Nanay Consing Espinosa, to Hector, kay Ma'am Marichu and ang mga staffs ng Tatoy's Manukan and Seafoods. Hasta din lang aton nga pagpangalagad. Baila nga sa Lunes update na. Base makabalik na ang inyong regular nga anchorman na si Rodel Fulion Agado. Sa ngalan ni Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz sa News Center, Radyo Man John Hartwell Tuwala sa Transmitter, Radyo Man Mon Kapalian Kagroko Agustin sa Patrol, and Radyo Man Jason Renzi Kabatania. Ini ang inyong kasamang inyong anchorman, Radyo Man Tiyoy Pancho Tatak RMN.
2: RMN Patrol 774. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Joven, sobrage kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
0: Santo Plus Gold. Kala sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabalik si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butik. D3 Bio. Sunton Plus Gold.
4: Ako si Jovin, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunton Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
2: Sunton Plus Gold. Bakal sa mga butika. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Ang lalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sa mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalin Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
6: Yes, correct.
5: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
2: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Squalin Capsule. Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio.
8: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manamit. Akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 Gumay Physio. Ang Physio Gumay D3. Pamakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, hindi na ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango na Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
11: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
13: Ako si Dr. Bernion. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurasyon, ang kispot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Pinamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Ang oras, tatak, las 5.04 na sa aga.
3: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
2: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition. Subong nga adlaw, September 6, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyong makaupod sa pagpangalagad. Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
2: Kamusta na mga karadyuman? Sa buong semana, madamo na naman sa mga balita nga nagtrending sa social media kag ginistoryahan sa bugos nga pungsod. Siyempre, sa buong semana, sako ang pag-inulan. Grabe nga inulan ang na-experyensyahan naton dari sa especially diri sa aton sa Panay, tungod nga ang habagat, ang hangin na bagat naga-epekto sa Luzon kag Visayas. So far, hibaloon naton ang latest nga forecast sa pag-asa. Kaupad naton sa linya, Radyo Man Jason, si kasamang Ferds Rubin. Radyo Man Ferds, maayong aga.
4: Yes, ma'am, yung aga, no, sa itong mga tagpalamati, amun niya itong latest weather update para sa buong September 6, 2026. Sa karon na wala kita maging monitor ng bagyo diri sa sulod sa parlay naton. Sa guwas ng par, ang formerly nga si Bagyong Pilandok, ginamonitor naton Japan sa guwas ng aton nga parlay, no. Pero sa karon wala mo siyang direktang epekto sa anuman nga bahayan sa pungsod naton. Ang Southwest Monsoon, padayon nga nag-apekto sa Luzon, kaya sa Visayas. Bangod sa sistema, Western Visayas, magalumon ang kialangitan. May posibilidad yapon sa mga pagulan, pangilat, palagoob sa ibang nga parte sa regyon naton, labi na gid sa hapon or sa kagabihon. Samtang kasarangan itong tumumba sa bahangin, kasarangan magat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa din kasarangan itong tumabalod at mga katigatan. At ang temperatura, yara sa 24 to 32 degrees centigrado. Ang aton nga adlaw, magabutlak alas 5.40 sa aga, kag matulog din siya, alas 5.57 sa hapon. Amun niya ito later.
2: Sir Ferds?
4: Yes, ma'am.
2: Oo. Subong ng September, sir, mga pila ay hankabagyo ang malauman sa aton ng mga karadyuman?
4: Possible 2 to 3. 2 to 3, ma'am.
2: Duha, tub-tub, tatlo ka mga bagyo. Di subong nga semana, yes sir, or sa sunod nga mga inadlaw, may ara ay hansang mag-develop sa sulod sang par o kung mag-sulod dari sa aton?
4: Sa karoon isa, so far wala man ito may ginalantaw, no? Possible sa guwas ang par, may ara giyapon from time to time mag-develop, pero may mga gina-continuously monitor lang giyapon.
2: So far, mangin maayo nagawa ang aton mangin kondisyon sang panahon next week, sir?
4: Possible, pero Southwest Monsoon amugya po mag-apekto sa ito. No? Uloy di siya amugya nakakusog. Kaya siyempre mga huwag wala kita sa bagyo sulod sa power line, subong. Pero still, no, may mga pag-ulan-ulan pagkaya po ng pag-present time.
2: Okay. Thank you, Sir Ferds.
4: Yes, thank you, ma'am. Salamat, morning, Stan.
1: RMN News, panahon!
2: Madamagin nga salamat kay Sir Ferds Rubin sang Pag-asa Iloilo.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
2: Angot sa sitwasyon naton sang ukod sa kondisyon sang panahon mga karadyuman, as of the latest data sang NDRRMC, nagdangat na sa hindi magdubo 40 ka mga tao ang nagkalamatay bangod sang nag-agi nga mga bagyo kag epekto sang hangin na bagat diri sa bugos nga Pilipinas. Tikalabanan diri didto sa bahin sang Luzon mga karadyuman nga pinaka naapektuhan sang mabaskog nga mga ulan kag pagbaha sa ilang nga mga lugar. Tungtob sa karon mayara gihapon sa mga ginabaha kag maayo man kay diri sa aton niya sa Iloilo or sa bugos nga Western Visayas, wala sang na-report nga nadulaan sang kabuhi o kon malala nga naapektuhan sining malain nga panahon mga karadyuman. Although dito naman niya sa NIR, I believe may isa nga napatay bangod sining mga kasama.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
2: Isa sa pinakaginistoryahan sa buong semana mga kasama, amo ang pagdagdag o kung pag-issue sang arrest warrant sa kay o kung sang Quezon RTC sa kay Vice President Sara Duterte. Biyernes nga adlaw, gin-issue ini sa Vice Presidente kag kahapon, Sabado na, sang makapiansa si VP Sara sa balor nga 360,000 pesos nga tikay per count 120,000 pesos tatlo initanan ka counts sang grave threats mga karadyuman. Nagugat ang ini nga kaso sang Vice Presidente sa ginaaligar nga pagpamahog niya sa kabuhi sang mag-asawa nga Marcos kon si PBBM Presidente Bongbong Marcos kag asawa sa niya si First Lady Liza Araneta Marcos kag ila pa kaisa nga si Anay Speaker, House Speaker Martin Romualdez. Di kahapon nangin tensionado ang RTC o kanang Quezon City RTC bangod nga antes pa nga makapiansa ang Vice Presidente, may mga nangin pahayag pa ini sa media. May mga remarks siya nga kuno ginapahog siya or may mga pamahog sa iya kabuhi sa iya pamilya kag may mga kahadlok siya bangod sini nga mapatay siya, madamo siya sa mga ginakabalak-an mga kasama kag ti kaupod ang iya mga supporters kahapon, may mga drama man nga nasaksihan ng aton mga kauturan, mayara sa mga nagahinibi para sa iya apang wala man sang luha. May mga nagasuporta nga handa siya nga updan pasaka sa korte bangod nga mismong ining si Vice President Sara Duterte ang nagahinyo nga updan siya ilabi na sang media bangod nga wala siya kuno makahibalo ko ano ang posible nga matabo sa iya kung madula siya sa mata sang publiko pagsulod niya sa korte. Ti nagpiansa siya, no, wala man sa may natabo, wala man sang nangin issue sa ako nangin insidente nga siling naton makahalit o kung nakahalit sa aton Vice President mga kasama. Di may mga ga-istorya to siya sa iyang abogado, si Attorney Michael Poa. Ahay, dumakaluluoy mo ining iyang mga abogado. Bangod nga, doon sa anob lang ang paayunan mo ini ang iyang ano ganing pagtawag sina? Ang iyang mood kahapon nga do si Vice President Sara Duterte yado pilion niya lang eh sa pakon mo pag sa pag-abot niya pala nakaitom siya binga bayo dang iyan lang aura nga daw hindi masapak do akig pero naka-istorya man siya gyapon sa media. Muna nakapabutsyag siya nga na ano siya, nagakahangawa siya sa iyang kabuhi, mga karadyuhan. Before sina, nagkasiling pa siya nga tikay maagi siya kuno sa hagdan. Mabaya kay Attorney Poa. Alam mo ba na si Ninoy namatay sa hagdan? Or sa hagdanan? Di, naging viral naman itong iyan nga naging pahayag. Bangod nga ang iban, wala man sa makahangup nga amo ng iya yung ginapanghambal. Wala man gani sang concrete nga evidence nga may pamahog sa iya. Basta ginasiling lang yan ni Vice President Duterte nga may mga pamahog, may pagpangharas sa iya halin pa kuno sang 2023. Kag ti angot sina gilayon nga nagpagwa sang pahayag ang Philippine National Police mga kasama nga nagasiling wala man sang na-monitor. Wala man sila sang na-monitor nga pagpamahog bato kay VP Sara Duterte. Ini ang ginklaro sang PNP gilayon matapos sang ito mga pahayag ako na sang vice presidente nga ila man gilayon nga gin verify. Di wala sang nakit-an nga pamatuod nga may mga pamahog sa kabuhi sang vice presidente mga kasama. Ginsiling sa ahensya nga naghatag man sila sang security assistance para sa vice presidente sa nagpiansa ini sa Quezon City Regional Trial Court angot sa iya kaso nga grave threats. Hilway kagluwas ini nga nag-abot kag naghalin sa korte. Ginpasalig naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates nga bukas ang ila opisina sa anuman nga impormasyon angot sa ginaligar nga pagpamahog sa pamilya ni Duterte, agud nga ma-check, ma-assess, kag ma-verify ini. Ti wala man gali ah. Kag kun may ara man, bukas man yung PNP nga makigbuligay o kun aktuhan ini ang mga pamahog sa Vice Presidente kun maipresentar siya nga pamatuod nga may mga threats gid man nga ginpalabot sa iya. Ti siya ang naging bida gidya kahapon akon sa bilog na semana si Vice President Sara Duterte kati ang akon malin Lunes, Martes, Miyerkules siya ang sentro sa impeachment trial. Wibes, Biyernes na doon nagpahuway lang kita isa kaadlaw. Wibes, wala katagawas na nabatian sa iya nga mga kontrobersiya. Pagka Biyernes, kinkumpirmar niya nga may notice nga may arrest warrant siya. Tiwi, Sabado, kahapon, nagpiansa ang aton nga Vice Presidente.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
2: Angot gihapon dira mga karadyuman. Antes aton nga kuhaon ang aton nga Netizen Patrol, sugpuna naton ang kay VP Sara bangod nga may pahayag man diri ang House Prosecution Panel. Although nga separado naman niya ang impeachment kay VP Sara sa iya nga mga kaso, ginsabat ni Bicol Saro Representative o kon Congressman Terry Ridon ang pahayag sang Vice Presidente nga ti siling niya sino kuno ang magasabat kon mapatay siya kag ti ano ang matabo kon mapatay siya. Sabat naman ni Ridon nga tambaya tama na po ang drama. Wala naman pong grave threats case ngayon kung hindi dahil sa mga pahayag na naging batayan ng kasong isinampa laban sa inyo. Uno, though gin-gaslight kita gamay isang Vice Presidente angot sa mga pamahog-pamahog nga ini, bagod nga in the first place, siya man niya ang una nga nag pabutsyag o kung nagpahayag sa mga pamahog na ini sa social media sa diin nagpinamuyayaw siya sa isa ka press briefing, online press briefing, nga gintambungan sa pila ka mga katapo sa media. Kag di syempre kay nag ano na, nag-viral na ining mga pag pamuyayaw niya. Inistriyahan sa bugos sa kalibutan niya ang Vice Presidente sa Pilipinas. Nagbinastos, nagpinamuyayaw sa online press briefing. Ang bilog nga briefing, naka-live sa social media, kagin gamit nga ebidensya batok sa iya, sang NBI. Rason niya ginkasuhan siya, kagin nadagdagan sang arrest warrant sang Quezon City RTC. So, ikaw man ganyan yung una nga nagpamahog, subo ikaw nang nahadlok. Ano ini nga klase ka silinggani ni Ridon, drama. Ang aton nga Vice President Abby, doon na anda naman sang publiko, nga madamo siya sang mga remarks na daw hindi bala nagakaangay sa isa ka Vice Presidente. Kami gani sa media, naanad naman kami ni sa iya, nga amo si Nikiti, mapayasang una nga ang iya amay, amo manigani, nga kinaanda na sa tanan, nga nagapumayayaw, ginormalize ang bilog nga Pilipinas. Bangod nga tisiling nila, amo gina siya, biskan gani nga, hindi man very presidential, ang muna nga pagpaminatasan. Kung ang aton lang yan, nga kung may ara gin man siya sa mga pamahog, pakigangot niya sa mga otoridad na makabulig sa iya. Di kon praning pagit o kon paranoid na gid ang aton nga Vice Presidente, I believe may mga psychiatrist, may mga mental health experts man na makabulig sa iya, assess sa iya nga mental health mga karadyuman.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
2: Yara na sa aton nga linya ang aton netizen patroller sa buong adlaw, gikan sa West Visayas State University, kag aton man nga volunteer, Radyoman Shine Magbato.
1: TYRI, Radyoman Report.
5: Ginapreparal na sa Bureau of Internal Revenue, o kung BIR nga kuhaon ang Value Added Tax, o kung VAT, sa Allowable System Loss Charge nga nalakip sa balayran sa kuryente sa mga konsumidor. Suno sa BIR, iniyang tuyo nga makabulig bisan gamay nga mabuhinan ang balayran sa kuryente. Inikasunod sa resolusyon sa Energy Regulatory Commission o kung ERC nga nagakilala sa System Loss Charge bilang Government Mandated Pass-Through Cost na hindi kita sa mga generation companies, NGCP, kag mga utilities sa pagpanagdag. Ginathag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza nga hindi dapat ginapatungan sang VAT ang porsyon sang kuryente nga madula sa sistema sa hindi aktual nga nagalabot sa mga puluyan o kung negosyo. Magapagwa sang Revenue Memorandum Circular ang BIR, agud ipatuman ang VAT removal pagkatapos ang ginakinahanglan nga 15 kaadlaw humalin sa pagpublikas ang ERC Resolution. Inuna nga gintuwa sang BIR ang output VAT sa pila ka mga balayran sa kuryente nga ginmando sa gobyerno, lakip na ang lifeline subsidy ka Green Energy Auction Allowance. Radyoman Jolene?
2: Mayang aga, Radyoman Shine. Ano ang epekto? Kati wala untat ang burnout sa aton diri sa Visayas, sa labi na diri sa Iloilo. Sa imo bilang isa ka estudyante, kag sa imo man nga pamilya, ano ang epekto sa ni Radyoman Shine?
5: Radyoman Jolene, mayang aga, no? Dako nga perwisyo ang ginahatag sining masami nga brownout hindi lang sa akon kundi sa aton man tanan kay syempre tungod diri nagakadisturbo kag nagakaintera pang aton everyday routine. Pareha sa akon nga isa ka estudyante may mga outputs kami supposedly nga olubrahon pero hindi mo matapos-tapos ka obra kay tungod wala sang internet kag amo na wala sang kuryente. Amo man sa mga nasari-sari nga offices kag negosyo nga hindi maka-provide sang ila serbisyo sa aton bangod kay wala gani isang kuryente kag syempre gina-expecta na ni naton Radyo Manjoylin nga dako naman ni ang pagtaas ang balayran sang bill tungod sang dugay-dugay nga pag brownout kag kung ang mga netizens wala ni ang pahambalo nato ni Radyo Manjoylin daw may everyday earth hour kita diri sa Iloilo kay halos adlaw-adlaw na lang gid ang pag brownout. Amo na nga kabay pa masolusyonan na ini sa aton mga electricity providers kag kabay pa nga indi man nila pagkatam-an kataas ang aton balayran sa bill. Radyo man dayon.
2: Hopefully kay tiining gina proposed nga pag kakasang value added tax sa allowable system loss charge nga nagalakip sa balayran sa kuryente sa mga konsumidor makapahaganhagan gid man sa aton nga mga balayran. Radyo man Shine kay ti anyway. Amo man ni gani ang ginpanawagan sang aton Vice Presidente sang nagligad niya nga sona nga ang kuno nga ang mga konsumidor ang nagabayad sa ining system loss charge bangod nga hindi man ini nila sala. Radyo man Shine. Ang imo mga talamyawon subong aga.
5: Radyo man Jeline, ginatamyaw ko ang akong ginitsanan si Mama Nemiel, si Papa Norberto, kay Nunoy, kay Dudong, kay Tata, kay Tuto, kay Ninya, kay Donna, kay Michael. Ang man, kay Lawrence Axel, kay Mary June, kay Richard, kay Aiko Sumuba, kay Nurse Grace Guapa, sang Pulau Dumangas, kay Trisha Doctolero. Nagsutanan yung pagpulamati sang RMN Iloilo. Happy Sunday!
2: Happy Sunday, Regiment Shine! Extra!
5: Tradition! Regiment Shine Magbato! Tatak! RMN!
1: DYRI Radyoman Report.
2: Madapagid nga salamat sa aton netizen patroller Radyoman Shine Magbato mga karadyoman. Ti ang kabataan may arap man sa ila take especially gid sila kay sila ang apektado man sa brownout siling gani ni Radyoman Shine. Apektado siya sa iyang mga pag-obra sa mga outputs niya sa eskolahan bangod nga kinanglan niya pa yung magpaayon sa konsan o naman ining magsiga o kon inuras daan ang brownout sa aton diri sa Western Visayas o kon sa Bugos nga Visayas mga kasama.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
2: Antos kita nga magtakop mga karadyuman, ginatamyo naton sa maayo gid nga pagpamati sanday Ernesto Lavore kay Edgar Morales Hicanal, kay Eddie Guadalupe, maagi niyo pagpamati. Amo man, kanday James Palparan Francisco, good morning. Happy Sunday kay Ma'am Gamel Gatter-Gargaran. Ma'am Alma Agenga and family, maagi niyo pagpamati. Kag sa iban pang regatutok dari sa aton, good morning, Ged. Nanay Diday, Adalita Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Bandario, kay Tita Fibian. Kag sa iban pa nga nagatutok na rin sa aton mga kasama. Ang oras lang 5:26 na mga kasama, standby na para sa aton nga Santos Camisa live sa Tansa Church mga karadyuman. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Jailin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Samphong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redder, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga buti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwalaan ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga buti ka. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Ban. Permay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
0: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
0: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better, live better.
4: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
6: Kag sa inyo nga mga ay nakasala ako matuod sa nauna. Sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako matuod nga sala. Busa nakaapo ako kay Santa Maria Birhen gihapon. Sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga mahagahom, kag sa mapatawad na ang aton mga sala, tuytuyan niya kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan.
7: Amen.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione.
2: Ihalat.
1: Anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Alas 5:59.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Nang manggad, agud magkasadya sila sing dayon sa katahom sang walay katapusan nga ginharian sang Dios, mga muyo kita.
8: May gulmaon nga Ginoo dungga ang amon pangamuyo.
2: Ihalad man nato na aton personal nga intensyon kag mga pangamuyo. O mahigugmaon nga manunuga, ikaw nakahibalo sang amon mga kinahanglan, pamatiang mga pangamuyo nga amon ginadala, nga may pagtuo, kagbuli kami nga magakabuhi sa paghiliusa sa imo, sa isa kag sa isa, kag sa tanan nga mga tinuga, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
7: Amen.

0: Samay da kong pagsalig. Mangamuyo kita sa ato na maing alangit noon. Sang pangamuyong intulo ni Kristo sa aton. Amay namon.
1: Ngayara ka sa mga langit. Magayawot ng imong ngalan. Humabot sa amon ng imong inhalian. Matuman ng imong pagbuot diri sa duta, siling sa salangit. Hatagan mo kami niyan, sing kanon namon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon na ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Inunoo, luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami, o Ginoo, sa tanan ng mga kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, kung maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaliban. Samtang inapabot nga mo ng bulahan nga adlaw, nga mo ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, nga mo manluluwas.
1: Kaimo ang ginharian ng gahom kagang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait na nabiling ko sa inyo, ang akong pagidait na hatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kagsunod sa imo kinsiling, hatagi siya sa pagidait kagpaghiusa. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sang Ginoo, yara unta gihapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyara man sa imo.
0: Mga kauturan, magatagay kita sang tanda, sang pagidait, pagidait sa inyo nga tanan.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Kapanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at original.
1: Sample Plus Gold.
8: Ito si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kit ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
7: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
4: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may kagli.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3. GTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywa.
5: Sa tatlo kapila ka magino.
6: Sa GTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nagtay kami sa GTX 500. Ay, nagyo ginabatya
3: ko. GTX 500.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
13: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy yun ako nung may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
12: Yes.
13: Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Ako, ulat alay. Nagalibot nga akong pananaw. Dumatumba ako.
15: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
16: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Oras Philippine Standard Time, tatak la 6:32 sa aga.
18: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa atong tanan sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
17: Maayong aga mga karadyaman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga. Subong adlaw sang Domingo, September 6, tuig 2026. Sa gihapon inyo kami live nga mabatian kag makitaan sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo 774. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ako ang inyo tagbalita, ako si Radyo Man Fia Panes Otero. Diretso kita sa atong mga dalagkuan nga mga balita.
3: Headlines.
17: Oldest building sa ISATU pagagubon. Presidente sa universidad nagpasalig nga magasurod sa laye ang ilang mga tikanga. 14 million nga pondo sa Barangay San Pedro Molo ginapareimburse sa COA. Campus dogs sang CPU nga ginaligar gin maltratar sa ilang mismo security personnel nakakita na sang iya permanente nga puloy-an. Balita National, VP Sara Duterte nagpiansa na para sa iya kaso nga grave threats. Kaso separado sa iyang impeachment trial, sunod kay Attorney Tolosa. Sa international wildfire, naglapta na malapit sa bago nga capital sang Indonesia. Sa negosyo, malapit 6 pesos nga pagsaka sa presyo sang diesel, lauman sa masunod nga semana. Sa balita sa sports, Yumir Marshall magahampang bato kay Omar Huerta sa California sininga Setyembre. Kag sa showbiz, tiglawas ang Dominican Republic ginkoronahan bilang Miss World 2026. Pambato sa Pilipinas nagtapos sa top 12. Inikagiban pa nga mga balita aton mabatian sa subong nga aga. Oras sa tekla 6:34 kag sa detalye na sang mga balita lokal. Nagaviral karon sa social media ang plano nga ipaguba kag isla ng oldest building sa Iloilo Science and Technology University o kun ISATU. Sa ato sa impormasyon, ini ang pinakadaan nga building sa Iloilo School of Arts and Trades nga mang daan nga ngalan sang eskwelahan. Sunod sa mga alumni sa universidad, ang building ang mga nagaserbe nga electrical kag drafting room nila Santo. Nagpamatok naman ang iban sa pagpaguba sa daan nga building bangod Santo sa impormasyon. Bisan ang old facade sini, wala gid nadala sa bag-o nga ginapropose nga disenyo. Sanggin pakikanghuta naman sa ngaraman Iloilo si ISATU President Dr. Gabriel Matiling Celestre Jr. Yan pahayag sini nga may pondo silang aprobado sa Department of Budget and Management o kung DBM para sa rehabilitation o kung reconstruction sa nasambit nga building. Sunod sa iya, nagtukod na sila sa committee para i-verify sa National Heritage Commission ang status sa nag-existing infrastruktura base sa available ng historical documentations. Nagpasalig man si Celestre ang ilang mangintikang na sandig sa ginapatuman ng mga layi. Samtang, ginapareimburse ang Commission on Audit o CONCOA ang 14 million pesos nga pondo sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Inibangod wala sang napasang nga dokumento kag mga resibo para sa liquidation ang nasambit nga barangay halin Mayo 2019 tubtob Hulyo subong 2026. Sa impormasyon nga nakuha sa ngaraman Iloilo ang pondo nga gingastusan o kung gingastuhan sa barangay nagkadto sa pagbakal sa mga gamit kaangay sang computer, printer, honoraria kag allowances. Ginatingwaan naman sa ngaraman Iloilo nga makuha ang bahin ni punong barangay Carl John La Pascua apang tubtob sa karon wala pa ining isang sabat. Oras la 6:36 iban pa nga mga balita lokal. Malipayon, kaupo ng mga estudyante kag mga manunudlo sa isa ka universidad apang may risgo nga masakit sang indi mainabyanon nga mga tawo. Ini ang naging sitwasyon sa campus dog sa Central Philippine University o kon CPU nga si Tiger C antes siya nga ginsapupos ang isa ka animal lover nga si Gia Matunding sang Team Aspen of Iloilo. Si Tiger C ang ginaligar nga ginabuyan sa kahoy sang mismo security guard sang CPU. Sa interview sa ngaraman Iloilo kay Matunding sang na-rescue nila si Tiger C, mayara kunta ni isang unang nga luyag mag-adoptar diri apang wala madayon bangod sang pila ka mga sirkumstansya. Bangod sang kaluoy sa idogin kuha na lang ini ni Matunding gikan sa mga estudyante sang CPU nga napalapit naman ang balatsyagon sa nasambit nga hinuptanan.
5: Kanami, idogdamo sila tapos may mga faculty teacher man gam isa pa to ay ka-teacher nga tinga akwaon to ni Sahaw kay pagkapusto may siya lagaw ti nagambal mo sila pero ti mas okay tara nga akwaon kay ba, mas mayo nga may balay sa kag-safe siya. Kadamo, no, sa mga estudyante tapos may isa pa to ka-student tara nga bal nga about to 2 years kundi masubuan di ko nga hindi na namin makita si Tiger kayo open sa klase.
17: Dugang pa niya nga wala siya nagapati sa reincarnation apang nagakalipay siya bagod makita niya man kay Tiger C ang iaanay ido nga nagtaliwa na. Sa karon naga-enjoy na si Tiger C sang iya kabuhi kaupod ang iya bag-o nga agalon sa iya permanente na nga puloy-an.
5: Kaya kadlaw ko nagsayin wala ko kapapi sa reincarnation pero pagkita ko sa iyo as in si Tiger siya kagtapos may ang Tiger kung maan before mahilig sa rice mas unawon niya pa yung kanon kesa sa sila tibot kung pagpakawas ng gabi pag abot sila di mahilig mo siya sa rice.
17: Ang kabahin sang pahayag ni Gia Matunding sang Team Aspen of Iloilo. Formal na ang again turnover sa ngaraman news team sa Department of Environment and Natural Resources Office ang wild bird o konpispis nga tikling nga na-rescue sa Molo Market kahapon. Yan bato ng wild bird ni Mr. Francisco Onyok Bagaan, Admin A3 kag office caretaker sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO. Sunod kay Bagaan, temporaryo nilang ibutang sa cage ang pispis para matatap kag ibaloon kung ano ang nagkakadapat para sa o kung para mabuhi ini sa iyang natural habitat. Samtang sa ibang pagid ng mga balita, mayara na sang person of interest ang San Rafael Municipal Police Station sa nagurot sang liog kag nagpatay si isa ka senior citizen sa sulod mismo sang iya balay sa barangay poblasyon San Rafael Iloilo kagabi. Ginkilala ang biktima kay Lerio Barzanas, 32 anyos ang edad, kag isa ka retired nga private employee. Sa interview sa Araman Iloilo kay Police Lieutenant Francis Carona, OIC sang San Rafael Municipal Police Station, ginpahayag sini nga wala na sang kabuhi ang biktima sa maabtan nila ini sa sulod sang iya balay sa diin may lacerated wounds ini sa iya liog. Ginpahayag ni Carona nga pagpangawat ang anggulo nga ila ginalantaw sa motibo sang krimen bungod ba kapila na kabeses nga ginkawatan ang biktima sang ginatago sini nga kwarta sa diin paryente man sini mismo ang ginatudlo nga naghimo. Sunod sa opisyal nga isahanon lang nga nag-a-star sa iya balay ang biktima nga isa kalaon. Nagwa man sa investigasyon sang pulis nga may natabo nga insidente bag-o ginpatay ang biktima. Sa subong ginahulat na lang sang kapulisan ang resulta sang investigasyon sang SOCO. Kag natala na nga ipaidalom ang bangkay sa autopsy sa Lunes. Desidido naman ang pamilya nga magpasaka sang kaso batok sa may kahimuan sang nasambit nga krimen. Last 6:40 ang oras, mga karadyoman, ginabanta nagdangat sa 38,594 pesos. Ang balor siyang cash nga nakuha sang wala pa matumod ng mga kawatan sa AC Marketing isa ka motor shop sa Barangay Hines, Zaraga, Iloilo. Base sa investigasyon sang Zaraga Municipal Police Station nga natukiban ang driver o kung natukiban sang driver sa nasambit nga motor shop nga si alias Jason nga ginsulod inis ang kawatan matapos maabtan sini nga guba na ang padlock sang ila baligyaan. Dugang pa niya nga bukas man ang tatlo ka drawer sa sulod kung sa diin nakuha sa table 1 ang 15,000 pesos nga cash kag 23,000 pesos o kung 23,594 pesos naman sa table 2. Sa karon wala pa matumod sang kapulisan ang mga suspect nga ginapahayag na ransack sa nasambit nga establishmento. Samtang, arestado ang 40 anyos nga lalaki sa Yakal Street Phase 1 Greenfield Subdivision, Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Matapos nga ginserbihan sang search warrant bangod sa paghupot sang hindi lisensyado nga armas lothang. Ang subject ginhinago kay Elias Kent nga residente man sa nasambit nga lugar. Nakuha sa subject ang isa ka unit sang caliber 45 pistol kag duha ka magazine nga may 16 ka live ammunitions. Sunod kay Police Captain Jersey Bessas OIC sang Haro Police Station 3, may nakabai sa ila lugar ang subject sa diin nagatubangay sila sa barangay apang may nakit-an ang mga tao sa lugar nga may sukbit ini nga armas lothang sa iya likod. Bangod sinigin pa blatter ang hitabo kag ginaplayan sang search warrant sa mga pulis si Kent. Sa subong yara na sa kustodiya sang Haro Police Station 3 ang arestado kag natalan ang apasakaan sang kaso nga pagbayular sang RA 10591 o kunang illegal firearms and ammunitions. Sa katapusan nga balita lokal, ano bala ang responsibilidad sa mga stakeholders sa patagsang turismo? Iniangin sabat sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican sa interview sa nga Raman Sapat Turismo kag Pumuluyo kon STP program. Sunod kay Manican nga ang mga stakeholders amo ang mga tao nga naghalin sa nagkalain-lain nga organisasyon nga nagabugos sang tourism industry kaangay sa mga nag-oobra sa mga hotel, restaurant kag mga government officials. Pahayag niya nga ang nagapanguna nga etikita sang stakeholders amo ang pagrespeto sa lokal nga komunidad sa mga tumando kag sa ila mga paginawi.
6: Mag-overtourism na damo nang nagakadto ang mga tumandok ginapahalin sa mga business owners. Ang pinakamasubok pa dira ginalan grab ang ila kung kisa ang mga lugar kay patindugan sang hotel, patindugan sang resort makita ta ina sa mga big time na mga beaches no sa mga beaches nga nagasikat damo gina usually problema parte sa mga tumandok. That is not the proper etiquette. Ang proper etiquette din is respetuho naton ang mga ara nira ang local community because they are part of the heritage and they are part of the culture.
17: Dapat man sunod kay Manican nga mga insensitibo ang mga stakeholders sa kinaadman nga kultura sang ilatag sa kamang bisita kag mga tumandok pagi sa pagkilala sang ila pag kinahanlain-lain. Dugang pa sa tourism advocate nga kinahanglan man nga i-practice ang professional courtesy kaangay sa nagakaigong ang komunikasyon kag pagkahayag sang tanan nga butang ilabinas sang government officials sa mga tag-iya sang tourism establishments. Para naman sa mga local operators, ginpahanumdom ni Manikan nga mangintampad sila sa mga kliyente. Agud nga makuha man ang pagsalig sa mga ini, mag-hire sang tumandok sa lugar kag hindi paghalitan ang dunang manggad.
6: Always be transparent because that is the heart, no, of the harmonious relationship na ginatawag natin. Saligan ka mo sa inyong mga kliyente, thereby maka-create ka mo loyalty. Makabalik-balik sila kay, ini very dependable, very transparent. Kabalugid kita nga ang ila presyohanay ang mugid sini. Wala silang hidden pricing, wala sila hidden charges, nga wala nila ginadeclare sa ilang marketing.
17: Sa katapusan, gininganyo ni Manikana mga opisyal sa gobyernong hindi pag-usaron ang ilang posisyon para sa pagpamintaha sa mga negosyo sa ilang lugar. Suno kay Manikana nga kung nagahinirupay kag nagabinuligay lamang ang tanan nga stakeholders, mabatsyagan man ang pagsanyog sang turismo kag sang pangkabilugan nga ekonomiya.
6: Ang tourism industry success is not dependent on one sector, no? Ang tanan nga nagakompose nga stakeholders nga ginpanglawag namon, dahil dako ka man or gamay, you are a major contributor to the success of a tourism industry. Bisan waiter ka lang da, bisan waitress ka lang da, not even lang, no? Dakuin na ang imo mabulig. So,
17: ang kabahin sang pahayag sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan. Ang oras, 6:46, diretso kita sa itong mga balita nasyonal. Nakapiansa na si Vice President Sara Duterte sa QC Regional Trial Court RTC Branch 98 kahapon.

0: Attorney Benjamin Tolosa Jr. ngang gini-issue ng arrest warrant bato kay Vice President Sara Duterte ang separado man sinagapadayon sini ng impeachment trial. Ginatumod dito Losa ang tatlo ka counts ng grave threats ng ginpasaka bato kay VP Sara angot sa pagpamahog sini sa kabuhi ng Vice President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Ginsiling sang abogado nga magkatuhay nga proceedings ang criminal case kag impeachment trial nga nakasandig sa nagkalain-lain nga pagsunundan. Ginpunto pa niya nga ang pag-issue sang warrant wala nagakahulugan sang conviction.
1: Balita sa Imbayong Dagat, sa Imbayong Dagat.
0: Nagumpisa na sa paglapta ang wildfire malapit sa ginatukod nga bagong nga capital sa Indonesia. Kasunod sini ginhingi usang prompting project authorities ang Disaster Mitigation Agency nga magpatigayon sa cloud seeding kag water bombing operations. Ibaluan nga ginpabaskog na sa Indonesia ang ilang mga lihok agud matap na ang haze sa anum ka mga probinsya nga labing nga apektado ang forest kag land fire sa isla sang Borneo kag Sumatra. Sa kabugusan yara na sa 400 hectares sa palibot sa Nusa Tara ang nasunog.
1: Balita pang negosyo.
0: Ginapananaw ang big time oil price hike sa masunod nga semana. Inibase sa Mina Plot Singapore Trading kag Foreign Exchange Averages. Sandig sa oil industry source, yari ang posible pagsaka sa presyo sang gatong. Sa diesel, 4.50 pesos tubtob sa 5 ka pesos kag 5 centimos kada litro. Sa gasolina naman, 4 pesos tubtob 4 pesos kag 50 centimos kada litro.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Natala na nga magsambua sa Yumer Marshall kag Omar Huerta sa Mexico subong atuig. Patigayunon ng hampang sang duwa ka sa Pechanga Arena sa San Diego, California sa Setyembre 19. Magapasakop sa nasambit nga event ang Pinoy boxer nga si Marshall nga may 7 kadaog lakip na ang 4 ka knockouts. Uli siya nga naghampang sa Oktubre 2025 sa diin ginlutos niya si Eddie Colmenares sa Venezuela. Gintiglawas man sa 30 anyos nga boksidor ang Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games sa Bangkok. Kung sa diin, ginpauli niya ang nag-aisahanon nga boxing gold medal sa pungsod.
1: Balitang Showbiz.
0: Nakuha ni Johairi Mola Dominguez ang Dominican Republic ang titulo bilang Miss World 2026. Ginpatigayon ng Coronation Night sa Vietnam kagabi. Ginkilala nga first runner-up si Elizabeth Reyes ng Spain kag second runner-up si Tanusia Chetty sang Malaysia. Samtang nagtapos naman sa top 12 ang pageant journey sa pambato sang Pilipinas nga si Asia Rose Simpson. Ang in-host country para sa Miss World 2027 ang Tanzania. Still congratulations sa pambato sang Pilipinas nga si Asia Rose Simpson. Guapa. Ang oras mga karajman, 6:50 sa aga. Diretso kita sa atong mga talamiyawon. Good morning kay Ma'am Emily Navanes, kay Ma'am Alma Ahenga, Tristan Wyatt V. Gulay, RV Chris Aceres, kay Ma'am Mirna de la Peña. Maayong aga sa inyo. Subong man kay Sir Stephen Panega, kay Regional Director sa NCSC 6, Ma'am Rara Ganzon. Good morning kag sa Ganzon family. Subong man sa kay Ma'am Marlene Mendoza dira sa may Conception Iloilo, kay Lola Hilda Ledesma, kay Tita Lani Vidal, kay Nanay Kaning, kay Ma'am Merita, kay Chayating, kay Nanay Sonia dira sa may San Genesio Iloilo. Good morning, good morning. And maayong aga man sa aton nga mga taxi driver sa Radyo Manibela, sa mga tagpalamati naton dira sa may lapas sa public market kasi man pagid yung mga markado diri sa syudad sang Iloilo. Maayong aga sa inyo tanan. Kag sa aton man nga mga sumulunod sa aton nga Facebook Live sa adlaw-adlaw nga pag patigayon naton sa aton mga programa kay Sir Victor Endicar, maayong aga kay Sir Stephen Panega,

0: Maayong aga gid sa inyo tanan. Kay dito binggot katso dira sa may Conception Fishport complex, maayong aga kay dito Joel Arikaya. Kay Lulukula Arikaya dira sa may Sitio Liboron. Good morning, good morning. Kag sa iban pagid hindi natin matamyaw, maayong aga sa inyo kay Sir Rogador Matt Salem. Kag sa iban pagid sa iba naman naton nga mga programa. Standby kita mga krajman, kaya may mga magasunod pa nga programa diri lang sa DYRI Araman Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sa Araman Ronda Balita sa aga. Subong adlaw sang Domingo, September 6, tuig 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kung inyo nakaupod, Radyoman Fia Panes Otero.
1: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang tao nga may maduhungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorse gid naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagat iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa. At isa mga buta. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kagpulaw, buti kog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, babaka nga butika. Cellphone Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harapuhan mo ranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sagutan tuwa ka bulan noong pawan ko.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinili sa mga butika. GTX 500.
9: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GTX 500 buntag na o gabi eh.
10: Parang pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naami inidyo kaya kong tulog sa GTX 500.
5: GTX 500
11: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Nabakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
18: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
10: Nuts! Herbal Capsule!
12: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumark na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balatian.
10: Nuts Herbal Capsule!
12: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
20: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. D3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Positive bot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
2: DTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi korap!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe!
7: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
8: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
7: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika. Mahalagang paalala ang Vertigon.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang, pero...

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm and Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pamong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras la 7:14 na sa aga.
11: RMN Netizen Patrol. Second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol. Second edition.
10: Mahingaga ba ka Radyo Man? Ako si Radyo Man Joel Franco.
12: Mahingaga, ako si Radyo Man Pia Panes Otero.
10: Good morning sa atong simakoturan. Sa Domingo naman karong adlaw, Radyo Man Fia. Sa atong sininga mga kauturan, ginig ko po rin sa atong singapagpangalagad first day sa bar examination subong sa Central Philippine University. And may pila ka mga traffic routing scheme na ginapatupan sa karon. At the same time, may ara sang pagdumili isang ambient noise no sa tion sang examination no kag sa tion sang gabi Regiment Fia. Dira sa palibot sang Central Philippine University to ensure nga hindi madisturbo ang concentration sang mga future lawyers natin karon nga ra dira nagakuha sang examination.
13: Mm-mm. Kag di syempre Rajaman Joel hindi lang na dirito sa Iloilo nga mga eskwelahan ang nagkuha sang bar exam dira sa may Central Philippine University, even halin sa nagkalain-lain nga mga provinces no Rajaman Joel outside Western Visayas, bisan ang mga taga Cebu no dili pa sila nagkuha sang ilang bar examination, mga taga bahin sang NIR no Negros Island Region nga mga eskwelahan Regiman Joel ti kagina aga pa sang kalibutan apang ti syempre nagahinugyawan na ang mga supporters sang sining mga bar takers para man nga ti ma-uplift no or mas mapaisog ang ila buot no kag ma-inspire man sila Regiman Joel sa ila first day pa lang ini ha kay tatlo ini ka mga Sundays nga magakuha sila sang ilang bar examination kag ti gakatabo ini sa bilog nga Pilipinas hindi lang sa aton diri sa Central Philippine University.
10: And nag-wish kita good luck sa atong sa mga friends nga nagakuha karon sang bar examination no. Dito na isa pa lang pagbit lang una no. Pero mga friends naton subong nagakuha sang bar examinations no, good luck no. Kabay pa nga ma-hurdle naton no ang ining challenge sa karon no sa inyo sining academic pursuit no. Kagdi of course mangin future lawyers nato na Jiman Fia makita mo ang nakatabo sa impeachment mo mo marami guro mag-abogado no. Imagine na amo nang inyo sininga pag binailuhan na idra pero nakaagi mo ko tambong sang hearing sa korte Jiman Fia kun mga controversial gali ng mga kaso sadya gali ang ano mo ang banggianay sa mga abogado no. Kung isa di man karapa lang judge mo no sa ila sining argumento kiti damo gid man niya mga lagting man niya mga abogado kisa makibot ka lang nimo daw ka mic daw ka do ka simple lang nga tao, pero kung sa sulod sa courtroom na Jaman Fia, grabe gali mag argue no sa sulod sang courtroom na no. So kuwaon ta karon na no ang update sa kay Rajaman Marjorie Hervomiani sa sitwasyon dira sa bahin sang Central Philippine University.
13: Kagkun ang mga tagpalamati nato nagamonitor Rajaman Joel for the past month no sa mga binulan nga nag-agi, sa mga sinimana nga nag-agi nangin magahod ang impeachment court Rajaman Joel, kag even ang iban pa gid naton nga mga regional trial court bangod sa nagkalain-lain nga mga legal charges no nga ginpasaka batok sa pila ka mga matag-as nga opisyal sang gobyerno. And of course Rajaman Joel lauma ni sa aton nga mga partakers nga ang ini nga mga procedures magwa sa ilang examination no, ilabi na gid ining impeachment court Rajaman Joel kay pamaagi sini ti syempre dira man matestingan ang ila gid nga ihibalo kag ang mga natun-an sa ilang apat katuig sa law school.
10: Dako ilang possibility nga may magguluwa dira Rajaman Fia no, kay ti dynamic man yang kasuguan naton eh. As a matter of fact, kada tuig may scram no, may bago nga scra no. So amo na kabudlay ang pagtuon sa aton si mga abogado nga dapat updated gid sila Rajaman Fia no. So Rajaman Jason, dial na kay Rajaman Marjorie kuha naton ang iya sining situation report dira sa may bahin sang Central Philippine University. Will the West Visayas State University again makakuha sa 100% passing ay Han Rajaman Fia?
13: I think Rajaman Joel third batch or second batch?
10: Third batch
13: niya sa subong nga magakuha sang bar examination no, ang batch daguob Rajaman Joel. Amo ni silang batch nga gin kadtuan gid mismo sang presidente sa pag graduation.
10: Kaya mo man yung last nga batch nga nagtudlo da si first.
13: Yes, oo. Kag amo man ni ang last batch nga gin turnover na sa ila ang ila College of Law in the building.
10: Yes, oo. So we will see kung makuha nila ang 100% passing no sa law. Kung sa bar exam this year Rajaman Fia. On the other hand no, may pilaman ka mga balita, dalakuman ka mga balita of information subong Rajaman Fia. Grabe itong natabo sa senior citizen sa dinga dito
13: sa San Rafael.
10: San Rafael no. Several times dito siyang gingkawatan no. Siguro sa mga previous na nagkawat sa iya, guro lang yung ma-identify na kawat sa iya.
13: May mga initial reports, Rajaman Joel, nga sa mga nagligad, may mga nahibaluan siya nga pariente niya malang ang nagkuha sa iya. Pila ka mga gintago. Kasi siyempre kung laon ka, Rajaman Joel, kagun ikaw lang nagapangabuyi sa inyo balay.
10: Pinagin man nabi gasto mo.
13: Oo, pinagin gasto mo.
10: Ang intensyon mo niya kung tigulang ka, masave ka gina yan.
13: Oo. Kasi siyempre, sila ni mga tigulang, hindi man ni typical, bala nga magtago sang kwarta sa bangko. No? So, dira lang ginada sa ilang nga balay. Ito siguro mainit man sa mata sang ilang nga mga kakilala or kung hindi man na, may nakatimbre sa iban nga mayara sa malain nga intensyon, amo na nga ginsulod siya sa ilya balay ka gin ginkawatan pero gindugin
10: laslas
13: sa liog.
10: Possibly na identify niya no Rajaman Fia ang nagkawat kay tikon wala ayam lang to ma-identify pa bayan man lang to no. Galing kasi siguro kasi nabugtawan niya kag nakilala niya amo to nga gin patay na lang ni ang tigulang no. Sakit man ni paminsaron Rajaman Fia, imagine no mga tao lang kapag six sa lawas niyo ang senior citizens iya ang ilan na batasan nga utason ng kabuhi no makuha ang iya sining propiedad no tinago niya sini no tikabay pa nga madakpan kami lead naman ang aton sining mga otoridad sa sining identity no sang sining mga suspetsado Rajaman Fia.
13: Kasi syempre Rajaman Joel magluwas sa mga crime scenes no or mga crime reports sa palibot sang probinsya ang ginabantayan gid karon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ang ining epekto sang haze Rajaman Joel no. Kay even ang mga Iloilo Provincial Health Office naton kag ang City Health Office naton nagapanugyan gid sa publiko kung paano ni malikawan Rajaman Joel ang pila ka mga epekto
10: pero
13: nga mahimot dala sini.
10: Rajaman Fia, hindi ko bala sold out sa sining advisory sang aton nga health authorities. Mabasil ba nga those who are sensitive to this magamit sang mask, etc. nga nila pagibraho na gamit na lang kamutan sa mask.
13: Tanan
10: na lang kabit-abit sa mask, no? How would I know nga sensitive ako sina, no? Unless nga mahaklo ko na kag mamatsyagan ko ang epekto niya, no?
13: Yes.
10: Tani ba lang nga gamit na lang kita ng mask para mangin safe kita, no? Amon na bala? Err on the side of safety, hindi nga mag ano ba nga sa mga tao nga sensitive o kasmati gamit ka mo sa amon ni. No, dapat gamit kita tanan sang mask, no, para nga maging safe kita tanan, no. Kay no matter how healthy you are, may epekto gina ang isa gyapon sa imo ang haze, no. So dapat ang advisory nila gamit ka mo tanan sang mask, hindi nga pilion mo lang tao paggamiton mo sang mask amo na bala. Nako na no mga classic advisory ni. Selective.
13: Sige, istoryahan ta na karon Regiman Joel Kaganya. Oh,
10: pa-tanay ang report ni Regiman Major Hervomiani sa may area karon sa Central Philippine University.
9: DYRI Regiman report.
10: Ilagid na utod no si Regiman Marjorie. Balikan nato in a while no ang linya sa ato sing connection gikan sa Central Philippine University.
13: Ibalo naton Regiman Joel kun ang area bala karon dira sa may CPU maagyan na no kay usually ang gakatabo sini kun aga pa Regiman Joel ginasirado gina para sa tanan Regiman Joel no ang alagyan within the stretch sang Central Philippine University kay ti parang nga malikaw nga makadisturbo bala sa pag-inabutan sa mga bar takers naton. For example, kay Ina, kung maghalin ka dito sa may area sang Pavia, masulod ka diri sa syudad, hindi ka da makalabay gid sa atubang sang CPU, kundi maliko ka di sa may Miramar Subdivision, Regiman Joel. So, lantaw naton kung amuman bala sini sa gihapon ang sitwasyon dira or may mga salakyan na ginapahanugutan nga mag-agi no kay based on the advisory amo na siya ang matabo kada aga kag hapon na Regiman Joel. We don't know lang sa in between kung anong oras na i-open ang dalan.
9: DYRI Regiman report.
3: Mayong aga, Regiman Joel, Regiman Fia. Good morning sa atin ng mga kauturan. Aga pa nag-tipo no, ang mga supporters, mga nakalain-lain ng bar operations team sa unahan ng gid sa Central Philippine University o kung CPU, subo nga aga, bangod sa ining bar examination sa first day na ginahiwat sa nasambit nga eskwelahan. Sa aton nga pag-check dito kagaina, kasi na-mention ni Regiman Fia nga traffic, as far as I know, 8 a.m. buksan na daang, ano, buksan na ang dalan. Pero kagaina, ginsarado pa ini. Agod nga ma-check, no? Hindi makakuan bala, hindi makahatag sang huul. Kay ang iban dito nga mga eskwelahan, may mga coaster sila ya, Regiman Joel, Regiman Fia, para sa ilang mga bar takers. May iba naman yung ating personal nga nagpadulong, dulong sa ilang mga loved ones, ang ilang ginikanan, ilang nga partners, nga nagsuksok sila sa mga transparent bags, no? Pero, kaina, medyo may gamay lang sa nga traffic, pero hindi kitanto, because iti, ginagiyakan man. Kag may fun run nga daan dito sa may diversion, kumbaga doon na tugpon. Oo, nagtabuay. Amo na nga naglibot kikita dito kagiina, makuha nag two-way ang one-way diri sa ang one-way sa ano, one-way sa may diversion. Pag-abot sa may Central Philippine University, medyo nahinay-hinay ka lang. Doon pila pa ka meters na may barikada para ka hindi makasulod ang mga salakyan. So, anabta natin dito kagiina, kadasig sang ano, ang University of the Philippines, nang walang taka-picture sa ibabaw pagbalik na ito na pull out ang sila tanan, no? Ang ato dito kagaina ang mga taga University of the Philippines. May mga taga West sa 25 ang ilang bar takers. Ang Sanag may ara sila sa 105 or 107, second mention ni Sir Kagaina. Ang CPU may ara sa 82. Ang Purisima Colegio de la Purisima Concepcion sa Capiz, Regiman Joel, Regiman Fia, nga may ara man sa ilang mga bar takers dito sa gincheck natin, may ara sila sa 59. Samtang, ang iban pagidari nga nausisa natin kagaina, amo ining ang ano naman no, ang iya sang sa na-mention natin no, sa San Agustin 107, ang sa CPU 282 and ang sa ano ni siya sa may University of St. ang sa Lasal, bala? Ang halin sa Bacolod, dali sila nag-take exam. Bali, try tayo sa East Cabilog ang ilang nga bar takers. Kag may 46 bar takers naman ang Aklan Catholic College. Halin sa may Kalibo Aklan, Radyo Man Joel, Radyo Man Fia. May mga gin-prepare kada bar ops ng mga pagkaon para sa ila later. And dating, syempre, hindi mo maistorbo, nag-try kita nga mag-approach kay ina sa mga bar takers. Pero ti ang baga sa mga iba nila nga upod. Nga ang iba nila, syempre, discreet man, hindi man nila gusto bala nga maano bala do ma ano nang term ganito
13: ma jinx
3: bala radyo man Joel radyo man Pia kag naga-focus aga pa dire-diretso na sulod kay ina so una nato lang nato dito mga supporters actually kita to mga kilala ta dos damo sila dito nga naga-attack sang support no sa ilang mga seniors nga nagakuha sang bar exam Radyo Man Joel, Radyo Man Fia. Sa nakuha natin din information nga ang Central Philippine University isa ni sa mga testing centers diri sa Western Visayas kagiginhiwat ini subong Setyembre sa East 9 kag 13. So ibalong tani karon ang iban pagid.
10: Subong balik na ang balik na ang traffic da.
3: Mga alas 8 pa, according sa traffic 8 kag iina. Okay. Although nga, titimprano pa, mga 6 to, mga alas 6 kag iina, do pila naka-percent ang nakasulod, do lapit na 90% sa mga bartakers ang nakasulod, Radyo Man Joel, Radyo Man Fia. Kaya tiyo, syempre do, ang iba na hindi man namang palikim, may mga preparations pa na sila sa sulod. So mga pasado sa 6 kag iina, mga 6:15, wala na halos ang nabilin sa guwa ng mga bartakers, ara na tanan sa sulod ka ang nagkarabilin, ang ilan na lang ng mga supporters.
13: Regiman Marge, sa hapon naman niya, ano naman oras, ang kay usually, di ba, kung hapon, magwa sila, ginasarado naman na, ano naman oras?
3: Mo pa nang i-check na ito, Regiman Fia, ang ilang schedule karon sa traffic enforcement. Initially, in-check na ito, kagiina, mga alas 7, panikaroon si Gabi, 7 to 8, according sa traffic aid yun yung story natin kagina nga nag-deliher dito sa may lapit sa may Central Philippine University Radyo Man Joel Radyo Man Fia.
13: Sige.
3: Awa na madulong natin nga update subo nga aga. Kasama mo sa DYRI RMN Iliilo Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN
14: Tatak RMN.
10: Maraming salamat Radyo Man Marjorie Herbo Miane sa ginulong report diri sa aton sininga pag pangalagad no. Ang gina-imagine ko anong gina-pensar subong no sa aton nga mga partakers.
13: Ano ang mga thought process? Thought process man sa parents no. Ang iban sa diri sa ila, halimbawa ang iban mga taga Cebu diri nagkuha, ginadulong gina sila sa ilang nga parents. Nagastay diri sila sa Iloilo City, nagakuha sila mga condominium unit or Airbnb para magtener diri sang pila ka adlaw para man maka-focus sila sa ila.
10: Ang ilas na usually mga do mga
13: sinimana gidiretso
10: kay kun ang time sila kumbaga.
13: Oo, kag ang schedule 6, 9 kag 13 no. So bilog gina siya nga semana from Sunday to Sunday no. Bali 6 Sunday subong abi tapos sa Wednesday or Miyerkules ang 9 ang 13 sa sunod naman nga Domingo Radyo Man Joel. So most probably ang mga nagtiner dire are na di sila nagligad pa nga semana Radyo Man Joel para maka-adjust sila sa lugar, ma-familiarize nila ang mga dapat nila kantuan. Kasi syempre na-updan na sila sa ilang mga parents no. Amo ni naga-send off kumbaga sa ila.
10: Ang struggle man lang da Radyo Man Fia sa first day. Pagka second day sina pag maano mo na baga maka-acclimatize ka na sa testing center daw okay na malang na no. Pero may kakatabo na Radyo Man Fia in the middle of the exam ay nag-back out no. In the middle of the exam mayara sa mga nag-back out. We hope nga wala lang no. A good bad nga ti matest mo ang imo nga kumbaga natun-an no. Wala naman naton sa mga kaangay sini nga mga examination sa Radyo Man Fia. May ginapalad, may ginamalas. Pero ti plano na no, kay may hindi man hambal nga one strike lang no. You can take no, pero ti manami gid man kun maka strike one kay, di ba? Abogado ka strike one ka Radyo Man Fia no. Kita mo si BP Lini gani gina-question nila kay strike 2 kuno sa law. Mas alam kuno si BP Sara kay strike 1 lang 82 patong iya kuno nga score sa bar. Pero pambalon mo sila nga duwabi Radyo Man Fia, di ka mapate.
13: Kabalo ka rin naman, Joel, ang tagsa-tagsa sa aton may lain-lain mga strength, no?
10: May lain nga forte, kumbaga.
13: Kumbaga, kung si VP Lenny, may kabos sabi sa una yung atik. For example, Regiman Joel, sa sunod nga atik, ginton anya, nag- porsige pa gid siya, no? Amo na nga nakapasar siya. Pero may aragin mga kisa nga, ginaswerte kagid sa sa mga ginahimo mo, no? For example, amo na ang mga first takers nga nagbunga gid bala. Regiman Joel ang ilang nga mga ginhaguan.
10: May kilala gani Kuya Regiman Fia nga perti ka alam. Alam gid Regiman Fia sa sino pa ni guro nga abogado mag-argue sila guro sa korte guro. Bet pa ko din siya. Pero wala sa kapasar. First take niya wala sa kapasar. Nung ginhimo niya, sanggin computer na ang law exam, kung ng bar exam, nakuha niya siya rin yung FIA. Kaya muning chance niya kung nga makapasar because hindi mo
13: sa basahan. Sa written.
10: Penmanship niya hindi mo basahan.
13: Kaya nag-matter, abira niya yung Joel, ang penmanship man mo kung paano nila kumbaga, i-explain bala ang mga layi nga gina-require sa ilang i-explain.
10: Eh, kung ako man yung member of the bar, no? Mabasa pa kuya karoon kung ginawa ko pahito-hito kung anong mga ano na yung mga litra ginapang basa. Ako, syempre, no? Chances are, ibang sinaguro ay nag-inabasa, kinahaboy na ng guros sa basurohan na Regiman Fia.
13: Kaya kung ano, kagidya ka-id-id, Regiman Joel, makita agid, no? Kaya dumduma ko sa una, kundi sa mass communication, meron ka mong video, lo? Ang professor ka sa una, diri sa may West, isakto ang sabat ko, pero hindi ko na well-explained. Nga, supposedly, dapat may mas malawig pa bala nga explanation, no? So, kung gati namad ka, do, hindi agad guro bagay sa law school.
10: Kaya muna yung mga abogado. Kita mo nga mga abogado, purtikla ba, pambalon?
13: Yes, no? Ma-id-id, kumbaga, mag-explicar sang layi.
10: Nagkasanga-sanga ang explanation nila sa kasuguan na Regiman Fia. Anyway, good luck no sa atong sining mga bartakers subong. We hope na masurpass kagit. Di mangin mataas no ang atong sing passing percentage sa bar exam subong ato ig Regiman Fia.
13: Balikan naton Regiman Joel no ang angot sa sining haze no nag halin ini abi sa mga particles nga nagaupod sa hangin Regiman Joel sa ginaaligaran naghalin sa sunog dito sa may bahin sang Indonesia. Kaya kung lang tawon mo gid man ang monitoring Regiman Joel sang satellite monitoring halin dito sa sunog sa may Indonesia ang hangin nagapakadto diri sa Pilipinas no sa tunga nga part but silingon part sang Visayas Regiman Joel. So amo to nagligad may pila kita ka mga banwa diri sa first district sang Iloilo nga na-record nga gin-confirm no sang aton nga mga authorities nga may ara sang
10: may haze.
13: Haze no presence sang haze. Pero as of pinakaulihi nga update sa aton sang EMB Western Visayas ang aton diri nga na-record kahapon diri sa Iloilo City no alas 5 sang hapon Regiman Joel ara pa sa good no or generally satisfactory ang aton nga air quality diri sa may syudad sang Iloilo Regiman Joel. So wala man gid kita sang dapat gid nga kabalak-an pero hindi gid ya malain nga mag-mask kita no. Dala naman na sang aton nga hygiene sa aton lawas especially kung naga-travel ka Regiman Joel. Bisan wala gani haze basta naga-travel ka nagasakay ka sa pampubliko nga salakyan exposed ka sa madamo nga tawo Regiman Joel or exposed ka sa kumbaga enclosed bala nga mga lugar no dapat gid nga may ara ka sang mask bilang pauna nga panagang no sa mahaklo mo Regiman Joel kay ti amo man ikon kaysa ang ginahalinan sang sipon-sipon naton mo no gamay-gamay lang kung kaysa ang haklo mo sa mga yabok kun allergy ka bala Regiman Joel mataas ang allergens mo nagasipon ka kag amo ning ginahalinan sang iban pagid nga mga balatian nga mas malala.
10: Hindi la di himuon naton bangod nga sensitive kita no kundi general protection Regiman Fia no para sa aton sining mga kauturan. Kahit ako hindi may ko sensitive Regiman Fia pero basta mag-udto na maglagaw ka di sa city, no? Ang air quality balaan sang syudad sang Iloilo, pagka udto radyoman fi nag deteriorate ang atong air quality because sang init kag sa kadamuon sa sarakyan nga nagabiyahe, no? Hindi makabaga, kumbaga hindi makasaka gila yon ang ining mga pollutants, no? Ari diri si dalom. So dala na sa libot-libot, manubo siya, so madali naton nga mahaklo, no? So it pays gid ya kun maggamit ka sang face mask, no? A good man nga pag-amlig, no, sa atong sininga kaugalingon, no. And we pray also for for Indonesia, no, sa sininga para nga sunog, although nga tido amat-amat naman nga na control, pero ti kuan ni regiment Fia, no, part na inisya sang ginabatyag naton nga El Nino phenomenon. Mm-hmm. Dito sa ilayang area, no, mainit katama, no. As a matter of fact, diri sa aton sa Iloilo, perting binaha naton, pero sa Negros Occidental Regiment Fia, nagapalamang ako nung tiyang talamnan.
13: Managadi, Regiment Joel, bisan diri lang sa aton, sa within Iloilo sa province, no? Diri isang Biyernes, nagaling kita diri sa syudad, grabe inulan, nagapinangilat para Regiment Joel, no? Paglabot na diri sa may Barotac Viejo, Ahoy, Concepcion.
10: Init.
13: Init na kag ang mga talamnan, Regiment Joel, may tagsa-tagsa ka mga water pump, no? Mm-mm. Na nagapatubig. Kaya siyempre, dito ya, luyag naman tani nila nga matubigan ang talamnan nila, pinagi sa ulan.
10: Second cropping na eh.
13: Pero wala gid, Regiment Joel, nagagoom-goom siya, pero hindi siya magtupa, no? That's why nga, budlayan man sila nga makakuha sang tubig, especially ang mga ara, bala sa lugar nga wala yasang nagakaigo nga irrigation gid bala nga ano gid sa ila nga malapit gid sa ila, no? So amon ni struggle didto, pero diri sa aton sa syudad dumangampo ta sang ula.
10: Amon na ning ginambal sang aton nga pag-asa nga ang El Nino Regiment Fia, makita mo ina siya kun may mga lugar nga may extreme downpour, tapos may mga lugar nga mainit. Mm-mm. Ang sitwasyon. Tiyan mo na yung katabo sa ato, no? Sa ibang nga banwa, Andres, siya sa Iloilo, grabe ang pagbuhos ng ulan. Pero sa iba naman nga banwa sa provinsya sa Iloilo, wala naman sang ulan. In other parts of Negros Occidental, pwede kainit ang ulan. Tumduman ko sa 2018, no, ng El Nino, 2001, no, ng El Nino. Tumduman ko, Regiment Fia, grabing init di sa aton sa Iloilo, no? Portion sang Antique, no? Capiz, grabing init. Pero ang parts sang Calibo, parts sang Aklan and Antique, sige-sige, ito yung tanong sang tao, sang humay. Kaya nami, ito yung tupa sang ulan sa ilas nga lugar. So muna, El Nino siya, pero may ibang mga lugar yan, nga wala ka batyag, pero may ibang mga lugar, mapertigin niya ang suffer. So muna, ang lakat na sang panahon na Regiment Fia. Mm-hmm. Grabe na gitsubong ang sitwasyon sa aton sininga palibot. Do hindi naton maintindihan, no, kung ano na ang kahimtangan, no, sa aton sininga sitwasyon na Regiment Fia.
13: Regiment Joel, ang magluwas sa ulan, baha, no? Isa man sa mga suprer naton diri sa syudad, no. Kag kun lantawon naton Regiment Joel, mas malala dito sa may area sang Luzon, no? Particular sa Pampanga. Kaya tido, di ba ang Pampanga, do catch basin.
10: Grabe gina yung Pampanga.
13: Manubo gina siya, abi katama, Regiment Joel. That's why, as of kahapon, may mga nagkakita. Kita nga mga pictures, bala nga gina-contribute sa social media, nga taga-tuhod gihapon ang baha, no? Pero wala choice sa mga tao, lusungon ginila para makapadayon sila sa ila-adlaw-adlaw nga paginawi, Regiment Joel, no? Pero, magluwasin ni... Wala naman kita abis ang iba.
10: Wala ka na siyang option, no? Amo na, ambal natin.
13: Kunara ka sa sitwasyon, wala ka na siyang option, Regiment Joel.
10: Ginabawi-bawi na lang nato na ako permis sa paghambal nga, we Filipinos are resilient.
13: Oo, pero...
10: Kaya nabi mahimo mo kung di ka mga resilient, kaya muna lang imo nga environment, no? Kita muna sa Pampanga, Regiment Fia, may mga lugar na nga sang una kataas, pero subong lubog na sa tubig, no? Nangin ko na, nangin water world na, no? Ang tawag pa nga buhay na pagi sa paggamit sang balasa, paggamit sang mga baroto, mga ilang mga simbahan na lumusog isang tubig, no? Ti, dunduman mo sang una, diri sa Iloilo, nag-uamat tong balita nga Iloilo City is submerged, is tawag nila, ghost mode ko, no, ang Iloilo. Pero ti, grabe matong defensa sa nga aton, nga mga government official nga hindi ko, no, na dapat pang ikakabala ka, because that's normal ko, no, being sang Iloilo nga isa ka swampy area, no? Pero ti, ininga tabo, isa sa mga lugar sa Pampanga, simply siya sa Jimanfia nga, nakataas na ginman yung water level. Why, no? Tisang una, diri sa ato, siya sa Iloilo, magtaob kita mga 2 meters. Duway man kita ginabaha, diri. Pero nga ang magtaob kita diri 2 meters, 1.9 meters nga ang gasulod ng tubig.
13: Ligad isan nga, wala ulan?
10: Isan wala ulan. Naligad nga si Mana, kita ko ang drainage. Imbis siya nga mangilig ang drains paubos, kaya saka yung tubig pataas. Di.
13: Kaya nagasaka ang
10: drain
13: tubig.
10: Na sa may ano, din isdalom naton because nga taob, no? Taob ang suba, hindi dali-dali makapanaw ang tubig, no? Simply po, Trajiman Fia, no? Dapat na gini maghimo sang isa ka plano no aton sa gobyerno para makita nila kung ano na dapat nga himuon, hindi nila dapat sa drawing board, no? Dapat ko ano man ang i-execute nila nga mga feasibility study, dapat ma-implement na nila ini diri sa aton sa siyudad sang Iloilo.
13: Correct na Rajaman Joel, no? Kati makon mo na bisan wala iya sang ulan gani kun kisag kakahangawa kita kun magulan. Pero kun wala sang ulan kag magtaas ang tubig dagat, amo man sa gihapon ang sitwasyon Rajaman Joel, kaka experience man kita gihapon sa pila ka pag danaw-danaw diri sa siyudad. Pero ti ilang tawo naton Rajaman Joel kay hindi ni pwede nga kita yang mga pumuluyo ang mag-anto sa hindi bala maayo nga pag plano kag paghulag sang gobyerno nga tani amo nang ginasaliganta nga maghimo sa mga programa nga makapaayo sa kalidad sang pangabuhi, no, sang mga pumuluyo Rajaman Joel. Pero ti wala looks what happening subong, no?
10: It's about time siguro Rajaman Fia ang i-review sang presidente ang iyang declaration nga ipauntat niya ang kanan nga flood control projects, no? Because there are some flood control nga ginpatindog ya tani nga ara man siya kag ti makita tani nga muning solusyon, no? But because ang deklarasyon sa presidente nga untaton ang flood control, no, kita mo grabe ang epekto pagid, no? Dugangan pa nga dapat ang mga local government units dapat Rajaman Fia mag-invest man sa ilasing flood control and flood mitigation programs. Hindi na dapat nila inipag-iasa sa national government, no. Magsiling kita ng flood control Rajaman Fia, hindi na sa suba mo, hindi na sa dagat, hindi na sa creek, no. Ang flood control mismo sa simple nga drain system sang barangay, no, nag-aangot inadira ang flood control, no, ang flood mitigation. So dapat alin sa barangay down to the LGU, no, down to the city and municipalities, no, dapat mag-invest man sila sa mga flood mitigation program, no, sa ila sini nga mga nasakupan. Kag ang dapat ang flood mitigation program nga i-invest nila Rajaman Fia, dapat nagasanto, nagaharmonize sa isang isa. Dapat naghangpanay ang mga tagsa-tagsa ka mga kanal, no? Hindi nga nagabulungguanay sila para nga masolbar ini problema natin sa pagbaha.
13: Kay hindi man na pwede nga gasalang isag na ganing pangabuhi isang pumuluyo, pati mga kanal gasalang isag mga kundin maagi ang tubig.
10: Why sila ka sa pakanay? No? Why sila ka sa pakanay?
13: Oo, kag di, mas marami man nga i-coordinate yun sang local government, national government sa barangay. Say for example, no, nga di hindi abi ang area sa barangay nyo nga amo gining ginatiniran sang tubig, no? Oh. Dira ay prioridad bala. Kag manami man ni Rajaman Joel nga himuon man priority sa barangay ang flood control. Bisan nga tigamay-gamay lang bala nga budget Rajaman, yes. Joel, no? Kay may iban kita kung kisa nga mga pondo nga ginabutang ta sa abita kinahanglan. Pero mas may labaw galing nga kinahanglan nga dapat i-address sa barangay naton Rajaman Joel, no? So it's a matter of priority siguro. Para sa akon kung paano ni sang mga gobyerno, sa mga opisyal sa gobyerno ipatigayon ang mga proyekto Rajaman na Joel.
10: So kabay pa, no, nga may obrahan nila ini sang nigakaigo nga proyekto programa ang pagsolbar sang pagbaha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Wain da tiyempo, diri sa ato siya pagpanalad. Good morning na sa kay Sir Stephen Fanega, nga nagpamati kay Councilor Alan Saldivar, nga nagpapos sa ato siya pagpangalagad sa kay RD Raraganzon, no, good morning Mandira. And of course, sa ibang pagid naton sa kay Ma'am Nineng Huilar, kay Sir Maxida, good morning. Salamat sa pag-upo diri sa aton. Sa kay Ma'am Star, sa kay Sir June, good morning gid. Thank you sa pag-upo diri sa aton sininga pag pangalagad. Ako si Rajaman Joel.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Ako, ulat anay, nagalibot ng akong pananaw, dumatumba ako.
2: Lolo, pungku anay kita, kaputigits ang inyo naong.
3: Ang gulbi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo, buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo Leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo, Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Anong gusto nyo?

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: San Miguel Beer Limit Promo. Bakal, sang anong ka butelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado!